socio, c'è ista pure, maga? Magandamo, maga, mga kabandido! Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas, live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Isang oras tayong magbabalita, mag-aaralan ng mga isyu na bumabalot sa ating lipunan. Ngayon po'y araw ng Martes, Tuesday o Miyerkules, Wednesday. Araw na po ng Miyerkules, Wednesday, August 26, 2026. Init ho yung hearing kahapon sa impeachment. Halata ho yung mga information. Hindi ko na sasabihin news outlet kasi halo-halo eh. Information outlets kung sino kanilang pinapanigan. Makikita mo sa kanilang mga post at sa kanilang mga captions and art cards and story cards. Hindi ko na kailangan sabihin kung sino-sino yan, pero makikita ninyo, di ba? Alin yung nagsasabi lang ng nagre-report lang ng lumabas at alin yung inanguluhan. Okay, mamaya, pag-usapan natin yan. Kasama ang suporta natin sa engineering at technical side na si Ariel Castro. Ako po si Ira Pakaniban. At ito ang mga paksa nating tatalakayin ngayong umaga. Fuel subsidy para sa mga pribadong motorista. Wala pa! Sabi ng Malacanang, steady, steady, wala pa! Rumors ng mga online games na nagtutulak sa mga kabataan na gumawa ng kabalbalan na diskubre ng NBR. Pangulong Bongbong Marcos bukas sa pagbabawal ng social media sa kabataan. Iniling na confidential funds ng Office of the Vice President sa DBM, walang supporting documents ayon kay dating OVP Assistant Secretary Ortonio. Flood control project sa Davao City, imbestigahan ng ombudsman, pulong, pumalag. Governor Daniel Fernando nilinaw ang viral na I don't know sa 41 billion peso flood control project sa kanyang probinsya. Gobernador ka dyan, hindi mo alam kung ano yung nangyayari sa probinsya mo. Depensa yung isa. Hindi naman lahat ng mga bagay na yan eh. Ibinababa galing sa Kongreso ah. Isa lang sagot ko, governor ka ng probinsya mo? Hindi mo alam yung 41 billion na inilaglag sa probinsya mo? Romualde sa ombudsman, sundin ang sariling patakaran sa ebidensya o ibasura ang reklamo. Paglutas sa lumalaking problema sa trapiko, tinalaki ng MMDA at 17 local government units ng Metro Manila. Edukasyon, susi sa pagresolba ng problema sa basura at baha ayon kay dating General Nicolas Torre III. Sa infrastruktura pa rin ang kailangan yan. PBBM, Pangulong Bongbong Marcos, umaasa na makakapag-produce ang Pilipinas ng all-Filipino electric vehicles. Ninyo Mulak, umaming nakatulog bago araruhin ang mga tindahan sa Antipolo. Marami ng kaso si Ninyo ng ganito yan. EDSA Rehab Contractor, pagmumultahin ng 50,000 piso sa matinding traffic ayon sa MMDA. 50,000 lang? Eh, laki-laki ng kinita. 1 billion yung ginastos dyan eh. Diba? Tapos nung sumablay sila, 50,000 pesos lang. 76,000 pesos na na-withdraw sa bank error. Hindi na ipinababalik ng Supreme Court. Oy! Oy! Daming bank errors lately. Mamaya, ha? Mamaya, basahin natin yung balita. Yan po ang mga paksa natin ngayong umaga. Pag-aaralan at himayin natin ang mga ito. Pero bago lahat ng yan, katulad na nakagawian. Si Angelo Redaha may pasok sa Malolos, Bulacan ayon kay Mayor Christian Natividad today, August 26, until long weekend, Friday, payday, August 28. Friday, payday na naman, ano? Dalawang linggong, 2 weeks later, Friday, payday na naman, ano? Sa long weekend. Roxanne Coso, good morning po, Sir Ira V. Panganiban. Good morning, Roxanne. Mark Mallorca, good morning, Idol Ira from Olongapo City. Done, like, and share. Salamat! Salamat, Mark Mallorca!
Ang Loreda, happy midweek. Lodi, Kuya Ira pa. Kuya Ira, Simbang Baklaran, mainit sa Malolos, Bulacan. Hoy, mag-ingat ka, may sakit ka pa. Ang Loreda, kape-kape, maring Mon Samson na Manila Bulletin. Mamaya, BP Sara impeachment trial. Sabi ni Angelo Redaha. Angelo Redaha, thank you Lord. Umaraw na sa Malolos. Sana wag na umulan. Angelo Redaha pa rin. Susunod si RJ Patrol at Johnny Gomez Live. Yes! Una Dolores, happy Wednesday morning. Siya Ira, V. Panganiban, kape-kape, galing sa Japan. Si Mami Dang nanonood. Twitter ni Kalibis Rasputin, pleasant Wednesday, umaga, morning, Boss Idol Ira, and every all solid KMRP, the DGRJ Bandido, the Iranians. Sabi ni Peter ni Kalibis Rasputin. Morning, Pedro. Shirley Uyang, good morning, Sir Ira, good morning, Shirley. Imura Dolores, ang lakas po ng bagyo sa Okinawa, Japan, papasok na sa Nagoya. Yata yung Saudel. Bernard Marcelino, good morning po. Listening to your good program. Thank you, Bernard. Sabi ni sumagot si Peter Nikalevich kay Kimura Dolores. Sabi niya, sana hindi kayo madamay dyan sa lugar niyo po. Nga naman, o nga naman. Si Kimura Dolores. Menchime, good morning, Sir IRP. Good morning, Menchime. Sabi niya, regular listeners ng Radyo Bandido DGRJ. Thank you, Menchime. O yung mga binabagyo dyan sa Japan, mag-ingat kayo ha. Si Kimura Dolores, isa na, na masugid na tagapanood natin niya. Pakinig, tagapanood. Dito naman sa Pilipinas, ang southwest monsoon o hanging habagat ang nakakaapekto sa Luzon ngayon ayon sa PAGASA. Ang Zambales ay makakaranas ng panakanakang pag-ulan na dala ng southwest monsoon o hanging habagat. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, nalalabing bahagi ng Central Luzon, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Palawan at Antique ay magiging maulap ang papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat dahil pa din sa southwest monsoon. Ang nalalabing bahagi ng Luzon at Western Visayas ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan, kulog at kidlat, dala ng habagat. Ang nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagi maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan o kulog at kidlat dahil pa rin sa localized thunderstorms. Ang araw ay sumikat kanina, alas 5.44 ng umaga, lulubog mamayang alas 6.12 ng gabi. 28 na lang, 28 minutes na lang ang limang ng liwanag sa dilim.

Si Jaime Samoya Bernante, morning MRP, morning Sir Ira, makulimlim na Wednesday. So hindi na masyadong umuulan. Tapos na yung siyam-siyam. Pang Alhabsi, good morning Sir Ira, tama. Si Congressman Arise, takot sila kasuhan si Congressman Romualdez. Hehehe. Gising Pilipinas, salamat po. Salamat, Pang Alhabsi. Ang exchange rate natin ngayong umaga, dolyar sa piso, para dun sa mga nag-aabang, maganda. Gumanda ng mga 20 centavos. 61 pesos and 60 centavos mula sa 61.75 nung nakaraang araw. Mga 15 centavos din pala ang, ang ibinute. Nag-improve. Nag-improve ng katiting. Mga 15 centavos from the other day na 61.75. 61.60 ngayong umaras. Baga. Yan ho ang halaga ng dolyar. 61 pesos and 60 centavos. Kung kayo ay magpapapalit ngayong umaga. Percy Fernandez Narciso, blessed morning to you, Sir Ira P. Rainy days again, and Jose Marie Chan is waving. Next week, kumakanta na siya. Ever I see boys and girls. Ganon. Ferdinand Enriquez, good morning po, Sir Ira. Good morning, Ferdinand. Inabi ng Malacanang na wala pang napag-uusapan na fuel subsidy para sa mga pribadong motorista kahit muling tumaas ang presyo ng gasolina at iba pa ang produktong petrolyo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi pa isinasaalang-alang sa ngayon ng gobyerno ang naturang ayuda para sa mga private motorists. Noong August 25, nagpatupad ang mga oil retailer ng dagdag presyo na hanggang 2 piso 31 sentimo kada litro sa mga produktong petrolyo. Tumaas din ang presyo ng gasolina na hanggang 1.8 piso at 8 sentimo kada litro at kerosina na hanggang 95 sentimos kada litro. Tumaas siya na. Samantala, patuloy na tumatanggap ng 12 piso kada litro na fuel subsidy ang mga driver ng passenger jeepney at UV Express. Nagsimula ito noong August 15 at mananatili habang mataas ang presyo ng langis dahil sa epekto ng tensyon sa Middle East. Sinabi rin ni Castro na patuloy na pinag-aaralan ng gobyerno paano kalang itaas ang income tax exemption threshold sa 350,000 kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 bilang hakbang upang mabawasan ang pasanin sa middle class. Iminungkahi rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang exemption ng micro at small enterprises sa minimum corporate income tax. Wala tayo middle class. Wala tayo muna maasahan. Diba? Tayo ang pinakaano, tayo ang gatasan ng lipunan. So, napakahirap naman kung tatanggalan tayo ng buwis. Pinakamagandang magagawa nila, lalagay sila ng ceiling. Yun nga, 350,000. So, magkano ang sweldo mo noon? Mga 25,000 naman. Pwera bonus, mga 20,000 pa rin eh. Mga 25,000. Kasi kung 25,000 a month ka, 25,000, 250, 300 plus sa 13th month pay and other bonuses, 350 talaga eh. O para sa mga 25,000 pa no eh.

0: kayod lang tayo ng kayod. Yung mga jeepney driver na pwede magtrabaho ng apat na oras lang, nakuha na nila yung kailangan nila, uwi na sila, meron silang minus 12 pesos sa bawat litro ng gasolina nila. Very good. Very good. Hindi ko alam kung nagbabayad ng buwis yung mga yan, eh, di ba? I'm just being honest. I'm sorry. I'm just being honest. Di ba? Carlito Cabiles, good morning, Sir Idol. Good morning, Carlito. At si Ferdinand Enriquez, good morning po, Sir Ira. Good morning, Ferdinand. Alas 8:19 na po ng umaga. Bago ng balita na babasahin natin. Low-cost rental housing project sa Laguna, umarangkada na. May report si Chona Yu. Chona, good morning.
1: Sinimulan na ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang konstruksyon ng low-cost rental housing project sa University of the Philippines Los Baños sa Laguna. Ayon kay Palace Press Officer Ter Castro, gagawin ang proyekto sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Filipino program. Sabi ni Castro, umarangkada na ang concrete pouring sa itinatayong rental housing unit. Sabi ni Castro, mayroong inisyal na 320 na housing units ang proyekto para sa low-income employees at mga estudyante ng UPLB, pati na para sa mga informal family settlers sa paligid ng universidad. Sabi ni Castro, ang mabilis na progreso ng proyekto ay katibayan ng pagpapatunay ng kampanya ng pamahalaan upang maghatid ng maayos at may dignidad na pabahay sa mga Filipino. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Chona Yu mula sa Palasyo ng Malacañang. Evangeline Desaliza, good morning, Sir Ira. Anong kaganapan sa impeachment trial kahapon? Mamaya, babasahin ko. Samantala, kinilala ng NBI, ang isang grupong umano'y nag-groom o nanghihikayat sa mga minor de edad na gumawa ng karahasan, ayon kay NBI Director Melvin Matibag. Lumabas ang impormasyon habang iniimbestigahan ng NBI ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School noong August 18, kung saan isang 14-anyos sa grade 8 student na sinasabing bumaril at nag-livestream na insidente sa Facebook. Ayon kay Matibag, may group chat umano ang mga tinaguriang groomers na nagtatarget sa mga kabataang edad 12 hanggang 19. Tinatayang nasa 1,000 miyembro ang grupo, karamihan ay Pilipino, ngunit mayroon ding mga miyembro mula sa ibang bansa. Sinabi ni Matibag na pumasok ang NBI sa naturang group chat, ngunit kalaunan ay nabuwag ito. May tinatawag umanong initiation ng grupo, kung saan hinihikayat ang mga miyembro na gumawa ng mararahas at illegal na gawain, kabilang ang paggawa ng bomba. Patuloy naman bineberipika ng NBI kung konektado ang grupo sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University at iba pang insidente ng school violence sa bansa. Makikipagpulong ang NBI kasama ang Office of the Executive Secretary at Department of Information and Communications Technology, Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa META, may-ari ng Facebook, upang humingi ng tulong sa investigasyon. Sinabi rin ng Matibag na ipoprofile ng NBI ang mga taong nagbahagi ng video ng pamamaril, kabilang ang posibilidad na may koneksyon sila sa umano'y mga groomers.

ang tanong ba tayo pero gawing witness sila chika. Joy Barbosa Doria, good morning everybody. Good morning, Brad. Bukas naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga rekomendasyon na ipagbawal ang Facebook at iba pang social media platforms na maaaring maka-influence sa kabataan, nagubuhan ng mapanganib o marahas na gawain ayon sa Malacanang. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na nais ng Pangulo na alisin o limitahan ang anumang gaming o social media platform na mapapatunayang nakasasama sa kabataan at sa bansa. Kasunog ito ng pahayag ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na pinag-aaralan ang posibilidad na irekomenda ang pagbawal sa Facebook matapos ang nakamamatay na pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay Castro, kailangan ding suriin kung nakatutulong sa pagkalat ng fake news

0: ang kawalan ng sapat na pananagutan ng ilang social media platforms. Kung mabagal ang kanilang pagtugon sa mga problemang ito, maaari umunong pag-aralan kung dapat pa silang manatili sa bansa. Gayunman, nilinaw ni Castro na posibleng pagbabawal sa mga mapanganib na platforms ay hindi nangangahulugang paghihigpit sa kalayaan sa mga mamahayag. Anya, iba ang fake news sa simpleng pagpapahayag ng opinyon o pagiging kritiko ng gobyerno. Yung Facebook, nagtataka nga ako eh, di ba? Kasi ang Facebook, kapag ka nagalimbawa, nagpatugtog ka ng plaka, patugtog ka ng plaka mo. Di ba? Wala ka lang magawa. Nakikinig ka ng plaka, naisipin mo, ay, live ko kaya sa Facebook to. Nilive mo. Plaka mo yun. Ikaw may-ari ng plaka ngayon, pinatugtog mo yun, nilive mo lang sa Facebook. Alam mo bang, wala pang isang minuto na tumatakbo yung plaka mo. I-strike ka na ng Facebook. Te-take down niya yung live mo. Oh. Ang bilis nila sa ganun. Pero yung ano, yung live na may binaparil na tao na namamatay, na bumubulagta, tapos nagkakagulo. Isipin mo, inabot ng kalahating oras yung video na yun. Hindi tine-take down ng YouTube. Diba? Makikita mo ngayon, yung kasi ang alam ko, AI na nagpapatakbo nung ano eh, nung flag, nung pag-flag. Diba? Ang nakaprogram na concern dun sa pag-flag ng Meta, diba? Sa mga bawal na ipalabas at i-live. Yung mga content na may kinalaman sa copyright at saka dun sa mga singilan, pwede sila, basta pwede sila kumita kasi tugtog eh. Diba? Kailangan i-copyright mo. So, kailangan magbayad sa kanila, yung nagpapatugtog, etc. Diba? Pag wala kang bayad, tatanggalin ka kagad. Yung mga violent contents na wild, na nagpapataya na, it takes time for them to take it down. Kailangan meron pang public outcry. Kasi hindi kasama yun sa minomonitor ng robot nila eh. So, gets nyo? Diba? So, hindi dapat kataka-taka eh. Hindi dapat katakataka na, di ba? Hindi sinasabi kong tanggalin si Facebook, di ba? Pero dapat sabihan yung mga Facebook managers, teka, mga boss, may diferensya ano nyo, may diferensya yung algorithm ninyo. Ayusin nyo naman yan, di ba? Pag violence, eh, okay lang eh. Pero pagka tugtugan, eh, dahil may bayad, eh, nakasita nyo kagad. Senator Alan Peter Cayetano, pinaalalahana ng panig ng prosekusyon, depensa at mga kapwa senator judges sa paggamit ng termino o hindi magandang salita sa impeachment trial. May ulat si Jojo Sikat. Jojo, good morning.
1: Pinaalalahana ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang panig ng prosekusyon, depensa at pati mga kapwa senador sa paggamit ng mga terminong hindi karapat-dapat sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang manifestation sa 18th araw ng impeachment trial, sinabi ni Cayetano na kahit na taken out of the record o tanggalin sa record ng hearing ang anumang nakakasakit na bansag o termino ay nasabi na at narinig na. Mabilis mag-viral ang mga hang na salita kapag narinig sa trial ng taong bayan. Gaya ng masalitang stupid, nice try, modus operandi, kamat iba pa. Bahagyaan niya ito ng mind conditioning na mahirap nang bawiin sa oras na ito ay narinig o napanood sa trial.
2: Kapag may certain word na may not only negative but may emotional attachment, magbabiral na yan. And it will really affect the integrity not only of the court but of the decision sa huli. Diba?
1: Sa pagtatapos ng direct examination kahapon ni Attorney May D.B. Nagracia sa hostile witness na si Asek Lamuel Ortonio, tinawag niyang scam ang paraan ng paggastos ng OBP sa confidential fund at si VP Sara Duterte ang mastermind. Nag-object dito si Attorney Cristina Ferrer at hiniling na tanggalin sa record ang mga nasabi mga statement na pinaburan ni Presiding Officer Francis Gis Escudero. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sikat mula sa Senado. Kaya nga doon na dahad, unlike and share kay MRP at Kawandido. karinigan bukas daw di Kuya Ira V. Panganiban, sabi ni Angelo Redaha. Inumpirma naman ang hostile witnesses si Lemuel Ortonio na walang kalakip na mga sumusuporta ang dokumento ang hiling na confidential funds si Vice President Sara Duterte para sa Office of the Vice President. Sa pagtatanong ni House Private Prosecutor Attorney May Divinagracia, inamin ni Ortonio, OVP Assistant Chief of Staff at may ranggong Assistant Secretary na desisyon mismo ng Vice Presidente na humiling ng confidential fund sa pamamagitan ng liham sa Department of Budget and Management na may petsang Agosto 22, 2022. Anya mismong si VP Duterte ang nagpasya sa halaga ng naturang pondo. Matatanda nakatanggap ang OVP ng kabuang 500 million sa mga taong 2022 at 2023. Sa naturang liham, sinabi ni Divinagracia na apat na item ang hiniling ng OVP. Unang augmentation para sa financial assistance at subsidy. Ikalawa, augmentation para sa special duty allowance. Ikatlo, ang karagdagang 192 coterminous at contractual positions. At ikaapat, ang confidential funds. Anya, naglakip ang OVP na sumusuportang dokumento para sa unang tatlong item, ngunit wala para sa hiling na confidential funds. Inamin ni Ortonio na walang isinusumiting computation upang suportahan ang hiling para sa confidential funds. May paglilinaw dito si Chisa. Meron talagang practice na ganun sa confidential funds, hindi lang sa OVP, kundi pati dun sa mga intelligence groups, intelligence agencies, at saka mga law enforcement agencies. Joy Barbosa Doria, my bad. Sabi daw ni Rafi Tulfo, kala niya nasa programa niya siya. Inamin naman ni Assistant Secretary Lemuel Ortonio na binigyan ng secret funds sa kanilang informer at ahente upang ipambili ng gamot, pagkain at iba pang supply tulad ng silya at lamesa. Ikalawa si Ortonio sa hanay ng hostile witnesses ng prosecution na nauna idineklara ng impeachment court. Sa direct examination sa naturang testigo, tinanong ni Private Prosecutor May Divinagracia kung mayroong ebidensya na ginamit ang confidential funds ng OVP sa pambili ng supplies. Sa puntong ito, nilinaw ulit ni Presiding Officer Senator Francis Escudero ang linya ng pagtatanong ng prosekusyon. Ayon kay Escudero, ang ginamit na pang food at medicine sa confidential funds ay ibinigay ng derecho sa recipient at presumably ay sumagot ang recipient na ibibili niya ito ng pagkain at ibibili niya ito ng gamot, idiniin ni Escudero. Tinutukoy ni Ortonio ang dating security officer ni Duterte na binigyan ng pera na si Colonel Raymond Dante La Chica na itatasa ng presidente na pangasiwaan ng 500 million peso confidential funds na ibinigay sa OVP. Subalit sinabi ni Ortonio na walang official receipt sa binayad na pondo mula sa confidential funds base sa impormasyon na ibinahagi ni La Chica. Itutuloy natin ang balitang ito pagkatapos ilang mahalagang paalala. Ang oras po natin, alas 8:31 na po ng umaga.

0: Alas 8.34 na po ng umaga. Magbabalik ang inyong morning report, Pilipinas, sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Huwag ninyong kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. Type lang po ang keywords, DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Kung nakita niyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click niyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report, Pilipinas. Tuloy-tuloy muna tayo sa balitaan. Kunin muna natin itong mga to. Standby ka sandali, Chona Yu. Samantala sa Senado, pagpapatuloy ng pagtestigo ni Lemuel Ortonio at ruling sa umano'y mga paglabag sa sub-judicial rule ng Senate Impeachment Court, inaasahan sa impeachment trial ngayong araw. Andon si Jojo Sikat. Jojo! Jojo, nakamute ka.
1: Okay, yes. Maraming salamat, kasamang Ira. No? Ito nga dito sa ngayong 19 na araw ng impeachment trial, dito kay Vice President Sara Duterte, muling paharapin nga itong si Lemuel Ortonio, yung Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President, matapos nga na sumalang kahapon sa direct examination o pagtatanong ng abogado ng prosecution. Sa ilalim nga siya, dito sa cross-examination o pagtatanong ni Attorney Christine Ferrer na isa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Depende nga sa resulta nito, maaaring magkaroon ng redirect examination o yung muling pagtatanong ng abogado ng prosecution. At pagkatapos ito, maaaring sundan ng interjection o pagtatanong ng mga senator judges dito kay Ortonio. Sa paglilitis nga kahapon kasamang Ira, sinabi nitong si Ortonio na alam ni Vice President Sara Duterte ang lahat tukol nga dito sa 500 billion pesos na naging confidential fund ng kanyang tanggapan mula noong December 2022 no, ng third quarter no, hanggang third quarter ng 2023 mula sa December 2022 fourth quarter to kasamang Ira hanggang third quarter ng 2023. At mula nga sa pag-request ng pondo sa Malacanang hanggang sa paggambit ng pondo at sa liquidation. Sinabi rin ni Ortonio na si VP Duterte ang nagpasya sa halaga ng confidential fund na hiniling sa Department of Budget and Management na nung una itong ni-request, walang attachment na magdedetalye dapat ng paggamitan nga ng confidential fund. Pero bago ang muling pagtatanong kay Ortonio, sinabi nitong si Senator Francis Chis Escudero, ang presiding court nga ng impeachment court, presiding officer ng impeachment court na pakikinggan ang paliwanag ni Attorney Amando Ligutan. Ito yung abogado ng prosecution ano, no. Na inireklamo ng defense makamakailan itong si Sheila, Attorney Sheila Sisson dahil nga na nag-post sa social media noong August 12 ukol sa pagbabawal sa misleading questions sa cross-examination at ipinapalagay na pataba nga sa isang abogada ng depensa. Sinabi ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tonggol na maaari na rin ibaba ni Escudero yung ruling na pinupunan na umano'y mga paglabag ng sub-judice rule ng Impeachment Court, yung pagbabawal sa mga senador, sa mga nasasakdal at sa mga abogado na talakayan ng merito ng impeachment cases sa labas ng Impeachment Court. Kapag natapos na ang lahat ito, may panahon pa at maaaring iharap ng prosecution yung kanilang susunod na testigo. Sa request ng prosecution, nakasupena, no, pinasisipot nga ngayong araw sa Senado itong tatlong retired at active officers ng AFP na sina Colonel Manaros Boransing III, Colonel Magtanggol Panopio at Colonel Adonis Bahaw na hihingi ng testimonya ukol sa confidential funds sa Department of Education nung kalihim nito si Vice President Duterte. Pero sa tingin ko, hindi kakayaning abutin ito dahil sa cross-examination pa lang, kagugol na ito ng oras at yung mga interjection ng mga senator judges kasamang Ira.
0: Okay. Okay.
1: Okay, maraming salamat kasamang Ira mula rito sa Senado si Jojo Sikat Tagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sikat mula sa Senado, pinag-uusapan natin yung impeachment. Madadali na naman yung ano, yung mga ang hilig-hilig magsalita na kung ano-ano. sa impeachment court. Philippine General Hospital, handang tumanggap ng mga pasyenteng tinamaan ng leptospirosis. Ayon sa Malacanang, tumaas ang kaso nito nung malalakas ang ulan. Si Chona Yu, nandun sa Palacio ng Malacanang. Chona, good morning.
2: Good morning, Sir Ira. Tiniyak na nga Palacio ng Malacanang na nakahanda ang Philippine General Hospital na tulungan ang National Kidney and Transplant Institute na tumanggap ng mga pasyenteng tinamaan ng leptospirosis. Ito ay matapos mapuno at umabot na sa full bed capacity ang NKTI. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, patuloy na nakatutok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kalusugan ng mga Pilipino. Sinabi ni Castro na alam na ni Health Secretary Edwin Mercado ang sitwasyon at inaasahang gagawa ng mga kinakailangang hakbang upang agad na matugunan ang pangangailangan ng mga pasyente, lalo na ang mga may leptospirosis. Maaari ring ilipat anya sa PGH ang mga pasyenteng walang leptospirosis upang magkaroon ng karagdagang espasyo sa NKTI para sa mga nangangailangan ng espesyal na gamutan. Samantala, ang schedule ngayong araw ni Pangulong Marcos ay sa Malacanang lamang mananatili ang Pangulo dahil mamaya ay magkakaroon ng oath-taking ang mga officers ng National Movement of Young Legislators. Dito yan sa President's Hall sa Malacanang. At mamaya ng alas 11 ng umaga ay ang Palace Press Briefing kasama si Undersecretary Claire Castro.
0: Salamat, Chana. Good morning.
2: Magandang umaga mula rito sa Palasyo ng Malacanang. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Chona Yu mula sa Palasyo ng Malacanang. Inakusahan ng House Prosecution Team ang Company Vice President Sara Duterte ng gaslighting sa publiko matapos isisi sa Office of the President na late ang pagpapalabas ng confidential funds kaya kinakailangan magastos ito sa loob ng 11 upang umabot sa deadline. Pinalagan ni Aldonto Adjong ang argumento ng OVP na dapat panagutin ng Office of the President dahil noong Disyembre na nailabas ang confidential funds sa OVP. Git ni Alonto Adjong, ibinigay ang pondo ng may mabuting hangarin at kailanman na hindi inatasan ng OVP na ubusin ang buong halaga bago matapos ang taon. Sinabi ni Adjong na dapat lamang ipaliwanag ng OVP kung paano ginasta ang pondo at ipakita na maayos ang liquidation nito sa pamamagitan ng mga legal na acknowledgement receipts upang hindi ma-flag ng Commission on Audit. Subalit hindi ito ginawa ng OVP. Sa panig prosecution legal spokesperson attorney Benjamin J. Tolosa Jr., sinabi nito na nasasagot ng usapin sa late release ang pangunahing tanong sa pananagutan ng naturang pondo. Parang hindi mo naman alam ang pondo ng pamahalaan kahit sinabi na sa iyong meron kang pondo ngayon. Hindi naman kagad lumalabas yan eh. Parang namang ayaw mo namang aminin sa taong bayan. Kapag ka hindi mo nagastos yung pera mo sa taong yon, yung hindi mo nagastos, hindi na babalik yun sa'yo next year. Yung isang patakaran na yan nga dahilan kung bakit ang daming ano eh, ghost projects pag year end eh. Kailangan ubusin yung pondo. Diba? So nagki-create sila ng mga imaginary projects. Tapos doon kunyari ilalaglag yung mga pondo. So actually binubulsa na ng ilan sa mga ahensya ng pamahalaan na medyo crooked mag-isip. Buti nga ito eh, inubos ka agad pero pinamigay eh. Nakikitang pinamigay. Diba? Tine-technical nyo lang. Hindi pwede para sa confidential funds ang bumili ng labesa. Hindi pwede sa confidential funds ang bumili ng gamot. Hindi pwede sa confidential funds ang bumili ng pagkain. Tine-technical nyo eh. Pero actually, okay yung pinuntahan eh. Hindi mali eh. Yung sa inyo, yung ghost project. Si Esther Sunga, sabi niya, sa mata ng tulpo, makikita ang kambugan at kawalang galang sa kapwa. Guilty na sa kanila si BP Sara. Tulpo, brother, parang gulong ang buhay. Baka magulungan kayo sa 2028. Sana nga masagasaan kayong pamilya. Anak, takaw sa alak at magkapatid sa babae. Kaya talaga, oh. Diba? BP Sara, Kimura Dolores, sayang ang oras at panahon na ginagamit sa impeachment ni BP Sara. Mga pasayaw ng majority team. OGM 30, maganda umaga sa lahat. Late viewing, kape po tayong lahat. Naku, marami na ba ka ng makakape. Sinabi naman ni Ombudsman Boying Remulla na iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman kung may naganap na korupsyon sa mga flood control projects sa Davao City noong nakarang administrasyon. Ito ang sinabi niya sa pagdinig ng House Committee on Appropriations para sa panukalang 7 billion peso budget ng Ombudsman. At tinanong ni ACT Teachers Party List sa Congressman Antonio Tino kung may ginagawa ang ahensya para siyasatin ang amoy korupsyon sa flood control. Ayon kay Remulla, oo, pero hindi ito madali. Tinawag din niya epicenter ng flood control allocations ng nakarang administrasyon ng Davao City dahil sa laki ng pondong inilaan dito. Ayon kay Remulla, mahirap makakuha ng impormasyon dahil may mga taong ayaw magsalita ngunit patuloy ang kanilang investigasyon. Gayunman, nilinaw niya na hindi pa niya agad masasabi na sentro ng korupsyon ng Davao City. Ipinaliwanag din niya matapos ang pagdinig na ginamit niya ang salitang epicenter dahil malaki ang pondong inilaan sa Davao City para sa flood control nung nakaraang administrasyon. Inwesto naman ni Davao City 1st District Congressman Paulo Pulong Duterte ang pahayag ni Ombudsman Boyeng Remulla na tinawag ang Davao City na epicenter ng flood control bago ang Administrasyong Marcos. Inamin ni Duterte si Remulla na suriin muna ang mga record ng DPWH tungkol sa mga proyektong isinagawa sa Davao mula 2020 hanggang 2022. Sinabi rin niyang handa siyang magbigay ng sariling kopya ng mga dokumento. Iginiit ni Duterte na nagsimula lamang siyang maging kongresista noong 2019 at dapat imbestigahan ang mga proyekto sa iba't ibang panahon at hindi lamang ito sa isang pamilya o administrasyon. Nagbabala rin siya laban sa pagbibigay ng mga konklusyon na walang sapat na ebidensya at hinimok ang Ombudsman na maghanap ng konkretong katotohanan sa halip ng mga convenient villains. Nilinaw naman ni Remulla na hindi pa siya nagbibigay ng pinal na konklusyon. Ayon sa Ombudsman, patuloy nila sinusuri ang mga dokumento at ebidensya sa mga flood control projects sa Davao City. Ganyan din yan, di ba? Ganyan din yung ginawa ni Noynoy. Inimbestigahan na inimbestigahan yung Pampanga pagkatapag alis ni Gloria. It's all the same pattern. Evangeline De Salisa, what is after BBM sa kalusugan ng mga tao? Nahinto na ang pondo ng PGH. Noon kay Digong, every month may 100 billion na binibigay sa PGH. Ngayon, walang balita. Mr. Nikolevich Rasputin, sumagot kay Julio M. 30, baka ma-order ka na sa kape, ha? May Yakult ka naman, bro. Ilinaw naman ni Bulacan Governor Daniel Fernando na kakulangan na eksaktong datos ang dahilan ng kanyang sagot na I don't know nang tanongin tungkol sa mahigit 41 billion peso allocation para sa flood control project sa Bulacan. Naging viral ang bahagi ng panayam sa kanya noong Lunes, Agosto 24, kung saan tinanong ang gobernador tungkol sa mga proyektong pinondohan ng national government. Sa isang press conference, sinabi ni Fernando na ayaw niya magbigay ng sagot ng walang sapat at tiyak na impormasyon. Ginit niyang hindi dapat ituro ang kanyang tugon bilang patunay na sapot siya sa anumang anwalya. Hiling ng gobernador na ituon ang talakayan sa mahalagang tanong kaugnay ng pagpapatupad, kalidad at pananagutan sa mga flood control projects para sa kapakanan ng mga Bulakenyo. Hindi naman nakasahad sa ipinadalang pahayag kung anong mga proyekto ang kabilang sa mahigit 41 billion pesos na halaga, sino ang mga kontraktor at kung ilan ang natapos, nagpapatuloy o iniimbestigahan. Dalawa lang naman yan eh. Either hindi mo alam, either wala kang kinalaman sa korupsyon dahil hindi ka kasama, wala ka talagang alam. At, di ba? Mo dumadaan lang sa'yo. Di ba? Kasi hindi mo pwede sabihin, I don't know. Dapat hindi I don't know ang sagot kasi. Ang sagot is, babalikan kita dyan, aalamin ko. Tinuturo ko rin sa reporter ko yan, Neil. Iniling naman ni dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman na agarang pag-aralan kung admissible at credible ang ebidensya ginagamit laban sa kanya at ibasura na mga reklamang kinakaharap kung ganyan ang aligasyong sakpat sa flood control controversy. Ito ay matapos maghaay na mababatas ng 25-page supplemental counter affidavit ex abundanti ad cautelam sa Ombudsman. Nakakapaloob sa supplemental affidavit ang buong kabuuan 32 sworn statements, kabilang ang tatlong recantation o pagbawi na naon ng salaysay, dalawang supporting statement, 25 bagong affidavit of denial at non-participation, at ang naunang salaysay ni Alan Colesio, dating aide ni dating Representative Zaldico, at ang recantation ni Orly Gutesa. Ayon sa kampo ni Romualdez, sinisira ng mga bagong salaysay na ito ang personal na kaalaman at kredibilidad ng mga testigo nag-uugnay sa mga mababatas na usapin ng malemaletang pera. Nakakatuwa yung offensive ni Martin. Talagang paglabas sa paglabas ng recantation, on the offensive siya, di ba? Tigil nyo na yan. Basura na yung ano, kaso, et cetera, et cetera, di ba? Parang alam mong, alam niyang mangyayari yung recantation. Eh. Pinangunahan naman ni MMDA Chairman Attorney Don Artes sa ikatlong Joint Coordinating Committee meeting para sa capacity enhancement on traffic management with improvement of intelligent transportation system for Metropolitan Manila Project. Haba nun. Dumula sa pulong ang mga kinatawan ng 17 local government units ng Metro Manila, 17 syudad sa Metro Manila, national government agencies at mga miyembro ng akadim. Kinalakay ang progreso ng proyekto, mga natapos na gawain at mga susunod na hakbang para mapalakasa ang intelligent transportation systems, traffic data management at paggamit ng teknolohiya sa pamamahalaan ng trapiko. Ayon kay Artes, mahalagang mapalakas ang kakayahan ng MMDA sa ITS planning at paggamit ng transport data upang mas mahusay na matugunan ang lumalaking problema sa trapiko. Sinabi naman ni JICA Senior Representative Takanori Morishima na naging posible ang mga progreso dahil sa pagtutulungan ng JICA, MMDA, LGUs, National Government Agencies at iba pang katuwa. Sinabi naman ni MMDA General Manager Nicholas Torre III na target ng MMDA na palakasin ang aspeto ng edukasyon sa mga tao hinggil sa tamang pagtatapon ng basura para mabawasan ang paggabaha sa Metro Manila. Sa ginanap na Quezon City Journalist Forum sa Quezon City, naniniwala si Torre na ang kampanya para masolusyunan ang problema sa basura at pagbaha sa Kalakhang Maynila ay ang pagbibigay ng edukasyon sa mga tao para sa tamang pagtatapon ng basura. Ayon pa kay Torre, bukod sa disiplina ay dapat tagdagan ang enforcement at infrastructure project para maibsan ang problema sa basura na siyang ugat ng pagbaha sa Metro Manila. Kaugnay nito, sinabi pa ni Torre na hindi na dapat magsisihan pa sa mga nangyari pero dapat ay maging aral ang mga ganitong mga insidente kung paano maiiwasan ang problema sa basura. Sa katunayan niya, nasihan siya sa mga LGUs ng Metro Manila na naghayag ng kanilang paraan kung paano igaginagawa nilang waste disposal. Shirley Uyang, Governor, I don't know sagot na isang ish. Naku, hindi ko nababasahin yan. Naku! Urban planning. Di ba? Yan ang pwede ko sabihin dyan sa problema ninyo ng MMDA, ng Metro Manila Council, problema sa traffic, problema sa pagbaha, problema sa highway, urban planning. Problema ho kasi, yung mga urban planners natin na nagbibigay ng ideas at suggestion, nililibak at dinudurog at pinapahiya pa. Mga wala namang alam sa urban planning. Engineer Palafox, tumigil na magbigay ng suggestion. Kasi imbes na pakinggan dahil magaganda naman ang idea, pinagtatawanan at nililibak pa, iniinsulto pa. Samantalang isa siya sa mga gumawa ng mga plano para sa mga syudad katulad ng Dubai. Di ba? Di ko alam tayo. Diba? Urban planning! Kung hindi dito sa Metro Manila, at least sa mga karatig ng mga syudad para ma-decongest na natin ang Metro Manila. Cora Dolores, pag naging presidente si BP Sara, mga pasaway na korap na gobyerno, sabay-sabay silang naka-wheelchair at may sakit sa puso. Kimura Dolores, ingat at salamat po Sir Ira B. Panganiban. Maraming salamat, Kimura Dolores. Kumpiyansa naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makakagawa ang Pilipinas ng electric vehicles gaya ng tricycle at jeepneys. Inihayag ito ng Pangulo sa ginawang pag-inspeksyon sa pabrika ng MD1 Enterprises sa Caloocan City kahapon. Uy, Romel, binisita ka pala ni Pangulong Marcos. Upang mapagtagumpayan ito, sinabi ng Pangulo na susuportahan ng gobyerno ang local manufacturing industry at steps para mapalakas o mga hakbang para mapalakas ang kanilang produksyon gaya ng MD1. Nauna rito, binisita ni Pangulong Marcos ang Automotive Parts Manufacturer MD1 Enterprises Incorporated sa Caloocan City para silipin ang pasilidad ng kumpanya at madetermina ang karagdagang suporta at equipment na kakailanganin para magawa ang lokal na produksyon ng electric vehicles. Ang MD1 Enterprises, isang benepisyaryo ng e-mobility program ng DOST, ay kilala para sa pagsasagawa ng machine-pressed metal parts at restoration kits para sa vintage, military at civilian jeeps. Sinabi pa ng Pangulo na Marcos na tinutukoy ng gobyerno ang gaps sa umiiral na kakayahan ng kumpanya at tukuyin kung paano makatutulong ang DOST at iba pang national government agencies. Anya ang pag-develop ng domestic EV manufacturing industry ay makatutulong na mabawasan ang pagsandal ng bansa sa imported petroleum products habang sinusuportahan ang mas matatag na sektor ng transportasyon. Anya pa ang locally made EVs ay maaari ring makatulong sa makapagbigay ng mas sustainable livelihood opportunities para sa transport workers. Sinabi pa ni Pangulong Marcos na ang susunod na hakbang ay magbigay ng karagdagang equipment na kakailanganin para sa EV production. Pinopromote ng administrasyon ang e-mobility bilang bahagi ng pagsisikap na gawing modernisado ang transportasyon, bawasan ang fossil fuel dependence, at i-develop ang local manufacturing capability.

0: Hindi, mali na naman yung... Ang focus is manufacturing, hindi end user. Kasi yung manufacturing, pag napalaki mo yun, ang kagipat nun ay trabaho at saka GDP, gross domestic product. Which is more important to our improvement of livelihood and economy. Sabi ni Kimura Dolores, si Mayor Fernando ng Bulacan, nagiging desperado na kalagayan, puro palusot. Kester Sunga, galit na galit pa rin. Pag nagsalita si Tulpo, Rapi, ang mata nang uuyam. Sa mata makikita ang kayabangan at yan na, yan na. Pinako naman ang aktor na si Ninyo Mulak ang pananagutan sa aksidente, ikinasugat ng isang tao at kinasira ng ilang establishmento sa Marcos Highway, Antipolo City, noong Linggo. Ayon sa report, tumawid sa kabilang lane na minamanay ang SUV ni Marco, ni Mulak, bago bumangga sa tatlong tindahan kabilang isang kainan. Isang motorsiklo rin na nahagip at naipit sa ilalim ng sasakyan. Unang sinabi ng polisya na posibleng nagka-problema ang makina kaya nawala ng kontrol sa manibela ang aktor. Subalit, tinanggi ito ni Mulak sa kanyang payag sa Instagram. Inamin ni Ninyo Mulak na nakatulog siya habang nagmamaneho dahil sa matinding pagod mula sa kanyang trabaho. Sinabi ng aktor na day off noon ang kanyang regular driver kaya si mismo nagmamaneho. Giniit niyang hindi dahilan ang pagod sa nangyari. Nakipag-ayos si Mulak sa mga may-ari ng napitsalang establishmento at sinagot ang gastusing medikal ng nasugatan. Hindi pa malinaw kung may isasampang reklamo kaugnay ng insidente. Ito first time na nangyari na nagmamaneho si Ninyo, ha? At huli muna ang balita natin ngayong araw. Papatawa ng MMDA na hanggang 50,000 pisong multa ang kontraktor na EDSA Rehab Phase 2 dahil sa kabiugguang magtalaga ng mga flagman habang isinasagawa ang roadworks. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, nagdulot ang kakulangan ng traffic personnel na matinding pagsisikip mula Guadalupe hanggang Shaw Boulevard noong Linggo hanggang madaling araw ng Lunes. Nasa permit na kontraktor ang obligasyong magtalaga ng mga flagman upang gabayan ng mga sasakyan lalo na kapag may isinasarang lane at kailangan magsanib ang daloy ng trapiko. Sinabi ng Artes na minomonitor ng MMDA ang sitwasyon hanggang alas 3 ng madaling araw at agad nakipag-ugnayan sa DPWH at Project Engineer. Nakapagdala rin ng flagman sa lugar, ngunit mahaba na ang pila ng mga sasakyan bago ito dumating. Mari umano umabot sa 50,000 pesos ang multang ipapatas sa kontraktor. Wala pang inilalabas sa pinal na halaga o notice of violation ng MMDA sa ibinigay na impormasyon. Dapat mas malaki, di ba? Laki ng halaga ng mga kontraktor na yan eh. Gaya talaga. Ses Pababier, good morning po Sir Ara. Yung underspending fund, questionable rin yun. Kaya tama lang na inubos agad ni BP ang fund. Matama na muna ako. Tama ako oras. Papasa ko na kayo kay Angelo Almonte, kanyang RJ Patrol. Itunod po yan sa inyong morning report, Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 na umaga, dito pa rin sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DCRJ, 810 AM Radyo Bandido. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports love. I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I will see you tomorrow. Bye-bye guys. See you tomorrow. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
3: RJ Patrol!
4: Uy! Hey! Hi! May nakatikwas ha. Yung nababalahon ng traffic dito sa may Makati Avenue. Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines and the world. Andito na ang RJ Patrol. How are you on a Wednesday, midweek, mga RJ Patrol? August 26, 2026. Pumpya nga, 26-26 ah. Mm-hmm. It's a Wednesday. So, ingat-ingat, sinasabi, masaya daw ngayon, long weekend. National Heroes Day, boss, be honest. Press Freedom Day. Oo, may imbitasyon po tayo dyan sa National Press Club. This coming Friday, August 28 at exactly 9 a.m. merong activity to celebrate Press Freedom Day. National Press Club of the Philippines. Diyan sa may Intramuros po yan. Magkalapit sa immigration. Bureau of Immigration. National Press Club. Naalala niyo Jones Bridge Massacre? Isang cameraman ng National Press Club naka-witness, na-capture niya yung aksyon nung ina-ambush yung isang money changer dyan sa Jones Bridge. Overlooking Jones Bridge kasi yung building ng National Press Club. 5-story building. Mataas po. 5-story building ng National Press Club. So, yun. Alala ko, nasa pelikula yun eh. So, nilagyan nila ng pelikula eh. Walang mapiga kay... Uso ba pigaan ngayon? may mga dumarating dito na mga observations sa impeachment trial dyan sa Senate. Medyo pagpasensya nyo na at medyo ano ah. Mm-hmm. Medyo may ano yung konti. Alam muna natin. Good morning. Mas hindi ba kayo naka-move on kay Raffy Tulfo? Parang my bad, sabi niya, parang one way of saying na ay mali. Ay wow mali. Bibigkas na stupid blind loyalty. Masyado siyang nakikerry ng kanyang programa na doon ay talagang walang pumipigil sa kanya para magmura. Yun lang. In-establish kasi nyo yung ganung klase ng karakter. Yung normal lamang magmura. Mahirap din po yun. Sasabi ko kasi, normal lang po sa atin tao na paminsan-minsan bigla nag-shoot yung excitement natin sa silakbo ng damdamin. Alam mo, napunit mo yung zipper mo. Zipper ng pantalon mo. Hindi, mapapamura ka nga. Pero piliin po natin yung mumurahin natin. Huwag yung kapwa-tao. Dahil bad po yun. Kaya sabi niya, my bad. It's my fault, ibig sabihin, na Akala niya nasa programa pa siya. Yung ano ba yung programa niya? Isumbong ba? Isumbong ba yun? Si ano, Eric Sylvester. Erwin Tulfo. Naalala ko may ano siya sa ABS-CBN dati. Ano siya, parang Midnight Rider. Naka-big bike. Tapos may hinahabol na ano, balita. Usong-uso na yan. So, naging in his own right, naging mati ni Idol. Erwin Tulfo. Idol! Sayang, hindi lang siya nagtagal sa ABS-CBN. So, yun ang po nangyari. Napunta siya sa 5, ABC-5. So, yun. Andun na may pagparin. Mga Tulfo. Tulfo Brothers, andun lahat, diba? Mon Tulfo from RPN9, yung buhay pang RPN9. Alala ko yung naging boss ko sa News and Current Affairs, Attorney Dong Puno, the late. Kasama niya noon sa RPN programa. Problema lang, naglabas siya ng write-up niya sa kanyang column, si Mon Tulfo, na parang may revelation siya na may kulukadidang yung first gentleman noon, Mike Arroyo. So, tinapon siya sa kangkungan kasi RPN9 is a sequestered channel. Sequestered network ng gobyerno. So, magagawa ng gobyerno ano man ang gawin nila doon sa network. Kung sino man yung umi-ere doon, magagawa ng gobyerno. Tulad ngayon, nandiyan pa yung isang sequestered network, IBC-13. Andiyan yata si Charlie Manalo. Nakikita ko yung mga post nila na Charlie Manalo is in IBC-13. Hindi masyadong visible yung IBC. Kailangan iskanin mo talaga. IBC Channel 13. Yung boss ko, si Executive Director Atienza, nagprograma dyan sa IBC 13. Pero did you know na before martial law yata, kung hindi ako nagkakamali, nag-number one sa rating ng TV network, IBC 13. Diyan yata nagsimula yung Itbulaga. Kung hindi ako nagkakamali. Kumusta kayo? Uso ba ang pigaan ngayon? Sabi ko nga, pag nagpiga ka ng niyog, may lalabas na gata. Gata. Sabi naman po, tanggin niya. May gata. Diba? Sa impeachment court, nauuso na ang pigaan. Although, lugin-lugi ang taong bayan. 450 million na in counting gastos ng taong bayan. 18 days times 25 million a day. 450 million. Ngayon, magiging 475 million today. Third day of the week. Andiyan si nakasalang kahapon. Assistant Secretary Ortonio. Pinipilit pigain. Di ba? Sino-sino ba yung mga nag-testify dyan? Yung mga hostile witness. Talagang ang prosecution team. Parang kung pumipiga ng niyog para makakuha ng gata, ganun ka excited. Ganun ka intense yung pagpiga talaga. Nagahanap kasi sila ng maipo-fault kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Propaganda nga lang eh, sarsuela nangyayari. Kasi pa ikot-ikot, pa ulit-ulit na lang po yung mga isyong binabalik-balik nila. Ang bago lang ay nagsasalang sila ng kanilang witness nitong prosecution team ni Gervie Luistro, ni Congresswoman. Andiyan pa si Adyong. Oo. Alam po ninyo yung si Congressman Adyong, hindi ko alam kung kaano-ano niya si Percival Adyong, general yun ng PNP dati. Man of integrity yun. Pero itong si Congressman, ano, makaboka man lang, kahit wala namang laman yung boka, maibuboka, nagboboka. Si Congressman Adyong. On my report, Senator Bongo, kasamang sumuporta sa panukalang batas para sa komprehensibong reintegration program para sa mga bumabalik na mga overseas Filipino workers. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
3: Kasamang sumuporta si Senator Christopher Bongo sa isang panukalang batas na naglalayong magtatag ng komprehensibo na pinagsama-sama at napapanatiling reintegration program para sa mga overseas Filipino workers o OFWs na bumabalik sa Pilipinas. Sa plenary session, sinabi ni Go na madalas naharap sa problema ang mga umuuwing OFW sa paghahanap ng lokal na trabaho na tugma sa kanilang skills at experience o sa pagsisimula ng sarili nilang negosyo matapos ang ilang taong pagtatrabaho sa ibang bansa. Binanggit ng senador na pagsasamahin ng panukalang programa ang mga serbisyo ng gobyerno para mabigyan sila ng tuloy-tuloy na suporta sa hanap buhay at employment. Iginit ni Senator Go na hindi sapat na tawagin lang silang mga bagong bayani, kailangan bigyan sila ng konkretong suporta at tiyakin na kapag umuwi ay may malinaw na landas na naghihintay sa mga OFWs kasama ang gobyerno sa kanilang pagsisimula. Ayon sa mambabatas, pinapalawak ng panukala ang mga kasalukuyang programa ng gobyerno para sa mga OFW, kabilang na ang naging paglikha ng Department of Migrant Workers at pagpapatayo ng OFW Hospital sa Pampanga. Sinabi ni Go na bibigyan ng programa ang mga OFW na pagkakataong muling itayo ang kanilang buhay sa Pilipinas sa pamagitan ng trabaho, hanap buhay at iba pang oportunidad. Binigyan din ng senador na dapat kilalanin at gamitin sa local labor market ang mga skill at experience na mula

0: sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sikat. Nagpipigaan pa rin, magpipigaan pa rin. Lapit naman. May pigaan. Papalit naman ang defense team. Malamang may cross-examination gagawin kay Asek Ortonio ba? Ortonio Mang. Siya yung Deputy Chief of Staff, Office of the Vice President. Then may mga dating sundalo, dating nasa active duty at saka dating sundalo ang nakatakdang humarap. Pero ang humarap sa impeachment trial. Pero ang nakapagtataka, parang wala pa yatang subpoena para kay sino to? Yung binabanggit na pinagpasahan ng 500 million pesos na confidential budget ng special disbursing officer. Sino yun? Yung hepe, yung pinakapinuno ng operating team ng confidential funds or intelligence group sa ilalim ng Office of the Vice President, si La Chica. Bakit daw ayaw pinapatawag si... Wala pa tayong narinig. Yung mga nabanggit ni Jojo dyan sa update sa impeachment court na mga pangalan ng dating sundalo at sundalo, ay wala pa rin naipatawag o nababanggit na La Chica. Colonel Raymond Dante La Chica. Diba? Sumikat yan doon sa testimonya ni Special Disbursing Officer Gina Acosta na tinawag nga ni Rafi Tulfo, ni Senador, na stupid, di ba? Biro mo yan. Sabi ni, sino to? Ni Gina Acosta, Special Disbursing. May utak din po naman ako. Baka, di ba, kung may mga nagmamanage ng mga kapirahan, siya yun. Certified Public Accountant pala yun, CPA. Mula sa testimonya ni Gina Acosta, malinaw na kay La Chica dinala, Colonel Raymond Dante La Chica. Ayon sa testimonya ni Gina Acosta, 4 na duffel bag ng salapi. Duffel bag, yung parang suman, pinaglalagay ng pera ng mga unang panahon ng mga bangko, isinasakay sa armored van, mga sumusundo ng pera. Usually, ang pera nasa loob ng duffel bag, duffel, yung parang suman siya na may lock sa dulo, parang punching bag. Parang pwede kong hiramin mahilig ako sa punching bag. Pero mahirap naman, pera laman ng punching bag mo, mapupulbos mo yung pera, sayang naman. Sa kasusuntok. Kay La Chica daw po dinala ang 4 na duffel bag ng salapi na 125 million pesos na confidential funds. Siya ang humawak, si La Chica. Siya ang nagdala, si La Chica. At siya pa ang susi. Di ba? Susi sa impormasyon. Kung saan dinala. Paano hinawakan? Paano minanage? At susi siya. Para siguro yung mga main purpose, goal ng prosecution team ay masatisfy, di po ba? Pero sa impeachment trial, si Acosta ang pilit na piniga. Diba? Piniga talaga kung paano ginastos yung pondo. Yung ale, sinabi niya, duman lang sa palad ko or sa aking parang jurisdiction, sa aking opisina, pero tuloy sa aking function bilang isang special disbursing officer. Pero yung pagmamanage, pag-distribute, ay si Colonel Dante La Chica. Paano ginagastos ba yung nasabing pondo?

Walang napiga kay Gina Acosta at ang tinuturo nito ay si Colonel La Chica. Si Colonel La Chica ang nakakaalam ng lahat. Dahil siya ang parang chief implementer ng operation sa ground ni Vice President Sara Duterte. Intelligence operations. Maituturing na dapat si La Chica ay siyang vital witness para malaman ang buong katotohanan. Ang nakapagtataka lang hanggang ngayon ay nag-aatubili ang prosekusyon na isa lang siya sa witness stand. Masusurpresa ba tayo? Bigla nilang ikambyo na, oh hindi, sinupina na namin yan, si La Chica. Amin yan. O di, ilabas nyo. Isa lang nyo. Prosecution. Ayaw ba malaman ng depensa or ng prosecution or ng impeachment court mismo? Kung ano yung buong katotohanan sa likod ng confidential funds. 125 million budget na binigay kay Vice President Sara Duterte. Kung hindi po ipapatawag ng prosekusyon si La Chica, ay malinaw na hatol na guilty lamang ang habol ng prosekusyon, hindi ang buong katotohanan. Eh, asa ka pa? Di ba yun talaga ang purpose ng prosekusyon? Ang hinahabol nila ay open publicity, ay proven guilty sa perception ng taong bayan si Vice President Sara Duterte. Pero yung katotohanan sa likod ng kanilang pag-aakusa na hindi na manage ng maayos yung confidential fund na binigay kay Vice President Sara ay hindi mangyayari kapag hindi nga talaga ipapatawag si La Chica. Sabi nga, ang impeachment ay pananagutan natin o pananagutan mismo ng impeachment court ng Senado sa sambayanan. In counting, 450 million, imagine that. Hindi lalim. Sabi ng Bisaya, hindi lalim. 450 million? Laki-laking pera ng taong bayan yan. Mga ka-RJ Patrol, ang pagtangging isa lang, ang pinakamalagang taong pwedeng magbigay ng katotohanan at itinuturong humawak ng pondo ay isang pagkakait, taas ang pagkakait ng katotohanan sa publiko. So, abangan po natin at hindi pa naman tapos yung pagpipresenta ng mga witnesses ng prosecution team. Itong nakalipas na dalawa ay hostile tawag dito. Kasi mga empleyado ito ng akusado Vice President Sara Duterte. Hostile sa kanila dahil sabihin natin, umaasa yung prosecution na aayon, sasang-ayon sa kanila ang kalalabasan ng mga payag testimonya nitong kanilang hostile witness. Ganyan sa korte. Kahit hindi mo kakampi, pwede mo i-request na maging testigo mo. Basta lang na hoping yung may higing ka o hinagap ka na yung magiging testimonya ng hostile witness mo ay papabor sa yung mithiin na mangyari, maipatupad sa nasaming pagdinig sa korte. Ganyan po yun. So, kung sakaling maipatawag man si Colonel Raymond Dante La Chica, another hostile witness. Kasi po, openly, sinabi ni Gina Acosta, yung kanilang special disbursing officer,
na si Colonel Atsika ang siyang trusted operator ni Vice President Sara Duterte para overall i-manage niya yung intelligence operations na ginagawa ng Office of the Vice President. Siyempre, intelligence operations, alam na natin, ibig sabihin nun, yung covert, tawag natin covert. Ibig sabihin, pag covert, dinadaan sa pasilip-silip. Nakatago, confidential nga. Sabi nga, confidential. Covert operation. Oh, tama po. Diyan nagiging magagaling yung mga ahente ng intelligence eh. Mag-acting parang pumapapel ng acting para hindi masunog, tawag namin doon, para hindi masunog yung misyon, para hindi sumabog yung isang particular intelligence mission. Kailangan magaling umarte yung intelligence agent. Break muna tayo, ang oras impunto alas 9:30 ng umaga.

0: RJ Patro.
1: Alas 9.33 na po ng umaga dito sa ating Wednesday episode ng RJ Patrol. Ba, yung mga drama anthology tayo na susumpungan dito. Well, anyway, happy birthday nga pala. Happy birthday kay Radyo Patrol number 33. Nelson Lubao, siya yung executive dyan sa ano. Siya po ngayon ang pinuno ng Net 25. Baba, matindi. Matindi tong ano na to. Hindi na maritsi. Hindi na maritsi itong si Nelson Lubao eh. Matindi na dyan sa pamamayagpag niya dyan sa kanyang karir sa Net 25. Radyo Aguila. Marami pong mga nag-shine na mga dating reporter, mga member ng Net 25. Opo, di po ba? Naalala niyo si Rex Salvador. Naalala niyo po ba si Rex Salvador? Taga Net 25 yun. O, Radyo Aguila. Siyempre, si Tunjing Taberna at saka Jerry Baja. Diyan po nagmula yan sa Radyo Aguila. Pareho po silang may tinta sa kanilang pananampalataya. Ink. Yung mga iglesia po, mga kapatid sa iglesia. Kumusta kayo? Kumusta kayo? Actually, pinaproject namin ni Mon Lazaro yung nangyari dyan sa may San Jose del Monte, Bulacan. Na medyo bastusan. Yung mayor, Ida Robes ba, at saka asawa niya, congressman dyan sa San Jose del Monte, Bulacan, eh, parang binas ng kanyang mga constituent. Dahil po, sa yung dismal ba, sabi nila, yung hindi magandang servisyo sa patubig, sa ano, water utilities. Di po ba? Naging sentro ng mga ano yan eh, sentro ng batikos yan. Sa nakalipas na ano ha, ilang taon na ba yun? Oo, pre-pandemic pa. Eh, pumutok na yan. Na yung San Jose del Monte, Bulacan, yung kanilang water district, yung pagmamayari ng munisipyo, ng gobyerno, ay pinalitan nila ng private concessionaire. Prime Water, kung hindi tayo nagkakamali. Yung ipinalit ay Prime Water. Ang Prime Water, as common knowledge, marami nakakaalam, ay pagmamayari ng Villar family. Ng dati Senador Cynthia Villar. Siya nakafront dati. Pero I doubt it kung nag-front nga siya dahil alam naman ninyo sa civil service law or sa larangan ng burokrasya ay hindi pa pwede, hindi ka pwedeng mag-invest sa isang negosyo kapag ikaw ay elected national official. Hi, Ma'am Ina Gray. Ma'am Ina Gray from Melbourne, Australia. Good morning, Sir Angelo. Thank you po sa support, Ma'am Ina Gray. Yun po ang naalala natin. Pero lately, ang gulo na dahil daw hindi daw mabigyan ng tamang serbisyo ang constituency ng San Jose del Monte, Bulacan na tamang supply ng tubig, yung water utility. So nagpalit ng ano ulit ng may-ari. Ang pagkakalabas ng istorya, hindi lang namin makuha yung complainant eh. Doon sa bastusan talaga. Meron mga mayor ka na sa isang public appearance ka sa isang parang sports complex eh. O, pasok ka doon, parang feeling mo VIP ka dahil mayor ka ng San Jose del Monte. Tapos kasama mo pa, asawa mo, ay congressman sa distrito ng San Jose del Monte. Pero anong ginawa? Binu. Parang hinekel. Yung, ano ba tawag dyan? kinantyawan or ano, binu talaga. Oh. Sinisigawan ng tubig. Oh. So, ang question mark doon sa mayor, sino bang nag-udyok sa constituent niya mismo para bastusin sila mag-asawa? Siya ang mayor, asawa niya, yung husband niya, ay congressman. hindi na tayo mapalad na makuha ngayon eh. Ito yung nagka-problema. Good morning, Ma'am Ina Gray. Shirley Uyang, good morning, Sir Angelo. Thank you, you're watching. Ha? RJ Patrol, Angelo Rita, happy midweek. Tukayo, Simbang Baklaran. Mainit sa Malolos. Okay, magkula ka na, Angelo Rita. Ha? Jaime Somoyo Bernante, morning Sir Angelo, morning RJ Patrol. Sinong nakascore sa impeachment trial kahapon? Wala rin eh. Wala silang mapiga eh, Jaime Somoyo. Hindi mapiga yung kanilang hostile witness. Angelo Rita, happy birthday. Radio Patrol 33, Kuya Nelson Lubao, today, August 26. Tama ka, Angelo Rita. 33 si Lubao. Sa mga may ink sa pananampalataya na reporter ko dati, 25 si Jerry Baha, 28 si Anthony Taberna. May number yan, may number ng mga patrol. 33 si Nelson Lubao, 32 si Willie Perez, 32 pa, bago si Lubao, Willie Perez, 32. Dexter Ganive, hindi siya ink. Xander Kayabyab, 49. Radio Patrol 49. Mamayagpag dyan sa DCXL. Radio Mindanao Network. Angelo Rita. Susunod na Johnny Gomez Live. Yes, Johnny Gomez Live. Kasunod ng RJ Patrol. Angelo Rita. TYL, umaraw na sa Malolo, sana wag nang umulan. Medyo pahinga naman ng konti. Pahinga naman ng konti. Dito sa Makati Avenue, ay, matindi traffic. At mainit na rin yung araw, sikat ng araw. Oo. Anyway, thank you very much sa inyong pagsuporta sa RJ Patrol. As usual, ha? Oo. Ingat-ingat lang po tayo. Oo. Nelson Lubao, Net 25. Nagmumukhang ministro ng ano... Nagmumukha ng ministro ito si Lubao. Naalala ko tuloy, pati yung mga posts sa Pampanga, andun yung Lubao mayor dati, ngayon ay governor ng Pampanga. Mami Lilia Pineda. Oh. Yun. So, tayo naman ay nagmamasid. Tayo ay nag-iikot sa mga issues nga sa nabanggit natin. Talakayin natin yung baka hindi pa nababanggit o natatalakay, nadidiscuss. Uy, mukhang ano na masyado si Senator Alan Peter Cayetano. Ah. Sino ba may sabi na parang nagmukha na siyang taong grasa? Erwin Tulfo? Sinasabing, yan ang tanong natin ko minsan. Tanungin natin yung mga senador. Nasa rules ba sa Senate na kailangan specs and span? Yung hindi dirty look. Tawag dito dirty look eh. Si Senator Alan Peter Cayetano parang ano na eh. Grabe yung balbas at bigote. Oo. Bakit kaya? Mind conditioning ba sa mga tumututok sa camera. Oh, Senator Judge Alan Peter Cayetano nagpapaalala siya, nagbibigay siya ng mga siyempre, as a Senator Judge, meron silang parang may interjection time. Binibigyan sila ng allotment na oras, 15 minutes, para parang manifest. Kumbaga sa ibang mga ano ay forum ay privileged speech, interjection time ng mga senator judges. Nagre-remind siya, nagpapaalala sa both prosecution and defense para medyo ano aware, medyo maghinay-hinay sa mga pagbigkas ng medyo maanghang na pananalita. May pinatutungkulan kay Rapi Tulpo malamang. Stupid. O kaya yung scam galing kay Attorney Lorna Kapunan o kay Attorney Ligutan, di ba? Eh, yung mga salitang yun ay magdadala ng negative or emotional connotations. Pwedeng magkaroon ng effect, impact sa integrity ng korte at sa kanyang magiging desisyon. Eh parang yung sinasabi niya ay sub judice rule. Pwedeng lumabag ka ng sub judice rule kung ang yung mga binabanggit na payag sa media, pag lumabas kayo, nagpapapress ko, humaharap ka sa media, ina-ambush interview ka, ay baka may kulay ang sasabihin mo, magkakaroon ng parang conclusive. Nagkukonclude ka na, eh pwede po yung matawag na violation sa sub judice rule may affect the outcome or the ruling promulgation of the case. Without pointing fingers, sabi ni Senator Cayetano, ayaw naman niyang magturo. Pero sabi niya siguro, palagay ko, kilala niyo na sarili niyo. Di na kayo dapat isa-isa yung banggitin sa ere. Buti na lang, humito na rin si Senator Alan. Pagsasabi na yung tuta ay naging aso, yung aso ay naging dinosaur. Yung biro lang naman. Anyway. Tiniyak naman ni ano itong balita ito. Ito palagi ang balitang inaabangan kung sakali ang taong bayan ay umaasa na may pag-asa sa dulo ng kuweba, light at the end of the tunnel sa mga statement na binibitawan ng Ombudsman, particularly kay Ombudsman Boyeng Remulla. Dahil nakasalalay kay Boyeng Remulla, Ombudsman, ang whether ang ikasasaya ng taong bayan o ikadidismaya ng taong bayan. Kaugnay ito sa investigasyon ng flood control projects. Pinakamaanumalyang at maiskandalong flood control. Nakabang talaga ang taong bayan dyan. Oo. Pero pinakahuling pronouncement ni Ombudsman Boyeng, Jesus Crispin Remulla, na walang sisinuhin daw sa sinasagawang investigasyon. Sabi, Chew, woo! Di ba yung mga kritik lang ng gobyerno ang iniisa-isang kinakalawit? Tawag doon kinakalawit eh. Tingnan mo, mabuti na lang si Loren Legarda, senator. Tumakas na po. Hindi na tumakas. Nang ibang bansa na. Wala pa naman siyang tinatakasan. Alam po. Pero baka kasi makalawit din siya eh. Di ba? Nakalawit na si Jinggo Estrada, Rodante Marcoleta. Pare-pareho sila sa minority block. Baka isunod na siya. Nananatili pa rin yung banta kay Alan Peter Cayetano diyan sa sinasabi ni Senator Ping Lacson na maanumal yung flood control project sa Taguig, sa lugar ng kanyang esposa, wife ni Senator Alan, Mayor Lani Cayetano, sa Taguig. Wala daw sisinuhin, sabi ni Ombudsman Remulla, sa sinasagawang investigasyon ng Ombudsman sa flood control anomaly, kahit pahumantong daw ito kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Magsaya na kayo mga ka-RJ Patrol kung ito'y totoo. Kung itong, tinignan nyo sana ang daliri ni Ombudsman Boyeng kung nakakross yan, sigurado nagsisinungaling yan. Itong payag ni Ombudsman Remulla sa budget hearing kahapon sa House Committee on Appropriations. Nang tanungin, ito, magaling sa mga revelations ito. Yung ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio. Buti na lang, may boses na ganun na nagpupursu ng katotohanan, nagpupursigi para malaman natin ang katotohanan sa likod ng anomalya. Congressman Antonio Tinio ng ACT Teachers Party List Group. Kung ano na ang progreso, update ng investigasyon ng Ombudsman sa mga siniwalat ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico at dating DPWH, Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo hinggil sa utos-umano ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. to the tune of 100 billion pesos budget insertion sa 2025 national budget. Nakasunod ba kayo dito? Ayon sa ipinaalala ni Congressman Tinio, ayon sa testimonya, batay sa sinumiting testimonya ni Nasaldico at Yusek Bernardo ng DPWH, dawit umano sa issue sina dating Budget Secretary Amina Pangandaman. Saan nga pa siya na-appoint ngayon? Binigyan ulit ng pwesto eh. Amina Pangandaman. Nag-resign pero nakabalik. Anak ng Diyos to ah. Hindi anak ng Topa. Okay. Dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Baka mamaya nakatago lang yan sa likod ng isang ahensya. Binalik din si E.S. Bersamin. Dating Undersecretary Adrian Bersamin. Yung pamangkin ba? O apo ni E.S. Dating Education Secretary, Assistant Secretary Tribe, ano pangalan niya? Tribe Hill Olivar. Craig B. Unique yung pangalan. Dating Justice Undersecretary Jojo Cadiz. Lahat ay malapit umano kay sino? Kanino malapit? Siyempre, lahat yan na nasa executive. Ferdinand Bongbong Marcos, the President. Ayon kay Ombudsman Remulla, hindi lamang nag-iingay sa media ang kanyang tanggapan. Hindi nag-iingay? Hello. Araw-araw lumalabas ka nagbibigay ng statement. Kung wala ka, absent ka. Andiyan yung deputy mo. Si Mico Clavano. Hindi daw nag-iingay sa media ang kanyang tanggapan ha. Hinggil sa pangangalap ng ebidensya. Hindi daw nila binabanggit 'yon. Upang matiyak na walang lusot ang kanilang mga iniimbestigahan. Tingnan natin kung mapapasaya mo ba ang taong bayan dito sa iyong sinabi. O, di ba? Uy, may condolences kahapon yung aking brother in martial arts, si Sensei Buani Reyes dyan sa Davao, passed on. Rest in peace na nag-rip. Ito, nakaburol sa Kalinan District. Diyan sa Davao. Davao Karate Club. Ito naman bago. 80 years old. 80 years old na pala itong iniidolo nating singer, si Dolly Parton. Kilala niyo ba si Dolly Parton? Namayapa na daw. Your music will live through our airwaves. Siyempre, rest in peace, Dolly Parton. 80 years old na pala siya. Hindi ako nagkakamali. Siya yung kaduet ni Kenny Rogers, di ba? Island in the Stream. Ano pa yung mga kanta nila? Duet sila ni Kenny Rogers. Babalik-balik talaga yung upak kay ano. Humingi na nga ng tawad. Ito si Rafi Tulfo. Senador, you, sabi ni Rapi Tulfo, Gina Acosta is stupid in the name of blind loyalty. Eh, sabi ni yung kolumnista, Rigoberto Bobby Tiglao, sabi niya, ang magandang naidudulot ng impeachment na ito, kahit papaano, ay nailalantad ng mga pagdinig kung gaano ka-stupido at hindi karapat-dapat sa Senado ang ilang senador kagaya ni Rapi Tulfo. Kagaya ng isang ito, Rapi Tulfo. Eh, magsuntukan na kayo. Maghamon na lang yung suntukan. Eh, may edad na si Bobby Tiglao. So, hindi na yan kakasan ng suntukan, no? Di naman yan tulad ni Montulpo, yung kanilang panganay na nagsasabing black belt daw sa Aikido, pero kinulata ni binugbog ni Raymart Santiago. Kasi nga, tinignan ko naman yung martial arts niya. Matanda na siya nung mag-aral ng Aikido. Kita ko mahina na rin yung diskarte niya. Yung physical activity, sports, o ganyan, may contact, physical contact activity, dapat you start it young. Yung mga boxers as early as 6. Yung mga karate experts kami, early as 12. Alright, may update tayo sa impeachment trial. Itinuring ng Office of the Vice President na petty cash ang confidential funds ayon sa prosekusyon. Report ng DCRG reporter Jong Manlapas. Jong.
0: Iginiit ng House Prosecution Panel na mahirap paniwalaan ang paliwanag ng Office of the Vice President o OVP sa paggamit ng confidential funds matapos lumitaw sa testimonya na may perang ibinigay sa mga informant na umano'y ginamit sa pagbili ng gamot, pagkain, mesa at upuan. Sa post-trial press conference sa 18th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon, sinabi ni Deputy Speaker Francisco Paulo Ortega de FIP, Private Prosecutor Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. at Lead Prosecutor Jerbil Jinky Beatriz Lumistro na may mga issue sa kredibilidad ng paliwanag ng OBP. Ayon kay Ortega, lumilitaw sa testimonya ni OBP Assistant Secretary Limel Ortonio ang mga kakulangan sa liquidation at pamamahala ng confidential funds. Sinabi naman ni Tolosa na kung reward sa informant ang pera, dapat ay natapos na ang transaksyon matapos magbigay ng impormasyon at matanggap ang bayad. Kinwestiyon niya kung bakit kailangan pang sabihin ng informant kung saan gagamitin ang pera. Samantala, sinabi ni Lumistro na may hindi pagtutugma sa testimonya at mga acknowledgement received. Ayon sa dokumento, gamot ang pinamahagi, ngunit sa testimonya, pera ang binigay sa recipient na may pangakong gagamitin ito sa pagbili ng gamot. Tinawag ito ni Lumistro na mispresentation at iginit na kailangan alamin kung alin ang totoo, ang nakasaad sa dokumento o ang testimonya sa paglilitis. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jong Malapas. Ngayong 10 a.m., Vice President Sara Duterte, impeachment trial, sabi ni Angelo Ridaha. Don't like and share, ka-RJ Patrol. Thank you, Angelo Ridaha. Shirley Uyang, good morning, Sir Angelo. Watching, listening. Thank you, Shirley Uyang. Si Menchi Me, regular listener. Good morning, Sir Angelo. Thank you, Menchi Me. Si Charito Cabrera, Diana. In favor daw si Marcos na iban ang Facebook sa Pinas. Paano nga ni, pinagtatawanan na lang ng mga tao ang gobyerno ni Marcos? Ganun? O si Ate Bing, si Pepe Iglesias Bermejo, matapos yung puro pagliliwaliw dito sa Luzon. Oo. Ay, ando na sa Davao. Nanonood na. Thank you, Ate Bing. Febe Iglesias Bermejo. Bukas eh. Ay, hindi pa naman bukas. Kala ko bukas ay magzumba na tayo. Siya yung Zumba Queen ng Catalunan
2: Grande. Diyan sa Davao City.
1: Si Ate Bing. Febe Iglesias Bermejo. Puro biyahe eh. Wala lang pasalubong. Yun lang. Yan, si Angelo Ridaha. Thank you, Angelo. So, susunod na ang programa ni
2: Johnny Gomez Live.
1: Pagdating ng alas 10. Ala kayo. Gino Nazan. Si Manoy Gino, shout out tayo. Manoy Gino Honasan, dyan sa Filfida. Siyempre, ang executive director, si Yusek Ali Atienza. Filfida, Philippine Fiber Industry Development Authority. Yun. Kahit daw, banal na aso. Ano ba to? Bakit may banal na aso? Bakit may banal na aso? Ang tinutukoy dito, may mga tinatago daw baho. Kahit banal. Sino ba yung banal na binabanggit ninyo? Ay, si 6th District, Manila 6th District Congressman Benny Abante. Meron daw 2 billion pesos na flood control allocation para implement ni Congressman Benny Abante sa kanyang distrito. Paano? Siyempre, galit si Yorme. Dahil binabaha yung distrito ni Benny Abante. Alaka, Congressman. Masama magalit yan si Yorme. Done, like and share. Thank you, thank you. Thank you na po sa inyong pag-suporta sa ating Wednesday episode ng RJ Patrol. Ako po si Angelo Almonte. Bye-bye.
3: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
4: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
5: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
6: BBC News with Roisin Hasty. The country music legend Dolly Parton has died at the age of 80 in Nashville, Tennessee. Born into rural poverty, Dolly Parton rose to become one of the biggest music stars of the 20th century. Her biggest hits include Jolene, 9 to 5, and I Will Always Love You. She was also a leading philanthropist, making huge donations to global literacy, medical research, and disaster relief. President Trump has led tributes to Dolly Parton, ordering US flags to be lowered to half-mast for 1 week. Elton John called her a giant of an artist, unique and irreplaceable. Paul McCartney said she was unrivaled in the world of country music. Canada has unveiled retaliatory tariffs on hundreds of US imports as their trade war escalates. They come into effect in 2 weeks and range between 15 and 50%, matching US taxes on Canadian products. The UN Secretary General Antonio Guterres says he's alarmed by an incursion by Israel into a training center run by the UN Agency for Palestinian Refugees in East Jerusalem. The Israeli government has repeatedly accused UNRWA of providing cover for Hamas, which the agency denies. 2 people have died in the US state of Pennsylvania from a measles infection. Officials say that both were unvaccinated. The former Liberian Vice President, Jewel Howard Taylor, has been remanded in custody ahead of her trial on alleged links to drug trafficking and other offences. Ms. Howard Taylor is the ex-wife of the former president and convicted war criminal Charles Taylor. And SpaceX has announced its plans to build a vast new spaceport in the southern US state of Louisiana, where it will launch its Starship mega rockets. Work on the $100 billion facility will start next year. BBC News.
7: You're listening to the news from the BBC.
8: Panatilihing masaya ang paglilibang. magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Radio Bandido, 8:10 a.m.
11: And entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ810AM Radio Bandido.

Alright, muli sa magandang umaga, mga tropang JGL. Eto na. Magandang morning! Ito po ang Johnny Gomez Live, mga kaibigan, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Bilis ng panahon, midweek na kagad tayo. Naku eh, parang kumakaway-kaway na si Joe Marichan. Next week, bare months na. Naku naman, nagsusubi na yung ating idol na si Ariel Castro. Nang panamuti, ika nga sa mga, yung sa Christmas tree. Mga Christmas decor sa ika nga. Tapos yung red envelope, naku po eh, talaga naman bumabalandra na dito po sa pitaka ng ating idol. Ito po ang Johnny Gomez Live, mga kaibigan, ngayong umagang kay ganda ng Miyerkules, 26 Agosto 2026. Layunin po natin ang mayang at ang kalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Si Ariel Castro ang ating technical director, si Angel Atienza ang ating production head. Ako yung lingkod, ang inyong regular na kabarangay, Johnny G. Ako mga kaibigan, si Johnny Gomez, para sa tuloy-tuloy, walang puknat, walang humpay ng mga balita at talakayan. Meron akong nakita sa Facebook na post. Pakwela lang ito, yung nakita ko. Dahil alam po ninyo, kahapon, talagang gigil na gigil yung ating tropang JGL doon sa salitang stupid. Hinihiram lang natin kay Rafi Tulfo, ha, doon sa naging pagpapatuloy ng impeachment proceedings noong Monday. Stupid in the name of blind. Stupid in the name of blind. Ano bang tawag dyan? Blind loyalty. Ito po yung tinuran ni Rafi Tulfo. Stupid in the name of blind loyalty. Meron din bang kanta niyan? Stupid! Yung mga ganun, yung sumisigaw-sigaw pa. Meron. Pinoy band ba yan? Ha? Pinoy band nga yata? Ano kayang title niyan? Stupid! May mga ganun eh. Oo, pero alam po ninyo, natutuwa ako dahil dun sa aking nabasa sa Facebook ba? Talagang ginawang meme yung stupid in the name of blind loyalty. Ang nakita ko din parang habang sinasabi yata nitong si Rafi Tulfo o sinabihan si Gina Costa, ha? Stupid love. Talaga salbakuta. Dahil tapos si Andrew E, yung finiture nila ron. Salbakuta, stupid. Ay, talaga naman, oo. Pero ako'y natutuwa dahil nga dun sa meme na ginawa ng isa nating kabayan, tila nag-iisip si Gina Acosta habang sinabihan siya nitong si Rafi Tulfo na stupid in the name of blind loyalty. Parang ang naisip daw po nitong si Gina Acosta, stupid in the name of paid. Nakoy, bayad loyalty. Alas gis-gis, Pompiang, para tayong nag-order online, ha? Stupid in the name of paid loyalty, anak ng baka. Pagpapatuloy ngayong araw, mga kaibigan, ng impeachment proceedings laban kay Inday, marami pong nahalungkat actually ang prosecutors at ang prosecution team dito po sa ginawang pagdinig kung saan itong Assistant Chief of Staff ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio ang nakasalang po dito sa witness stand. Pero pinagbigyan ng impeachment court na ideklara bilang isang hostile witness itong mama na ito para po magkaroon ng leading questions pagkakataon ng prosecution na mag-interject at magtanong ng mga leading questions para po rito sa witness sa ika-18 araw na pagdinig ng impeachment complaint.
Eh ngayon trending yung hawak na wooden cross ni Attorney Divina Gracia. Okay? Eh paano ba nag-trending? Eh itong media, yung mga hindi ko maintindihan kung anong relevance, no? Kung anong relevance. Eh sa akin tingin ha, eh tayo kasi rito sa Johnny Gomez Live, mga nag-iisip tayo eh. Tayong mga nag-iisip na mga Pinoy, nag-iisip na mga Pilipino dito po sa Johnny Gomez Live, hindi na natin tatanungin kung para saan yung hawak-hawak na wooden cross nitong si Attorney Divina Gracia. Hindi ba? Tatanungin pa ba natin yan? Okay? Eh, common sense naman. Eh, may mga pagkakataon talaga tayo kapag very stressful ika nga yung ating araw. Yung iba ang ginagamit, Chinese balls eh. Ha? Chinese balls, yung pinapaikot ba dito sa palad, ha? Left and right hand, Chinese balls yung kanilang ginagamit. No wonder itong si Attorney Divina Gracia may hawak siyang wooden cross dahil nga naman isasabak dito sa pagdinig ng impeachment trial laban kay Inday. So baka ito yung kanyang practice, dito siya humuhugot ng guidance, ng lakas ng loob, ng pagkakataong makapag-isip ng mga tamang katanungan, although may mga nakasulat yan eh, may mga questions nang naka-prepare. Okay? Prepared questions, ibabato na lang dito sa witness. So, what is the relevance, no? Pagdating dito sa impeachment trial, nung pagkakahawak ng wooden cross, hindi ko maintindihan. Kaya nagiging trending kasi nga yung iba nating, iba kong kapatid sa hanap buhay, pinalalaki lang yung issue, okay? Nagtatanji-a. Han, ayan. Yung iba nating kapatid sa, ibang kapatid ko pala, hindi pala kayo damay dyan. Ibang kapatid ko sa hanap buhay, sila mismo ang gumagawa ng pagkikingkoy dun sa coverage. So ngayon, lutang na lutang itong si Attorney Divina Gracia. Ha? Lutang na lutang yung mga reels, mga feeds, ika nga, kitang-kita na siya po yung pinag-uusapan at nag-shift yung attention nung ating mga kababayang Pilipino, hindi po dun sa meat of the trial, kundi dun sa gawi nitong si Attorney Divina Gracia. Siguro, paraan ito ng pagpapahinga ng media para doon sa samot-saring coverage, mabibigat na mga coverage. Baka ito yung kanilang dahilan. Ito yung pampakalma. Ha? Kumbaga, light moment naman tayo. Ay mag-focus naman tayo doon kay Attorney Divina Gracia at doon sa hawak-hawak niyang wooden cross. Pero nasa kalagitnaan tayo ng importanteng diskusyon. Nasa kalagitnaan tayo ng mabigat na mga suliranin, ika nga. Tapos biglang mag-focus tayo dito sa wooden cross para lang maging trending. Nako, ewan ko kung saan naman humuhugot ng pakingkoy, ika nga. Yung ilang kapatid ko, ayan, inulit ko na, kapatid ko na. Dito po, hindi sa pananampalataya, kundi kapatid ko sa pamamahayag. 14 minutes na makalipas ang 10 in the morning. Doon sa mga nagnanais magbigay ng kanilang kuro-kuro. Doon sa kanilang palagay, opinion at stand, ika nga. Dito po sa ating pag-uusapan today, umaga ng Miyerkules, ika-26 ng Agosto, 2026, 5 kembot na laang, bare months na, ang ating text line 0917-751-3804. 0917-751-3804. Doon po sa mga nakatunghay sa Radyo Bandido, DZRJ 810 kHz, yan po yung numero na pwede po ninyong i-text para personal kong mabasa yung inyong mga tugon. 0917-751-3804. For the nth time, for the fourth time, ulitin ko, 0917-751-3804. Doon naman sa mga nakikinig, nanonood sa pamamagitan ng social media channels and pages ng Radyo Bandido TV.
pa, samantalahin po natin ang pagkakataon na meron pa tayong SOCMED, meron pa tayong FB, ha? Open daw po si Pangulong Bongbong Marcos na Iban ang Facebook. Ano ba tingin itong ating mga tropang JGL? Okay ba sa all right sa inyo? Yung pagnanais na ipaban ang Facebook, ika nga. At binabanggit po ng Malacanang, among others, marami kasing binanggit yung inyong pambansang talak na si Claire Castro. Isa po sa mga nabanggit, yung pong openness, pagiging bukas ng Pangulong Bongbong Marcos na ihinto at pigilan ito pong paggamit ng Facebook dito po sa ating bayan. Okay, samantalahin po ninyo, live chat na. Alright, live chat na tayo, YouTube, Facebook. Magyaring makiniig dito sa palatuntunan. Para nang sa ganun, tayo po ay ikangay magandang ating morning. Habang yung iba, pakuya-kuyakoy, patumbling-tumbling, pa-cartwheel-cartwheel siguro. Para makakuha ng pang-lunch mamaya. Tayo din sa palatuntunan, kembot lang. Ayan ha, kembot lang. Tuloy-tuloy, ika nga, itong ating talakayan mga kaibigan. Kaya nga, inuulit ko yung aking binanggit. Medyo natuwa ako ng slight. Oo, natuwa ako ng slight mga tropang JGL doon sa aking nabasa. Dito po sa aking nabasa na may kaugnayan doon sa paggamit ng salitang stupid. Oh, yun, ha? Stupid daw eh. Ha? Stupid in the name of blind loyalty. Yan po yung tinuran nitong si Senator Judge Rafi Tulfo. Pero doon sa aking meme na nakita, stupid in the name of paid loyalty, anak ng baka. Ang aga ni Boss Randy. Randy Quijano ng Valenzuela, tahimik daw po si Lucas Bersamin. Yung Brian Bersamin, tahimik rin. At yung mga taga-executive, ito daw po yung mga taong Malacanang na tahimik. Ay, talagang tahimik, tahimik, tahimik to the point na stupid. In the name of in the name of paid loyalty raw. Okay, sandali lang. Silipin muna natin mga kaibigan itong ating mga pag-uusapan, ha? Alright, ulitin ko lang, 0917-751-3804. Ito po,

arms sa bansa. Pero hindi open doon sa patuloy na pag-aaral na mag-conduct ng mas malalimang investigasyon pagdating sa korupsyon. Oh, hindi ba reactive na naman yung gobyerno ng Pangulong Bongbong? Kasunod daw po ito ng panukala ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, itong CICC. Sa ilalim po ito ng DICT na ipagbawal ang Facebook dahil nga daw po sa insidente ng karahasan dito sa ating bayan. Ang sabi po ng pambansang talak, bukas po ang Pangulo sa pag-aaral kung dapat manatili itong sistema at ito pong mga aplikasyong tinuran. Magandang pag-isipan at pag-aralan kung dapat silang matatili na bahagi ng ating sistema. Eh kayo ba'y open sa ganyan? Ha? Open ba kayo? Sa dami po ng problema ng ating bayan, eh nasisilip yung pagbabawal sa paggamit ng Facebook among others. Pati na rin yung mga gaming applications. Dito po nakasentro yung mahigit sa isang taong panunungkulan na lang ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang turan po sa kanya ng iba, lame duck president. Okay? Kasi wala na daw pong ma-accomplish sa loob ng mahigit isang taon eh. Wala na daw pong ma-accomplish dahil nasa last hurrah. Last hurrah ng panunungkulan itong si Pangulong Bongbong Marcos. Nasa final stretch na raw po kasi. Kaya lame duck president, pero ang sinasabi naman ng ilan nating kababayan, eh from the start, eh lame duck president naman talaga itong si Bongbong Marcos. So kung tayo'y tatanungin, yung ating mga nakikinig at nanonood dito sa inyong malayang palatuntunan, mas gusto po ba ninyong unahin ng Pangulong Bongbong Marcos at ng Malacanang yung pag-aaral sa paggamit ng Facebook at ilang pang gaming apps kaysa titigan? Hindi lang tingnan eh, titigan. Ito pong kinakaharap, patuloy na kinakaharap na problema ng ating bayan. Meron pong dinalaw na pribadong paggamutan si Pangulong Bongbong Marcos. At ang kanyang sinasabi, yung ating mga kababayang Pilipino, kahit papano, meron pong makukuhang tulong mula po dun sa partnership ng ating gobyerno at ng mga pribadong paggamutan. Last week, ako po'y dumalaw sa ospital ng isa nating kabayan na dumaan sa proseso ng angioplasty. Okay? Dumaan po sa proseso ng angioplasty. Pinapasukan po ng tubo. Okay? Yung ugat dito sa wrist para po hanapin yung pong ugat sa puso na may bara. Hindi po yan hindi po binibiyak, hindi katulad ng bypass operation. Pinapasukan lang po ito ng tubo. Meron pong ginagamit na mga special na mga gamot, okay? Para po, I don't know, pantunaw yata ng bara, pangalis ng bara, etc., etc. Mabanggit ko ito dahil tinanong ako nung isa nating kabayan, idol, sabi niya, pwede ba akong maghingi ng GL sa'yo? Guarantee letter. Sabi ko, alam po ninyo, ma'am, wala na pong guarantee letter ngayon eh. Ma-if na yung ginagamit. Dahil dun sa huling sona ni Bongbong Marcos, yung kanyang ikalima at huling State of the Nation address, sinasabi kong panghuli kasi ito yung talagang pang-graduation na eh. Dahil yung kanyang sasabihin, kumbaga turnover na yung itinuturing na huling pagsasalita at pakipag-usap ni Bongbong Marcos sa taong bayan, ito turnover ceremony na eh. Kaya sabi ko nga, itong

0: limang zona, ito yung pang-graduation. Okay? Kaya parati ko sinasabi, tinuturan na huling zona ng Pangulo. Anyway, kanyang sinabi na wala na pong wala nang guarantee letter, maif na. Hindi ko ganong napag-aaralan yung procedure at mechanics ng maif. Pero sa aking pagkakaalala, ito po ay idinadaan yung request for hospital assistance sa pamamagitan po ng online request. Ibig sabihin, yung pong mga kamag-anak mismo, yung pong may sakit, yung immediate family o kaya kung sino po yung napagkatiwalaan na makipagkasundo dito sa inyong kongresista, dito sa ibang iba pang mga government institutions, idinadaan po ito sa online request. Okay? So, hindi katulad ng araw na meron pang guarantee letter. Ang ginagawa po ni Ma'am Angel Atienza, nagsumusulat po kami. Ang programa mismo ang sumusulat kay Congressman so-and-so, kay Senator so-and-so, sa DSWD, PCSO, PAGCOR, etc. para po mailapit yung financial request at hospital requirement for billing purposes ng ating mga kababayang Pilipino. Kaya nung ako po yung naka-receive ng mensahe, sabi ko, pagpasensya na po ninyo, ma'am, dahil hindi na po makakatulong ang programa dahil kinakailangan po kayo mismo o yung immediate family ng pasyente ang magpapadala ng online request. Minabuti ko pa rin puntahan yung ating kabayan. Okay? Minabuti kong puntahan yung ating kabayan sa isang pribadong paggamutan po ito. Last week ako nagtungo . Last week kong pinuntahan. Okay, ang sabi po sa kanila nung cardio, yung kanilang cardiologist, yung doktor sa puso, hindi po sila dapat mangamba dahil meron pong programa, ang PhilHealth, na sinasagot hanggang 520,000 pesos. Okay? 520,000 pesos. So, kahit papano, nakalma yung pamilya nung aking dinalaw. Okay, nakalma yung pamilya. Ang una ko pong tinanong, nung ako po'y dumalaw kasi parang ikalawang araw na nila dun sa paggamutan, yung pong kanilang outstanding bill ay nasa 190,000 pesos. So, kami talaga crossing fingers. Wala akong hawak na wooden cross noon . Hindi ko nahiram mula kay Attorney Divina Gracia. Anyway, kami po talagang umaasa na merong ang ganyang pakete. Ito pong PhilHealth amounting to 520,000. Ang magandang kwento ay ganere. Sabi ko po sa inyo, kapag merong magandang ginagawa ang administrasyon, hindi po natin pwedeng hindi banggitin on air. Hindi po natin pwedeng hindi pasalamatan. Hindi po natin pwedeng hindi papurihan. At hindi natin pwedeng hindi i-highlight yung pong mga magagandang ginagawa ng pamahalaan. Okay. Ang binayaran po nung ating pasyente ay 5,000 pesos. 5,000 pesos dahil yung kanilang HMO ay meron pong copay. Ang ibig sabihin nito, meron pong kinakailangang ilabas na pera bilang bahagi ng bayad dun sa HMO yung pong ating kabayan. Ganun po yung coverage ng kanilang HMO. Ibig sabihin pala, kung walang co-pay arrangement, ala po silang babayaran. Ha? Kaya tayo po'y natutuwa at nagpapasalamat tayo. Well, pasalamat tayo sa gobyerno. Kung ito'y nagawa sa ilalim ng panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos o ito'y matagal ng programa ng PhilHealth, pero ngayon pa lang talaga nahahighlight, regardless kung sino po yung sitting president, hanggat kay Bongbong Marcos natin nabalitaan itong magandang istorya na ito, kudos Mr. President and all the best, magandang impormasyon ito at magandang balita dahil yung isa nating kabayan, senior citizen, nag-text sa akin, hindi ko nababanggit yung pangalan, boss, hindi pala kita nasagot kagabi, pero yung tanong tungkol dun sa pensyon ng senior citizen, Ito po, pwede niyong i-request sa inyong local government unit. Okay? Ngayon, kung meron po kayong specific na request, tsaka po ninyo ipadala sa akin at susubukan nating hanapan po ng katugunan. Ito pong inyong itinatanong tungkol sa pensyon. Pero kung ito po ay parang, kumbaga, parang financial assistance ito, naka-anchor dun sa pensyon na regularly tinatanggap ng ating mga senior citizen, eh subukan po ninyong magpunta, magtungo sa inyong OSCA. Ha? OSCA, Office of Senior Citizens Affairs Office. Okay? Doble yung office. Ha? Ayaw ni Luis Trun yan, yung redundancy. Yung OSCA, OSCA ninyo, dyan po sa inyong lugar, puntahan po ninyo para kayo yung makapagtanong. Ha? Meron, kumbaga, meron tayong dagdag na information. O sandali lang, pagbabalik ng palatuntunan, standby, Jojo Sikat, Romel Madrigal, Jong Manlapas, magbabalik ang palatuntunan, makalipas po ang ilang paalala.
1: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
2: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon. Tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Alright, nagbabalik po tayo sa inyong malayang palatuntunan. Ulit ko, standby lang Mel, standby si Jong. Unahin muna natin ang balitang bit-bit mula sa... CMEC. Malaman natin kung ano yung CMEC, ha? Mula po kay Jojo Sikat. Jo, magandang morning sa iyo. Please come in.
5: 13 inbound parcel na hindi na-claim sa Central Mail Exchange Center ang humantong sa malaking pagkakadiskubre ng droga ng mga miyembro ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group nang galing ang mga parcel sa Netherlands, United States, Germany, India, Thailand at Poland. Ang mga ito ay nakapangalan sa mga tatanggap sa Pasay City, Parañaque City, Bacoor City, Tansa, Manila, Quezon City, Rizal at Mandaluyong City. Mga kahinahinalang imahe na nakita sa x-ray screening ng mga tao ng Bureau of Custom ang nagudyok para sa karagdagang inspeksyon. Kasunod dito, tumugon itong PDEA Narcotics Detection na dog na may posibilidad na may illegal na droga kaya sumailalim sa manual examination ang mga parcela. na recover mula sa 13 parcel at tinatayaang 9,695 grams ng pinaghinalaang illegal na droga at 3,756 na pinaghinalaang MDA tablet. Kabilang dito ang pinaghinalaang MDA, marijuana kush, shabu at ketamine. Batay sa standard price, umabot sa 36,159,900 pesos ang kabuang halaga ng mga nakumpiskang substansya. Agad na kinuha ng mga tauhan ng PDEA ang mga nakumpiskang droga at dinala sa PDEA National Office sa Quezon City para sa kaukulang legal at investigasyon. Ako si Giorgio Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Alright, salamat po ng maigi at marami. Balitang bit-bit ni Giorgio Sikat. Nasa Cavite naman ang ating kabandidong si Romel Madrigal. Magandang morning, Mel. Please come in.
6: Ilang oras lamang matapos ang naganap na pagnanakaw sa isang remittance center sa Barangay Tejeros Convention, Rosario, Cavite. Agad na naaresto ng mga tauhan ng Rosario Municipal Police Station ang suspect na umano'y sangkot sa krimen. Batay sa investigasyon, armado umano ng kitchen knife ang suspect nang pasukin ito ang establishmento. Pinagbantaan umano ang security guard at sablitang kinuha ang kanyang 9mm service firearms at saka kinuha rin ang mga alahas bago tumakas sa kanyang motorsiklo. Agad naman nagsagawa ng follow-up operation ng Rosario Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel R.D. Bagaman, Chief of Police. Ilang oras matapos ang insidente, matagumpay na naresto ang suspect at na-recover ang baril, kitchen knife at iba pang ebidensya. Dahil sa kanilang mabilis at matagumpay na operasyon, ginawaran ng medalya ng kagalingan ng mga tauhan ng Rosario Municipal Police Station sa ilalim ng PRO 4A Agarang Parangal Program. Ayon sa Cavite Police Provincial Director Police Colonel Ariel Red, patunay ito na maagap na pagtugon at dedikasyon ng mga kapulisan sa paglaban sa kriminalidad. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Marami pong salamat, balitang bit-bit mula kay Romel Madrigal. Dumako naman tayo sa kinaroroonan ng ating kabandidong si Jong Manlapas. Morning, morning, morning. Good morning, Jong. Please come in.
7: Iginit ni House Led Prosecutor Representative Jerbil Jinky Beatrix Duistro ng Batangas na iginagalang ng prosecution panel ang paalala ng impeachment court na maging maingat sa pagpili ng mga salita. Ngunit kailangan pa rin maging tumpak ang kanilang mga pahayag na kinakatawan nila ang sambayan ng Pilipino. Ito ang sinabi ni Luistro matapos questionin ng depensang paggamit ni Attorney May D. Binagracia ng mga salitang gaya ng scam, mastermind at nagsisinungaling sa direct examination kay OBP Assistant Secretary Limuel Ortonio. Sinang-ayunan ni Presiding Officer Senator Francis G. Escudero ang paalala na maging maingat sa paggamit ng matinding salita, habang nagbabala rin si Senator Judge Alan Peter Quintano na maaaring kumalat sa social media mga salitang binitawan sa korte. Ayon kay Luistro, mahalaga ang paggamit ng tumpak sa pagpili ng salita upang eksaktong tumugma ito sa testimonya at ebidensyang inihaharap sa paglilitis. Anya tungkulin ng prosecution na maging malinaw, eksakto at madaling maunawaan hindi lamang ng mga senator judge kundi ng buong sambayan ng Pilipino. Binigyan din ni Luistro ng paglilitis ay may kinalaman sa pampublikong pananagutan, lalo na sa kung paano hiniling, ginamit at niliquidate ang confidential funds. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Alright, salamat po ng maigi at marami balitang bit-bit mula sa Kongreso. Mula sa ating kabandidong si Jong Manlapas, naghatid sa ating oras 39:39 na minuto na. Makalipas po ang 10 in the morning! Naglaba ba kayo eh? Maganda po yung sikat ng araw eh. Oo, eh, kung ako may pagkakataon, naku eh, baka pagkatapos ng programa, labadami, tadantan, labango, alaba talaga tayo. Eh, samantalahin po natin dahil maganda yung sikat ng Haring Araw. Boss Idol Joseph Franz Guzman, magandang morning po sa inyo. Boss Rick Orasyon mula sa Las Piñas City. Boss Armando Busat, yung ating Filipino community dyan po sa Dubai, sa UAE. Magandang morning po sa inyo dyan, ha? Good morning, mga friendly friends. Ma'am Mercy Fernandez Narciso, Ma'am Menchi Me. At yung ating bahay pari dyan po sa Malolos sa Bulacan. Ma'am Helen Diamzon Balesteros, Boss Jaime Samoya Bernante, Boss Angelo Redahan ng Malolos City. Ay, si Ma'am Chato Charito Cabrera Diana. Ma'am Chato, magkakwentuhan kami ni Ronnie Ramos kagabi. Oo, ipinaabot ko Ma'am Chato yung binabanggit mo, ha? Magkakwentuhan kami ni Boss Idol Ronnie Ramos. Di nga lang kami nagpangita pero magka-chat, magka-text kami. Hayaan po ninyo Ma'am Chato, kapag ka kami nagkaroon ng oras na magkapangita, magpapapicture ako sa ating idol. Alright, salamat po ng maigi at marami. Tingnan muna natin yung komento ng ating mga tropang JGL. Tapos pamaya-maya, diretso na tayo, diretso na dito sa inyong malayang talakayan. Oh, good morning idol. Sabi ni Ma'am Menchi Me ni Boss Rico Rasyon, yun daw pong plano ng administrasyon ay pagbawal ang Facebook. Malabo yan. Ay, Mr. President. Ay, Auntie Claire. Malabo raw, sabi ni Boss Rico Rasyon. Kasi halos lahat ng mamamayan gumagamit ng FB. Gumagamit daw po ng Facebook. Eh, alam po ninyo, kapag ka ginagamit naman ng tama yung Facebook, eh, meron po itong naidudulot na maganda. Katulad nung meron kang kamag-anak sa ibayong dagat. Eh, matagal na po ninyong hindi nakakausap. Tapos, eh, meron po kayong mga siguro gagawing reunion o kaya may kaanak na sumakabilang buhay, namatay, etc., etc. Eh, madali po yung communication. Okay? Madali yung communication. Tapos sa mga paaralan ngayon, ginagamit bilang mode of communication ang Messenger na isa po sa mga features ng Facebook. So, ito naman, ito yung mga magagandang mga napupulot natin sa paggamit ng mga social applications. Okay? Siguro tinitingnan, sinisilip nga ng Pangulong Bongbong kung talagang bibigyan niya ng pagkakataon na pagbigyan yung kahilingan at rekomendasyon na iban yung pong paggamit ng Facebook at mga gaming sites. Okay? Eh, pinanggagalingan yung security at safety, ika nga, ng ating mga kababayan Pilipino. Pero sige, bigyan po ninyo ng pagkakataong maintindihan ng Pangulo at ng Malacanang yung pong pros and cons dito sa kanilang ginagawang pag-aaral. Kaya nga kapag ka kayo, meron kayong nabanggit, meron kayong naisip na inyong rekomendasyon patungkol po rito sa ating unang tinalakay at unang binigyang pansin na topic ngayong araw na ito. Eh, open po yung inyong rekomendasyon, open po yung inyong mga sasabihin, ha? Pero sinasabi ni Boss Rick Orasyon, malabo yan kasi halos lahat daw po ng mamamayan ay gumagamit ng Facebook. Sabi ni Boss Jaime Samoya Bernante, Sir Johnny at mga ka-JGL, magandang umaga, sino pong naka-score sa impeachment trial kahapon? Ah, tinatanong ni Boss Jaime. Alam po ninyo, mahirap bigyan ng grado. Although yung iba, eh, meron pong mga parang independent groups, no? Sabi nila, independent sila. Pero depende pa rin po dun sa ginagawang paghimay at pag-analyze sa natatapos na impeachment proceeding kada araw. Okay? Yung iba nagbibigay ng grado. Pero napakahirap bigyan ng grado nitong impeachment proceedings. Lalo pa, ito nga po yung masakit na katotohanan. Eh. Kita po ninyo, kahapon, pagkatapos ng impeachment, eh, may press con ang prosecution, si Congressman Chua. O kanina, bago nagsimula, may press con na naman. Okay? Doon sa report ni Jong Manlapas, si Jervy Luistro naman yung humarap. So how can we feel that ito pong impeachment proceedings na ito ay there is objectivity. Kung yung bawat grupo ay meron pong ginagawang effort to somehow sway public opinion before and after the proceedings, paano natin gagraduhan kung clouded by biases and personal observations ng mga taong nasa likod mismo o mga taong kabahagi mismo nitong impeachment trial na ito? Kung susuriin po natin, if we will just, you know, focus our attention dun sa usapin na napatunayan ba na si Inday ay kumupit ng pera every time na magtatapos yung schedule ng impeachment proceedings. Dahil alam po ninyo, hanggat hindi napapatunayan na may kickback na kinuha itong si Inday mula dun sa 125 million pesos. Apat na beses yan eh. Kaya nga umabot ng 500 million. Tapos yung 112.5 million pesos na DepEd intelligence funds, no? A total of 612.5 million. Hanggat hindi po na papatunayan at hindi natatapos itong ganitong pagdinig laban kay Inday, the Vice President is still, masasabi po natin na not guilty hanggang kahapon. Okay? Dahil hindi natin alam kung ano yung pwede mangyari sa mga susunod na pagkakataon eh. Pero hanggang kahapon, everything is still procedural. So yung tinanong ng prosecution, tapos pilit na inayos nitong si Cheese Escudero yung tanong, alam ba ni Inday? May go signal ba ni Inday? Kasi kahit ang sagot ng testigo nung kanyang assistant chief of staff at sinabi niyang alam ni Inday, may go signal ni Inday, again, hindi pa rin po ito enough information to crucify the Vice President. Dahil kung tapos na yung testimonya ng mga key witnesses, hostile man ito o prosecution witnesses, kung tapos na po yung ano, yung ikangay presentasyon ng mga ebidensya at nakapagbigay na ng petsa ang impeachment court kung kailan po nila ibibigay yung kanilang hatol, eh yun, dapat doon tayo dapat kabahan. Dahil dalawa lang naman yung patutunguhan eh, conviction or acquittal. Pero ito, malayo pa tayo sa boxing eh. Okay? Kaya pagpasensya na po ninyo, ako, well, this is my personal observation and belief, no? Hindi po ako naniniwala dun sa kung sino ang nanalo day by day. Ha? Parang yung ginawang boxing, parang natin ginagawang boxing, may tail of tape. Tail of tape, di ba, ng dalawang boksingero. Tapos merong round by round na analysis. Eh, hindi naman po parating totoo yung round by round analysis eh. Kahit gumagamit pa sila ng, ano eh, ng metrics para malaman kung gaano karaming suntok yung pinakawala ng isang boksingero, gaano karaming suntok yung dumapo sa katawan at mukha ng kalabang boksingero, at ilan dun sa pinakawalang suntok na tumama sa katawan ang deadly. Gumagamit po sila ng ano eh, ng metriko kung paano nilang sinusukat. Dito we cannot eh, hindi natin kayang sukatin. Hindi natin kayang sukatin dahil this is not a trial court. Number one, impeachment court po ito at hindi natin alam yung takbo ng bulsa, este bulsa ng isip. Ha? Bakit ba naman napunta dun sa bulsa? Kasi nga dun sa stupid in the name of paid loyalty. Ha? Hindi mawala sa isip ko yung aking nabasa. Hindi natin alam kung ano yung takbo ng isip ng bawat senator judge. Okay? Kaya mas lalo pong nakakagulo. Tapos ganyan, meron pang presscon dito, meron presscon diyan, meron pang pa live interview dito, live interview diyan. Anong nangyayari? Out focus, nawawalan po ng focus, nawawala tayo sa focus. Kaya yung ating mga kababayan, unti-unting kumakalas dun sa panonood ng impeachment trial. Dahil nakikitaan po na halatang halata raw, no? Na merong pinapaboran itong impeachment proceedings na ito. Okay. Nanonood ako sa YouTube, nanonood ako sa Facebook, si at Ontore JWL 28. Hindi ko alam kung paano i-pronounce ito eh. Okay? Nakikinig at nanonood at meron po siyang komento. Sige, pamaya-maya, banggitin natin yung komento ng ating kabayan. Alright, magandang morning daw po, sabi ni Ma'am Shirley Uy Ang, nakikinig at nanonood sa Palatuntunan. Magandang morning, Sir Johnny, watching from Gen 3, General Trias City, dyan po sa Cavite. Si Angelo Redaha ng Malolos City sa Bulacan, nakikinig at nanonood, kapi-kapi. Oh, tinatanong ka, Idol Mon Samson ng Manila Bulletin, kung ikaw po ba'y naglaban na raw. Alright, sige. Teka muna, ha? Alam mo, Sir Johnny, mga may problema daw po sa pag-iisip. Yung iba lang naman siguro. Hindi naman lahat. Nung mga nanonood sa impeachment na yan, ha? Hindi na daw po nanonood ng impeachment si Boss Randy Quijano, okay, ng Valenzuela City. Ayan, magandang umaga sa inyo dyan sa DZRJ. Kayo lang ang pinakikinggan ko na istasyon kasi kayo lang po ang pinaniniwalaan ko mula kay Jay Santa Maria ng San Rafael, Bulacan. Thank you, Jay. Salamat po ng maigi at marami. Tama yung sinasabi ni Ma'am Chato, eh may mga bago pong nakikinig at nanonood dito sa inyong malayang palatuntunan. Kaya tayo po ay lubos na nagpapasalamat. Okay? Baka may mga pagkakataon na dumadaan sa inyong mga feeds, may mga pagkakataon na siguro mga panatiko ni Tita Carmen Ignacio, itong mga nakikinig at nanonood sa atin ni James Godio, ni Boss Ira Panganiban, at AA, Boss Angelo Almonte. Kaya tayo po ay, ano bang tawag dyan? Siguro yung latak ng mga nanonood sa kanila, tumatawid sa Johnny Gomez Live, kaya nagkakaroon po tayo ng pagkakataon mapansin nitong ating mga kababayang Pilipino. Alright, salamat po ng maigi at marami. Ito muna, sabi ni Encabo Quintin. Nabanggit natin kanina yung posibleng pagbaba ng Facebook. Ang tanong po ni Boss Encabo Quintin, Pangulo ka ba talaga? Nako, mukhang seryoso ah. Mukhang seryoso itong ating kabayan. Okay, Pangulo ka ba talaga? Yun po yung kanyang tanong eh. Ba't mo naman ibaban yung Facebook una sa lahat para sa napakaraming Pilipino? Ang Facebook ay hindi lamang isang simpleng app o laruan. Ito ay nagsisilbing pangunahing pinagmumulan ng impormasyon, komunikasyon at kabuhayan. Ay, oo nga. Dahil merong, ano bang may feature yung Facebook na yung parang buy and sell? Merong mga online, ha? Marketplace? Merong mga online transactions? Okay, tama yung sinasabi ni Boss Quintin Encabo. Sa panahon ngayon, marami ang walang ibang mapagkuna ng balita. Kundi sa social media lamang, Dito rin nakikipag-ugnayan ang mga magkakamag-anak, magkakapamilya sa ibang bansa. Nakikinig talaga si Quintin. Ito yung binabanggit ko kanina eh. Ha? Pati daw po yung pag-aaral ng mga bata. Oh, ayan. Sige, sige. Alright. Okay, thank you. Ha? Mahaba eh. Mahaba na. Ha? Mahaba na. Sabi ni Depon Bato Kerhoven, ibalik na lang daw po sa panahon ng kanyang tatay. Ay, patay tayo riyan. Ha? Para tayong babalik sa pre-martial. Oh. Eh, wala talagang ano, walang snail mail pa nga ang gamit nun eh, hindi ba? Yung sulat na kapag ka inihulog mo sa post office, eh, umaabot ng ilang linggo bago matanggap ng iyong kaanak. Hindi katulad ngayon, eh kapag ka meron kang mga dokumento na kinakailangan lang naman digital copy, hindi naman kinakailangan na talagang yung physical copy na may wet signature na tinatawag. O eh kapag ka ganun po yung mga dokumento na kailangan nating ipadala, ayan eh, nagpupunta tayo sa mga padalahan. Post office o kaya yung mga kumpanya engaged into this kind of delivery services at mga logistics, okay? Sa pamamagitan ng parcel. Pero kung mga digital copy lang, eh pinipicturean lang natin tapos pinapadala natin sa Messenger, pinapadala natin sa Viber, pinapadala natin sa iba't ibang mga social applications. Oh, kaya hindi, naku, ibabalik daw dun sa panahon ng tatay, sabi ni Depon Bato. Patay tayong bata tayo riyan. Kada scroll niya, puro bash, ah, ayun. Sabi ni Marlo Ilagan, kaya daw po pinag-iisipan ng Malacanang kasi kada scroll ng Pangulo, eh, puro bashing. Ang kanya nakikita, naku po. Nakakaligtas lang daw po ang Pangulo sa bashing tuwing lumalabas yung mga ads, ha? Kasi hindi naka-premium. Ha? Parang yung ano, para yung merong app diyan, yung kanta-kanta, di ba? Kapag ka naka-premium, katuloy-tuloy. Pero kapag ka libre, yung app na dinownload mo, eh kada isang kanta yata merong ads na pumapasok. Oo. Yun yung sabi ni ano eh, ni Boss Marlo Ilagan. Nakakaligtas lang daw po ang Pangulo dun sa bashing kapag ka may ads na lumalabas. Mr. President, mag-premium po kayo. Oh, Selber Rivero nasa Facebook ang totoong balita kung ano raw po yung nangyayari sa Pilipinas. Pero I beg to disagree, no? I beg to disagree kasi nga alam po ninyo ang social media ginagamit bilang front ng serbisyo publiko ng ilang sektor. Ito naman yung downside, no? Ito naman yung downside ng social media. Yung mga may kakayahang magbayad ng mga serbisyo. Kunwari, merong kang negosyo. Negosyo na lang. O kaya ikaw ay nagsisimulang influencer. Meron kasing mga paid services na ginagamit para madagdagan yung followings ng isang tao. Pati yung mga comments, pati yung mga emoticons, likes, etc., etc., etc. Ibig sabihin, hindi ka nakakasiguro na organic. Kapag ka dumaan ka dun sa mga paid services, hindi ka nakakasiguro na yung mga nanunood sa'yo, ito yung mga totoong followers mo o talagang naka-follow sila dun sa Facebook page mo. Hindi ba? Kaya kapag ka ang pinag-usapan natin ay totoong impormasyon, totoong balita, I beg to disagree. Mas gusto ko pa rin paniwalaan ang radyo at telebisyon. Although merong mga media outlets, no? Traditional media outlets, radyo at telebisyon yung gamit, they are not heavy when it comes to YouTube and Facebook. Pero mga bayad ng kung sino mang mga politiko eh. Kaya nahihirapan din po yung ating kababayan na paniwalaan kung sino yung kanilang pakikinggan, panonoorin, etc., etc., etc. Ayaw po naman namin magbuhat, magbitbit ng sariling bangko. Pero kami rito sa Radyo Bandido TV, makakaasa po kayo, hindi kami bayad. Hindi po kami bayad, ha? Hindi po kami bayad dito sa Radyo Bandido TV. Dahil ang paninindigan, hustisya, integridad, ito po yung pinagmumulan ng aming lakas, pinagmumulan ng paminsan-minsang kapal ng mukha ni Johnny Gomez para humarap po sa inyo. Wala pong politiko na nagbabayad kay Johnny G. Isa lang kasi yung aking ano eh, every time na ako po ay lapitan ng politiko at ako ay alukin ng pera kapalit ng serbisyo, ang parati ko pong itinatanong, ikakayaman ko ba yan? Ikakayaman ko ba yan? Dahil kung yung perang ibabayad sa akin ay enough lang para dun sa aking transportation money, para i-treat yung pamilya sa restaurant nga ni, hindi ba yung mga ganyan? Hindi ko naman ikakayaman, wag na. Wag natin ibenta yung ating prinsipyo sa maliit na halaga. Hoy, real talk tayo ha. Magbabalik ang palatuntunan, makalipas po ang ilang paalala.

0: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang radyo. Bandido TV.
1: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Alright, ikalawang oras ng ating palatuntunan ng bilis para tayong nagagabayo din eh. Para tayong parating hinahabol. Tiginig. Ikalawang oras ng Johnny Gomez Live. Ngayong napakagandang araw ng Miyerkules. Ika-26 sa Agosto 2026. Layunin po natin ang mayang at ang kalaman ng ating mga kababayan sa Katwiran at karapatan nationwide and worldwide. O teka muna, back-to-back reports muna tayo ha. Standby ka lang, si Chris Lucas susunod. Balitang bit-bit muna ni Romel Madrigal. Mel, magandang morning muli sa'yo. Please come in.
2: Nagbigay ng pahayag ang pamahalang panlalawigan ng Bulacan kaugnay ng mga usapin at hamong kinakaharap sa pagpapatupad ng mga flood control projects sa lalawigan. Sa isang press conference na isinagawa sa Hiyasang Bulacan Convention Center sa lungsod ng Malolos, tinalakay ang kalagayan ng mga proyekto at mga hakbang na isinasagawa upang mabawasan ang epekto ng pagbaha sa iba't ibang komunidad. Kabilang sa binigyang pansin ang mga programa para sa flood mitigation, gayon din ang kahalagahan ng pakikisa ng mga residente sa wastong pagtatapon ng basura upang maiwasan ang pagbabara ng mga daluyan ng tubig. Binigyan din ng pamahalang panlalawigan ang pangangailangan ng transparency, maayos na koordinasyon at papanagutan ng mga kinaukulang ahensya at sektor sa pagpapatupad ng mga proyekto. Ayon sa pamahalang panlalawigan, Gobernador Honorable Daniel Fernando, patuloy ang mga hakbang upang mapalakas ang flood management at mabigyan ng mas mahusay na proteksyon ng mga Bulakenyo laban sa panganib na dulot ng pagbaha. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Alright, salamat po ng maigi at marami balitang bit-bit mula sa Bulacan. Mula po naman kay Romel Madrigal. Uy, Bulacan pa rin! Uy, tama-tama si Chris Lucas naman ang maghahatid ng impormasyon. Chris, good morning. Please come in.
3: Sermon at panunumbatang inabot ng mga taga-Minuyan, San Jose del Monte, Bulacan mula sa kanilang alkalde na si Rida Robes. Ito ay naganap sa isang opening ceremony ng Liga ng Basketball sa lugar. Nag-ugat ang pangyayari na sumigaw ng tubig ang mga tao nang pumasok ang alkalde at ang kanyang asawang congressman. Ito ay bunsod naman ng mahinang supply ng tubig sa kanilang lugar. Nagalit si Robes at sinermonan ng mga tao kaugnay sa usapin ng respeto.
4: Simple lang po ang hinihingi namin. Ang respeto ay ibinibigay at ibinibigay po namin ito sa lahat ng mga nandito ngayon. Kahit kung sila ka pa o agawad ka pa, dapat ikaw mismo ang nagbibigay ng paunang respeto sa iyong mayor.
3: Subalit sa lahat ng ito ay tila pinuntirya ng alkalde si Councilor Attorney Ronaldine Fordan at inakusahan niyang nag-unyok sa mga tao na sumigaw at di umano siya ay bastusin.
4: At kung bakit ka naging kumisihan dahil ang simula ka sa Robes Administration. Ngayon, mga kababarangay Minuyang Power, ang hinihingi namin ay ito. Kayo ay mahal na mahal namin lahat. Hindi mo mamahal na marami kami ginawa para sa barangay Minuyang Power? Hindi ba ang tama yun?
3: Samantala, pinalagaan at kinundi na naman ng Akbayan Party sa naging harassment at intimidation ng alkalde laban sa konsehala at sinabing nilapitan pa umano ng mayor ang konsehala at sinigaw-sigawan sa harap ng maraming tao. Ayon pa sa pahayag ng grupo, walang puwang ang ganitong asal mula sa mga tinaguriang lingkod bayan. Ang hindi pagtanggap sa puna at panawagan para sa pananagutan ay hindi nagbibigay ng sinumang opisyal ng pamahalaan ng karapatang mangharas o manghiya sa publiko ng kapwa-halal na pinuno. lalo na ang pigilan ng mamamayan na idokumento ang tunay na pangyayari. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Yan ang balitang bit-bit, mga tropang JGL. Mula po naman kay Chris Lucas. Naghatid sa ating oras. Naku, ipumpiyang na naman. 11:11, alas 11:11, mga tropang JGL. Teka muna ha, yung information na binibigyan ng binibigyan ng komento ng ating kabayan kanina, yung pagbaban sa Facebook, open pa lang naman, wala pa namang decision ng Malacanang, wala pang decision ng Pangulo. Open pa lang daw po, kaya lang ang sabi po ni EJ Guaps, ayan. Paano ayaw makita ng Pangulo yung kapalpakan? Ayaw din daw pong maibalita kasi alam na this. Ayan na, patay tayong bata tayo riyan. Richard Gonzalez, dito na daw po talaga mangyayari ang hindi dapat mangyari. Tapos tawa-tawa si Richard. baka kapag, naku, wag naman, Renz. Sabi ni Renz Michael Vasadre. Kapag ganyan daw po yung nangyari, baka matuloy na yung people power. Hindi naman. Oh, layo naman, Renz. Ibinan yung Facebook tapos magpi-people power. Hindi naman siguro. Malayo naman yata yan. Para daw hindi kumalat yung picture nung ginagawang rocket ship, sabi ni JC Cristobal. Cheche Flor, dapat yung flood control muna ang unahin ninyo. Ito nga yung sinasabi ko eh. Okay? Ito nga yung sinasabi ko kanina. Sa dami po ng mga problemang kinakaharap ng bayan, tapos kakapiraso na lang yung nalalabing panahon kay Bongbong Marcos. Parang yung trending na mga information yung sinasakyan. Katulad nitong pagbaban sa Facebook, dahil nga daw sa seguridad ng ating mga bagets, ng ating mga kabataan, pero mabigat yung mga kinakaharap na problema ng bayan. Yung binabanggit lang na trilyong pisong halaga. Ha? Trilyon, ha? Tapos na po tayo dun sa usapin ng milyones eh. Tapos na daw tayo dun sa usapin ng bilyones. Trilyong pisong halaga na pondo ng DPWH. Ito po yung pinapahalungkat ni dating Secretary Babes Singson. Meron pa raw between 2022 to 2024 in the amount of 1.1 trillion pesos. Kaya hindi po natin maialis yung saloobin at isipan ng ilan sa ating mga kababayan, lalo tigit, malapit na pong magtapos yung termino ni Bongbong Marcos. Lame duck president yung tawag. Okay? Baka ala daw pong gawin kundi magpakuya-kuyakoy na lang sa Malacanang. Baka nagpapalaki ng kanyang bilyones. O hindi ba? Kung meron man ha, baka nagpapalaki ng kanyang bilyones. O kaya hinahayaan na lang yung kanyang mga lieutenants ang silang mamuno at silang magpatakbo. Huwag naman, Mr. President. Okay? Wala pa po kayong legacy eh. Sana talaga magkaroon muna ng legasiya itong si Bongbong Marcos before he steps down. Ha? Dapat daw po yung flood control muna ang unahin. Glenda Malyari, para hindi daw po siya muling mabash at mabuking. Ann Curry, wag naman po Mr. President. Mr. President, ito ha. Ang dami kayang nag-aabang dun sa rocket ship project ninyo. Ayun, nako. Aha, NDL, well, we will see para magkaalaman kung sino ang mababan. Tinatanong ni Al Benito Adem. Ano tayo, North Korea? Yan yung tanong eh. Okay, ito po yung tanong. Ha? Sandali, meron nagmamadaling balita si Jojo Sikat dahil dire-diretso yung pong impeachment coverage sa Senado. Alamin po muna natin yung update dyan sa mataas na kapulungan. Joe, magandang umagang muli sa iyo. Please come in.
5: Malinaw na sinabi ni Impeachment Court Presiding Officer Francis G. Escudero na hindi papayagan na magamit ang korte sa trial by publicity sa paggamit ng inappropriate language o hindi magandang pananalita sa impeachment trial at ang pagpapahayag ng merito ng kaso sa panayam sa media at pagpo-post sa social media. Ito yung isa sa mga nabanggit ni Presiding Officer Escudero sa kanyang sub judice ruling sa mga paglabag sa Rules 18 ng Impeachment Court matapos ang paglabag ng ilang abogado ukol dito. Magugunita na sa direct examination na gamit ng mga prosecution lawyer mga katagang scam modus mastermind na pinuna ng presiding officer. Ayon kay Escudero, magkakaroon ng parusa ang lalabag sa Rule 18 sa first offense ay public reprimand and admonition to open court place on record as final warning. Sa second offense, is statutory fine ng 30,000 pesos per violation. Ang bawat susunod na paglabag sa Rule 18 ay paparusahan at ituturing na bilang ikatlong paglabag, ikaapat na paglabag at iba pa.
6: The basis of the chair's independent findings of seeming violations of Rule 18. These incidents come after the chair's earlier advice to both panels to designate the respective spokespersons so that the necessary and appropriate communications may be made within the limits prescribed by the rules. Since that advice has not been fully observed, the chair now finds it necessary to restate and strictly enforce those restrictions. Article 18 of the Rules on Impeachment provides, the presiding officer, the members of the Senate, shall refrain from making any comments and disclosures in public pertaining to the merits of a pending impeachment trial. The same shall likewise apply to the prosecutors, the person impeached, and their respective counsel and witnesses.
5: Ako, si Jojo Sica, tagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Alright, salamat po ng maigi at marami. Balitang bitbit mula kay Jojo Sica, mula po dyan sa Senado. 18 minutos makalipas ang 11 in the morning. So paano yan? Wala ng press con? Ay nako, patay tayong bata tayo riyan. Wala nang press conference? Ala na? Ay, talaga naman, oo. Mabuti, nagbigay ng kanyang desisyon ang presiding officer na si Chief Escudero tungkol diyan. Teka muna ha, yung kabayan natin, kasi alam po ninyo, kapag public service, kapag may humihingi ng tulong sa palatuntunan, hindi ko po talaga binabanggit yung pangalan, okay? Hindi ko binabanggit, naging practice na namin ni Ma'am Angel na kapag meron pong mga nagte-text, merong tumatawag, may nagpapadala ng email at iba't ibang communication pa. Okay, hindi po namin pinapangalanan para nang sa ganon, yung pong seguridad din ng tao na humihingi ng tulong at pagkakakilanlan, hindi po siya pinagpipiestahan. Ha? Kasi merong kaming natulungan na kabayan natin na Ma'am Angel, sabi niya, Boss Johnny, kung maaari sana, kinakailangan kasing dalin sa pagamutan . Kung maaari po sana, wag na kayong magpadala ng sasakyan din . Ha? Wag na po kayong magpadala ng sasakyan dito sa aking bahay para dalhin dun sa ospital. Kasi ang ginagawa po ng ating programa, kapag sa need for a

yung problema nating social. Okay? Social issue. Wala tayong pera, wala tayong pambili ng bigas, walang pambili ng gamot, walang pampa-check up, walang maayos na edukasyon, walang maayos na trabaho, etc., etc. Lahat po tayo dumaraan dyan. Kaya social issues, these are not laughing matters. Okay? Kapag ka sinabi ng ating kabayan, pwede po ba wag na kayong magpadala ng sasakyan? Talagang inuunawa po namin yung request ng ating kabayan dahil ayaw naman po natin silang malagay dun sa sitwasyon na yung paghingi lang ng tulong, pagkatok lang para makahingi ng tulong sa mga taong hindi mo kilala, mabigat na sa pakiramdam, the more nabibigat yung pakiramdam mo kapag meron kang mga kapitbahay na marites na walang ginawa kundi pagpiestahan yung buhay ng may buhay. Pagpiestahan yung buhay ng may buhay. Ako, kuminsan, dinadaan ko na lang sa pagiti, pagtawa. Hinahanap ko yung mga reels na makapagdudulot ng konting katatawanan. Merong isang reel ako napanood, ang sabi nung influencer, hindi ba binigyan tayo ng Diyos ng kanya-kanyang buhay? Ha? Kanya-kanyang buhay tayo eh. Binigyan tayo ng Diyos ng kanya-kanyang buhay. O sabi ng kanyang kumpare, oo nga. Bakit mo pinakikialaman ang buhay ko? Ha? Dinadaan natin sa tawa pero may mga pagkakataon na talagang degrading, nakakababa ng pagkatao. Yung pinag-uusapan ka dahil ikaw ay walang-wala. Okay? Alright, sige, ganitong gagawin natin. Ang sabi po nung ating kabayan, sir, palakasan po kasi dito sa Valenzuela. Sa Valenzuela pala umuwi yung ating kabayan. Yung kapitbahay ko, bago lang nag-60 years old, nakapag-avail na kagad ng pensyon. Hindi daw po niya maintindihan yung patakaran ni Mayor Gatchalian. Okay. hindi daw maintindihan ng ating kabayan. Sir Johnny, binabardugol yung aking lalamunan, pagpasensya na po ninyo. Sir Johnny, nagsawa na ako kaka-follow up dito sa Osca, Valenzuela City. Simula pa ng 60 years old ako. Ngayon, siya po ay 68 years old. Wala pa rin daw pong nangyayari dun sa kanyang mga request. Baka mamatay na po akong kahihintay, kaya lumapit na po ako sa inyo. Sige, ganitong gawin natin, idol. I-text po ninyo sa akin kung ano po eksakto yung kailangan po ninyo. Okay? Kung ano po talaga yung kailangan ninyo. Kung ano yung gusto nyong ilapit sa Osca para naiintindihan ko. Mabuti at nabanggit niya, Osca Valenzuela daw, Ma'am Angel. Ha? Maghanap na tayo ng taong pwede nating tawagan. The moment I receive the information coming from our kabayan, kagyat ko pong ipadadala kay Ma'am Angel. Be specific. Maging specifico, maging talagang on point. Kapag meron po kayong nire-request sa Johnny Gomez Live, banggitin po ninyo kagad ano ba yung kailangan para kapag kinausap po namin ang Osca Valenzuela, at ang tanggapan ni Mayor Gatchalian, madali po yung explanation. Dun sa iba, no? I don't know, 68 years old yung ating kabayan. Hindi ko po alam kung meron kayong Facebook. Hindi ko rin alam kung kayo po ay gumagamit ng mga applications, online application. Dahil kung kayo po ay gumagamit ng Facebook, hanapin po ninyo ako sa Facebook, Johnny Gomez, tapos ipadala po ninyo sa pamamagitan ng messenger yung pong mga dokumento na iprinisinta na po ninyo sa Osca Valenzuela. Ito po yung aming magiging basis ng pag-follow up. Or, kung kayo po ay gumagamit ng Viber, I'm using 0917-751-3804 as my Viber number. Pwede rin po ninyong ipadala yung inyong mga picture lang ng inyong mga dokumento na ipinipresenta dyan sa Osca Valenzuela.
Ngayon, kung

0: Kayo po naman ay nag-i-email, no? Gumagamit kayo ng Gmail, for example, pwede po rin yung ipadala sa akin. Johnny Gomez Live. Dire-diretso po ito, ha? All small letters, johnnygomezlive@gmail.com. Yan po yung official na email address ng inyong lingkod. johnnygomezlive@gmail.com. Yan po yung ating official email address. Sige, teka muna. Yung mga kabayan natin. Tama na yung impeachment. Uy, tama na daw po yung impeachment. Kanino ba galing ito? Teka muna. Mukhang kay Boss Franco Teves ng Rizal. Tama na raw po yung impeachment. Gastusin na lang yung pera sa mga binaha. Yun daw pong mga kaperahan, malaking bagay yan dahil sayang daw po yung pera. Okay. Galing kay Boss Bayani Ricarte ng San Pedro City. Diyan po ito sa Laguna. You can say that again. Yun daw pong mga broadcaster ng DZRJ, hindi po bayaran. Anyone and can never, will never broadcast an issue with bias. Salamat idol, ha? Si Boss Bayani Ricarte. Ito pa, good day. Galing kay Kalipi ito. Sir Johnny at mga ka-JGL. Ha? Stupid. In the name of blind loyalty. Blind maleta loyalty. Sabi ni Kalipi. Ha? Patungkol kay Idol Rafi Tulfo. O sige. Tingnan muna natin yung komento ng ating tropang JGL. Baka meron pa kayong ibang mga information na ipinadala dito po sa inyong malayang palatuntunan. Teka muna. Okay. Ma'am Kimura Dolores, ito present na mula po sa Japan. Magandang morning po sa inyo. Ha? Arigato gohasaimas o gohasaimas yata. Parati ko nagkakamali. Arigato. Ha? Arigato. Gozaimasu. O sana tumpak, ha? Sana tama yung aking binanggit. Boss Mer Hikomo at yung ating Filipino community dyan po sa ano, dyan sa Hong Kong. Mampang Alabsi, magandang morning po sa inyo. Boss Alberto Yadaw Jr., nasan ka Boss Idol? Si Roster Bullet, magandang umaga po sa inyo. Josim Angana Dingkong, magandang morning po sa inyo. At yung mga iba pang nakikinig at nanonood dito po sa inyong malayang palatuntunan. Sandali lang. BBM, magpakatotoo ka na. Uy, sabi ni Ma'am Shirley Uyang. Maraming vlogger sa FB na matatapang at walang takot mag-bash sa iyo. Huwag nang magdahilan. Marami raw pong fake news. Ayun. Sabi ni Ma'am Shirley Uyang. Sabi ni Ma'am Chato, huwag mong subukan BBM na iban ang FB sa Pinas. Baka matulad ka raw po sa Indonesia na hindi umabot ng 2028 ayon kay Senator Alan Cayetano. Okay. Mandaluyong, nasa show. Napaka-traffic, idol. Ha? Alberto Yadaw Jr. Sir, napaka-traffic dyan. Show Boulevard, Mandaluyong. Okay, good morning sir. Hindi na kami nanonood ng impeachment. Ultimo, ibig sabihin siguro, ano ba ito? Sara lang lahat. Dapat tutukan daw po yung flood control. Sabi ni Boss Roster Bullet. Ayan. Negative 27. Ang trust ratings ni Bongbong. Gusto niya pang ipagbawal yung FB, sabi ni Boss Rick Orasyon. Ang tanong, susunod kaya si Meta sa gusto niya? Business po yan. Pero pwede po, pwedeng i-ban. Kapag meron pong order from the head of state, katulad nga ng North Korea, di ba? Sa China, ganun din. Hindi po Facebook yung ginagamit sa China. Meron silang ibang application, although nakalulusot din eh. When I was in China, limited access nga lang. Okay? Limited access. Kapag gumamit ka ng network ng China, at kunwari gumamit ka ng VPN, using VPN, at gumamit ka ng free Wi-Fi, ayan, nasa hotel ka, gumamit ka nung free Wi-Fi, hindi po ninyo ma-access yung inyong Facebook. Hindi ma-access sa China. Okay? Sa North Korea, the entire state ng North Korea, hindi talaga accessible. Pero sa China, kunwari naka-data roaming ka at ginagamit mo yung iyong linya to access Facebook, pwede. Okay? Pwede. Kapag ka gumamit ka ng international VPN, pwede. Ayan. Pero kapag ka local at gumamit ka ng free Wi-Fi, ayan, hindi po talaga gagana. Okay? So, ibig sabihin, the government can put a stop kung talagang gustong ipasuspindi at i-ban ng gobyerno ito pong paggamit sa Meta. Okay. Okay. Ha? Metang bilog, huwag tutulog-tulog, sabihin ka agad kay Auntie Claire ang sagot. Ba? Baby? Bobo? Oy, ano yun ha? Ano ba ito? Yung A-E-I-O yan ha? Oh, eh, tuturuan ba? Baby? Bobo? Anak ng baka, magbabalik ang palatuntunan makalipas po ang ilang paalala.
1: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
2: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon. Tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Last hura na, bilis talaga pagka Johnny Gomez Live. Last hura ng ating palatuntunan, meron tayong 25 minuto na lang. Ay, talaga naman oo, tanghalian na, 11:35 in the morning. Basahin ko muna yung statement ni VP Inday, tapos yung ipinadalang information sa akin ng Coalition 169, si Bernard Yu. Ha? Basahin ko lang po muna itong mga information na ito. Tapos balikan natin yung ating tinatalakay kanina. Meron pong inilabas na statement si Vice President Sara Duterte. Patungkol po ito dun sa takbo ng impeachment proceedings, no? Dahil kung hindi ako nagkakamali, it was Gervil Wistro na nagsabi na meron daw po silang tinitingnan sa prosecution eh. At hindi katanggap-tanggap yung duplication. Hindi daw po katanggap-tanggap. So ibig sabihin, because meron pong clamor. In fact, dito sa atin sa Johnny Gomez Live, pinag-usapan natin yung kahilingan na humarap itong si Colonel La Chica dito po sa impeachment trial to shed information and shed light. Di ba? Kasi nagtapos kay Gina Acosta eh. Yung issue ng disbursement, nagtapos kay Gina Acosta. So, yung binabanggit ko simula pa nung Lunes na si La Chica holds the key. Siya yung may hawak ng susi para talaga maintindihan natin kung ito bang perang in question. Ibinulsa ba ito ni Inday? Ginamit ba sa maling pamamaraan? Ito ba'y ginamit na may direktang paglabag dun sa joint circular? Acosta, Inday. In between is La Chica. Kaya si La Chica will be very, very material sa akin tingin. Pero hindi po ganyan yung pananaw ni Luistro eh. Sabi niya kasi baka maging repetition lang. Baka paulit-ulit lang yung sasabihin nitong si La Chica. Kaya nga lang, ang tanong ng ating mga kababayan, bakit kinu-crucify si Inday dun sa inilabas na testimonya ni Acosta at nung kanyang assistant COS? Though wala namang information na binabanggit itong dalawang testimonya na ito na gagamitin to implicate the vice president into anomalous transactions. Wala pa naman eh. Wala pa naman kayong pwedeng iturong kaso laban kay Inday. Procedural. Okay? Hanggang ngayon, procedural. Yung pong ruling at itong guidelines coming from COA and joint circular. Pero wala pa pong makapagpapatunay na meron na pong kaso laban kay Inday. Let me just read, no? Basahin ko lang po muna para sa inyo. Itong liham ni Vice President Inday. Sabi niya rito, prove the impeachable offense. Prove it with evidence. Not insults, speculation, or political theatrics. Prosecutors and members of Congress who want to legitimize the two impeachment complaints filed without a shred of evidence should be confident in the strength of the case. They should not be fishing for evidence during the trial or desperately try to turn something they wish to be true into a wild story of alleged wrongdoing. A strong case does not need the adornment of theatrics. A senator calling a witness stupid, a lawyer calling Inday, sabi niya rito, calling me the mastermind of a scam, or another witness referring to me as a brat, does not prove a case, nor does it produce evidence. Insults reveal the need to feign confidence in the face of a weak presentation. Mga kababayan, lubog na ang bansa sa baha at kahirapan, pero tila walang mananagot. Dahil ang impeachment ang paghahati-hatian ang 2027 budget at ang paghahanda kung papaano baliin ang Constitution para manatili sa pwesto ang prioridad ng administrasyon at lahat ng kaalyado dito. Shukran, Sara Z. Duterte, Vice President of the Philippines, 28 August 2026. Ayan. A strong case does not need the adornment of theatrics. A senator calling a witness stupid. A lawyer calling Inday mastermind of a scam. Or another witness referring to Inday as a brat. Eh, isa sa mga naging pag-uusap kahapon, yung pong issue about being Inday being the mastermind, paggamit ng salitang scam, na ang sinasabi po ng depensa dapat stricken out of records. Ang sabi po nung prosecution, dapat manatili yun sa record book ng Senado. E teatriko lahat yan eh. Ha? Yung name calling, these are all part of their gimmicks. Kasi wala pa naman pong napapatunayan. If the intention of the prosecution is to provide credible judgment, to provide reliable information, and to provide a two-way traffic discussion, para hindi po nagugulo yung ating mga kababayang Pilipino, eh dapat hindi po sila gumagamit ng mga salita na parang convicted na si Inday. Pare-pareho tayo. Gusto natin mangyari, tapusin itong impeachment trial. For us to know, for us Filipinos to know, kung itong si Inday at the end of the impeachment proceedings, may kaso o wala. Tama na yung pananakot na kapag na-acquit si Inday, eh baka nakakatakot, baka magkaroon ng EDSA revolution. Anong klase yan? Coming from the prosecution team. Anong klaseng statement yan? Mind conditioning, preconditioning of the mind. Okay? Ibig sabihin, ala kayo, number one, wala kayong tiwala doon sa inyong mga ebidensya. Pangalawa, wala kayong tiwala doon sa partiality ng impeachment court. For ligutan to say na kapag ka nagkaroon ng acquittal, eh baka makakita tayo ng EDSA na naman, that is one theory na dapat hindi pinag-uusapan. That is one theory na hindi dapat lumalabas sa bibig ng prosecution dahil alam nyo na meron kayong mabigat na kaso. Hindi ba yan yung sabi ni Luistro? Tapos na ang boxing. Hindi pala yan yung sabi ni Luistro. Ha? Kompleto na ang mga ebidensya. Ala kong panyo, hindi ko tuloy mapunas. Ha? Sabagay, wala namang namumuti. Ala kong panyo, kompleto na ang ebidensya. Oh, kompleto na yung ebidensya. Meron kayong kasong isinampa. Let the court do its thing. Hindi ba? Yung ganyang klase ng mga pronouncements, mind conditioning, etc., etc., these are all part of your mind conditioning initiative. Dahil baka nga naman kulang. Baka nga naman hindi sapat. Baka nga naman takot sa magiging kahihinatnan ng desisyon mula dun sa dito sa mga senator judges na ito. Meron pa mga nagsasabi, dali na sa Korte Suprema para the Supreme Court can decide with finality. Yung tungkol dun sa bilang ng boboto, 16 nga ba talaga o 13? Eh bakit nag-uusbungan itong ganitong klase ng mga pakana ng mga kumakalaban kay Inday. Sige, nagbabalik po si Jojo Sikat ha, para sa kanyang balita mula po sa Senado. Go ahead, Joe. Please come in.
5: Nagpaliwanag si Attorney Armando Ligutan ng prosecution team tungkol ka sa naging post niya sa kanyang Facebook account noong August 12 kaugnay sa misleading question. Ang nasabing post ay inalmahan ni Attorney Sheila Sison ng defense team na naging dahilan para maglabas nga ng desisyon ang impeachment court tungkol sa subjudice rule. Sa paliwanag ni Ligutan, iginit lamang niya sa kanyang post na ang misleading question na hindi pinapayagan kahit sa cross-examination at wala naman aniya siyang pinangalanan. Reaction lamang aniya ito sa nag-viral na palitan ng sagot ni Attorney Lorna Capunan ng prosecution at Attorney Christine Ferrer ng Depensa tungkol sa misleading question na naging usapin hindi lang sa social media kundi pati sa legal community. Maliban dito, iginit niyang bukod sa pagiging abogado ay isa rin siyang guro. Kaya dahil sa kanyang teacher instinct ay itinama lamang niya ang nararapat. Binigyan din paniligutan na wala siyang tinalakay na merito ng kaso maski ang kalakasan o kahinaan ng mga ebidensya. Nababahala aniya siya dahil walang pag-amin sa pagkakamali ng defense team at sa halip ang gawin ay i-call out ang mga guro at abogado na itinatama lamang ang pagkakamali.
6: But why post it on Facebook? Your Honors, why not? Yes, I am a lawyer. But more than just a lawyer, first and foremost, I am a teacher. Isa po akong guro. Usa ko kang maestro. And I'm proud to be one. I have been a lawyer for almost 16 years, but I have been a teacher, an educator for almost 20. At alam ng ating mga magigiting na guro sa buong kapuluan na ang pagtuturo ay likas sa ating mga guro.
5: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Alright, salamat po ng maigi at marami balitang bit-bit mula sa Senado, mula kay Jojo Sikat. Good AM, sir. Yung dalawang tulfong magkapatid na yan, saksakan ng bastos. Ayan. Pero nagsabi po niyan si Ma'am Leti Frias, ha? Wala namang alam sa batas yung dalawa na yan. Tapos grabe pa raw po makapanglait ng kanilang mga kababayan. O yun, sige. Salamat po. Ah, ganda daw po ng lineup ngayon ng RJ. Start pa lang ng alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Hindi daw po nakaka-bore, ha? Nakakadagdag ng kaalaman para hindi maging sabay-sabay tayo. Stupid! Ay, sabi ni Ma'am Oyi, Gloria Ong, salamat po na maigi at marami. Teka muna. Ayon. Domo, eto ha. Read my lips, Ma'am Kimura, kung tama. Domo, arigato, gozaimasu. Ayon. Ha? Domo, arigato, gozaimasu. Ayan, sige. I-screenshot ko nga ito. Para kapag bumabati ako kay Ma'am Kimura, ha? Hindi tayo magkamali. Domo arigato gozaimasu. Ayan. Basahin daw ng buo yung kanyang message. Sabi ni Ma'am Leti. Meron pa bang iba? Ma'am Leti? Yun na yata yung nabasa ko. Huwag po kayong magtatampo, ha? Kapag paminsan-minsan ine-edit, fini-filter ko yung inyong mga messages. Kasi meron po tayong sinusunod na KBP regulations. Okay? Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kami po rito sa Radyo Bandido TV, talagang sumusunod po sa guidelines ng KBP. Yung iba nga namin kasama rito, si Angelo Almonte, ay lifetime member po ito ng National Press Club. Ibig sabihin, meron pong mga guidelines na sinusunod yung mga mamamahayag. Kaya please don't expect us to use foul language, yung mga below the belt, super below the belt na ratrat at bardagulan, okay, dahil kami po'y nasa saklaw nitong standards na ito. Ine-exaggerate ang mga words na ginamit against VP para idiin at lalong ma-brainwash ang mga loyalistang sabay-sabay tayo. Stupid! Sabi ni Ma'am Shirley, uy, ang! O yun, sige. Ha? Salamat po ng maigi at mga Japanese po. Japanese po, line at TikTok. Ah! Sa Japan, line at TikTok. Bihira daw pong gamitin ang Facebook. Ayan, sabi ni Ma'am Kimura Dolores. Okay, salamat po ng maigi at marami. Alright, puntahan ko lang bukas, no? Hindi naman lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan na ako po'y sumusuporta dun sa Coalition 169. Okay, ito po yung multi-sectoral group na nasa likod nung ginawang pagsasampa ng kaso laban sa mga dati at kasalukuyang opisyal ng Department of Transportation, Land Transportation Office at Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Dahil kami po sa koalisyon ay naniniwala na kinakailangan pong i-review ng ating gobyerno yung pong mga kontrata na ipinasok at pinasok ng ahensya ng pamalaan patungkol nga po dito sa mga services. Oo, habol natin kay Romel. Services ng DOTR, LTO, LTFRB. Last week, nagbaba po ng kautusan ang Office of the Ombudsman sa pamamagitan ni Ombudsman Boying Rimulya at binigyan po ng 6 months na suspension ang dalawang key officials ng ating DOTR. Yun dati pong hepe ng LTO at ngayon ay hepe ng LTFRB na si Attorney Vigor Mendoza II. At yung dati pong chairman ng LTFRB at ngayon ay hepe ng OTC, Office of Transport Cooperative, na si Attorney Guadiz III. Because of the presence of Stradcom, doon po sa mga panahon na wala siyang kontrata. At yung patuloy na paniningil ng 169 pesos para sa computer fees. Napakasimple po nung aming stand about this. Number one, how can a third party do business kung ito pong kanyang serbisyo ay hindi po equipped at hindi po siya official dahil wala pong kontrata na nagpapahintulot for its existence in the first place. Hindi ba? Wala nang ang kontrata, naniningil pa ng service fee. Automation yung sinasabi ng Pangulong Bongbong Marcos . Dapat daw po automated para ma-curb yung corruption. Ngayon, merong 169 pesos na sinisingil. Kaya dito po nabuo yung pangalang Coalition 169. Kami po ay natutuwa dahil yung 8-point prayer ng Coalition 169, dalawa po rito ay napagbigyan ng Office of the Ombudsman. Number one, ay magkaroon ng suspension para dito sa dalawang key DOTR officers. at magpatuloy yung preliminary investigation para magkaroon ng mas makatwiran na diskusyon about the case. So, dalawang punto po yung ating nakuha. Item 1, which brought two former LTO chiefs, LTFRB, itong si Guadis, to the preliminary investigation phase. At yung item 3, which resulted in 6 months preventive suspension. Kung ang pagbabasihan po natin ay between the periods 2016 up to the present, eh lumalabas po, napakalaking halaga yung nakolekta. And our position is for Stratcom through the government, no, na ibalik sa ating mga kababayang motorista, mga fleet owners, may-ari ng kumpanya, ito pong 169 pesos. E meron akong nakausap, sabi nga niya, napakaliit na bagay naman ang 169. E yung iba nating kababayan, mas ikabubuti na lang nila. Kunwari, fleet owner, magbayad na lang kami ng pampadulas. So, 169 pesos multiplied by the X number of vehicles. Magdadagdag ng pampadulas, mabilis yung transaksyon, hindi na nila kinakailangan magpunta sa LTO. Tama yun. Pero hindi ba isang uri ng corruption yan? That's one. Number two, tingnan nga natin, over a period of 10 years. Over a period of 10 years, kunwari, meron kang 50,000 members. Transport groups kayo, 50,000 members. 169 pesos annual ang sinisingil. Sa bawat isang miyembro, 169 pesos. Multiply it by 50,000 members, multiply it by 14 years, this will amount to 118 million pesos, 300,000. Pariya ba yan? Meron pang isa, yung 28.56 billion pesos. Bigyan nyo lang po ako ng ilang pagkakataon, ha? Dahil sinisikap pong alamin ng research team ng Coalition 169 kung magkano talaga yung dapat na ibalik sa ating mga kababayang Pilipino. Ako naniniwala, this 28.56 billion pesos, conservative amount po ito. Kapag ka natapos po, bigyan nyo ako hanggang Biyernes, natapos yung pagtalakay rito, baka makita natin kung gaano talaga kalaki yung hinihingi ng Coalition 169 na ibalik sa ating mga motorista. Panghabol na balita mula sa ating kabandidong si Romel Madrigal. Go ahead, Mel. Please come in.
7: 861 senior citizen sa lungsod ng Carmona, Cavite ang tumanggap ng birthday cash gift mula sa pamalalunsod bilang pagkilala at pagpapalaga sa kanilang mahalagang papel sa komunidad. Isinagawa ang pamamahagi sa pangunguna ng Office of the City Social Welfare and Development Officer para sa mga senior citizen na nagdiwang at magdiriwang ng kanilang karawan ngayong buwan ng Agosto. Ayon sa pamalalunsod ng Carmona na pinamumunuan ni Mayor Dr. Dalia Loyola, ang programa ay bahagi ng patuloy nitong pagsisikap na may padama ang pagmamahal at malasakit sa sektor ng mga nakatatanda, lalo na sa kanilang espesyal na araw. Bukod sa munting handog, layunin din ang programa na kilalanin ang naging ambag ng mga senior citizens sa pagunlad ng kanilang mga pamilya at ng buong komunidad. Nagpaabot naman ng pagbati ang pamalalunsod sa lahat ng mga birthday celebrants kasabay ng panalangin para sa patuloy na mabuting kalusugan, masayang pamumuhay at mahabang buhay ng mga nakatatandang mamamayan ng Carmona. Ako si Romel Madrigal, nagulat sa DCIJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami pahabol na balita mula kay Romel Madrigal. Thank you so much. Diyan sa mga tumunghay na kinig sa ating palatuntunan, ako po si Johnny Gomez, pansamantala. Bye-bye.
8: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
9: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
10: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
11: BBC News with Will Chalk. Tributes have been coming in following the death of Dolly Parton at the age of 80. US media is reporting the country music legend died after a brief battle with cancer. Elton John described her as a giant of an artist. Paul McCartney said she was unrivaled in the world of country music. The head of Instagram, Adam Mosseri, has testified in a high-profile court case against the parent company Meta in California. 29 US states accuse Meta of designing its products to be addictive to young users and then hiding the research. Mr. Mosseri denied encouraging employees to keep negative information away from the public. The former Liberian vice president, Jewel Howard Taylor, has been remanded in custody ahead of her trial on alleged links to drug trafficking and other offences. Two Croatians and a Ukrainian have also been charged in the same case. The head of the International Monetary Fund has said the global economy has weathered the energy shock caused by the US-Israel war on Iran better than feared. Kristalina Georgieva said the impact of the war had been asymmetric, predicated on how dependent countries were on oil from the Gulf. China and India have agreed to continue their dialogue towards a mutually acceptable settlement of their border dispute. This follows 2 days of talks in Beijing. Both sides describe the talks as comprehensive and candid. Police in Washington have arrested a man carrying a guillotine in the back of his pickup truck near the US Supreme Court. The suspect had driven from California. New analysis suggests smokers wanting to quit their habit have a better chance if they use nicotine vapes, rather than patches or gums. The review by an international group of experts also found that the use of e-cigarettes was more successful than support programs. It also supports the view smoking is much worse for your health than vaping. And that's the latest BBC News headlines.
12: You're listening to the news from the BBC.
9: Radio Bandido, 8:10 a.m.

umaga, mga tropang JGL. Eto na. Magandang morning! Ito po ang Johnny Gomez Live, mga kaibigan, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Bilis ng panahon, midweek na kagad tayo. Naku eh, parang kumakaway-kaway na si Joe Marichan. Next week, bare months na. Naku naman, nagsusubi na yung ating idol na si Ariel Castro. Nang panamuti, ika nga sa mga, yung sa Christmas tree. Mga Christmas decors, ika nga. Tapos yung red envelope, naku po eh, talaga naman bumabalandra na. Dito po sa pitaka ng ating idol. Ito po ang Johnny Gomez Live, mga kaibigan, ngayong umagang kay ganda ng Miyerkules. 26 Agosto 2026, layunin po natin ang mayang at ang kalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Si Ariel Castro ang ating technical director, si Angela Tienza ang ating production head. Ako nyo lingkod ang inyong regular na kabarangay, Johnny G. Ako mga kaibigan, si Johnny Gomez para sa tuloy-tuloy, walang puknat, walang humpay na mga balita at talakayan. Meron akong nakita sa Facebook na post. Pakwela lang ito, yung nakita ko. Dahil alam po ninyo, kahapon, talagang gigil na gigil yung ating tropang JGL doon sa salitang stupid. Ito, hinihiram lang natin kay Rafi Tulfo, ha, doon sa naging pagpapatuloy ng impeachment proceedings noong Monday. Stupid in the name of blind. Stupid in the name of blind. Ano bang tawag dyan? Blind loyalty. Ito po yung tinuran ni Rafi Tulfo. Stupid in the name of blind loyalty. Meron din bang kanta niyan? Stupid! Yung mga gano'n, yung sumisigaw-sigaw pa. Meron. Pinoy band ba yan? Ha? Pinoy band nga yata? Oo, ano kayang title niyan? Stupid! May mga gano'n eh. Oo, pero alam po ninyo, natutuwa ako dahil dun sa aking nabasa sa Facebook ba? Talagang ginawang meme yung stupid in the name of blind loyalty. Ang nakita ko din parang habang sinasabi yata nung nitong si Rafi Tulfo o sinabihan si Gina Costa, ha? Stupid love. Talaga salbakuta. Dahil tapos si Andrew E, yung finiture nila ron. Salbakuta, stupid. Ay, talaga naman, oo. Pero ako'y natutuwa dahil nga dun sa meme na ginawa nung isa nating kabayan, tila nag-iisip si Gina Acosta habang sinabihan siya nitong si Rafi Tulfo na stupid in the name of blind loyalty. Parang ang naisip daw po nitong si Gina Acosta, stupid in the name of paid. Naku'y bayad loyalty. Alas gis-gis, Pompiang, para tayong nag-order online, ha? Stupid in the name of paid loyalty, anak ng baka. Pagpapatuloy ngayong araw, mga kaibigan, ng impeachment proceedings laban kay Inday. Marami pong nahalungkat actually ang prosecutors at ang prosecution team dito po sa ginawang pagdinig kung saan itong assistant chief of staff ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio ang nakasalang po dito sa witness stand, pero pinagbigyan ng impeachment court na ideklara bilang isang hostile witness itong mama na ito para po magkaroon ng leading questions pagkakataon ng prosecution na mag-interject at magtanong ng mga leading questions para po rito sa witness sa ika-18 araw na pagdinig ng impeachment complaint.
Eh ngayon trending yung hawak na wooden cross ni Attorney Divina Gracia. Okay? Eh paano ba nag-trending? Eh itong media, yung mga hindi ko maintindihan kung anong relevance, no? Kung anong relevance. Eh sa akin tingin ha, eh tayo kasi rito sa Johnny Gomez Live, mga nag-iisip tayo eh. Tayong mga nag-iisip na mga Pinoy, nag-iisip na mga Pilipino dito po sa Johnny Gomez Live, hindi na natin tatanungin kung para saan yung hawak-hawak na wooden cross nitong si Attorney Divina Gracia. Hindi ba? Tatanungin pa ba natin yan? Okay? Eh, common sense naman. Eh, may mga pagkakataon talaga tayo kapag very stressful ika nga yung ating araw. Yung iba ang ginagamit, Chinese balls eh. Ha? Chinese balls, yung pinapaikot ba dito sa palad, ha? Left and right hand, Chinese balls, yung kanilang ginagamit. No wonder itong si Attorney Divina Gracia may hawak siyang wooden cross dahil nga naman ay sasabak dito sa pagdinig ng impeachment trial laban kay Inday. So baka ito yung kanyang practice, dito siya humuhugot ng guidance, ng lakas ng loob, ng pagkakataong makapag-isip ng mga tamang katanungan, although may mga nakasulat yan eh, may mga questions nang naka-prepare. Okay? Prepared questions, ibabato na lang dito sa witness. So, what is the relevance, no? Pagdating dito sa impeachment trial, nung pagkakahawak ng wooden cross, hindi ko maintindihan. Kaya nagiging trending kasi nga yung iba nating, iba kong kapatid sa hanap buhay, pinalalaki lang yung issue, okay? Nagtatanji-a-tanji-a-han. Ayan. Yung iba nating kapatid sa... Ibang kapatid ko pala. Hindi pala kayo damay dyan. Ibang kapatid ko sa hanap buhay, sila mismo ang gumagawa ng pagkikingkoy dun sa coverage. So ngayon, lutang na lutang itong si Attorney Divina Gracia. Ha? Lutang na lutang yung mga reels, mga feeds, ika nga, kitang-kita na siya po yung pinag-uusapan at nagsishift yung attention ng ating mga kababayang Pilipino, hindi po dun sa meat of the trial, kundi dun sa gawi nitong si Attorney Divina Gracia. Siguro, paraan ito ng pagpapahinga ng media para doon sa samot-saring coverage, mabibigat na mga coverage. Baka ito yung kanilang dahilan. Ito yung pampakalma. Ha? Kumbaga light moment naman tayo. Ay mag-focus naman tayo doon kay Attorney Divina Gracia at doon sa hawak-hawak niyang wooden cross. Pero nasa kalagitnaan tayo ng importanteng diskusyon. Nasa kalagitnaan tayo ng mabigat na mga suliranin, ika nga. Tapos biglang magfo-focus tayo dito sa wooden cross para lang maging trending. Nako, ewan ko kung saan naman humuhugot ng pakingkoy, ika nga. Yung ilang kapatid ko, ayan, inulit ko na, kapatid ko na. Dito po, hindi sa pananampalataya, kundi kapatid ko sa pamamahayag. 14 minutes na, makalipas ang 10 in the morning, doon sa mga nagnanais magbigay ng kanilang kuro-kuro, doon sa kanilang palagay, opinion at stand, ika nga. Dito po sa ating pag-uusapan today, umaga ng Miyerkules, ika 26 ng Agosto, 2026. 5 kembot na laang bare months na. Ang ating text line 0917-751-3804. 0917-751-3804. Doon po sa mga nakatunghay sa Radyo Bandido, DZRJ 810 kHz. Yan po yung numero na pwede po ninyong i-text para personal kong mabasa yung inyong mga tugon. 0917-751-3804. For the nth time, for the fourth time, ulitin ko, 0917-751-3804. Doon naman sa mga nakikinig, nanonood sa pamamagitan ng social media channels and pages ng Radyo Bandido TV.
pa, samantalahin po natin ang pagkakataon na meron pa tayong Sokmed, meron pa tayong FB, ha? Open daw po si Pangulong Bongbong Marcos na iban ang Facebook. Ano ba't tingin itong ating mga tropang JGL? Okay ba sa all right sa inyo? Yung pagnanais na ipaban ang Facebook, ika nga. At binabanggit po ng Malacanang, among others, marami kasing binanggit yung inyong pambansang talak na si Claire Castro. Isa po sa mga nabanggit, yung pong openness, pagiging bukas ng Pangulong Bongbong Marcos na ihinto at pigilan ito pong paggamit ng Facebook dito po sa ating bayan. Okay, samantalahin po ninyo, live chat na. Alright, live chat na tayo, YouTube, Facebook. Pagyaring makiniig dito sa palatuntunan, para nang sa ganun, tayo po ay ikangay magandang ating morning. Habang yung iba, pakuya-kuya-koy, patumbling-tumbling, pa-cartwheel-cartwheel siguro para makakuha ng pang-lunch mamaya. Tayo din sa palatuntunan, kembot lang. Ayan ha, kembot lang. Tuloy-tuloy, ika nga, itong ating talakayan mga kaibigan. Kaya nga, inuulit ko yung aking binanggit. Medyo natuwa ako ng slight. Oo, natuwa ako ng slight mga tropang JGL doon sa aking nabasa. Dito po sa aking nabasa na may kaugnayan doon sa paggamit ng salitang stupid. O yun, ha? Stupid daw eh. Ha? Stupid in the name of blind loyalty. Yan po yung tinuran nitong si Senator Judge Rafi Tulfo. Pero doon sa aking meme na nakita, stupid in the name of paid loyalty, anak ng baka. Ang aga ni Boss Randy. Randy Quijano ng Valenzuela, tahimik daw po si Lucas Bersamin. Yung Brian Bersamin, tahimik rin. At yung mga taga-executive, ito daw po yung mga taong Malacanang na tahimik. Ay, talagang tahimik, tahimik, tahimik to the point na stupid. In the name of paid loyalty raw. Okay, sandali lang. Silipin muna natin mga kaibigan itong ating mga pag-uusapan, ha? All right, ulitin ko lang 0917-751-3804. Ito po yung numero. Ito po yung numero, ika nga, na inyo pong gagamitin para sa pagte-text sa palatuntunan. Alright, ito muna, dito muna tayo dun sa posibleng pagban ng Meta apps at iba pang gaming platforms dito sa ating bansa. Dahil bukas daw po si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. doon sa rekomendasyong pag-aralan, yun daw pong posibilidad na iban ang Meta apps at iba pang gaming platforms sa bansa. Pero hindi open dun sa patuloy na pag-aaral na mag-conduct ng mas malalimang investigasyon pagdating sa korupsyon. Hindi ba? Reactive na naman yung gobyerno ng Pangulong Bongbong. Kasunod daw po ito ng panukala ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, itong CICC. Sa ilalim po ito ng DICT na ipagbawal ang Facebook dahil nga daw po sa insidente ng karahasan dito sa ating bayan. Ang sabi po ng pambansang talak, bukas po ang Pangulo sa pag-aaral kung dapat manatili itong sistema at ito pong mga aplikasyong tinuran. Magandang pag-isipan at pag-aralan kung dapat silang matatili na bahagi ng ating sistema. Kayo ba'y open sa ganyan? Ha? Open ba kayo? Sa dami po ng problema ng ating bayan,
eh, nasisilip yung pagbabawal sa paggamit ng Facebook among others, pati na rin yung mga gaming applications. Dito po nakasentro yung mahigit sa isang taong panunungkulan na lang ni Pangulong Bongbong Marcos ang

Mas gusto po ba ninyong unahin ng Pangulong Bongbong Marcos at ng Malacañang yung pag-aaral sa paggamit ng Facebook at ilang pang gaming apps kaysa titigan? Hindi lang tingnan eh, titigan. Ito pong kinakaharap, patuloy na kinakaharap na problema ng ating bayan. Meron pong dinalaw na pribadong pagamutan si Pangulong Bongbong Marcos. At ang kanyang sinasabi, yung ating mga kababayang Pilipino, kahit papano, meron pong makukuhang tulong mula po dun sa partnership ng ating gobyerno at ng mga pribadong pagamutan. Last week, ako po'y dumalaw sa ospital ng isa nating kabayan na dumaan sa proseso ng angioplasty. Okay? Dumaan po sa proseso ng angioplasty. Pinapasukan po ng tubo. Okay? Yung ugat dito sa wrist para po hanapin yung pong ugat sa puso na may bara. Hindi po yung hindi po binibiyak, hindi katulad ng bypass operation. Pinapasukan lang po ito ng tubo. Meron pong ginagamit na mga special na mga gamot, okay? Para po, I don't know, pantunaw yata ng bara, pangalis ng bara, etc., etc. Mabanggit ko ito dahil tinanong ako nung isa nating kabayan, idol, sabi niya, pwede ba akong maghingi ng GL sa'yo? Guarantee letter. Sabi ko, alam po ninyo, ma'am, wala na pong guarantee letter ngayon eh. Ma-if na yung ginagamit. Dahil dun sa huling sona ni Bongbong Marcos, yung kanyang ikalima at huling State of the Nation address, sinasabi kong panghuli kasi ito yung talagang pang-graduation na eh. Dahil yung kanyang sasabihin, kumbaga turnover na yung itinuturing na huling pagsasalita at pakipag-usap ni Bongbong Marcos sa taong bayan, ito turnover ceremony na eh. Kaya sabi ko nga, itong ikalimang sona, ito yung pang-graduation. Okay? Kaya parati ko sinasabi, tinuturan na huling sona ng Pangulo. Anyway, kanyang sinabi na wala na pong wala nang guarantee letter, ma-if na. Hindi ko ganong napag-aaralan yung procedure at mechanics ng ma-if. Pero sa aking pagkakaalala, ito po ay idinadaan yung request no for hospital assistance sa pamamagitan po ng online request. Ibig sabihin, yung pong mga kamag-anak mismo, yung pong may sakit, yung immediate family, o kaya kung sino po yung napagkatiwalaan na makipagkasundo dito sa inyong kongresista, dito sa iba pang mga government institutions, idinadaan po ito sa online request. Okay? So, hindi katulad ng hindi katulad nung araw na meron pang guarantee letter, ang ginagawa po ni Ma'am Angel Atienza, nagsumusulat po kami. Ang programa mismo ang sumusulat kay Congressman so-and-so, kay Senator so-and-so, sa DSWD, PCSO, PAGCOR, etc., etc., etc., para po mailapit yung financial request at hospital requirement for billing purposes nung ating mga kababayang Pilipino. Kaya nung ako po yung naka-receive ng mensahe, sabi ko, pagpasensya na po ninyo ma'am dahil hindi na po makakatulong ang programa dahil kinakailangan po kayo mismo o yung immediate family nung pasyente ang magpapadala ng online request. Minabuti ko pa rin puntahan yung ating kabayan. Okay? Minabuti kong puntahan yung ating kabayan sa isang pribadong pagamutan po ito. Last week ako nagtungo eh. Last week kong pinuntahan. Okay, ang sabi po sa kanila nung cardio, yung kanilang cardiologist, yung doktor sa puso,
Eh, hindi po sila dapat mangamba dahil meron pong program.

0: Ama ang PhilHealth na sinasagot hanggang 520,000 pesos. Okay? 520,000 pesos. So kahit papano, nakalma yung pamilya nung aking dinalaw. Okay, nakalma yung pamilya. Eh ang una ko pong tinanong, nung ako po'y dumalaw kasi parang ikalawang araw o ikalawang araw na nila doon sa paggamutan, yung pong kanilang outstanding balance, outstanding bill ay nasa 190,000 pesos. So kami talaga crossing fingers, wala akong hawak na wooden cross noon eh. Hindi ko nahiram mula kay Attorney Divina Gracia. Anyway, kami po'y talagang umaasa na merong ang ganyang pakete, ito pong PhilHealth amounting to 520,000. Ang magandang kwento ay ganere. Sabi ko po sa inyo, kapag merong magandang ginagawa ang administrasyon, eh hindi po natin pwedeng hindi banggitin on air. Hindi po natin pwedeng hindi pasalamatan. Hindi po natin pwedeng hindi papurihan. At hindi natin pwedeng hindi i-highlight yung pong mga magagandang ginagawa ng pamahalaan. Okay, ang binayaran po nung ating pasyente ay 5,000 pesos. 5,000 pesos dahil yung kanilang HMO ay meron pong copay. Ang ibig sabihin nito, meron pong kinakailangang ilabas na pera bilang bahagi ng bayad dun sa HMO, yung pong ating kabayan. Ganun po yung coverage ng kanilang HMO. Ibig sabihin pala, kung hindi po, kung walang copay arrangement, ala po silang babayaran. Ha? Kaya tayo po'y natutuwa at nagpapasalamat tayo. Well, pasalamat tayo sa gobyerno kung ito'y nagawa sa ilalim ng panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos o ito'y matagal ng programa ng PhilHealth, pero ngayon pa lang talaga nahahighlight. Regardless kung sino po yung sitting president, hanggat kay Bongbong Marcos natin nabalitaan itong magandang istorya na ito, kudos Mr. President and all the best, magandang impormasyon ito at magandang balita. Dahil yung isa nating kabayan, senior citizen, nag-text sa akin, hindi ko nababanggit yung pangalan, boss, hindi pala kita nasagot kagabi, pero yung tanong tungkol dun sa pensyon ng senior citizen, ito po, pwede niyong i-request sa inyong local government unit. Okay? Ngayon, kung meron po kayong specific na request, tsaka po ninyo ipadala sa akin at susubukan nating hanapan po ng katugunan. Ito pong inyong itinatanong tungkol sa pensyon. Pero kung ito po ay parang, kumbaga, parang financial assistance ito, naka-anchor dun sa pensyon, na regularly tinatanggap ng ating mga senior citizen, eh subukan po ninyong magpunta, magtungo sa inyong OSCA. Ha? OSCA, Office of Senior Citizens Affairs Office. Okay? Doble yung office. Ha? Ayaw ni Luis Trunyan, yung redundancy. Yung OSCA ninyo. Diyan po sa inyong lugar, puntahan po ninyo para kayo'y makapagtanong. Meron tayong dagdag na information. O sandali lang, pagbabalik ng palatuntunan, standby, Jojo Sikat, Romel Madrigal, Jong Manlapas, magbabalik ang palatuntunan, makalipas po ang ilang paalala.
1: Radyo Bandido News Flash Report.
2: Iniulat ng Office of the Civil Defense na umabot na sa 31 katao ang bilang ng mga nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay, Bagyong Neneng at ng Habagat na nagdulot ng mga pag-ulan at malawakang pagbaha sa bansa. Ayon sa OCD, pinakamaraming nasawi sa Benguet na may 15 katao, habang 10 naman sa Baguio City at 2 sa La Trinidad at 3 sa Atok. Habang may 4 naman ang naiulat na nasawi sa Rizal, 2 sa Occidental Mindoro, habang tig-isa naman sa Batangas, La Union, Oriental Mindoro, Negros Occidental, Caloocan at Quezon City. Bukod dito ay naitala rin umano ang 19 na individual na nasugatan at 3 pa ang naiulat na nawawala hanggang sa kasalukuyan. Sa kabuuan ay abot sa 2.2 milyong pamilya o 7.7 milyong katao ang naapektuhan ng sama ng panahon. At 23,910 katao naman mula sa 8,446 na pamilya ang kasalukuyang nasa 346 na evacuation center. Sinabi pa ng OCD na umabot sa 5.5 bilyong piso ang pinsala sa infrastruktura habang 1.9 bilyong piso naman sa agrikultura at mayroong 2,700 na bahay naman ang nasira. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
1: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
0: Alright, nagbabalik po tayo sa inyong malayang palatuntunan. Ulit ko, standby lang Mel, standby si Jong. Unahin muna natin ang balitang bit-bit mula sa... CMEC. Malaman natin kung ano yung CMEC, ha? Mula po kay Jojo Sikat. Jo, magandang morning sa iyo. Please come in.
3: 13 inbound parcel na hindi na-claim sa Central Mail Exchange Center ang humantong sa malaking pagkakadiskubre ng droga ng mga miyembro ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group nang galing ang mga parcel sa Netherlands, United States, Germany, India, Thailand at Poland. Ang mga ito ay nakapangalan sa mga tatanggap sa Pasay City, Parañaque City, Bacoor City, Tansa, Manila, Quezon City, Rizal at Mandaluyong City. Mga kahinahinalang imahe na nakita sa X-ray screening ng mga tao ng Bureau of Custom ang nagudyok para sa karagdagang inspeksyon. Kasunod dito, tumugon itong PDEA Narcotic Detection na dog na may posibilidad na may illegal na droga, kaya sumailalim sa manual examination ang mga parcela. Na-recover mula sa 13 parcel ang tinatayang 9,695 grams ng pinaghinalaang illegal na droga at 3,756 na pinaghinalaang MDA tablets. Kabilang dito ang pinaghinalaang MDA, marijuana, kush, shabu at ketamine. Batay sa standard price, umabot sa 36,159,900 pesos ang kabuang halaga ng mga nakumpiskang substansya. Agad na kinuha ng mga tauhan ng PDEA ang mga nakumpiskang droga at dinala sa PDEA National Office sa Quezon City para sa kaukulang legal at investigasyon. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Alright, salamat po ng maigi at marami balitang bit-bit ni Jojo Sikat. Nasa Cavite naman ang ating kabandidong si Romel Madrigal. Magandang morning, Mel, please come in.
4: Ilang oras lamang matapos ang naganap na pagnanakaw sa isang remittance center sa Barangay Tejeros Convention, Rosario, Cavite. Agad na naaresto ng mga tao ng Rosario Municipal Police Station ang suspect na umano'y sangkot sa krimen. Batay sa investigasyon, armado umano ng kitchen knife ang suspect nang pasukin ito ang establishmento. Pinagbantaan umano ang security guard at sablitang kinuha ang kanyang 9mm service firearms at saka kinuha rin ang mga alahas bago tumakas sa kanyang motorsiklo. Agad naman nagsagawa ng follow-up operation ng Rosario Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel R.D. Bagaman, Chief of Police. Ilang oras matapos ang insidente, matagumpay na na-arresto ang suspect at na-recover ang baril, kitchen knife at iba pang ebidensya. Dahil sa kanilang mabilis at matagumpay na operasyon, ginawaran ng medalya ng kagalingan ng mga tauhan ng Rosario Municipal Police Station sa ilalim ng PRO 4A Agarang Parangal Program. Ayon sa Cavite Police Provincial Director Police Colonel Ariel Red, patunay ito na maagap na pagtugon at dedikasyon ng mga kapulisan sa paglaban sa kriminalidad. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Marami pong salamat, balitang bit-bit mula kay Romel Madrigal. Dumako naman tayo sa kinaroroonan ng ating kabandidong si Jong Manlapas. Morning, morning, morning. Good morning, Jong. Please come in.
5: Iginit ni House Led Prosecutor Representative Jerbil Jinky Beatrix Duistro ng Batangas na iginagalang ng prosecution panel ang paalala ng impeachment court na maging maingat sa pagpili ng mga salita. Ngunit kailangan pa rin maging tumpak ang kanilang mga pahayag dahil kinakatawan nila ang sambayan ng Pilipino. Ito ang sinabi ni Luistro matapos questionin ng depensang paggamit ni Attorney May D. Binagracia ng mga salitang gaya ng scam, mastermind at nagsisinungaling sa direct examination kay OBP Assistant Secretary Limuel Ortonio. sinang-ayunan ni Presiding Officer Senator Francis G. Escudero ang paalala na maging maingat sa paggamit ng matinding salita, habang nagbabala rin si Senator Judge Alan Peter Quintano na maaaring kumalat sa social media ang mga salitang binitawan sa korte. Ayon kay Luistro, mahalaga ang paggamit ng tumpak sa pagpili ng salita upang eksaktong tumugma ito sa testimonya at ebidensyang inihaharap sa paglilitis. Anya tungkulin ng prosecution na maging malinaw, eksakto at madaling maunawaan hindi lamang ng mga senator judge kundi ng buong sambayan ng Pilipino. Binigyan din ni Luistro ng paglilitis ay may kinalaman sa pampublikong pananagutan, lalo na sa kung paano hiniling, ginamit at niliquidate ang confidential funds. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Ay, salamat po ng maigi at marami balitang bitbit mula sa Kongreso. Mula sa ating kabandidong si Jong Manlapas, naghatid sa ating oras 39:39 na minuto na. Makalipas po ang 10 in the morning! Naglaba ba kayo eh? Maganda po yung sikat ng araw eh. Oo, eh, kung ako may pagkakataon, naku eh, baka pagkatapos ng programa, labadami, tadandan, labango, alaba talaga tayo. Eh, samantalahin po natin dahil maganda yung sikat ng haring araw. Boss Idol Joseph Franz Guzman, magandang morning po sa inyo. Boss Rick Orasyon mula sa Las Piñas City. Boss Armando Busa at yung ating Filipino community dyan po sa Dubai, sa UAE. Magandang morning po sa inyo dyan, ha? Good morning, mga friendly friends. Ma'am Mercy Fernandez Narciso, Ma'am Menchi Me. At yung ating bahay pari dyan po sa Malolos sa Bulacan. Ma'am Helen Diamzon Balesteros, Boss Jaime Samoya Bernante, Boss Angelo Redahan ng Malolos City. Ay, si Ma'am Chato Charito Cabrera Diana. Ma'am Chato, magkakwentuhan kami ni Ronnie Ramos kagabi. Oo, ipinaabot ko Ma'am Chato yung binabanggit mo, ha? Magkakwentuhan kami ni Boss Idol Ronnie Ramos. Di nga lang kami nagpangita pero magka-chat, magka-text kami. Hayaan po ninyo Ma'am Chato, kapag ka kami nagkaroon ng oras na magkapangita, magpapapicture ako sa ating idol. Alright, salamat po ng maigi at marami. Tingnan muna natin yung komento ng ating mga tropang JGL. Tapos pamaya-maya, diretso na tayo, dire-diretso na dito sa inyong malayang talakayan. Oh, good morning idol. Sabi ni Ma'am Menchi Me ni Boss Rico Rasyon, yun daw pong plano ng administrasyon ay pagbawal ang Facebook. Malabo yan. Ay, Mr. President. Ay, Auntie Claire. Malabo raw, sabi ni Boss Rico Rasyon. Kasi halos lahat ng mamamayan gumagamit ng FB. Gumagamit daw po ng Facebook. Eh, alam po ninyo, kapag ka ginagamit naman ng tama yung Facebook, eh, meron po itong naidudulot na maganda. Katulad nung meron kang kamag-anak sa ibayong dagat. Eh, matagal na po ninyong hindi nakakausap. Tapos, eh, meron po kayong mga siguro gagawing reunion o kaya may kaanak na sumakabilang buhay, namatay, etc., etc. Eh, madali po yung communication. Okay? Madali yung communication. Tapos sa mga paaralan ngayon, ginagamit bilang mode of communication ang Messenger na isa po sa mga features ng Facebook. So ito naman, ito yung mga magagandang mga napupulot natin sa paggamit ng mga social applications. Okay? Siguro tinitingnan, sinisilip nga ng Pangulong Bongbong kung talagang bibigyan niya ng pagkakataon na pagbigyan yung kahilingan at rekomendasyon na iban yung pong paggamit ng Facebook at mga gaming sites. Okay? Eh, pinanggagalingan yung security at safety, ika nga, ng ating mga kababayan Pilipino. Pero sige, bigyan po ninyo ng pagkakataong maintindihan ng Pangulo at ng Malacanang yung pong pros and cons dito sa kanilang ginagawang pag-aaral. Kaya nga kapag ka kayo, meron kayong nabanggit, meron kayong naisip na inyong rekomendasyon patungkol po rito sa ating unang tinalakay, at unang binigyang pansin na topic ngayong araw na ito. Open po yung inyong rekomendasyon, open po yung inyong mga sasabihin, ha. Pero sinasabi ni Boss Rick Orasyon, malabo yan kasi halos lahat daw po ng mamamayan ay gumagamit ng Facebook. Sabi ni Boss Jaime Samboya Bernante, Sir Johnny at mga ka-JGL, magandang umaga, sino pong naka-score sa impeachment trial kahapon? Ah, tinatanong ni Boss Jaime. Alam po ninyo, mahirap bigyan ng grado, although yung iba, meron pong mga parang independent groups, no? Sabi nila, independent sila. Pero depende pa rin po dun sa ginagawang paghimay at pag-analyze sa natatapos na impeachment proceeding kada araw. Okay? Yung iba nagbibigay ng grado, pero napakahirap bigyan ng grado nitong impeachment proceedings. Lalo pa, ito nga po yung masakit na katotohanan, eh. Kita po ninyo, kahapon, pagkatapos ng impeachment, may press con ang prosecution, si Congressman Chua. O kanina, bago nagsimula, may press con na naman. Okay? Dun sa report ni Jong Manlapas, si Jervy Luistro naman yung humarap. So how can we feel that ito pong impeachment proceedings na ito ay there is objectivity? Kung yung bawat grupo ay meron pong ginagawang effort to somehow sway public opinion before and after the proceedings, paano natin gagraduhan kung clouded by biases and personal observations ng mga taong nasa likod mismo o mga taong kabahagi mismo nitong impeachment trial na ito? Kung susuriin po natin, if we will just, you know, focus our attention doon sa usapin na napatunayan ba na si Inday ay kumupit ng pera every time na magtatapos yung schedule ng impeachment proceedings. Dahil alam po ninyo, hanggat hindi napapatunayan na may kickback na kinuha itong si Inday mula dun sa 125 million pesos. Apat na beses yan, eh. Kaya nga umabot ng 500 million. Tapos yung 112.5 million pesos na DepEd Intelligence Funds, no? A total of 612.5 million. Hanggat hindi po na papatunayan at hindi natatapos itong ganitong pagdinig laban kay Inday, the Vice President is still, masasabi po natin na not guilty hanggang kahapon. Okay? Dahil hindi natin alam kung ano yung pwede mangyari sa mga susunod na pagkakataon, eh. Pero hanggang kahapon, everything is still procedural. So yung tinanong ng prosecution, tapos pilit na inayos ditong si Chief Escudero yung tanong, alam ba ni Inday? May go signal ba ni Inday? Kasi kahit ang sagot ng testigo nung kanyang assistant chief of staff, at sinabi niyang alam ni Inday, may go signal ni Inday, again, hindi pa rin po ito enough information to crucify the Vice President. Dahil kung tapos na yung testimonya ng mga key witnesses. Hostile man ito o prosecution witness, witnesses. Kung tapos na po yung ano, yung ika ngay presentasyon ng mga ebidensya at nakapagbigay na ng petsa ang impeachment court, kung kailan po nila ibibigay yung kanilang hatol, eh yun, dapat, dun tayo dapat kabahan. Dahil dalawa lang naman yung patutunguhan eh, conviction or acquittal. Pero ito malayo pa tayo sa boxing eh. Okay? Kaya pagpasensya na po ninyo, ako, well, this is my personal observation and belief, no? Hindi po ako naniniwala dun sa kung sino ang nanalo day by day. Ha? Parang yung ginawang boxing, parang natin ginagawang boxing, may tail of tape. Tail of tape, di ba, ng dalawang boksingero. Tapos merong round by round na analysis. Eh, hindi naman po parating totoo yung round by round analysis eh. Kahit gumagamit pa sila ng, ano, eh, ng metrics para malaman kung gaano karaming suntok yung pinakawala ng isang boksingero, gaano karaming suntok yung dumapo sa katawan at mukha ng kalabang boksingero, at ilan dun sa pinakawalang suntok na tumama sa katawan ang deadly. Gumagamit po sila ng ano eh, ng metriko kung paano nilang sinusukat. Dito we cannot eh, hindi natin kayang sukatin. Hindi natin kayang sukatin dahil this is not a trial court. Number one, impeachment court po ito, at hindi natin alam yung takbo ng bulsa, este bulsa ng isip. Ha? Bakit ba naman napunta dun sa bulsa? Kasi nga dun sa stupid in the name of paid loyalty. Ha? Hindi mawala sa isip ko yung aking nabasa. Hindi natin alam kung ano yung takbo ng isip ng bawat senator judge. Okay? Kaya mas lalo pong nakakagulo. Tapos ganyan, meron pang presscon dito, meron presscon diyan, meron pang pa live interview dito, live interview diyan. Anong nangyayari? Out focus, nawawalan po ng focus, nawawala tayo sa focus. Kaya yung ating mga kababayan, unti-unting kumakalas dun sa panonood ng impeachment trial. Dahil nakikitaan po na halatang-halata raw, no? Na merong pinapaboran itong impeachment proceedings na ito. Okay. Nanonood ako sa YouTube, nanonood ako sa Facebook, si at Ontore JWL 28. Hindi ko alam kung paano i-pronounce ito eh. Okay? Nakikinig at nanonood at meron po siyang komento. Sige, pamaya-maya, banggitin natin yung komento ng ating kabayan. Alright, magandang morning daw po, sabi ni Ma'am Shirley Uy Ang, nakikinig at nanonood sa Palatuntunan. Magandang morning, Sir Johnny, watching from Gen 3, General Tria City, dyan po sa Cavite. Si Angelo Redahan ng Malolo City sa Bulacan, nakikinig at nanonood, kapi-kapi. Oh, tinatanong ka, Idol Mon Samson ng Manila Bulletin, kung ikaw po ba'y naglaban na raw. Alright, sige, teka muna ha. Alam mo Sir Johnny, mga may problema daw po sa pag-iisip yung iba lang naman siguro, hindi naman lahat nung mga nanonood sa impeachment na yan, ha? Hindi na daw po nanonood ng impeachment si Boss Randy Quijano, okay, ng Valenzuela City. Ayan, magandang umaga sa inyo dyan sa DZRJ. Kayo lang ang pinakikinggan ko na istasyon kasi kayo lang po ang pinaniniwalaan ko mula kay Jay Santa Maria ng San Rafael, Bulacan. Thank you, Jay. Salamat po ng maigi at marami. Tama yung sinasabi ni Ma'am Chato, eh may mga bago pong nakikinig at nanonood dito sa inyong malayang palatuntunan. Kaya tayo po ay lubos na nagpapasalamat. Okay? Baka may mga pagkakataon na dumadaan sa inyong mga feeds may mga pagkakataon na siguro mga panatiko ni Tita Carmen Ignacio, itong mga nakikinig at nanonood sa atin ni James Godio, ni Boss Ira Panganiban, at AA, Boss Angelo Almonte. Kaya tayo po'y, ano bang tawag dyan? Siguro yung latak ng mga nanonood sa kanila, tumatawid sa Johnny Gomez Live, kaya nagkakaroon po tayo ng pagkakataon mapansin nitong ating mga kababayang Pilipino. Alright, salamat po ng maigi at marami. Ito muna, sabi ni Encabo Quintin. Nabanggit natin kanina yung posibleng pagbaba ng Facebook. Ang tanong po ni Boss Encabo Quintin, Pangulo ka ba talaga? Nako, mukhang seryoso ah. Mukhang seryoso itong ating kabayan. Okay, Pangulo ka ba talaga? Yun po yung kanyang tanong eh. Ba't mo naman ibaban yung Facebook una sa lahat para sa napakaraming Pilipino? Ang Facebook ay hindi lamang isang simpleng app o laruan. Ito ay nagsisilbing pangunahing pinagmumulan ng impormasyon, komunikasyon at kabuhayan. Ay, oo nga. Dahil merong, ano bang may feature yung Facebook na yung parang buy and sell? Merong mga online, ha? Marketplace? Merong mga online transactions? Okay, tama yung sinasabi ni Boss Quintin Encabo. Sa panahon ngayon, marami ang walang ibang mapagkuna ng balita, kundi sa social media lamang. Dito rin nakikipag-ugnayan ang mga magkakamag-anak, magkakapamilya sa ibang bansa. Nakikinig talaga si Quintin. Ito yung binabanggit ko kanina eh. Ha? Pati daw po yung pag-aaral ng mga bata. Oh, ayan. Sige, sige. Alright. Okay, thank you. Ha? Mahaba eh. Mahaba na. Ha? Mahaba na. Sabi ni Depon Bato Kerhoven, ibalik na lang daw po sa panahon ng kanyang tatay. Ay, patay tayo riyan. Ha? Para tayong babalik sa pre-martial law. Eh wala talagang ano, walang snail mail pa nga ang gamit noon eh, hindi ba? Yung sulat na kapag ka inihulog mo sa post office, eh umaabot ng ilang linggo bago matanggap ng iyong kaanak. Hindi katulad ngayon, eh kapag ka meron kang mga dokumento na kinakailangan lang naman digital copy. Hindi naman kinakailangan na talagang yung physical copy na may wet signature na tinatawag. O eh kapag ka ganun po yung mga dokumento na kailangan nating ipadala, ayan eh, nagpupunta tayo sa mga padalahan. Post office o kaya yung mga kumpanya engaged into this kind of delivery services at mga logistics, okay? Sa pamamagitan ng parcel. Pero kung mga digital copy lang, eh, pinipicturean lang natin tapos pinapadala natin sa Messenger, pinapadala natin sa Viber, pinapadala natin sa iba't ibang mga social applications. Oh, kaya hindi. Naku, ibabalik daw dun sa panahon ng tatay, sabi ni Depon Bato. Patay tayong bata tayo riyan. Kada scroll niya, puro bash. Ah, ayun. Sabi ni Marlo Ilagan, kaya daw po pinag-iisipan ng Malacanang, kasi kada scroll ng pangulo eh puro bashing ang kanyang nakikita. Naku po. Nakakaligtas lang daw po ang pangulo sa bashing tuwing lumalabas yung mga ads, ha? Kasi hindi naka-premium. Ha? Parang yung ano, para yung merong app diyan yung kanta-kanta, di ba? Kapag ka naka-premium ka, tuloy-tuloy. Pero kapag libre, yung app na dinownload mo, eh kada isang kanta yata, merong ads na pumapasok. Oo. Yun yung sabi ni, ano, eh, ni Boss Marlo Ilagan. Nakakaligtas lang daw po ang Pangulo dun sa bashing kapag ka may ads na lumalabas. Mr. President, mag-premium po kayo. Oh, Selber Rivero nasa Facebook. Ang totoong balita kung ano raw po yung nangyayari sa Pilipinas. Pero I beg to disagree, no? I beg to disagree kasi nga alam po ninyo ang social media ginagamit bilang front ng serbisyo publiko ng ilang sektor. Ito naman yung downside, no? Ito naman yung downside ng social media. Yung mga may kakayahang magbayad ng mga serbisyo. Kunwari, merong kang negosyo. Negosyo na lang. O kaya ikaw ay nagsisimulang influencer. Meron kasing mga paid services na ginagamit para madagdagan yung followings ng isang tao. Pati yung mga comments, pati yung mga emoticons, likes, etc., etc., etc. Ibig sabihin, hindi ka nakakasiguro na organic. Kapag dumaan ka dun sa mga paid services, hindi ka nakakasiguro na yung mga nanonood sa'yo, ito yung mga totoong followers mo o talagang naka-follow sila dun sa Facebook page mo. Hindi ba? Kaya kapag ang pinag-usapan natin ay totoong impormasyon, totoong balita, I beg to disagree. Mas gusto ko pa rin paniwalaan ang radyo at telebisyon. Although merong mga media outlets, no? Traditional media outlets, radyo at telebisyon yung gamit, they are not heavy when it comes to YouTube and Facebook. Pero mga bayad ng kung sino bang mga politiko eh. Kaya nahihirapan din po yung ating kababayan na paniwalaan kung sino yung kanilang pakikinggan, panonoorin, etc., etc., etc. Ayaw po naman namin magbuhat, magbitbit ng sariling bangko, pero kami rito sa Radyo Bandido TV, makakaasa po kayo, hindi kami bayad. Hindi po kami bayad, ha? Hindi po kami bayad dito sa Radyo Bandido TV. Dahil ang paninindigan, hustisya, integridad, ito po yung pinagmumulan ng aming lakas, pinagmumulan ng paminsan-minsang kapal na mukha ni Johnny Gomez para humarap po sa inyo. Wala pong politiko na nagbabayad kay Johnny G. Isa lang kasi yung aking every time na ako po'y lapitan ng politiko at ako'y alukin ng pera kapalit ng serbisyo, ang parati ko pong itinatanong, ikakayaman ko ba yan? Ikakayaman ko ba yan? Dahil kung yung perang ibabayad sa akin ay enough lang para dun sa aking transportation money, para i-treat yung pamilya sa restaurant nga ni, hindi ba yung mga ganyan? Hindi ko naman ikakayaman, wag na. Wag natin ibenta yung ating prinsipyo sa maliit na halaga. Hoy, real talk tayo ha. Magbabalik ang palatuntunan makalipas po ang ilang paalala.
6: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
7: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo.
8: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Radio Bandido, 8:10 AM.
3: Intelligent witness sa pagpapatuloy ngayon ng paglilitis, ipinakita ni Senator Lacson ng PowerPoint presentation ng General Appropriations Act at ng physical and financial plan ng confidential plan ng Good Governance Program ng taong 2022 at Socioeconomic Program Delivery ng taong 2023 at ipinabasa ito kay Ortonio. Sumunod ay pinakita ni Senator Lacson yung physical and financial plan ng confidential and intelligence plan ng OBP ng huling quarter ng 2022 at apat na quarter ng taong 2023. Sa naturang dokumento, iisa yung nakasaad sa physical target mula sa taong 2020 hanggang last quarter ng 2023 na letter A, number of identified areas with surveillance conducted and monitored. Letter B, percentage of activities implemented without untoward security-related incidents. Napunan ni Lacson na mistulang copy-paste lamang ang ginawa at hindi man lamang ito binago. Dito na tinanong ni Lacson si Ortonio kung paano niya iaanalisa ang ganitong description ng pagkakagawa ng physical and financial plan na hindi ba aniya insulto sa common sense na hindi man lang binago ng konti ni Cornel La Chica. Nang hindi ito masagot ni Ortonio, voluntaryo nang sumagot si Lacson na ang pagkakagawa nito ay maituturing na stupid.
9: Physical target, yung column, sana man lang binago niyo yung activities. Copy-paste eh. Again, ulitin ko, tingin ko sa inyo, matalinong tao, matalinong witness. Anong tingin niyo rito? Kung i-describe niyo in one word.
10: Sir, I cannot...
9: Ako na mag-describe. I think it's stupid.
3: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: You just heard a Radio Bandido News Flash Report.
11: Lady, I'm your knight in shining armor.
12: That's not Kenny Rogers. That's Philip Arabit. Bistro RJ's special show for the month. Put this on your calendars. On September 16, Wednesday, 8 p.m., RJ Bistro, Dusitani Hotel. The Kenny Rogers of the Philippines at Bistro RJ. Featuring Philip Arabit, who is widely known as the Kenny Rogers of the Philippines. Listen to his soulful vocal style and renditions of classic 70s and 80s soft rock. Back to back with a banda latina headed by Mai Castro, a premier Filipino Latin jazz singer. And I, RJ, will do some Kenny Rogers songs with Philip Arabit. Mark your calendars. September 16, Wednesday, 8 p.m. RJ Bistro, Dusitani Hotel. For inquiries and reservations, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.

0: Right, ikalawang oras ng ating palatuntunan, ang bilis para tayong nagagabayo din eh. Para tayong parating hinahabol, tigidig. Ikalawang oras ng Johnny Gomez Live. Ngayong napakagandang araw ng Miyerkules, 26 sa Agosto 2026. Layunin po natin ang mayang at ang kalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. O teka muna, back-to-back reports muna tayo ha. Standby ka lang, si Chris Lucas susunod. Balitang bit-bit muna ni Romel Madrigal. Mel, magandang morning muli sa iyo. Please come in.
1: Nagbigay ng pahayag ang pamahalang panlalawigan ng Bulacan kaugnay ng mga usapin at hamong kinakaharap sa pagpapatupad ng mga flood control projects sa lalawigan. Sa isang press conference na isinagawa sa Hiyasang Bulacan Convention Center sa lungsod ng Malolos, tinalakay ang kalagayan ng mga proyekto at mga hakbang na isinasagawa upang mabawasan ang epekto ng pagbaha sa iba't ibang komunidad. Kabilang sa binigyang pansin ang mga programa para sa flood mitigation, gayon din ang kahalagahan ng pakikisa ng mga residente sa wastong pagtatapon ng basura upang maiwasan ang pagbabara ng mga daluyan ng tubig. Binigyan din ng pamahalang panlalawigan ang pangangailangan ng transparency, maayos na koordinasyon at papanagutan ng mga kinakukulang ahensya at sektor sa pagpapatupad ng mga proyekto. Ayon sa pamahalang panlalawigan, Gobernador Honorable Daniel Fernando, patuloy ang mga hakbang upang mapalakas ang flood management at mabigyan ng mas mahusay na proteksyon ng mga Bulakenyo laban sa panganib na dulot ng pagbaha. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCIJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Alright, salamat po ng maigi at marami. Balitang bit-bit mula sa Bulacan. Mula po naman kay Romel Madrigal. Uy, Bulacan pa rin. Uy, tama-tama si Chris Lucas naman ang maghahatid ng impormasyon. Chris, good morning. Please come in.
2: Sermon at panunumbatang inabot ng mga taga-Minuyan, San Jose del Monte, Bulacan mula sa kanilang alkalde na si Rida Robes. Ito ay naganap sa isang opening ceremony ng Liga ng Basketball sa lugar. Nag-ugat ang pangyayari na sumigaw ng tubig ang mga tao nang pumasok ang alkalde at ang kanyang asawang congressman. Ito ay bunsod naman ng mahinang supply ng tubig sa kanilang lugar. Nagalit si Robes at sinermonan ng mga tao kaugnay sa usapin ng respeto.
3: Simple lang po ang hinihingi namin. Ang respeto ay ibinibigay at ibinibigay po namin ito sa lahat ng mga nandito ngayon.
2: Subalit sa lahat ng ito ay tila pinuntirya ng alkalde si Councilor Attorney Ronalyn Pordan at inakusahan niyang nag-udyok sa mga tao na sumigaw at di umano siya ay bastusin. Samantala, pinalagaan at kinundi na naman ng Akbayan Party sa naging harassment at intimidation ng alkalde laban sa konsehal at sinabing nilapitan pa umano ng mayor ang konsehal at sinigaw-sigawan sa harap ng maraming tao. Ayon pa sa pahayag ng grupo, walang puwang ang ganitong asal mula sa mga tinaguriang lingkod bayan. Ang hindi pagtanggap sa puna at panawagan para sa pananagutan ay hindi nagbibigay ng sinumang opisyal ng pamahalaan ng karapatang mangharas o manghiya sa publiko ng kapwa-halal na pinuno, lalo na ang pigilan ng mamamayan na idokumento ang tunay na pangyayari. Ako, si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Palitang bit-bit mga tropang JGL. Mula po naman kay Chris Lucas. Naghatid sa ating oras. Naku, pompiang na naman. 11:11, alas 11:11 mga tropang JGL. Teka muna ha, yung information na binibigyan ng komento ng ating kabayan kanina, yung pagbaban sa Facebook. Eh, open pa lang naman. Wala pa namang ano eh. Wala pa namang decision ng Malacanang. Wala pang decision ng Pangulo. Open pa lang daw po. Kaya lang, ang sabi po ni EJ Guaps, ayan, paano ayaw makita ng Pangulo yung kapalpakan? Ayaw din daw pong maibalita kasi alam na this. Ayan na, patay tayong bata tayo riyan. Richard Gonzalez, dito na daw po talaga mangyayari ang hindi dapat mangyari. Tapos tawa-tawa si Richard. Eh baka kapag, naku eh huwag naman Renz. Sabi ni Renz Michael Vasadre. Eh kapag ganyan daw po yung nangyari, baka matuloy na yung people power. Hindi naman. Oh, layo naman Renz. Ibinan yung Facebook tapos magpi-people power. Hindi naman siguro. Malayo naman yata yan. Ha? Para daw hindi kumalat yung picture nung ginagawang rocket ship, sabi ni JC Cristobal. Cheche Flor, dapat yung flood control muna ang unahin ninyo. Ito nga yung sinasabi ko eh. Okay? Ito nga yung sinasabi ko kanina. Sa dami po ng mga problema ang kinakaharap ng bayan, tapos kakapiraso na lang yung nalalabing panahon kay Bongbong Marcos, eh parang yung trending na mga information yung sinasakyan. Katulad nitong pagbaban sa Facebook, dahil nga daw sa seguridad ng ating mga bagets, ng ating mga kabataan, pero mabigat yung mga kinakaharap na problema ng bayan. Yung binabanggit lang na trilyong pisong halaga. Ha? Trilyon, ha? Tapos na po tayo doon sa usapin ng milyones, eh. Tapos na daw tayo doon sa usapin ng bilyones. Trilyong pisong halaga na pondo ng DPWH. Ito po yung pinapahalungkat ni dating Secretary Babes Singson. Meron pa raw between 2022 to 2024 in the amount of 1.1 trillion pesos. Kaya hindi po natin maialis yung saloobin at isipan ng ilan sa ating mga kababayan, lalo tigit, eh, malapit na pong magtapos yung termino ni Bongbong Marcos. Lame duck president yung tawag. Okay? Eh baka ala daw pong gawin kundi magpakuyakuyakoy na lang sa Malacanang. Baka nagpapalaki ng kanyang bilyones. O hindi ba? Kung meron man ha, baka nagpapalaki ng kanyang bilyones. O kaya hinahayaan na lang yung kanyang mga lieutenants ang silang mamuno at silang magpatakbo. Huwag naman Mr. President. Okay? Wala pa po kayong legacy eh. Sana talaga magkaroon muna ng legasiya itong si Bongbong Marcos before he steps down. Ha? O eh dapat daw po yung flood control muna ang unahin. Glenda Malyari, para hindi daw po siya muling mabash at mabuking. Ann Curry, wag naman po Mr. President. O eh Mr. President, ito ha. Ang dami kayang nag-aabang dun sa rocket ship project ninyo. Ayun nako. Aha, NDL, well, we will see para magkaalaman kung sino ang mababan. Ah, tinatanong ni Al Benito Adem. Ano tayo, North Korea? O, yan yung tanong eh. Okay, ito po yung tanong. Ha? Sandali, meron nagmamadaling balita si Jojo Sikat dahil dire-diretso yung pong impeachment coverage sa Senado. Alamin po muna natin yung update dyan sa mataas na kapulungan. Joe, magandang umagang muli sa iyo. Please come in.
4: Malinaw na sinabi ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero na hindi papayagan na magamit ang korte sa trial by publicity sa paggamit ng inappropriate language o hindi magandang pananalita sa impeachment trial at ang pagpapahayag ng merito ng kaso sa panayam sa media at pagpo-post sa social media. Ito yung isa sa mga nabanggit ni Presiding Officer Escudero sa kanyang sub judice ruling sa mga paglabag sa Rules 18 ng Impeachment Court matapos ang paglabag ng ilang abogado ukol dito. Magugunita na sa direct examination na gamit ng mga prosecution lawyer mga katagang scam modus mastermind na pinuna ng presiding officer. Ayon kay Escudero, magkakaroon ng parusa ang lalabag sa Rule 18 sa first offense ay public reprimand and admonition to open court place on record as final warning. Sa second offense is statutory fine ng 30,000 pesos per violation. Ang bawat susunod na paglabag sa Rule 18 ay paparusahan at ituturing na bilang ikatlong paglabag, ikaapat na paglabag at iba pa.
5: The basis of the Chair's independent findings of seeming violations of Rule 18. These incidents come after the Chair's earlier advice to both panels to designate the respective spokespersons so that the necessary and appropriate communications may be made within the limits prescribed by the rules. Since that advice has not been fully observed, the Chair now finds it necessary to restate and strictly enforce those restrictions. Article 18 of the Rules on Impeachment provides, "The presiding officer, the members of the Senate, shall refrain from making any comments and disclosures in public pertaining to the merits of a pending impeachment trial. The same shall likewise apply to the prosecutors, the person impeached, and their respective counsel and witnesses."
4: Ako, si Jojo Sika, tagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Alright, salamat po ng maigi at marami. Balitang bitbit mula kay Jojo Sikat mula po dyan sa Senado. 18 minutos makalipas ang 11 in the morning. So paano yan? Wala ng press con? Ay nako, patay tayong bata tayo riyan. Wala ng press conference? Ala na? Ay, talaga naman, oo. Mabuti, nagbigay ng kanyang desisyon ang presiding officer na si Chief Escudero tungkol diyan. Teka muna, ha? O, yung kabayan natin, kasi alam po ninyo, kapag public service, kapag may humihingi ng tulong sa palatuntunan, hindi ko po talaga binabanggit yung pangalan. Okay? Hindi ko binabanggit. Naging practice na namin ni Ma'am Angel na kapag meron pong mga nagte-text, merong tumatawag, may nagpapadala ng email at iba't ibang communication pa. Okay, hindi po namin pinapangalanan para nang sa ganon, yung pong seguridad din ng tao na humihingi ng tulong at pagkakakilanlan, hindi po siya pinagpipiestahan. Ha? Kasi meron kaming natulungan na kabayan natin na Ma'am Angel, sabi niya, Boss Johnny, kung maaari sana, kinakailangan kasing dalin sa pagamutan . Kung maaari po sana, wag na kayong magpadala ng sasakyan din . Ha? Wag na po kayong magpadala ng sasakyan dito sa aking bahay para dalhin dun sa ospital. Kasi ang ginagawa po ng ating programa, kapag if there is a need for a patient transport vehicle, if there is a requirement, no? Talagang bonggesyos na kipag-ugnayan tayo sa LGU at sa iba pang sangay ng gobyerno na pwede po tayo makahingi ng tulong na katulad niyan. Pero yung isang kabayan natin, wag na lang po kasi mapagkikwentuhan po kami dito . Mapagkikwentuhan po kami dito sa aming bayan, dito sa aming lugar na wala po kaming pambayad sa ospital. Ino-honor po natin yung ganyang klase ng mga requests, ha? Alam po ninyo ang pagkakasakit at yung problema nating social. Okay? Social issue. Wala tayong pera, wala tayong pambili ng bigas, walang pambili ng gamot, walang pampa-check up, walang maayos na edukasyon, walang maayos na trabaho, etc., etc. Lahat po tayo dumaraan dyan. Kaya social issues, these are not laughing matters. Okay? Kapag ka sinabi ng ating kabayan, pwede po ba wag na kayong magpadala ng sasakyan? Talagang inuunawa po namin yung request ng ating kabayan dahil ayaw naman po natin silang malagay dun sa sitwasyon na yung paghingi lang ng tulong, pagkatok lang para makahingi ng tulong sa mga taong hindi mo kilala, mabigat na sa pakiramdam, the more nabibigat yung pakiramdam mo kapag meron kang mga kapitbahay na marites na walang ginawa kundi pagpiestahan yung buhay ng may buhay. pagpiestahan yung buhay ng may buhay. Ako, kuminsan, dinadaan ko na lang sa pagiti, pagtawa. Hinahanap ko yung mga reels na makapagdudulot ng konting katatawanan. Merong isang reel ako napanood, ang sabi nung influencer, o hindi ba binigyan tayo ng Diyos ng kanya-kanyang buhay? Ha? Kanya-kanyang buhay tayo eh. Binigyan tayo ng Diyos ng kanya-kanyang buhay. O sabi nung kanyang kumpare, oo nga. O eh bakit mo pinakikialaman ang buhay ko? Ha? Dinadaan natin sa tawa pero may mga pagkakataon na talagang degrading, nakakababa ng pagkatao. Yung pinag-uusapan ka dahil ikaw ay walang-wala. Okay? Alright, sige, ganito ang gagawin natin. Ang sabi po nung ating kabayan, Sir, palakasan po kasi dito sa Valenzuela. Sa Valenzuela pala umuwi yung ating kabayan. Yung kapitbahay ko, bago lang nag 60 years old, nakapag-avail na kagad ng pensyon. Eh hindi daw po niya maintindihan yung patakaran ni Mayor Gatchalian. Okay. hindi daw maintindihan ng ating kabayan. Sir Johnny, binabardagol yung aking lalamunan, pagpasensya na po ninyo. Sir Johnny, nagsawa na ako kaka-follow up dito sa Osca, Valenzuela City. Simula pa ng 60 years old ako. Ngayon siya po ay 68 years old. Eh, wala pa rin daw pong nangyayari dun sa kanyang mga request. Baka mamatay na po akong kahihintay, kaya lumapit na po ako sa inyo. O sige, ganitong gawin natin, Idol. I-text po ninyo sa akin kung ano po eksakto yung kailangan po ninyo. Okay? Kung ano po talaga yung kailangan ninyo. Kung ano yung gusto nyong ilapit sa Oscar para naiintindihan ko. Mabuti at nabanggit niya, Oscar Valenzuela daw, Ma'am Angel. Ha? Maghanap na tayo ng taong pwede nating tawagan. The moment I receive the information coming from our kabayan, eh kagyat ko pong ipadadala kay Ma'am Angel. Be specific. Maging specific ko, maging talagang on point. Kapag meron po kayong nire-request sa Johnny Gomez Live, eh, banggitin po ninyo kagad ano ba yung kailangan para kapag kinausap po namin ang Oscar Valenzuela at ang tanggapan ni Mayor Gatchalian, eh, madali po yung explanation. Dun sa iba, no? I don't know, 68 years old yung ating kabayan. Hindi ko po alam kung meron kayong Facebook. Hindi ko rin alam kung kayo po ay gumagamit ng mga applications, online application. Dahil kung kayo po ay gumagamit ng Facebook, hanapin po ninyo ako sa Facebook, Johnny Gomez.

Ngayon, kung kayo po naman ay nag-i-email, no? Gumagamit kayo ng Gmail, for example, pwede po rin yung ipadala sa akin. Johnny Gomez Live. Dire-diretso po ito, ha? All small letters, johnnygomezlive@gmail.com. Yan po yung official na email address ng inyong lingkod. johnnygomezlive@gmail.com. Yan po yung ating official email address. Sige, teka muna. Yung mga kabayan natin. Tama na yung impeachment. Uy, tama na daw po yung impeachment. Kanino ba galing ito? Teka muna. Mukhang kay Boss Franco Teves ng Rizal. Tama na raw po yung impeachment. Gastusin na lang yung pera sa mga binaha. Yun daw pong mga kaperahan, malaking bagay yan dahil sayang daw po yung pera. Okay. Galing kay Boss Bayani Ricarte ng San Pedro City. Diyan po ito sa Laguna. You can say that again. Yun daw pong mga broadcaster ng DZRJ, hindi po bayaran. Anyone and can never, will never broadcast an issue with bias. Salamat idol, ha? Si Boss Bayani Ricarte. Ito pa, good day. Galing kay Kalipi ito. Sir Johnny at mga ka-JGL. Ha? Stupid. In the name of blind loyalty. Blind maleta loyalty. Sabi ni Kalipi. Patungkol kay Idol Rafi Tulfo. O sige. Tingnan muna natin yung komento ng ating tropang JGL. Baka meron pa kayong ibang mga information na ipinadala dito po sa inyong malayang palatuntunan. Teka muna. Okay. Ma'am Kimura Dolores, ito present na mula po sa Japan. Magandang morning po sa inyo. Ha? Arigato gohasaimas o gohasaimas yata. Parati ko nagkakamali. Arigato. Ha? Arigato. Gozaimasu. O sana tumpak, ha? Sana tama yung aking binanggit. Boss Mer Hikomo at yung ating Filipino community dyan po sa ano, dyan sa Hong Kong. Mampang Alabsi, magandang morning po sa inyo. Boss Alberto Yadaw Jr., nasan ka Boss Idol? Si Roster Bullet, magandang umaga po sa inyo. Hosim Angana Dingkong, magandang morning po sa inyo. At yung mga iba pang nakikinig at nanonood dito po sa inyong malayang palatuntunan. Sandali lang. BBM, magpakatotoo ka na. Uy, sabi ni Ma'am Shirley Uyang. Maraming vlogger sa FB na matatapang at walang takot mag-bash sa iyo. Huwag nang magdahilan. Marami raw pong fake news. Ayun. Sabi ni Ma'am Shirley Uyang. Sabi ni Ma'am Chato, huwag mong subukan BBM na iban ang FB sa Pinas. Baka matulad ka raw po sa Indonesia na hindi umabot ng 2028 ayon kay Senator Alan Cayetano. Okay. Mandaluyong, nasa show. Napaka-traffic, idol. Ha? Alberto Yadaw Jr. Sir, napaka-traffic dyan. Show Boulevard, Mandaluyong. Okay, good morning sir. Hindi na kami nanonood ng impeachment. Ultimo, ibig sabihin siguro, ano ba ito? Sara lang lahat. Dapat tutukan daw po yung flood control. Sabi ni Boss Roster Bullet. Ayan. Negative 27. Ang trust ratings ni Bongbong. Gusto niya pang ipagbawal yung FB, sabi ni Boss Rick Orasyon. Ang tanong, susunod kaya si Meta sa gusto niya? Business po yan. Pero pwede po, pwedeng i-ban. Kapag meron pong order from the head of state, katulad nga ng North Korea, di ba? Sa China, ganun din. Hindi po Facebook yung ginagamit sa China.

0: meron silang ibang application, although nakalulusot din eh. When I was in China, limited access nga lang. Okay? Limited access. Kapag gumamit ka ng network ng China, at kunwari gumamit ka ng VPN, using VPN, at gumamit ka ng free Wi-Fi, ayan, nasa hotel ka, gumamit ka nung free Wi-Fi, hindi po ninyo ma-access yung inyong Facebook. Hindi ma-access sa China. Okay? Sa North Korea, the entire state ng North Korea, hindi talaga accessible. Pero sa China, kunwari naka-data roaming ka at ginagamit mo yung iyong linya to access Facebook, pwede. Okay? Pwede. Kapag ka gumamit ka ng international VPN, pwede. Ayan. Pero kapag ka local at gumamit ka ng free Wi-Fi, ayan, hindi po talaga gagana. Okay? So, ibig sabihin, the government can put a stop kung talagang gustong ipasuspindi at i-ban ng gobyerno ito pong paggamit sa Meta. Okay. Okay. Ha? Metang bilog, huwag tutulog-tulog, sabihin ka agad kay Auntie Claire ang sagot, ba, baby, bobo. Oy, ano yun ha? Ano ba ito? Yung A-E-I-O-U yan ha? O, tuturo man ba, baby, bobo. Anak ng baka, magbabalik ang palatong tunan makalipas po ang ilang paalala.
1: Radyo Bandido News Flash Report.
2: Magandang ideya ang panukalang gawing non-bailable offense ang pagmamay-ari ng loose firearms. Tugon ito ng Palasyo ng Malacanang sa naging panukala ni DILG Secretary John Vicrimulya na gawing non-bailable offense ang pagmamay-ari ng loose firearms. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naturang panukala. Sabi ni Castro, mas makabubuting hintayin muna ang pinal na bersyon ng panukala para makagawa ng tamang desisyon ang Pangulo. Sa ganitong paraan anya, mas magiging protektado ang bansa at mas protektado ang mamamayan. Sinabi pa ni Castro na suportado ng Pangulo ang lahat ng panukala na ikagaganda ng Pilipinas at ng interes ng mga Filipino. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
0: Alright, last hura na. Bilis talaga pagka Johnny Gomez Live. Last hura ng ating palatuntunan. Meron tayong 25 minuto na lang. Ay, talaga naman oo, tanghalian na. 11:35 in the morning. Basahin ko muna yung statement ni VP Inday. Tapos yung ipinadalang information sa akin ng Coalition 169, si Bernard Yu. Ha? Basahin ko lang po muna itong mga information na ito. Tapos balikan natin yung ating tinatalakay kanina. Meron pong inilabas na statement si Vice President Sara Duterte. Patungkol po ito dun sa takbo ng impeachment proceedings, no? Dahil kung hindi ako nagkakamali, it was Gervil Wistro na nagsabi na meron daw po silang tinitingnan sa prosecution eh. At hindi katanggap-tanggap yung duplication. Hindi daw po katanggap-tanggap. So ibig sabihin, because meron pong clamor. In fact, dito sa atin sa Johnny Gomez Live, pinag-usapan natin yung kahilingan na humarap itong si Colonel Lachica dito po sa impeachment trial to shed information and shed light. Di ba? Kasi nagtapos kay Gina Acosta eh. Yung issue ng disbursement, nagtapos kay Gina Acosta. So, yung binabanggit ko simula pa nung Lunes na si Lachica holds the key. Siya yung may hawak ng susi para talaga maintindihan natin kung ito bang perang in question, ibinulsa ba ito ni Inday? Ginamit ba sa maling pamamaraan? Ito ba'y ginamit na may direktang paglabag dun sa joint circular? Acosta, Inday. In between is La Chica. Kaya si La Chica will be very, very material sa akin tingin. Pero hindi po ganyan yung pananaw ni Luis True eh. Sabi niya kasi baka maging repetition lang. Baka paulit-ulit lang yung sasabihin nitong sila Chica. Kaya nga lang, ang tanong ng ating mga kababayan, eh bakit kinu-crucify si Inday dun sa inilabas na testimonya ni Acosta at nung kanyang assistant COS? Though wala namang information na binabanggit itong dalawang testimonya na ito na gagamitin to implicate the vice president into anomalous transactions. Wala pa naman eh. Wala pa naman kayong pwedeng iturong kaso laban kay Inday. Procedural. Okay? Hanggang ngayon, procedural. Yung pong ruling at itong guidelines coming from COA and joint circular. Pero wala pa pong makapagpapatunay na meron na pong kaso laban kay Inday. Let me just read, no? Basahin ko lang po muna para sa inyo. Itong liham ni Vice President Inday. Sabi niya rito, prove the impeachable offense. Prove it with evidence. Not insults, speculation, or political theatrics. Prosecutors and members of Congress who want to legitimize the two impeachment complaints filed without a shred of evidence should be confident in the strength of the case. They should not be fishing for evidence during the trial or desperately try to turn something they wish to be true into a wild story of alleged wrongdoing. A strong case does not need the adornment of theatrics. A senator calling a witness stupid, a lawyer calling Inday, sabi niya rito, calling me the mastermind of a scam, or another witness referring to me as a brat, does not prove a case nor does it produce evidence. Insults reveal the need to feign confidence in the face of a weak presentation. Mga kababayan, lubog na ang bansa sa baha at kahirapan, pero tila walang mananagot. Dahil ang impeachment ang paghahati, hatian, ang 2027 budget at ang paghahanda kung papaano baliin ang Constitution para manatili sa pwesto ang prioridad ng administrasyon at lahat ng kaalyado dito. Shukran, Sara Z. Duterte, Vice President of the Philippines, 28 August 2026. Ayan. A strong case does not need the adornment of theatrics. A senator calling a witness stupid. A lawyer calling Inday mastermind of a scam. Or another witness referring to Inday as a brat. Eh, isa sa mga naging pag-uusap kahapon, yung pong issue about being Inday being the mastermind, paggamit nung salitang scam, na ang sinasabi po ng depensa dapat stricken out of records. Ang sabi po nung prosecution, dapat manatili yun sa record book ng Senado. E teatri ko lahat yan eh. Ha? Yung name calling, these are all part of their gimmicks. Kasi wala pa naman pong napapatunayan. If the intention of the prosecution is to provide credible judgment, to provide reliable information, and to provide a two-way traffic discussion, para hindi po nagugulo yung ating mga kababayang Pilipino, eh dapat hindi po sila gumagamit ng mga salita na parang convicted na si Inday. Pare-pareho tayo. Gusto natin mangyari, tapusin itong impeachment trial. For us to know, for us Filipinos to know, kung itong si Inday, at the end of the impeachment proceedings, may kaso o wala. Tama na yung pananakot na kapag na-acquit si Inday, eh baka nakakatakot, baka magkaroon ng EDSA revolution. Anong klase yan? Coming from the prosecution team. Anong klaseng statement yan? Mind conditioning, preconditioning of the mind. Okay? Ibig sabihin, ala kayo, number one, wala kayong tiwala dun sa inyong mga ebidensya. Pangalawa, wala kayong tiwala dun sa partiality ng impeachment court. For ligutan to say na kapag ka nagkaroon ng acquittal, eh baka makakita tayo ng EDSA na naman, that is one theory na dapat hindi pinag-uusapan. That is one theory na hindi dapat lumalabas sa bibig ng prosecution dahil alam nyo na meron kayong mabigat na kaso. Hindi ba yan yung sabi ni Luistro? Tapos na ang boxing. Hindi pala yan yung sabi ni Luistro. Ha? Kompleto na ang mga ebidensya. Ala kong panyo, hindi ko tuloy mapunasan. Ha? Sabagay, wala namang namumuti. Ala kong panyo, kompleto na ang ebidensya. Kompleto na yung ebidensya, meron kayong kasong isinampa, let the court do its thing. Hindi ba? Yung ganyang klase ng mga pronouncements, mind conditioning, etc., etc., these are all part of your mind conditioning initiative. Dahil baka nga naman kulang, baka nga naman hindi sapat, baka nga naman takot sa magiging kahihinatnan ng desisyon mula dun sa dito sa mga senator judges na ito. Meron pa mga nagsasabi, dali na sa Korte Suprema para the Supreme Court can decide with finality yung tungkol dun sa bilang ng boboto, 16 nga ba talaga o 13? Eh bakit nag-uusbungan itong ganitong klase ng mga pakana ng mga kumakalaban kay Inday? Sige, nagbabalik po si Jojo Sikat para sa kanyang balita mula po sa Senado. Go ahead, Joe. Please come in.
3: Nagpaliwanag si Attorney Armando Ligutan ng prosecution team tungkol ka sa naging post niya sa kanyang Facebook account noong August 12 kaugnay sa misleading question. Ang nasabing post ay inalmahan ni Attorney Sheila Sison ng defense team na naging dahilan para maglabas nga ng desisyon ang impeachment court tungkol sa sub judice rule. Sa paliwanag ni Ligutan, iginit lamang niya sa kanyang post na ang misleading question na hindi pinapayagan kahit sa cross-examination at wala naman aniya siyang pinangalanan. Reaction lamang aniya ito sa nagbayaran na palitan ng sagot ni Attorney Lorna Capunan ng prosekusyon at Attorney Christine Perez ng Depensa tungkol sa misleading question na naging usapin hindi lang sa social media kundi pati sa legal community. Maliban dito, iginit niyang bukod sa pagiging abogado ay isa rin siyang guro, kaya dahil sa kanyang teacher instinct ay itinama lamang niya ang nararapat. binigyan din paniligutan na wala siyang tinalakay na merito ng kaso maski ang kalakasan o kahinaan ng mga ebidensya. Nababahala aniya siya dahil walang pag-amin sa pagkakamali ng defense team at sa halip ang gawin ay i-call out ang mga guro at abogado na itinatama lamang ang pagkakamali.
4: But why post it on Facebook? Your Honors, why not? Yes, I am a lawyer. But more than just a lawyer, first and foremost, I am a teacher. Isa po akong guro. Usa ko kang maestro. And I'm proud to be one. I have been a lawyer for almost 16 years. But I have been a teacher, an educator for almost 20. At alam ng ating mga magigiting na guro sa buong kapuluan na ang pagtuturo ay likas sa ating mga guro.
3: Ako si Jojo Sika, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Alright, salamat po ng maigi at marami balitang bitbit mula sa Senado mula kay Jojo Sikat. Good AM sir, yung dalawang tulfong magkapatid na yan, saksakan ng bastos. Ayan, pero nagsabi po niyan si Ma'am Leti Frias ha, wala namang alam sa batas yung dalawa na yan. Tapos grabe pa raw po makapanglait ng kanilang mga kababayan. O yun, sige. Salamat po. Ah, ganda daw po ng lineup ngayon ng RJ. Start pa lang ng alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Hindi daw po nakaka-bore. Ha? Nakakadagdag ng kaalaman para hindi maging... Sabay-sabay tayo. Stupid! Sabi ni Ma'am Oyi, Gloria Ong, salamat po na maigi at marami. Teka muna. Ayun. Domo, eto ha. Read my lips, Ma'am Kimura, kung tama. Domo, arigato, gozaimasu. Ayun. Ha? Domo, arigato, gozaimasu. Ayan, sige. I-screenshot ko nga ito. Para kapag bumabati ako kay Ma'am Kimura. Ha? Hindi tayo magkamali. Domo, arigato, gozaimasu. Ayan. Basahin daw ng buo yung kanyang message, sabi ni Ma'am Leti. Meron pa bang iba, Ma'am Leti? Yun na yata yung nabasa ko. Huwag po kayong magtatampo ha, kapag paminsan-minsan ine-edit, fini-filter ko. Yung inyong mga messages. Kasi meron po tayong sinusunod na KBP regulations, okay? Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kami po rito sa Radyo Bandido TV, talagang sumusunod po sa guidelines ng KBP. Yung iba nga naming kasama rito, si Angelo Almonte, ay lifetime member po ito ng National Press Club. Ibig sabihin, meron pong mga guidelines na sinusunod yung mga mamamahayag. Kaya please don't expect us to use foul language, yung mga below the belt, super below the belt na ratrat at bardagulan. Okay? Dahil kami po'y nasa saklaw nitong standards na ito. Ine-exaggerate ang mga words na ginamit against VP para idiin at lalong ma-brainwash ang mga loyalistang sabay-sabay tayo. Stupid! Sabi ni Ma'am Shirley, uy, ang! O yun, sige. Salamat po na maigi at mga Japanese po. Japanese po, Line at TikTok. Sa Japan, Line at TikTok. Bihira daw pong gamitin ang Facebook. Ayan, sabi ni Ma'am Kimura Dolores. Okay, salamat po na maigi at marami. Alright, puntahan ko lang, bukas, no? Hindi naman lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan na ako po'y sumusuporta dun sa Coalition 169. Okay? Ito po yung multi-sectoral group na nasa likod nung ginawang pagsasampa ng kaso laban sa mga dati at kasalukuyang opisyal ng Department of Transportation, Land Transportation Office at Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Dahil kami po sa koalisyon ay naniniwala na kinakailangan pong i-review ng ating gobyerno yung pong mga kontrata na ipinasok at pinasok ng ahensya ng pamahalaan patungkol nga po dito sa mga services. Oo, habol natin kay Romel. Services ng DOTR, LTO, LTFRB. Last week, nagbaba po ng kautusan ang Office of the Ombudsman sa pamamagitan ni Ombudsman Boying Rimulya at binigyan po ng 6 months na suspension ang dalawang key officials ng ating DOTR. Yun dati pong hepe ng LTO at ngayon ay hepe ng LTFRB na si Attorney Vigor Mendoza II. At yung dati pong chairman ng LTFRB at ngayon ay hepe ng OTC, Office of Transport Cooperative, na si Attorney Guadis III. Because of the presence of Stradcom doon po sa mga panahon na wala siyang kontrata. At yung patuloy na paniningil ng 169 pesos para sa computer fees. Napakasimple po nung aming stand about this. Number one, how can a third party do business kung ito pong kanyang serbisyo ay hindi po equipped at hindi po siya official dahil wala pong kontrata na nagpapahintulot for its existence in the first place. Hindi ba? Wala nang ang kontrata, naniningil pa ng service fee. Automation yung sinasabi ng Pangulong Bongbong Marcos . Dapat daw po automated para ma-curb yung corruption. Ngayon, merong 169 pesos na sinisingil. Kaya dito po nabuo yung pangalang Coalition 169. Kami po ay natutuwa dahil yung 8-point prayer ng Coalition 169, dalawa po rito ay napagbigyan ng Office of the Ombudsman. Number one, ay magkaroon ng suspension para dito sa dalawang key DOTR officers. At magpatuloy yung preliminary investigation para magkaroon ng mas makatwiran na diskusyon about the case. So, dalawang punto po yung ating nakuha. Item 1, which brought two former LTO chiefs, LTFRB, itong si Guadis, to the preliminary investigation phase. At yung item 3, which resulted in 6 months preventive suspension. Kung ang pagbabasihan po natin ay between the periods 2016 up to the present, lumalabas po napakalaking halaga yung nakolekta. And our position is for Stradcom through the government, no, na ibalik sa ating mga kababayang motorista, mga fleet owners, may-ari ng kumpanya, ito pong 169 pesos. E meron akong nakausap, sabi nga niya, napakaliit na bagay naman ng 169. E yung iba nating kababayan, mas ikabubuti na lang nila. Kunwari, fleet owner, magbayad na lang kami ng pampadulas. So, 169 pesos multiplied by the X number of vehicles. Magdadagdag ng pampadulas, mabilis yung transaksyon, hindi na nila kinakailangan magpunta sa LTO. Tama yun. Tama yun. Pero hindi ba isang uri ng corruption yan? That's one. Number two, tingnan nga natin, over a period of 10 years. Over a period of 10 years, kunwari, meron kang 50,000 members. Transport groups kayo, 50,000 members. 169 pesos annual ang sinisingil. Sa bawat isang miyembro, 169 pesos. Multiply it by 50,000 members. Multiply it by 14 years. This will amount to 118 million pesos. 300,000. Barya ba yan? Meron pang isa, yung 28.56 billion pesos. Bigyan nyo lang po ako ng ilang pagkakataon ha, dahil sinisikap pong alamin ng research team ng Coalition 169 kung magkano talaga yung dapat na ibalik sa ating mga kababayang Pilipino. Ako naniniwala, this 28.56 billion pesos, conservative amount po ito. Kapag ka natapos po, bigyan nyo ako hanggang Biyernes, natapos yung pagtalakay rito, baka makita natin kung gaano talaga kalaki yung hinihingi ng Coalition 169 na ibalik sa ating mga motorista. Panghabol na balita mula sa ating kabandidong si Romel Madrigal. Go ahead, Mel. Please come in.
5: 861 senior citizen sa lungsod ng Carmona, Cavite ang tumanggap ng birthday cash gift mula sa pamahalalungsod bilang pagkilala at pagpapalaga sa kanilang mahalagang papel sa komunidad. Isinagawa ang pamamahagi sa pangunguna ng Office of the City Social Welfare and Development Officer para sa mga senior citizen na nagdiwang at magdiriwang ng kanilang karawan ngayong buwan ng Agosto. Ayon sa pamahalalungsod ng Carmona na pinamumunuan ni Mayor Dr. Dalia Loyola, ang programa ay bahagi ng patuloy nitong pagsisikap na may padama ang pagmamahal at malasakit sa sektor ng mga nakatatanda, lalo na sa kanilang espesyal na araw. Bukod sa munting handog, layunin din ang programa na kilalanin ang naging ambag ng mga senior citizens sa pagunlad ng kanilang mga pamilya at ng buong komunidad. Nagpaabot naman ng pagbati ang pamahalalungsod sa lahat ng mga birthday celebrants kasabay ng panalangin para sa patuloy na mabuting kalusugan, masayang pamumuhay at mahabang buhay ng mga nakatatandang mamamayan ng Carmona. Ako si Romel Madrigal, nagulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maigi at marami pahabol na balita mula kay Romel Madrigal. Thank you, thank you, thank you so much. Diyan sa mga tumunghay na kinig sa ating palatuntunan, ako po si Johnny Gomez, pansamantala. Bye-bye.
6: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
7: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
8: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
9: BBC News with Moira Alderson. A fire at a hospital in Pakistan's capital, Islamabad, has killed at least 14 infants. Local media say the fire started after an air conditioning compressor exploded. Pakistan's Prime Minister, Shehbaz Sharif, described the incident as tragic and ordered an investigation. Authorities in China have warned that teenagers are increasingly turning to prescription drugs. Experts blame the severe psychological toll of the country's highly competitive education system. Taylor Swift is among the stars paying tribute to the country music legend Dolly Parton, who's died at the age of 80. Swift said a world without Dolly did not feel possible, real or right, describing her as true grace and true grit. flags across the United States are being flown at half-mast in Parton's honour. Oil prices continue to fall as hopes rise that the Strait of Hormuz could reopen. Crude oil has tumbled more than 8% this week to well below $90 as Tehran and Oman have resumed talks on how to manage traffic through the strategic waterway. China and India have agreed to continue talks aimed at settling their long-running border dispute. The agreement followed discussions in Beijing between China's foreign minister Wang Yi and India's national security adviser Ajit Doval. Both sides described the talks as comprehensive and candid. Officials in Nepal say a massive flash flood has occurred in the Rasuwa district near the border with Tibet, with several areas swept away. Police say they anticipate huge-scale loss and have launched rescue operations. A major new study led by researchers in England is aiming to improve the understanding of heavy menstrual bleeding by creating what's expected to become the world's largest biobank of menstrual fluid samples. The condition affects millions of women, but researchers say it's still poorly understood. That's the latest world news from the BBC.
10: The world in 2 minutes at 7:30 GMT.
11: You're listening to the news from the BBC.
12: Radio Bandido, 8:10 a.m.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Miyerkules, bagamat maulan, ay patuloy po tayo sa ating pagsasahing papawid ng palatuntunang pulso ng sambayanan. Tayo po ay naka-Zoom, mga kaibigan, ha? O dahil nga po ngayon ay Miyerkules at bagamat tayo po ay naka-Zoom, patuloy pa rin tayo, ha? Sa ating pong pagtalakay sa mga may init na issue na ngayon po ay lumilisaw sa ating kapaligiran. Impeachment, impeachment, impeachment. Nakukonsumi na po ang ating mga kababayan dahil nakikita nila na bukod sa boring ay tila mga wala daw sense ang mga tanong ng mga nasa prosecution. Nakakatuwa kung bakit yung mga testigo na dapat ay imbitahan para makapagbigay liwanag at magsilbing susi para yung kanilang hinahanap na 125 million na confidential and intelligence fund ay mabigyan ng liwanag. At ayon naman po kay Colonel Raymond Lachica, dati pong security officer ng ating Vice President Sara Duterte, hindi naman daw po siya tumatanggi, ha? At willing po siya na mag-testify sa harap ng Senado para sa impeachment court, sa impeachment trial ng ating Vice President Sara Duterte. Ayan. Pero sabi nga niya, kung siya ay ipapatawag, ha, at ito ay naaayon sa ating saligang batas kung siya ay padadalan po ng subpena. Pero ayon naman sa bawat panig, sa prosecution at sa depensa, ha, ay kanila pang pinag-aaralan, ha, kung ihaharap sa impeachment court o sa Senate court para magbigay liwanag o mag-testify. Ito po nga tinatawag na nakakaalam kung paano ginastos yung pong confidential and intelligence fund, dahil maliwanag naman po ang sagot ng special disbursement officer na si Acosta, na siya ay nagbigay lamang po ng pera ng 125 million dito kay Colonel Lachica, na siya pong security officer at siyang gumagawa o gumaganap kung paano ipamimigay o ibabahagi yung 125 sa mga kaukulan na mga asset o sa mga maaring kailangan bigyan ng pera.
3: Yes.
1: O, yan po naman ang maliwanag. Pero ngayon, tila pag-aaralan daw ng depensa at ng prosecution kung ipatatawag o ipasusumpena itong si Colonel Raymond La Chica. Mm-hmm. Pero ayon sa ating mga kababayan, dapat ipatawag para hindi nabubuhay ang tao sa haka-haka at sinasabi nung isa sa mga Senate judge na si Rapi Tulpo na estupida o stupid, blind loyalty. Blind loyalty, mm-hmm, yung kanyang pagiging stupid. Pero sabi nga, ito ay isang unbecoming, ha? Sa isang senador na tulad ni Senator Rapi Tulpo na baka ang inaakala niya o iniisip niya na siya ay dating broadcaster, na siya ay nasa himpapawid at nananakot, ha, doon sa mga gusto niyang takutin na kanyang mga iniimbita o kanyang inaapusahan, di ba? Yeah. O yan, yan naman po ang papel ng tulad ng programa nito pong si Rapi Tulpo. Isumbong mo, ha, kay Tulpo. Mga kaibigan, eh ngayon, siya ngayon ang isinusumbong ng taong bayan dahil sa pagiging unbecoming. Hindi siya karapat-dapat na maging isang senador. Ito pong mga Tulpo, nakikita naman natin kung magsipagsalita, kung kumilos, ay masyadong maangas, ha, masyadong makapangyarihan na akala mo ay sila ang dapat masunod, di ba? Arugante, mga kaibigan. Ngunit nakakalimutan nila na sila ay mga lingkod ng bayan. Public servant na dapat, yes, ay matuto sila, lalo pat kung sila ay nasa harap ng korte o Senate Court na kailangan po ay isang mahusay at maayos na pananalita bilang respeto sa testigo at hindi lang sa testigo, sa presiding judge, ha, at doon sa security guard ng ating presiding officer na si Senate President na kamag-anak po ng nitong Chekwa na si Win Gatchelian ni James Gojo, mga kaibigan. Eh pareho silang may dugong inchike, ha? Kaya lang si Don Pepot kalahati 50%, ha, kalahati, yeah, po. Itong si Win Gatchelian mukhang buo ito, eh. Ha, dahil maging ang ina ay Chekwa o inchik at ang ama ay inchik din na mahilig sa mga illegal activities, di ba? Sapagkat ito po ay tinaguri ang plastic king, kung natatandaan po ninyo, dahil sa smuggling ng plastic na resin. Ayan, mga kaibigan. Kaya kilala po natin yung Win Gatchelian sa po ng kanyang ama o aktibidades ng kanyang ama dahil noong paman yan sa panahon po ni dating Pangulong Erap Estrada, siya lumago, mga kaibigan. Di ba? Siya po ay lumago sa panahon ni dating Pangulong Erap Estrada. Pero hindi po yan ang mahalaga, mga kaibigan. Ang mahalaga ay ito pong gusto nating malaman. Ang gusto ng taong bayan na malantad na katotohanan, ngunit tila pinipigilan, tila pinagtatakpan, ha, nitong mga ilang sangkot sa ating mga opisyal ng gobyerno, kung kaya hanggang ngayon ay tila wala pang nakukulong, walang naaakusan na tinatawag nilang mga big fish, di ba? O mastermind. Samantalang ang taong bayan, alam na po kung sino ang mga mastermind base po doon sa pahayag ni Sardico na sa isang video na nag-viral sa social media, di ba? Na may mas mataas sa kanya at mayroong mas makapangyarihan. Sino ba ang mas makapangyarihan sa Republika ng Pilipinas? Hindi ba ang Pangulo ng Pilipinas? At sino ang Pangulo ng Pilipinas? Yan po ang sagot, mga kaibigan. Sino yung pinakamataas? Sino yung mahawak po ng tinatawag nating ano ba yung control, ano, yung purse, ano?
3: Power of the purse.
1: Power of the purse, ha? Hindi ba ang humahawak po ng power of the purse ay ang ating dating Speaker Martin Romualdez na ngayon ay si D, ang speaker na humalili po kay dating Speaker Martin Romualdez bago si Chairman ng Appropriation Committee na siyang kumikilos gumagawa sa pamamahagi ng mali-maletang salapi sa pangalan po o sa mga hinirang niya, mga inupahan niya, yung sweldohan niya na mga dating sundalo na siyang nagsilbing security ni Appropriation Chairman Saldico at taga-deliver ng pera. Kaya sinasabi niya, tama ang sinasabi nitong si Orly Gutesa na humarap sa Blue Ribbon Committee noong si Senator Pampilo Lacson pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee dahil nag-walk out ito pong mga minority noon na ngayon ay majority. Gumawa sila ng eksena para mapalitan si Chis Escudero bilang Senate President at si Marculeta bilang Blue Ribbon Committee Chairman na itong si Eric Sylvester alias baliktad ah Erwin Tulpo ha Tuprok sabi nila Tuprok eh ha siya na ngayong Blue Ribbon Committee Chairman na taliwas at tila balintuna sapagkat sangkot di umano ayon sa 18 noon na mga dating sundalo na dinalhan nila ng 6 na maleta mula dyan sa Flood Control Fund, di ba? Si Senator Erwin Tulpo alias Eric Sylvester. Kilala po siya sa pagiging Eric Sylvester kung inyo pong natatandaan dahil yan po ang ginamit niyang pangalan nung siya ay nagtangka na maging US citizen. Ha? Yes. At nang siya ay mabuking, siya ay bumalik sa Pilipinas, presto, naging broadcaster. Alam naman natin ang istorya ng mga Tulpo. Magsimula sa kapatid na Simon Tulpo, hanggang kay Rapi Tulpo, kay Erwin Tulpo, at Ben Tulpo. Alam na po yan ang ating mga kababayan. Hindi na malilingid kung ano itong mga Tulpo sa larangan ng pamamahayag. Ngayon, lumalabas po dahil sinasabi ni Senator Pampilo Lacson kay Orly Gutesa na siya isang fake witness dahil fake ang lagda ng notaryo sa kanyang affidavit. Pero ang nagtataka ngayon na marami nating mga kababayan, bakit sinasabi ngayon ni Senator Pampilo Lacson na ang bumaliktad dahil na pressure, tinakot ha, at sinasabi ginipit ha itong si Orly Gutesa kaya po siya ay bumaliktad ha, tulad din ng 4 na dating sundalo na bumaliktad. Ha? Pero ang nakikita natin ngayon, sinasabi ni Pampilo Lacson na ang tawag na marami nating mga kababayan ay Pinky. Pinky Lacson. Hindi natin malaman kung bakit siya pinangalanan ng Pinky. Ha? Pero sinasabi po na nagsasabi na raw ng totoo dahil umaayon na sa gusto nilang sabihin ang mga testigo na kanilang sinusungkit, kinakalawit ha, mula sa dating majority na ngayon ay minority na sa pangunguna ni Senator Alan Peter Cayetano. Isang buong istorya po ang ating sinasabi para maliwanagan ang ating mga kababayan na hanggang ngayon ay hindi po mapakali, restless po at meron ngayon tila vigil diyan sa liwasang Bonifacio ng ating mga kababayan dahil talagang gusto nilang malaman, maalantad ang katotohanan para magkaroon ng accountability o para may managot sa umaabot sa mahigit trilyong piso na sinasabing pinakamalawak, pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas, yeah. Na base po, mula lang tayo ay mamulat sa politika, mm-hmm. Eh talaga naman pong ito ang pinakamalaking korupsyon na nangyari po sa atin sa kasaysayan ng politika sa bansa.
3: Yes.
1: Yan, mga kaibigan, ha? Pero ang nakakatuwa pa, ha? Na kaya sinasabi ng marami nating mga kababayan na unbecoming ang magkapatid na tulpo at sinasabi nila di umano, ha? Base yan sa social media, yung mga komento na ating nababasa na hindi na dapat maluklok pa sa gobyerno, sa anumang posisyon, ang mga tulpo. Dahil sa ipinakikita po na ugali o karakter, asal na hindi maganda para sa isang tinitingala na opisyal ng ating gobyerno. Dapat sila ay mas maging mapagkumbaba,
3: mm-hmm.
1: Sapagkat ang kaharap nila ay ang mga mamamayan, convicted man o hindi, dapat irespeto. Pero nakikita natin ang pagiging abusado,
3: mm-hmm.
1: Pagiging arrogante, maging sa pagsasalita, maging sa pagtatanong nito pong si Rapi Tulpo o Senator Rapi Tulpo at Erwin Tulpo, mga dati pong broadcaster na naging congressman, naging senador, mga kaibigan, na baka akala nila ay nasa himpapawid pa sila at nananakot para sa anuman dahilan kung bakit tinatakot nila yung mga tao na isinusumbong kay Tulpo.
3: Mm-hmm.
1: Diba? At alam na yan ang ating mga kababayan. Kaya yan po ay isa sa nakita na hindi maganda na ugali o karakter o asal ng isang lingkod bayan o isang public servant. At hindi lamang naman itong mga tulpo. May mga iba pa rin mga senador na nakikita natin, maging mga ilang mambabatas na sige ang turo, sige ang sabi, sige ang pagpaparamdam sa taong bayan, mm-hmm. Na Vice President Sara Duterte ay isang lustay na lingkod bayan.
3: Yes.
1: Yun po ang gusto nilang ipinta sa isipan ng taong bayan na si Vice President Sara Duterte ay isang lustay, hindi karapat-dapat. Sinisira po nila sa katotohanan yan pong impeachment trial ay hindi para sa accountability, kung hindi para sirain ang imahe, kredibilidad ni Vice President Sara Duterte na nadeklara na officially na siya ay tatakbo sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas. At nakita natin, naglitawan ang mga ambisyosong mga politiko, na naghahangad, humawak ng pinakamataas na posisyon,
3: yes.
1: Sa ating gobyerno. Nagsabi pa ang magkapatid na tulpo na kapag daw sila ay nagalit, tatakbo raw silang presidente at vice-presidente na magkapatid. So be it, tumakbo kayo. Tignan natin kung saan kayo dadamputin. Diba?
3: Mm-hmm.
1: Tayo, sinasabi lang natin ito, hindi lamang galing sa ating sariling kaisipan, kundi base po yan sa mga sinasabi ng ating maraming mga kababayan hinggil po dito sa nangyayaring impeachment trial na isang paglulustay ng salapi ng taong bayan, sapagkat kada araw, kada hearing ay 25 million ang inilalaan, ginagastos ng impeachment.
3: Mm-hmm.
1: Ang tanong na marami nating mga kababayan, tulad din ng inyong pagtatanong, bagamat alam na ninyo kung bakit may mga pangalan na ano ba, mga aka, ha?
3: Mga aliases, code name.
1: Mga aliases, ha? Na sinasabi, ay dahil yan po ay confidential. Kung naiintindihan ninyo ang salitang confidential, ang mga asset o mga taong ginagamit ng mga nasa posisyon na may confidential fund ay hindi dapat malantad sa publiko.
3: Yes.
1: Sapagkat maaring manganib ang kanilang buhay, sampu ng kanilang mga pamilya.
3: Mm-hmm.
1: Kaya, hindi ko maintindihan eh, kung anong mga utak nitong mga prosecution na pilit pang tinatanong at pilit pa nilang gustong makita yung mga tinatawag na ano nga ba yung mga pangalan na Piatos. Ha?
3: Mary Grace Piatos.
1: Mary Grace Piatos. Eh, kahit anong pangalan inilalagay po eh, kahit anong tarpulano inilalagay para lamang maikubli yung tunay na katauhan na mga asset na nagbibigay ng impormasyon sa ating Vice Presidente o sa sino mang may confidential fund na gumagamit ng mga asset.
3: Yes.
1: Diba? So, ito ay isang maliwanag na political at hindi po ito sa pangalan ng accountability.
3: Yes.
1: Wala po. Sapagkat natin

0: motivated na impeachment at hindi po ito sa pangalan ng accountability. Sapagkat malapit na, hindi po nating maisip na ganap, 2028 na, election day na. Ha? Kita na ninyo, parang kailan lamang nagpasko. Ngayon, kalagitnaan na po tayo, magsi-September na, at yun na po mag-uumpisa yung pag-awit na mga pamasko. Pamaskong awit, mga kaibigan. Ha? Alam na ninyo, pag sumasapit ang September onward, ay puro pamaskong awit na ang marinig natin. Pero mukha na walang pagpapatawad sapagkat isa rin sa diwa ng Kapaskuhan, di ba? Ay pagmamahal sa kapwa. Pagmamalasakit sa kapwa, pero sa parte po ng politika, wala po silang awa. Lahat sila ay walang awa sa kalaban pagdating sa kapangyarihan.
1: Yes.
0: Kaya ito pong sinasabi nila na Colonel Chica ay hindi na nila dapat pag-isipan. Ah, walang alam, at sinasabi naman na talagang walang alam itong special disbursing officer na si Acosta. Siya ay hanggang sa pagbibigay lang ng pera doon sa gumagawa at dumidika ng mga activities mula sa salapi ng confidential fund. At ito ay ang former security officer ng ating Vice President Sara Duterte na si Colonel Raymond Lachica.
1: Siya ang ground commander.
0: So, ano ang pinag-iisipan ninyo? Bakit nag-aatubili pa kayo sa prosecution na ipatawag ang witness? Sapagkat siya ang magsisilbing susi diyan sa hinaharap ninyo na 125 million samantalang may mga tanggapan o ahensya ang ating gobyerno na mayroon ding confidential fund katulad po ng nabulgar sa ngayon na ngayon ay ombudsman na dating DOJ secretary na mayroong itinalaga na 350 million pondo para sa confidential and intelligence fund. Pero bakit lumalabas ngayon at lumilitaw na siya ay nakatanggap ng 1.5 million na confidential and intelligence fund sapagkat yung kanyang 350 million nag-request siya kay dating Appropriation Committee Chairman Saldico ng 1.150 billion na dagdag para sa kanyang confidential and intelligence fund. Pero meron po tayong papasok na pag-uulat mula po sa ating kasama
1: Jojo Sikat.
0: Si Jojo Sikat, masipag po na tagapag-ulat, panukalang pagpapaliban ng halalang pambarangay at 5 taong termino ba ng mga opisyal ng barangay at SK iniakyat na sa plenaryo sa Senado. Ang pag-uulat ay mula sa ating kasama ang masipag na direktor ng National Press Club, Jojo Sikat. Jojo Sikat, ibalita mo.
2: Iniakyat na sa plenaryo ng Senado ang panukalang batas na naglalayo na gawing 5 taon ang isang termino ng barangay at sanggunian kabataang opisyal. Kabilang na rin ang panukalang pag-uurong ng barangay at SK election sa nakatakda sa darating na November 2. Inendorso ito ng Senate Committee on Local Government at pirmado na ng 16 na senador ang committee report na inaakda ni Senator Francis Chis Escudero na chairman nga ng Local Government Subcommittee. Sa sponsorship speech para sa Senate Bill number 2387, sinabi ni Escudero na ayon mismo sa stakeholders, pinakaangkop ang 5 taon para sa panunungkulan ng barangay at SK official kaysa kasalukuyang 4 na taon dahil sa dami nga ng kanilang mga gawain. Ipinunto na ang barangay at SK official sa planners, implementers o tagapagtupad, first responders, peacekeepers, conciliators,

0: workers at frontline service providers sa mga komunidad. Sinabi rin ni Senador Escudero na hindi ito unang beses na gagawing 5 taon ang termino ng barangay official dahil naging 5 taon din ito sa Republic Act No. 6653 noong May 6, 1988 at sa Republic Act 8524 na naging batas noong February 14, 1998. Dahil palalawigin ang termino ng barangay at SK official, iurong ang nakatakdang November 2 barangay at SK election sa 2 Lunes ng Nobyembre taong 2028 sa halip na sa 1 Lunes para hindi madikit sa undas. Nakalagda sa committee report, bukod kay Escudero, sila Senator Joseph Victor Ercito, Bam Aquino, Pampilo Lacson, Pia Caetano, Senador Christopher Bongo, Kiko Pangilinan, Erwin Tulpo, Joel Villanueva, Lito Lapid, Aimee Marcos, Robin Padilla, Rapi Tulpo, Camille Villar at Senador Mark Villala. Ilan sa kanila ay mayroong note na mag-aamenda o mag-i-interpolate sa panukala. Ako si Giorgio Sica, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandiro TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Giorgio Sica. Isunod po naman natin ang pag-uulat, no containment policy sa pribadong ospital. Ipatutupad na. Ang pag-uulat ay mula kay Chona Yu. Chona Yu, ibalita mo.
2: Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng PhilHealth at sa St. Luke's Medical Center sa BGC Taguig na magpapatupad ng no co-payment policy sa pribadong ospital na nasa ward section. Sabi ni Pangulong Marcos, isang paraan ito para hindi na matakot ang mga pasyente na magpagamot sa pribadong ospital dahil sa wala silang pambayad. Sabi ni Pangulong Marcos, umpisa pa lamang ito dahil palalakasin pa ng pamahalaan ang pagpapatupad ng no co-payment policy para sa mga kwalipikadong miyembro ng PhilHealth na naka-admit sa basic ward accommodation ng ospital. Ipinaliwanag ng Department of Health na sa ilalim ng no co-payment policy, hindi kailangan magbayad ng karagdagang singil ang mga kwalipikadong miyembro ng PhilHealth na naka-confine sa basic ward rooms ng mga pribadong ospital para sa mga serbisyong medikal na saklaw ng PhilHealth. Alinsunod sa Universal Healthcare Law o Republic Act No. 11223, original na para lamang ang sa indigent ang polisiya. Ngunit pinalawak ng batas ang saklaw nito at iniugnay sa pagpili ng accommodation ng pasyente. Katuwang naman ng inisyatibong ito ang Zero Balance Billing Program ng administrasyon na nagbibigay ng libreng hospital services sa mga ward patient. Kasalukuyan na itong ipinatutupad sa 79 na DOH hospitals at 4 na government-owned or controlled hospitals. Ayon kay PhilHealth Acting President at Chief Executive Beverly Lorraine Ho, una nang naglaan ang St. Luke's Medical Center ng 53 na kama para sa mga kwalipikadong pasyente na nangangailangan ng specialized treatment. Anya, 50 sa mga inilaan na kama ay kasalukuyang okupado na. Ako si Chuan Liu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay. Thank you very much, Chona Yu. Si Romel Madrigal, mayroon pong pag-uulat. Mga may visual disability, nabigyan ng libreng serbisyong pangmata. Dapat po si Don Pepon mag-avail. Libre, ha?
3: Yes.
1: Sa San Pedro City. Hindi, taga-Kalokan ka, di ba? Hindi ka pwede. Para taga San Pedro City lang yun. Si Romel Madrigal magbabalita.
4: Bilang pakikisa sa pagdiriwang ng White Cane Safety Day ngayong buwan ng Agosto, nagsagawa ng ID caravan at libreng eye check-up ang San Pedro City Persons with Disability Affairs Office o PIDAW para sa mga individual na may kapansanan sa paningin. Isinagawa ang aktibidad sa isang mall center San Pedro, katuwang ang Icon Optical Clinic sa panguna ni Dr. Sweet Jorlin Lerit Ladores. Layunin ang programa na mapalakas ang kamalayan sa mga hamon na kinakaharap ng mga visuality impaired individuals kasabay ng pagbibigay ng mga serbisyong makakatulong sa pangangalaga ng kanilang paningin. Ang programa ay may temang Saving Sight Today for a Brighter Tomorrow. Nakatanggap din ang libreng reading glasses ang humigit kumulang 82 individual na lumahok sa programa. Ang aktibidad ay bahagi ng pagsusulong na inklusibong serbisyo at patuloy na pagsuporta sa kapakanan at pangangailangan ng mga persons with visual disabilities sa lungsod ng San Pedro na pinamumunuan ni Mayor Art Mercado. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Si John Manlapas, mayroon din pong pag-uulat na ating isusunod. Colonel La Chica, ito pala, handang humarap sa Senado at magpatotoo kung legal na ipatatawag. Yan. Kaya kailangan padalan siya ng subpoena. Dapat kanilang anyayahan, ipasumpina, sapagkat ito ang susi na makapagpapaliwanag kung saan napunta, kung saan dinala ng Office of the Vice President yung kanyang confidential and intelligence fund.
3: Yes.
1: Okay. John Manlapas, ibalita mo.
5: Nanindigan si Colonel Raymond Dante La Chica na hindi niya kailanman tinanggihan ang pagharap o pagbibigay ng testimonya at handa siyang sabihin ang katotohanan kung siya ay legal na ipapatawag. Ayon kay La Chica, susunod siya sa anumang legal na proseso, ngunit isinasaalang-alang din ang mga umiiral na batas at mga restriksyon sa seguridad. Sinabi niya kung naayon sa batas ang pagpapatawag sa kanya, handa siyang humarap at magbigay ng kanyang testimonya ng tapat. Matatandaan na tinuro sila Chica sa impeachment trial ni dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta na binigyan ng 125 million pesos matapos niyang i-withdraw ang pera noong December 2022. Ako si Jong Manlapas para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Ayan, mga kaibigan. Sinasabi na nga po sa mga balita handang humarap, handang tumistigo itong tinuturo ni Acosta na siyang may alam sa pag-disburse ng salapi mula sa confidential fund na kanyang ibinigay bilang isang disbursing officer na pinipilit nila na may nalalaman. Wala ngang alam, sinasabi niya, dahil siya ay tagapagbigay lamang ng pera. Kaya nga, special disbursing officer dahil special yung salapi ng confidential and intelligence fund. Wala siyang alam. Kaya wala sa lugar ang pagsasabi at tila walang alam itong ating Senator Judge Rapi Tulfo sa kanyang sinabi kay Acosta na stupid blind loyalty. Ikaw, Senator Rapi Tulfo, saan ka ba loyal? Di ba? Ikaw ba ay loyal sa taong bayan o isa ka rin bulag or blind loyalty? Dahil kahit alam mo na pinagnanakawan na ang taong bayan, sinilalapastangan na ang taong bayan, bulag ka, hindi mo alam, wala ka rin alam, di ba? So pareho lang kayo. So wala ka sa posisyon na magsabi na stupid, tanga, ha? Itong si Acosta na special disbursing officer na ang tungkulin ay ibigay lamang ang pera. Meron siyang resibo na tinanggap, pero nang ma-accomplish na, makapagbigay na ng report, kinuha na yung resibo. Paliwanag naman ang paliwanag. Ikaw lang ang hindi nakaka intindi. Yes. Maliwanag yung paliwanag, pinapaulit-ulit ninyo yung tanong. Kaya paulit-ulit din ang sagot. Ganyan lamang po kasimple. Ganyan lang kasimple, paulit-ulit ang tanong. Iisa lang naman ang tema ng inyong tanong. Diba? Kaya yung sagot, paulit-ulit din. At yun din ang sagot. Diba? Oh, so, sino ngayon ang stupid? Sino ngayon ang blind loyalty? Stupid. Diba? Eh, kung tutuusin, kayo nga dyan sa na mga sangkot sa flood control ang nagbubulag-bulagan at hindi lang bulag-bulagan nagbibingi-bingihan pa.
3: Yes.
1: At tinatakpan ayaw nyo magsalita, magsabi ng katotohanan dahil kayo lahat halos, ha? Hindi ko sinasabing lahat, may halos, ha? Maliwanag po ay tumanggap ng mali-malita, kuminsan ay supot, at kuminsan yung sinasabi extended envelope para sa mga ilang mamamahayag na ibinebenta yung sagrado nilang tungkulin na maging tagapagbantay ng bayan, ha? Ibinebenta ninyo ang inyong mga dignidad kapalit ng konting barya kumpara sa mali-maletang salapi na naglalaman ng milyon-milyon at umaabot sa bilyon ang mga tinatanggap na salapi mula sa mga nagdi-deliver na dating mga marines o dating sundalo na hinirang o hinire nito pong Appropriation Committee Chairman Saldico. Na inamin naman niya eh. O kilala niya si Orly Gutesa. Sinasabi niya na nagsasabi ng totoo. Oh, ano pang pasubali na ngayon noon sinabi nyo fake witness dahil fake yung daw pirma ng notaryo, pero sumumpa sa harap mo Senator Ping Lacson, sumumpa sa harap ng mga senador na nagsasabi at magsasabi siya ng katotohanan at pawang katotohanan. Yeah. Diba? O ano pa ipagdududan nyo? Ngayon, fake witness. Pagkatapos ng bumaligtad, totoo na ang sinasabi dahil base yan sa inyong gustong sabihin ng mga gusto ninyong sabihin ng mga testigo. Ganun lang naman kasimple. Huwag ninyong ululin. Huwag ninyong lukohin ang taong bayan dahil matagal na ninyong niloloko ang taong bayan. Ginagamit nyo ang salapi mismo ng taong bayan mula sa kabangyaman ng bansa galing sa buwis na ang puhunan ng mga mamamayang Pilipino ay dugo, pawis at luha. Ngunit, binubulsa ninyo at yung iba, kunwari ay ayuda na para kayo ang kilalanin. Ha? Para pagdating ng eleksyon, eh, susulat ngayon pangalan ninyo. Mm-hmm. Mga kababayan, panahon na, ha? Para tayo ay mabuksan ng ganap ang ating mga kaisipan. Huwag na po tayong paloko dyan sa mga ayuda. Ha?
3: Yes.
1: Konting barya, bibigyan kayo magkano? 1,000, 2,000, 10,000. Ha? O, magkano naman yung napupunta?
3: Sana lang yan.
1: Ha? Magkano naman yung napupunta sa kanila? Milyon-milyon. Natapos sasabihin itong si Matibag, ha? At sasabihin ng mga ilang politiko, si Ace Barber, na ito rin. Meron din itong, sangkot din yung kanyang may bahay eh. Ha? Meron din tinatawag na flood control. Ha? At yung tinatawag nga ninyong Quadcom na puro contempt. Ha? O mabuti, hindi na nanalo itong si Paduano. Ha? Na laging galit. Akala mo ito totoong malinis. Eh, alam naman natin na dati pala itong rebelde rin. Diba? Oh, ngayon, ang sinasabi natin, mga kababayan, ito na po yung panahon na tayong lahat ay manindigan. Hindi po tayo magtatagumpay sa hangad natin na pagbabago. Matagal nang sinasabi ng mga politiko, pagbabago ang aming dala. Pagbabago, babaguhin natin yung mga maling sistema. Eh hanggang ngayon, bulok na bulok pa rin ang sistema. Sapagkat bakit lumaki ang korupsyon?
5: Marcos.
1: Bakit hindi ito alam ng ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr.? Diba? Mm-hmm. Dahil siya yung huling lagda para maging
6: siya.
1: Gaa. Para maging gaa at nang mai ilaba, mapondohan ng Department of Budget and Management, ha, na pinamumunuan ni Amina Pangandaman. Yan din si Amina Pangandaman, ang mga bersamin. Bakit hindi rin ninyo ipatawag? Yes. Ang ipinatatawag lamang ninyo yung mga testigo na pwede ninyong magamit laban sa ating dating Vice President Sara Duterte. Dahil takot na takot kayo, yun po ang totoo. Takot na takot kayo dahil kapag nanalo, hindi lang kapag eh, dahil sinasabi na ng taong bayan, the next president, di ba? The next president, ibig sabihin sigurado, lamang, ha? Meron tayong COMELEC chairman na dapat sana ay maayos, ha? O yan po ha. Hindi tayo ganap pang tagumpay dahil meron diyang COMELEC chairman. Nakita naman ninyo, hindi nanalo at sabi sa batas, hindi pwedeng paupuin ang second placer o natalo na kandidato. Pero anong ginawa? Pinaupo, Duterte Youth Party List. 3 million ang nakuhang boto, 3 posisyon, ibig sabihin.
5: Yes.
1: Wala. Ano, sino pinaupo? Maka. Utak kaliwa. Kaya marami na pong makakaliwa o utak kaliwa na nasa Kongreso at meron din sa Senado.
5: Mm-hmm.
1: Diba? Kaya dapat pong maging maingat tayo kung gusto natin
5: tayo
1: ay isang tunay na pagbabago. Kailangan pong magsaliksik tayo, pag-aralan natin mabuti sapagkat sinasabi sa pagsasalita lamang, sa pagkilos lang, malalaman natin kung sila ay tunay na lingkod o maglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Katulad po nitong si Romualdez, di ba?
5: Hmm.
1: O, patunay sa kanyang sinasabi at pagdadawit sa kanya, maging ni Saldico. Dinadawit na siya ni Saldico, di ba?
5: Hmm.
1: O, mula sa 3.2 million na SALN, oh, naging 300 something billion.
5: 3.1 billion na lumubo na.
1: Lumubo na ng hindi lang 10 beses.
5: Mm-hmm.
1: Di ba? Yes. Sa 3.2 million na dati, noong 2022. Mm-hmm. Noong 2025, naging 3.1 billion. Something billion na po. Oh, so, ilang doble po yan. Di ba? Oh, kaya diyan po nating makikita kung nagsisinungaling o hindi, pero pilit pa rin itinatatwa at pilit pa rin sinasabi na hindi siya magnanakaw, na sinasama pa pati pangalan ng kanyang mga magulang, na alam din naman natin nung panahon ni dating yumaong Ferdinand Marcos Sr. ay isa rin yung ama di umano, ha? Sino ba yung si Kokoy? O dalawa yan eh.
5: Mm-hmm.
1: Ah, na nakaimbudo rin sa panahon ng yumaong dating Pangulong Marcos na naugnay din sa tinatawag na yung ano ba yung tawag, may tawag dun eh, nakalimutan ko na naman, cronies.
5: Mm-hmm. Ill-gotten wealth.
1: Kokoy,
5: Benjamin Kokoy yan eh.
1: Yan. Kokoy. Kaya nga ngayon, ginawa pa niya ng ospital sa pangalan.
5: Mm-hmm.
1: Diyan po sa Rojas Boulevard, may ospital na ginawa. Itong si dating Speaker Martin Romualdez, ha? Na sa pangalan ng kanyang ama.
5: Mm-hmm.
1: Oh, di ba? Oh, pero yung mga tao na dapat ay ilagay ang pangalan na gumawa at lumikha ng magandang ano, magandang mga programa, magandang mga gawain para sa kapakanan ng mamamayan, eh baliwala.
5: Mm.
1: Di ba? Oh, kaya yan po yung sinasabi natin na kailangan maging mapanuri.
5: Yes.
1: Matagal na po natin sinasabi na kada tuwing darating ang eleksyon, huwag ipagpapalit ang inyong boto sa anumang halaga, sa anumang pangako. Kasi may pangako ang politiko. Sige, pag nanalo ako, gagawin kita, ipapasok kita, ilalagay kita sa J.O. ko, susweldo ka, wala kang ginagawa. O, di ba? Nakita mo, itong si Trillanes na isa, kung meron tayong masasabing traitor sa bayan, isa po itong si Trillanes. Dahil nga lahat ng kanyang ginagawa ay tila betrayal sa tiwala ng taong bayan. Katulad na lang ng sinasabi nila na hindi nila papapasukin ang sino man na membro o tauhan ng ICC from airport to airport lang. Ha? Natatandaan ko ang nagsabi niyan ay ang ating ombudsman, Crispin Remulla. Tama ba ako, Don Pepot? From airport to airport, hindi sila makakapasok. Then later on, nalaman natin na may sariling daan ang mga miyembro ng ICC nakakapasok sa ating kongreso, nakakapanood at kumukuha ng mga ebidensya laban sa ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte.
6: Kinakilala pa niya kayong butsman.
1: Yung mga dating kalaban natin, na dati nagtulong para mapatalsik ang kanyang ama, Ferdinand Edrelin Marcos Sr., mga dilawan at mga makakaliwa. Ngayon, kakampi na ang dilawan, kakampi na ang makakaliwa, kakampi na ang pinklawan, at yung iba pang mga hindi pa nagigising na mga loyalista. Oh, yan mga kaibigan. Ha? Kaya yan po ay ating, tayo ay nagbabalik tanaw para manariwa ang ating kaisipan. Sapagkat ngayon po, pilit nilang binubura ang kasaysayan, ha? At ang kanilang inilalagay sa isip ng tao, ng mga mamamayang Pilipino. Meron tayong isang lustay. Yan ang gusto nilang ipinte, lustay na vice presidente na hindi karapat-dapat maging pangulo. Pero mukhang
6: camera pandating scam.
1: Isip ng taong bayan ay tila nakapirmi na.
6: Yes.
1: Alam na nila kung sino ang dapat mamuno sa ating bansa. At nakita naman ninyo, kahit wala na sa tungkulin ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, patuloy na minamahal ito ng ating mga kababayan. Bakit? Dahil naramdaman natin Nakita natin kahit sinasabing siya ay palamura, hindi raw nararapat sa isang presidente. Pero yun po ang kanyang nakagawian na, kumbaga, yun ang tinatawag na power of the tongue. Yes. Diba? Yun ang madalas mong sabihin. Ako pag nagagalit, ganyan din ang nasasabi ko PI kayo. Ha? O, diba? Lalo na sa mga anak nung maliliit, pag nagagalit ka. Diba ganon? Kaya, kumbaga, yun na ay bulaklak lang ng iyong isip. Pero, ang mga ginagawa ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, tulad din ng dating yumaong Pangulong Marcos Sr., na marami tayong nakitang legasyang ginawa. Gumanda ang Pilipinas. Umunlad ang Pilipinas. Noon, halos walang nagutom. Lahat may trabaho. Dahil meron tinatawag tayong livelihood program.
6: Yes.
1: Ngayon,
6: industry,
1: wala na. Ngayon, wala. Walang binubuksan.
6: Yes.
1: Samantalang lahat ng ating mga resources ay naririto. Ultimo mga minahan, naririto lahat. Meron tayong copper. Meron tayong
6: nickel,
1: ha? Na lahat yan ay ore, ha? Yan po yung ore ang ginagawa sa bakal, ha? Meron tayo niyan. Pero hindi natin ginagamit. Sa halip ito ay binibigay natin ang oportunidad sa mga dayuhan. Pinapayagan natin silang kunin ang ating yaman. At pagkatapos, tayo rin ang market nila. Tayo rin ang bumibili. Kaya ginigisa tayo sa sariling mantika.
6: Yes.
1: Diba? Katulad din po yan ng ayuda. Ginigisa tayo sa sarili nating mantika.
6: Yes.
1: Sa buwis natin ang gagaling. Tapos kunwari, bibigay, nagmumukha sila na isang maawain at pilantropo. Na mga politiko.
6: Yes.
1: Diba? So, paliwanag po yan. Hindi tayo yung mga mga mahaba na mga paliwanag na mga matataas pa na antas ang na hindi maaabot ng mga kababayan natin na ang utak na halos hindi nakapag-aral, di ba?
3: Mm-hmm.
1: Oh. Eh tayo po dito sa ating palatuntunan pinipilit natin na sa paraang maiintindihan ng ating mga kababayan.
3: Pinakasimple.
1: Na tayo po ay ginagamit lamang nila para sa kanilang mga pansariling kapakinabangan, pansariling interest. Kumukuha sila, tumatakbo sila sa iba't ibang posisyon. Dahil sa posisyon yun, gagawa sila ng pera, kukurap sila ng pera ng bayan, at doon sila mabubuhay ng pasasa. Mm-hmm. Tayo, eto, pag umulan dahil
3: puro pagtitiis, kaba.
1: Naubos na yung pera ng blood control.
3: Mm-hmm.
1: Ayan, pag umulan ng butike, magtago ka na.
3: Yes.
1: Umulan, magtago ka na. Bumagyo, sus Mariano, garapong
3: mas walang asukal.
1: Para pong dagat na rumaragasa ang alon, ha? Rumaragasa ang agos, kaya natatangay mga bahay, kabuhayan, pati tao namamatay. Kaya marami po ang lalo naghihirap sa mga panahong ito.
3: Bubuhay tayo sa takot na pangamba.
1: Sa napakataas na halaga ng mga bilihin. Yan po ang pangunahing problema nating mga mamamayan. Yung pong mataas na halaga ng mga bilihin na halos hindi na po nating maabot, hindi na makaya ng mga Pilipino sapagkat marami na po ang walang trabaho. Kaya fake news yung sinasabi na umaangat ang buhay. Marami sa ating mga kababayan ang umaangat ang buhay. At yung sinasabi rin po nitong si dating Speaker Martin Romualdez na gusto niyang ipabasura ang mga reklamo laban sa kanya. Gusto pong palabasin na siya ay walang kasalanan at isinasangkot lamang po siya. Diba? Walang basihan. Wala siyang alam. Pero common sense dictates, Don Pepot, na bilang may control sa power of the first, bilang Speaker of the House, pinakamataas na posisyon sa ating Kongreso sa mababang kapulungan. Siya ang may kapangyarihan kung ano-anong mga proyekto ang kanyang aaprubahan. Diba? Kaya lang hindi siya pumipirma playing safe sapagkat mabubuko siya. Mas matalino siya kaysa sa ating Pangulo sapagkat ang ating Pangulo hindi pwedeng hindi pumirma para malagyan ng pondo yung mga proposed project. Diba?
3: Kaya hindi siya kapirma, kaya nahabol nila pero dito ay dinapasin ng pirma.
1: By command responsibility.
3: Yes.
1: Ang ating Pangulo ang siyang may pananagutan ng lahat. Kaya lumilibre, ha? Lumilibre. Wala siyang kasalanan. At kung maliwanag naman sa kanyang isang pahayag, kung ako ay malalaglag, kasama ko kayong malalaglag. Kasama kayong lahat, ha?
3: Damay-damay na.
1: Oh, si ni kaya, yung iba, tikumambibig. Tikumambibig. Kaya lahat ng paraan kung paano pagtatakpan, kung paano iiwas, kung paano hindi matutuloy ang impeachment trial ay ginagawa nilang lahat, lalo't higit sa blood control. Panay ang takip nitong si Pinky Lacson samantalang maliwanag sa mga footage sa social media na ipinopost. Nakasakay siya sa aeroplano eh. Kasama pa si Senator Tito Soto. Ayan, mga kaibigan. Oh, kaya pilit ninyo na pinagtatakpan. At ngayon, tila magsasampa na ng kaso laban, ha? Itong si Lacson kay Senator Alan Peter Cayetano. Ha? Pero sana, bago ka magsampa ng kaso, suriin mo muna ang iyong budhi, ha? Senator Lacson. Busisiin mo muna ang iyong sarili. Pag-isipan mo sapagkat hindi ka napakalinis. Isa ka sa may maruming kamay. Ha? Ayan, isa ka sa may maruming kamay sa mga politiko sa ngayon. So, tayo po ay magbibigay lamang ng isang paalala at sa ating pagbabalik, babasahin po ni Don Pepot ang inyong mga mensahe, kaya magpadala na po kayo ng inyong mga mensahe. Kahapon, hindi namin natapos lahat. Pero sana ngayon, maaga pa ay matapos namin. At pakiusap po ng inyong lingkod. I-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan dito po sa DZRJ 810 AM. At i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Marami pong salamat. So, take it away.
7: Radyo Bandido News Flash Report.
2: Inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang National Commission for Senior Citizens na agad na ipamahagi ang 10,000 pesos na cash gift sa mga kwalipikadong senior citizens na benepisyaryo ng Expanded Centenarians Act. Ito ay matapos magreklamo sa anti-red tape ang ilang senior citizens sa Quezon City na hindi pa naibibigay ang naturang cash gifts. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakarating na kay Pangulong Marcos ang reklamo ng mga senior citizens at agad na itong pinaaksyonan sa NCSC. Makatatanggap ng 10,000 pesos na cash gifts ang mga senior citizens na umabot na sa edad na 80, 85, 90 at 95. Sabi ni Castro, makaasa ang taumbayan na patuloy na gagampanan ng pamahalaan na matugunan ang mga problema ng mamamayan. Hindi anya kailangan na patagalin ang mga tulong na dapat naman ay maibigay ng mas mabilis na paraan. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
8: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
9: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Radyo Bandido, 810 AM.
0: Prosecution at depensa at maging ang mga respondent sa kaso na maging maingat sa mga gagamitin salita para mapanatili ang integridad at dignidad ng korte sa pagpapatuloy ng 19th na araw ng impeachment trial. Inilarawan ni Senator Judge Ping Lacso na stupid ang listahan ng confidential activities para sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President na ginawa niya sa gitna ng kanyang pagtatanong sa ikalawang prosecution hostile witness na si OBP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Nakapalob ito sa 2022 at 2023 General of Operations Act sa ilalim ng regular program kung saan 125 million pesos ang confidential intelligence fund sa fourth quarter noong 2022, habang 500 million naman ang confidential intelligence fund para sa first hanggang fourth quarter ng 2023. Iginit ni Lacso na insulto na commences na hindi man lang binago ang activity sa ilalim ng physical at financial fund para sa confidential funds, halip kapapis lang ang ginawa at tinawag pang stupid ang pagkakagawa nito. Samantala, sinabi naman ni Senator Judge Rapi Tulpo niya nagtatanga-tangahan lamang si Ortonio sa pagsagot nito sa impeachment court. Kinuwestiyon ni Tulpo kung bakit hindi man lang inalam ni Ortonio ang mga informants kung totoong may sakit at talagang pinambili ang confidential funds ng gamot, lalo't si Ortonio ang lumagda sa audit observation memorandum. Tinawag din ni Tulpo si Ortonio na Mr. Smart Guy habang pinagsasabihan nito na dapat sa Department of Health sila lumapit dahil may pondo sila at libreng gamot na ipinamimigay doon. Iginit ni Sen. Rapi para sa kanya, hindi talaga kapinipaniwala itong si Ortonio dahil na wala itong logic at sayang yung pagiging matalino nitong tao. Dagdag pa niya, nakakahiya sa mga eskwelahan kung saan nag-aral at nagtapos si Ortonio dahil nga ipinapakita niya sa kanyang pagsasalita na para siyang nagtatanga-tangahan.
10: Nasira po yung pagiging isang matalinong tao. Nakakahiya po doon sa mga eskwelahan na kung saan ka nag-aral at nag-graduate. Because ngayon, pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan.
0: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Binuksan na ng Department of Health ang fast lane sa 33 hospital para sa mga pasyenteng tinamaan ng sakit na leptospirosis kasunod ng pagdami ng mga kaso matapos ang mga pagbaha dulot ng habagat. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, matatagpuan ang mga ospital sa Metro Manila at 4 na rehiyon sa Luzon. Sinabi ni Castro na nagpapatupad din ang DOH ng surge capacity management measures upang matiyak na sapat ang mga ospital bed at gamot para sa mga pasyenteng kailangang ma-admit. Ginawa ni Castro ang pahayag kasunod ng mga ulat tungkol sa pagdami ng mga pasyenteng may leptospirosis sa bahagi ng San Lazaro Hospital at iba pang pasilidad sa Metro Manila. Ayon kay Castro, nagpatawag na si Health Secretary Edwin Mercado ng command conference kasama ang mga DOH officials upang palakasin ang koordinasyon at referral ng mga pasyente sa pagitan ng mga ospital. Nakipag-ugnayan din niya ang DOH Operation Center sa San Lazaro Hospital para ma-refer ang mga pasyente sa iba pang ospital na sa Metro Manila upang mabawasan ang siksikan. Sinabi ito ni Kia Castro na nakahanda ang lahat ng DOH hospitals, health centers at yakap clinics na tumanggap ng mga individual na nangangailangan ng medical consultation matapos lumusong sa baha. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: Nananawagan kan si Senator Charles Miguel Mig Subiri ang dito sa may komisyon ng audita na maglabas na ng final findings kaugnay sa isinasagawa nilang imbestigasyon sa paggamit ni Vice President Sara Duterte ng confidential fund ng kanyang mga tanggapan. Sa kanyang manifestation sa impeachment hearing, sinabi ni Subiri na mas makakatulong sa pagtatalakay at pagdedesisyon ng mga senador judges kung magkakaroon na ng final ruling ang COA. Ipinaliwanag ni Subiri na nahihirapan din makakuha ng specific na sagot sa mga testigo dahil nakapending na ang motion for reconsideration ng Office of the Vice President sa COA kaugnay sa notice for disallowance. Iginit ng Senator Judge na ang COA ang final arbiter sa pinaposibling irregularidad sa paggamit nga ng pondo ng mga ahensya ng gobyerno. Ipinaliwanag naman Impeachment Court Presiding Officer Francis Jesus Escudero na Independent Constitutional Commission ang COA, kaya hindi nila ito maobligadong sumunod sa kanilang kagustuhan. Nilinaw naman ni Subiri na apila lang ang kanyang manifestation para lamang mas magiging mabilis ang pagtatalakay sa issue ng confidential fund.
1: Sinabi naman talaga nila ay masyadong glaring yung mga violations, then tayo bilang mga judges will also be clarified kung meron talagang misuse of funds. Kasi yung arbiter talaga nito is COA.
0: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Sang-ayon ang palasyo ng Malacañang na hindi tamang gamitin ang mga salitang mastermind at scam laban kay Vice President Sara Duterte na ngayon ay naharap sa impeachment trial. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ito ay hanggat walang pinal na desisyon ang impeachment court at sapat na ebidensya kaugnay ng usapin sa confidential funds. Paliwanag ni Castro bilang isang abogado, pangkalahatang termino lamang ang mastermind at hindi ito magandang gamitin para maipahid ang mensahe sa isang taong inaakusahan pa lamang. Binigyan din ng opisyal na saka lamang magiging angkop ang paggamit ng salitang scam kapag napatunayan na sa pamamagitan ng pinal na desisyon at sapat na ebidensya na nagkaroon nga ng panluloko at paglustay sa pondo ng bayan. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Mahigit 36.1 milyon peso halaga ng hinihinalang ilegal na droga na sabat ng isang interagency operation sa Central Mail Exchange Center o CMEC sa Domestic Road, Pasay City. Kabilang sa mga nasabat ang tinatayang 2.8 kilo ng hinihinalang ecstasy o MDMA, mahigit 5 kilo ng marijuana kush, libu-libong ecstasy tablets, mahigit kalahating kilo ng hinihinalang ketamine at mahigit 1 kilo ng hinihinalang shabu. Isinagawang operasyon sa pagtutulungan ng National Capital Region na Police Office na IA Interagency Drug Interdiction Task Force, Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency. Natuklasan ang mga kahinahinalang shipment sa pamamagitan ng cargo X-ray screening, manual inspection at canine inspection. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., mahalaga ang mahigpit na inspeksyon at koordinasyon ng mga ahensya upang hindi makarating sa mga komunidad ang ilegal na droga. Ang mga nakumpiskang ebidensya ay isa sa ilalimpas sa pangangalaga ng PIDEA para sa kakulang disposisyon at karagdagang investigasyon. Ako si Romel Madrigal, nagulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
5: Mamahagi tuloy-tuloy sa Santa Rosa City, Laguna. Okay, Romel Madrigal, ibalita mo.
3: Patuloy ang pamamahagi ng libreng bigas sa mga residente ng lungsod na Santa Rosa sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makinabang, Bagong Pilipinas Rice Program. Patuloy na sinasagawang house-to-house distribution sa Barangay Balbago kung saan bawat household ay nakakatanggap ng 10 kilong bigas bilang karagdagang ayuda sa kanilang pang-araw-araw na pangailangan. Ayon sa pamahalalusod na Santa Rosa, layunin ang programa na makatulong sa mga pamilya at mabawasan ang kanilang gastusin, kasabay ng pagpapalakas ng seguridad sa pagkain sa bawat komunidad. Nagpasalamat naman ang lokal na pamahalaan sa programang inilunsad ng pambansang pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa pamamagitan naman ng karagdagang pondong inilaan ng pamahalaan lungsod na Santa Rosa sa pangunguna ni Mayor Arlene Arcillas, pinalawak pa ang saklaw ng programa upang mas maraming pamilya makinabang. Dahil dito isinulong ng lungsod ang layuning bawat bahay makikinabang upang matiyak na maabot ng tulong ang mga kabahayan sa iba't ibang barangay. Hinihikayat naman ng mga residente na makipagtulungan at hintay ng pagdating ng mga otorisadong personnel upang matiyak ang maayos, organisado at ligtas na pamamahagi ng bigas. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
5: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Meron tayong susunod na pag-uulat mula naman po kay Jong Manlapas, Vice President Sara, hiniling na ibasura ang NBI grave threats cases. Jong Manlapas, ibalita mo, wala namang grave threat eh.
6: Kinumpirma ng kampo ni Vice President Sara Duterte na dininig ng korte ang oral arguments ng kanilang motion na binasura ang mga kasong isinampa laban sa Vice Presidente kaugnay ng mga grave threats. Ayon kay Attorney for Lawrence Lim ng Chua Lim and Associate, hiniling ng kampo ng Vice Presidente na i-quash o ibasura ang mga impormasyon dahil sa umano'y kawalan ng jurisdiksyon ng korte. Nakabatay ang motion sa sinasabing limitadong procedural immunity ng Vice Presidente at iba pang impeachable official habang nasa kanilang pwesto alinsunod sa 1987 Constitution. Dahil sub judice o nakabinbin pa sa korte ang usapin, sinabi ng abogado na hindi muna sila maaaring magbigay ng karagdagang paliwanag tungkol sa kanilang mga argumento. Ayon sa kampo ni Duterte, hihintay na lamang nila ang magiging resolusyon ng korte sa kanilang motion. Ako si Jong Manlapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
5: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Ayan. At talagang, kasi dinidiinan dahil nagsampa pa rin sila ng kaso sa DOJ eh. Diba? Yes. Yung grade threat yata, isinampa pa nila sa DOJ.
7: Tapos sinampa niya sa RTC.
5: Oh, tapos meron
7: tapos
5: pa
7: sa NBI pa.
5: Tapos meron pa sa impeachment trial. Eh parang sobra na.
7: Ay, sabay diba? Na.
5: O, sobra na. Tama na. Dahil hindi na ninyo masisira kahit ano pa ang gawin ninyo dahil lalo po kayong nabubuking habang idinidiin ninyo, ginigipit ninyo, inaakusahan ninyo nang wala namang mga batayan, walang mga ebidensyang maipapakita ang ating Vice President Sara Duterte. Lalo po kayong nabubuking, lalong sumasama ang reputasyon ng ating kasalukuyang Pangulo dahil sa ginagawa ng mga taong nakapaligid sa kanya.
7: Yes.
5: No, na hindi natin alam kung sinasabi ng iba, utos ng Pangulo, sinasabi naman, hindi namang utos ng Pangulo, di ba?
7: Mm-hmm.
5: Oh, pero sabi nga, ang ikabubuti ay nasa mga nakapaligid sa ating Pangulo bilang mga alter ego, lalo na ang kanyang gabinete. Ha?
7: Yes.
5: At ang ikasasama rin ng kasalukuyang administrasyon ay nasa mga nakapaligid din sa ating Pangulo, partikular sa kanyang mga nasa gabinete. Eh, halatang halata na ang tirador ng Malacanang ay ito pong si Ombudsman Crispin Remulla at ito pong NBI Director. Hindi natin maalaman kung ito'y abogado o ha?
7: Attorney. O, Melvin Matibag.
5: Eh, malibag o matibag?
7: Matibag.
5: O, eh, yun nga sinasabi natin dahil kung ito, ang alam natin, ang NBI nag-iimbestiga lang at hindi sumusugod.
7: Mm.
5: Ha? Kung halimbawa nadakip yung suspect, saka lang dadali niyan sa NBI o kaya pupuntahan ng NBI. Pero hindi katulad ng ginagawa nitong si NBI Director Melvin Matibag na sumusugod siya sa site at siya pa mismo nangunguna, di ba? Katulad doon sa Senado. Oh, sino ba talaga ang naunang nanggulo? Eh, naka-video eh. Nasusubaybayan ng taong bayan, nakita na pumasok sila. Oh, eh bawal sila sa perimeter. Hindi sila dapat pumasok, di ba? Oh, yun ang sinasabi natin. Dahil bawat tanggapan ay siya ng gobyerno, may kanya-kanya pong jurisdiction.
7: Yes.
5: May kanya-kanyang pulisiya. Oh. So, babasa na tayo, Don Pepot?
7: Opo.
5: Basa na.
7: Mula po kay Ma'am Ena Gray. Good morning, Tita Carmen and Sir James. Mula kay Sir Bernard Marcelino. Good morning po. Still watching. Thank you po.
5: Mula kay Jola Torre. Good morning, Tita Carmen, Sir James. Mula kay Rick Oracion. Good morning, Tita Carmen, Sir James. Mula kay Villamor Velasco. Hindi binabasa ni James po yung mga good morning eh. Villamor Velasco, good morning po. Mula kay Ruel Cloaros. Good morning po, Tita Carmen, Kuya James. Bless you always. Thank you, Ruel Cloaros. Mula kay Sina Habar. Blessed day, morning po, Tita Carmen, Sir James. Masaganang umaga, Don Pepot. Umaapaw sa ating lahat. Naku, sana nga. Binabati ko po ang aking tita na si Simplicia Lasola sa kanyang kaarawan. 75 na po siya, Tita Carmen. Ha? Nakikinig po kami sa radyo, tita. Ha? Oh, happy birthday.
7: Birthday.
5: Simplicia Lasola sa iyong 75 kaarawan. Okay. Sana'y lumawig pa ang iyong buhay para patuloy kang makapakinig sa aming palatuntunang pulso ng sambayanan. Nakikinig po kami sa radyo, tita, at sa aking butihing nanay at tatay na si Ningning Javar, Emerson Murphy, Gaton, bakala ko gadun eh, Gaton. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po ang inyong station sa radyo. Maraming salamat. Sina Habar o Jabar. Yan, yes. Sige.
7: Wala naman kasi Romeo Ochoa. Wala na bang ibang apelido pwedeng maging presidente ng Pilipinas? Para maiba naman ang takbo ng bansa. Gano'ng kakasigurado na kung si Sara ang maging presidente ay uulad ng Pilipinas, baka maging mas madala pa kaysa kay Aquino, BBM at iba pa. Yun lang ang isip-isip bayan ko. Wala nang pera ang Pilipinas eh. Kung totoo man ang mga ganito, dapat ilabas na.
5: Tama po. Totoo naman meron eh. Kaya lang ha, yung may hawak ang dapat ilabas na, hindi po makalabas.
7: Yung susi.
5: Oo. Sabi ni Angel Oreda ha, happy midweek, Tita Carmen at Kuya James, Simbang Baklaran, Malolos, Bulacan.
7: Yes.
5: Sabi ni Angelo Redaha, susunod na MRP, RJ Patrol at Johnny Gomez Live. Opo, lahat po ng programa dito, subaybayan ninyo.
7: Yes.
5: Sapagkat makatotohanan po ang lahat ng mga iniuulat at ipinapahayag ng mga angkor at ng mga reporter. Si Angelo Redaha watching, si Menchi May watching. Okay.
7: Thank you po. Laki Ma'am Sbiminda o Santa Maria, magandang morning, Carmen, Sir James.
5: Sabi ni Menchi May, Wednesday morning po, Ma'am Carmen, Sir James. Menchi May, waving na po si Jose Marichan. Oo nga, pagpasok ng bear, maririnig na natin ang tinig, ang boses, ang mga Christmas song ni Jose Marichan. Okay.
7: Sabi si Jaime Samuel Bernante, flood control projects in Manila 2022, 2023, 2024, 2025 worth 14.5 billion pesos. Tanong, saan ito ngayon mula sa District 1 up to District 6? Mga congressman, ang anyari? Good morning, Pilipinas.
5: Eh, yun na nga. Nakita nyo naman. Ang turo ng turo, ha? Itong si Atras Abante, Pastor Atras Abante, ha? Na hindi naman dapat nakaupo, pero siyang nakaupo. At yung nanalo ang siyang naghahabol, ha? yung si Joel Chua ng 3rd District, isa rin ito. Mas malaki yata ang ano nito kung ilang billion din ng flood control. Pero tingnan mo, yung ikatlong distrito, halos lubog ang buong Maynila. Naturing ang capital ng Pilipinas. Lubog. Sabi po ni Juanita, si Juanita Estacio, nanonood. Anna Gray, good morning, Tita and Sir. Bernard Marcelino, good morning po, still watching. Sabi po, ikaw na.
7: Sabi ni Sir Bert Bautista, pakibigay ng telepono niyo para anytime makatawag agad ako. Ito po Sir Bert, at sa lahat po natatawag, 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500.
5: 0917-561-581-6500. Yan, Bert, tumawag ka na. Sabi ni Romeo Ochoa, wala na bang ibang apelido? Nabasa mo na yan. Marami pong apelido kung apelido lang. Kaya lang, yung karapat dapat. Sinasabi lang natin na si Vice President Sara Duterte sapagkat siya pa lang ang opisyal na inaakala natin na pupwede na maging susunod na pangulo, di ba? Pero kung merong iba na
7: marunong
5: inaakala ninyo na mas higit, natatakbo, ha? Mas maganda ang record, mas magaling, mas matalino at maaring mas maraming alam kung paano mapapaunlad ang Pilipinas. O, di yun ang iboto natin, di ba? Sabi ni Yusbiminda O. Santa Maria, gandang morning, ma'am, Carmen, Sir James. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, flood control projects in Manila. Nabasa na to, no?
7: Opo. Mula kay Sir James Dennis Almohano, good day po, Tita Carmen Barrio James. Traffic sa Quezon City Circle yesterday because of road repair. Galing mi sa DOJ sa Quezon City Hall.
5: Mukhang hindi nakuha ni Bert. Ipadala daw sa kanyang messenger. Yung sagutin mo, doon sa kanyang,
7: message.
5: Oo.

0: presidential fund ang ating Vice President Sara Duterte. Si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang nagsabi, di ba? Wala kang confidential fund, di ba? Kaya, yung pong confidential fund ng Vice President Sara Duterte ay galing po sa confidential fund ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. nung sila ay nagkakasundo pa.
1: Pero
0: mukhang nakita na tila ito ay isang plano, sapagkat mula dun sa impeachment trial, mula dun sa confidential and intelligence fund, doon na po nagsimula ang lahat ng mga kasong ibinibintang, mga gawa-gawa, mga aligasyon na kaso o kaso ay ibinigay sa ating Vice President Sara Duterte sa impeachment trial.
1: Yes.
0: Hanggang sa dinala na ito ngayon sa DOJ dahil nakikita nila na mukhang matatalo sila dahil magagaling ang depensa. Oh, sige.
1: Mula kay Sir James Denzel Mojano, Tita Carmen, chill lang. Manonood na lang ako ng Back to the Future. 1985 movie sa YouTube.
0: Oo nga naman. Sabi ni Romy Ochoa, lahat ng politiko pare-pareho. Hindi totoo na humahabol sila para sa bayan, kundi sa kapangyarihan at para magpayaban sa kabang ng bayan. Dahil siya may tinatagong baho sa katawan, yan lang po. O, totoo yung sinabi mo. O, sige.
1: Sabi naman ni Sir Camille Vergara, good morning po, Tita Carmen, Tito James. Si Luis Tro, mukha talagang ano yan, pawilan at para rin siyang banana queen pagmasdan nyo.
0: Sabi ni Bert Bautista, kahit sa CP, kunay padala mo. Yan. Yung kanyang ano message, i-type mo yung number na sinabi mo para makatawag siya. Sige. Sige.
1: Mula kay Mga Malupot, Florendo. Good morning po sa inyo. From Mel Florendo.
0: From Benito Mangogat. Kaya nga, hinahunting ni Gloria Macapagal Arroyo si Lacson dahil sa kaso nito sa Dabser murder case at Kuratong Baleling case sa 2028, kung sino man ang maupo sa grupo ni Sara Duterte, buksan. Buksan. Teka. Teka, bubuksan pa lang eh. Ayan, kung sino, ayan, Sara, buksan ang kaso ni Ping Lacson. Murder case. Pagkatapos sasabihin ni Lacson, hindi raw siya tumanggap ng baboy barrel. Anong baboy barrel? Pero yung pala, tumatanggap siya ng pork barrel. Ayun, kaya baboy barrel. Na puro barya, plus may maleta siya natanggap. Utot ni Lacson, huwag siyang maglinis dahil may baho siyang tinatago sa unti-unting lalabas. Nalabas na ang kanyang pwesto. Ako, lalabas din ulit ang baho niya, lalo na sa maleta. Dapat ikulong yan si Lacson dahil sa totoo lang, walang na-solve na krimen niya noong panahon niya. Sa totoo nga lang, oh, di ba? Sa panahon niya, lumaganap ang kidnapping eh, di ba? Naganap noon ang kidnapping, kung natatandaan, mga Chinese ang kinikidnap noon. Kaya biglang lumitaw si Teresita Angsi na kumari pala niya. Hindi na, yung sinasabi di umano kumari niya. Aray ko, tapos napaniwala tayo na advocate, di ba? Yung, ano ba yan? Eh siya nakakaalam ng mga mayayaman Chinese dyan sa Binondo, di ba?
1: Sabi naman ni Sir Sunny Makatol, good morning po Tita Carmen, Sir James, mabuhay po kayo. God bless, sana magising na ang taong bayan sa mga nangyayari ngayon sa ating gobyerno sindikato.
0: Sabi ni Romy Ochoa, work from home po ba kayo ngayon? Happy Baklaran Day. Opo, pero wala po kaming sweldo, hindi katulad nila. Kahit work from home, yung mga mambabatas, kahit work from home, tuloy ang ligaya. Sige.
1: Sabi naman ni Sir Rick Orasyon, why Congresswoman Luis Tra, Senyora, opted

0: nagtoko lang kay na la chica to sit as witness sa impeachment to shed light tungkol sa sinabi ni disbarment officer Acosta.
1: Dahil tulad ng ipinaliwanag ko, Don Pepot, hindi naman accountability ang totoong hinahanap nila. Ang kanila pong ginagawa ay sirain ang imahe at kredibilidad ng ating Vice President Sara Duterte. So, maliwanag po na sa pampolitikang dahilan kung kaya meron tayong impeachment trial, hindi po para sa tinatawag na accountability. Mm-hmm. Okay. Sabi ni Benito Mangogat, si Duterte ay malayong malayo kay Ferdinand Edrelin Marcos. Hindi niya kayang tapatan ang talino ni Marcos Sr. Kahit na abogado si Duterte at prosecutor, hindi niya kayang tapatan at kahit sino pa ang leader, halos hindi mabilang ang proyekto kasi daming itinayo na napakinabangan natin hanggang ngayon. Pero sa kamalasan, binenta ang iba sa mga oligarko, isinapribado ang ibang bagay na government ng gobyerno ng Pilipinas. Katulad ng Petron, National Steel, diba? Yang at FTI.
2: Yes.
1: Yung gagawin sana yan na bodega ng mga produkto, paninda, produkto mula sa mga sa Mindanao, sa mga Dalawigan para makabili ng mura.
0: Food terminal.
1: Kaya terminal eh. Food terminal. Anong ginawa? Binenta. Hati. Binibenta kalahati ngayon.
0: Binibenta rin kalahati ngayon.
1: Yes. Sabi ni Esther Sunga, good morning, madam. And sir, mabuhay, laban o laban, sige. Sabi ni Benito Mangogat, pinag-aaralan daw ng CICC kung paano i-ban ang Facebook. Matagal-tagal na rin na pinag-aaralan para tanggalin ang Facebook sa Pilipinas. Hanggang ngayon, nag-aaralan pa rin. Okay na sana, kaya lang, hindi lamang sa Facebook ang dapat iban. Kung hindi, sa Instagram, Twitter, na ngayon ay TikTok, at di ba pa na dapat na talaga ipagbawal dito sa Pinas. Okay lang sa akin na alisin na ang social dahil mabubuhay tayo na walang social media.
0: Wala naman kay Ma'am Esther Sunga, ang mga Duterte hindi magnanakaw at hindi gumagamit ng droga, kaya dapat Duterte tayo.
1: Luz Papa, good morning po. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, good job! Sabi ng isang sundalo, I'm willing telling the truth. Okay. Yung po ang sabi ni Colonel Raymond La Chica, I'm willing to tell the truth. Hindi ba ganyan din si Gutesa? I'm willing to tell the truth and nothing but the truth. Sumpa pa. Sumpa. Ayan. Ayun. Ngayon. Eto ka ngayon. Pinilit. Bumaliktad. Pero paano ngayon nila babalikta rin yung kanilang mga unang pahayag? At may mga ebidensya ang attorney ng mga dating sundalo. Kasi nagte-text sila eh. At ito naman kay Gutesa, mayroong social, sa social media, may video na nagba-viral. Diba? Na kung saan nag-uusap ang may bahay ni Orly Gutesa at si Gutesa na nagsasabi na may ginawa, diba? Sila na sariling apidabit na gusto ay pirmahan niya.
2: Yes.
1: Pero nung una ayaw niya pero ngayon bigla saan ba siya naroon? Nandun ba siya sa mga sinasabi di umano sa hawak siya ng mga sundalo?
0: Nga, hindi alam kung saan lumitaw eh. Iba na ang pahayag na lumitaw.
1: Nauna yung sinabi, nauna yung pag-uusap nilang mag-asawa eh. Kaya hindi siya ang gumawa. Yun ay ginawa at may siningit na ididiin si Marcoleta at si Depensor. Kaya nauna na yan eh.
0: Yes.
1: Kaya alam na ng tao, itong mga kilos nyo, halos alam na ng taong bayan.
0: Yes. Mula naman kay Sir James Dennis Almohano, sa lahat naman ng may elect na head of state, dapat give them a chance. Give them the benefit of the doubt, di ba?
1: Oh, sabi ni Esther Sunga, pati ang pamilya ni Marcos, sila ang unang bendalo. Lahat halos walang hiya ang gawa ng pamilya. Basa.
0: Sabi ni Sir Jaime Samoy Bernante, you are a stupid woman. Sabi ni Senator Rapi Tulpo, bakit ganyan ka magsalita sa babae? Respeto po.
1: Ano naman. Very unbecoming sa isang senador.
0: Ganyan nga. Tsaka may edad na rin.
1: At saka Bisaya eh. Diba? Sabi ni Teo Rosal, good morning, Tita Carmen and Kat James. Tore, naus ka na. Si Matinag na ang sikat. Ngayon kay Bonget, huwag ka patalo. Anyway, aalisin din naman yan.
0: May tarpulin nga tala. May mga tarpulin na ka, ha? Huwag ang tatakbo.
1: Si Matibag, Tore. Si Tore. Naku, Tore. Oo, kuha ko sa'yo. Magbabago na ako ng isip. Sige.
0: Bungkag. May pag-ulat po tayo, Tita Carmen, na pumapasok.
1: Sino naman yun?
0: Mula kay Jojo Sikat.
1: Okay.
0: Defense panel, ikinatuwa ang naging ruling ng impeachment court presiding officer sa hindi magandang pananalita ng ilang prosecution lawyers. Samang Jojo Sikat, iulat mo.
2: Ikinatuwa ni defense team spokesperson Attorney Michael Poa ang naging ruling ng impeachment court presiding officer Senator Judges Francis Chis Escudero sa mga hindi magandang pananalita ng ilang prosecution lawyers sa isinagawang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Magugunita na may ilang miyembro ng prosecution lawyers ang gumagamit ng katagang scam, modus, mastermind at nagsisinungaling sa hostile witness na sina Special Disbursing Officer Gina Acosta at Assistant Chief of Staff ng OBP na si Limuel Ortonio. Bago matapos ang 18 araw ng paglilitis, hiniling ng defense lawyer na si Attorney Christine Ferrer sa presiding officer na paalalahanan ng ilang prosecutor lawyers sa paggamit nga ng inappropriate word sa loob ng impeachment trial. Dito ay sinang-ayunan ni presiding officer at sinabi ni Attorney Ferrer at ginawa na niya sa naturang paglilitis ang paulit-ulit na pagpapaalala at paggamit ng hindi magandang paggamit ng salita sa loob ng korte at pinastrike off ang record nito. At ayon nga rito kay Attorney Poa, kahit na may strike off ang record na ang nasabi na hindi magandang salita o konklusyon ay narinig na rin ng mga nanonood na publiko. Kaya narapat na dapat iwasan ang paggamit ng inappropriate word ng magkabilang panig, hindi lamang ng prosecution. Kaya mahalaga talaga na may guidance sa aniya ang korte sa lahat ng kanilang mga hakbang at pananalita sa trial.
3: Yeah, so we're happy naman doon sa naging ruling ng ating presiding officer. Regarding that, at least nagkaroon na ng reminder because although naiintindihan naman natin, may kanya-kanyang mga strategy talaga yan, both sides. And even during our third, we also have to be mindful sa mga conclusions na maaaring masabi namin, di ba? Because in this day and age, syempre, kahit i-strike off mo sa record yung nasabi, eh, narinig na rin ng kaubayan.
2: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandiro TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Alam po ninyo, yan naman talaga ang gusto nilang mangyari. Sinasadya po nila yan.
0: Mm-hmm.
1: Dahil tama yung sabi ni Attorney Poa na kahit na strike off sa dokumento,
0: record. Mm-hmm.
1: Sa record, eh narinig na ng taong bayan. At yan ang gusto nilang mangyari na makapagtanim sa isip ng ating mga kababayan ng mga paniniwalaan nila.
0: Mm-hmm. Oh, yan.
1: Ngayon, meron tayong susunod na pag-uulat mula kay Romel Madrigal, 292 milyong shabu na sabat sa MICP, nakatago kunwari, talk stones. Ang ulat ay na kay Romel Madrigal.
4: Humigit kumulang 43 kilo nang hinihinala ng sabon na nagkakahalaga ng tinatayang 292.4 milyon nang nasabat ng Bureau of Customs o BOC sa pakipag-ugnayan sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Manila International Container Port o MICP. Ayon sa BOC, nakatago ang illegal na droga sa mga fabric pouch na dinisenyong magmukhang mga tokstones na sinasabing bahagi ng mas sopistikadong paraan ng pagtatago pang makalusot sa mga otoridad. Agad na isinailalim sa kaukulang pagsusuri at proseso ang nakumpiskang kontrabando habang nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang mga responsable at tangkang pagpasok ng illegal na droga sa bansa. Sa ilalim ng pamumuno ni Custom Commissioner Ariel Nepomuceno, muling iginit ng BOC ang mahigpit na pakikipagtulungan sa PDEA upang harangin ang pagpasok ng illegal na droga sa kabila ng patuloy na pagbabago at pagiging mas masilimot ng mga paraan ng pagtatago nito. Patuloy ring paigtingin ng dalawang ahensya, Intelligence Sharing Joint Enforcement Operation at Risk-Based Monitoring upang mapabilis na matukoy ang mga high-risk shipment at mapigilan ang pagpasok ng illegal na droga sa bansa. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCIJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much. Romel Madrigal at si Benito Mangugat. Dapat kasi ang mga LGU ay gumawa ng sariling proyekto katulad sa Laguna, di ba? Magaganda yung mga proyekto nila.
0: Yes.
1: Kung paano masosolve ang pagbaha, ang laki ng river sa metro na pwedeng gawing flood control project at ang mga kanal na pwedeng gawing flood control, asan ba to? At ang mga drainage na lakihan at tukayin ng malalim at lagyan ng tubo papuntang ilog o dagat. Yan ang proyekto pero hindi magawa ng DPWH kasi mas gusto nila sila ang magdidesisyon o magbago ng design at kailangan nila ng malaking tongpats. Kaya dyan nagsimula ang korupsyon sa departamento ng gobyerno dahil sa tongpats. Kaya talaga natanggalin ang mga pinuno ng mga departamento at ang mga empleyado na sangkot sa korupsyon ng demokrasya ng gobyerno. Mula kay Esther Sunga, ang pamilyang Duterte ay subok na mula pandemic at pagsugpo sa droga at pagnanakaw. Ang Duterte, yan ang tatak. Duterte, baliktad ang pamilya Marcos, lahat halos bendalo at pagnanakaw, baha at krimen. Yan.
0: Wala naman kay Ma'am Rosemary Cercuenya. Good morning po. Si Marcos Sr. naging president for 20 years. Yes, si Duterte for only 6 years. Di pwedeng pagkumparahin.
1: Sabi ni Teo Rosal, Tita, yung mga senator judge ay hindi patas at mga senator prosecutor.
0: Sabi ni Sir Dennis Almohano, traffic, enormous traffic, nagbagsak na ngayon ating ekonomiya, perennial problem yan. Opo.
1: Sabi ni Grover Claros, normal ang pag-iisip ko. Pero hindi ko makita ang logic na 125 million confidential fund kaysa sa trilyon na budget na naglahong bula sa administrasyon ni BBM. Oo nga naman, bakit nga sila umiiwas? Bakit pinagtatakpan? Simple lang po, dahil halos lahat ng nasa ating gobyerno ay sangkot. Hige.
0: Mula kasi Romeo Ochoa, since 70s, bumabaha na sa Espanya, Sampaloc. Wala ba siyang solusyon para masolusyonan ang baha dito? Mayor Isko, dapat may proper planning. Suggestions ko, maglagay ng water pumping at pumping station malapit sa lugar na binabaha.
1: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, 10 flood control projects sa Bulacan. Di alam ni Governor Fernando Daniel Saan kumuha ng permit ang mga contractors na ito? O nga naman, bakit hindi alam? Di ba dapat may permit mula sa tanggapan ng LGU? O, sabi ni Mercy Fernandez Narciso, Duterte lang merong malasakit sa bansang Pilipinas. Kaso, BBM nag-traitor ng sagad.
0: Sabi ni Sir James Dennis Almohano, 2028, das, hura, magiging decision 2028 yan.
1: Sabi ni Teo Rosal, Tita, yung si Lacson, puro kidnapping ang gawa nila noon na mukhaan niya ng isang kinidnap nila. Kung hindi ako nagkamali ay isang Gokong Wei ang nakidnap. Yun yatang anak.
0: Sabi ni Sir Benito Mangogat, pero at least natuloy ni Rodrigo Duterte ang mga proyekto ni FEM kahit papaano lang. Kahit papaano lang, at least mayroon din nagawa si Duterte na sariling proyekto. Pero marami din yung katulad kay FEM, halos hindi mabilang ang proyekto. Kasi daming itinayo na napakinabangan natin hanggang ngayon. Pero sa kamalasan, binenta ang iba sa mga oligarch, isinapribado ang ibang property ng government of the Philippines.
1: Opo, ang mahawak ng ating mga malalaking mga pag-aari ng gobyerno, ang Ayala, Pangilinan, di ba? Halos sila lamang po, magmula sa LRT, na kasama na dyan si Pangilinan, yung LRT 1. Diba?
0: NLEX, SLEX natin.
1: Ayan, nasa privado na po lahat. Kaya ang toll, napakatataas, napakamamahal, diba? Oh, sabi ni Crispin Ningning Dabar, hindi po pwedeng alisin ang social media dahil dito tayo kumukuha ng totoong balita. Maraming mga media na hindi nagsasabi ng katotohanan at dito tayo kumukuha sa social media ng totoong nangyayari sa bansa natin. Tama. Kasi yung mga pahayagan, mga himpapawid, may mga ilan na kontrolado ng mga politiko at mga negosyante. Ha? Tanging halos tayo lamang radyo bandido.
0: Yes.
1: Ang may paninindigan.
0: Hanggang ngayon.
1: Oh, sige.
0: Mula naman po kay Ma'am Elaine Baltazar, nagwawala na yung mga tao sa MBI sa pagkuha ng clearance. Samantalang si Matibag, pinapaypayan yung tiyan sa sobrang kabusugan. Ang inaasikaso kasi ang mga Duterte.
1: Sabi ni Cindy Cruz, Carmen and James, we're not stupid para hindi makita ang totoo sa setup. Si Vice President Sara ay binigay confidential funds galing kay BBM na ilang araw na lang need niya gamitin. Sabi niya nga ni Bibi Sara, sabi ni BP Sara Lisa Moreno envelope, kaya siya napagsalitaan, nakapagsalita sa galit, nakapagmura dahil sineset up siya talaga ng napakawalang yung mastermind ng lahat sa nangyayari ngayon sa bansa. Alam niyo na kung sino, dahil siya ang tunay na nagpapatakbo ng bansa. Sitting president lang si BBM, tagasunod. Ba, pwede ba yun? Ay, sus, oo, sige.
0: Wala naman kayo sa Royal Claros. Hanggat nandyan ang 14 brave ex-soldiers, hindi ibabalik ang investigasyon sa flood control scam ng Blue Ribbon Committee.
1: Eh, gusto nga nila ipakulong, katakot-takot ng mga kasong isinasampay. Yan na ba ngayon ang batas na kung sino ang nagsasabi ng totoo? Eh, ano yung hinahanap natin? Katotohanan ba o kasinungalingan? Yung mga nagsasabi ng totoo, kinakasuhan, gusto nyong ipakulong. Yung mga nagsisinungaling, nagtatakip, at pilit iniiwas ang katotohanan sa taong bayan, aba, hayahayang buhay. Patuloy sila sa kanilang panunungkulan bilang mga mambabatas, bilang mga ilang opisyal ng gobyerno, at may mga ilan na kunwari magre-retiro, magre-resign, pero bibigyan ng mas higit na mataas at magandang posisyon.
0: Yes.
1: Sus, Mariano Garapong walang asukal. Mula kay Robert Claros hanggat nandyan, sabi ni Tayo Rosal, hindi po pwede alisin ang social media dahil, aha, nabasa na, Rick Oracion, tulpok. Huwag kang stupid. Kasi Bisaya ka din. Di ba taga CDO pa? Kaya, di ba sabi ni Erwin Turpo na atira siya sa Davao? Sige.
0: Malaki si Ramon Jr. Harina. Good day po. Di ako boboto sa 2020 election. Kung si Boy Mata Garcia pa rin ang sa COMELEC, member kasi yan sa Bendalo Group.
1: Sabi ni Romeo Ochoa, engineer dapat ang ilagay sa public works secretary para may alam na solusyon sa mga structural work sa project at maiwasan ang paulit-ulit na paggawa ng mga project. Oh, di ba? Ngayon, nagmumura na si Vince Dixon. Ha? Oh, ito mukhang kakandidato yata ito eh, Sus Mariano. Sabi ni Cindy Cruz, maganda nga, tumatakbo silang lahat sa 2028 para makita nila kung gaano ang galit ng sambayanan sa kanila. Puro magnanakaw, walang utak, kabigin. Ay, walang tulak, kabigin sa 2028. Tumakbo na kayong palabas ng bansa dahil sa kulungan kayo, babagsak. Sobrang kapal ng pagmumukha nyo. Hindi ba sabi ni Matibag na kapag si Vice President Sara Duterte ang nanalo, alis na lang sila ng bansa. So, means, totoo yung sinasabi na may bahay sa Amerika. Di ba sa Amerika ba yan?
0: Oh.
1: Itong sina Matibag na sinasabi niya, kapangalan lamang niya. Ganon din itong si Ace Barber. Sabi niya na pag si Vice President Sara Duterte ang nanalong presidente, aalis na sila sa bansa. E paano? Yari na yung kumida China nyo. Meron na kayong pera, pambili ng bahay, pamumuhay kayo sa ibang bansa. E paano kami na mga mamamayan na winindang-windang ninyo ang buhay? O, basa.
0: Iwan na naman. Mula kayo sa rekoresyon. Relo ni Villanueva, 160 million daw, katas ng flood control.
1: Wow. Yan ba yung Philip Patek? Kami, ni Pitik wala eh. Sabi naman ng texter, hindi sila kawalan kung umalis sila. O nga, lalo kang matutuwa nga kami.
0: Kamos. Diba?
1: Sabi ni John Observer, good morning. Kung totoo yung sinasabi ni Sandro na support ni FPRRD, kapalit ay ang pag-recommend ng cabinet secretary. Alam ng taong bayan na may records na good governance, kaya ang recommend ni FPRRD ay isang taong may integrity, honest and hardworking at higit sa lahat, hindi magnanakaw, hindi tulad ng mga tauhan ngayon ni BBM na puro magnanakaw.
0: Sabi ni Sir Jesus de San Mojano, Tita, may Bendalo Group of Company ba?
1: Eh, meron. Di ba nakita mo puro Bendalo sila? Oh.
0: Tumadami sila. Mula naman kay Sir Orto Heads, 100% no to postpone barangay election at term extension na pro-corruption yan at pro-mastermind yan at maleta pa rin yan. Pro-Noel din tayo sa 2028. Con us, no to salo, terrorismo sa Pilipinas.
1: Naku, puro kayo nyo. Kailangan kumilos tayo.
0: Yes.
1: Kailangan manindigan tayo. Hindi sa puro no. Kailangan mangyari lahat yan dahil sa ating saligang batas, kailangan matupad ang eleksyon. Dahil yan ang paraan ng pagpili ng mga taong iluluklok natin sa posisyon. Diba? Kung walang eleksyon, ano na naman, tawag dito, pupuspon na naman. Di, mananatili sila. Gusto nila yan. Kaya kailangan magkaroon po ng eleksyon.
0: Yes. Mula naman kay Sir Jesus Denzel Moano, Tita, saan na yung GOCC ng government? Yung mga iba nabenta na. Iba ibibenta pala.
1: Sabi ni Cindy Cruz, pinapalutang nila Bico Soto si Sandro daw. Ay naku, wala kayong panama sa kay Libiste at Miao Miao Barsaga. Sige nga, subukan natin Libiste for President at Vice President Kiko Barsaga.
0: Ano ba yun ang mga kabataan niya?
1: Agency. Pero kailangan natin na yan, Don Pepot, kasi para maiba naman ang takbo ng isip dahil yung mga lumang politiko. Sanay na sanay na yan. Sa paikot. Sanay na sanay na kung paano paikutin ang taong bayan. At sanay na rin yan sa korupsyon. Kaya kailangan lumikha tayo ng mga bagong politiko, yung mga gens yung tinatawag. Oh, di ba? Katulad ni Barsaga at katulad ni Libiste. Kasama ang palad, si Libiste kasama ng kanyang ina na nagtungo sa France di umano. Ha? France, ha? Oo. Oh, eh, dahil mayroon daw di umanong sakit sa baga.
0: Medical leave, pa-check up si Senator Legarda.
1: Pero sinasabi nila na baka isa rin daw itong pag-iwas ni Senator Legarda. Umiiwas na makalawit ninyo. Kaya mas may rapat niyang umalis.
0: Thunder. Punong agad.
1: Sige.
0: Wala. Ano pa? Teka.
1: Mula kay Bear Esposo. Good morning, Tita at James. Magkano po ba yung confidential na inaabuso ng mga buwaya? Magkano naman kaya ang nagagastos na sa hearing ng Senate sa impeachment na yan habang humahaba ang araw ng hearing, lalong lumalaki ang gastos ng taong bayan? Bakit? Bakit? Bakit? Kaya pera ba nila ang ginagastos sa hearing? Magkano rin ang flood control scam na kagagawan ng mga buwaya sa gobyerno? Kawawang mga Pilipino. Wala na po tayong oras, yeah, Don Pepot.
0: Kaya yeah, salamat sa Diyos. Salamat po sa nila. Salamat po tayo, mga paling ko, James Gojo. Lagi po sabi, lagi ting piling ganyan mabuti. Tama. God bless us all.
1: Doon po ang inyong lingkod, Tito Carmen Ignacio. Pansamantala, nagpapaalam po at nagpapaalala. Ingat-ingat po kayo sa inyong sakit ay sa mga sakit na maaaring umaali-aligid, ha? Ingat sa ating mga katawan, ingat sa disgrasya, at ingat din sa pagpili ng mga taong iluluklok natin sa 2028. Kailangan po, ilista po nating lahat yung mga inaakalang hindi dapat iboto. So with that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino, and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye!
5: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapag-ahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV. At syempre, sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa Katotohanan at Katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayong mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyung ayaw na naman nilang narinig pa sa atin. Aba, ito po'y ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon. Sa kabila po ng mga pinagdaraanan natin pandaigdigang kaguluhan, dulot po ng ilang mga nagdidigmaan mga bansa na nakakaapekto po sa mga ekonomiya ng iba't ibang bansa, particular na rito sa atin. Aba, nagpapataas po ng mga presyo ng produktong petrolyo, kasama na po mga pangunahing mga bilihin, dahil po pagtaas din ng ating inflation, dahil bago pa po magkaroon ng mga digmaan dyan, ay nauna na po lumagapak ang ating ekonomiya, tsaka walang po ng tiwala ng mga mamumuhunan ano, at mga negosyante sa mga iba't ibang bansa maging po dito sa atin ano, kawalan ng oportunidad sa trabaho at siyempre yung mga datos na hindi nagtutugma na kesyo tumaas na daw. Opo, sabi ni Ralph Recto, di ba, tumaas na daw ang ating kabuhayan at mga konti na lang daw ang mga mahihirap. Sabi nga ng Pangulong Marcos, yung ibang mahihirap at yung malapit nang maging mahirap. Di ba? Siya may sabi nun eh, di ba? Kaya hindi ko alam sino sa kanilang dalawa ang nagsasabi ng totoo. Hindi po ba? Ano po? Ay nako, sa totoo lamang. Sa kabila po ng mga ganitong mga problema ang ating kinakaharap ng ating bayan, talagang sadyang ang lulupit at ang titindi talaga nila. Ano? Dalang nakikita pa nga po nila yung oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakayat, layunin at intention ng mga ito na tila ba para bagang sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagpatalakay nila ng mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, ni wala man lang mga kabuluhan na mga issue to sa pinambayan para lamang pong tuluyang mailihis, maiwasan at mapagtakpan ang mga kasalukuyang kaganapan at pangyayaring mga issue to sa pinambayan umiiral kasalukuyan. Ano po? Gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC, attack and collect, defend and collect. At yan ay sa pamamagitan ng kanila mga deception, disruption, distraction, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move, at ang kanila mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman
ang mga tunay na kaganapan at pangyayari, partikular na mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan, ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Aba, eh kung ilang po bang mga maleta na iba't iba po ang mga sizes, kasama na po mga envelope at expandable envelope, pati na po mga paper bag na iba't iba din po ang mga size, no? Dalgan ng paper bag, di ba? Depende sa size, ano po? Aba, ilang po bang mga ganyan na ang sinasabi po ay basura, pero ang totoo po ay pera ang mga laman na mga yan, limpak-limpak na pera, ang mga laman na yan, ang mga dahilan ng kanilang ginagawa o hindi ginagawa. Ang tanong ay kung magkahano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po ng mga oligarko na talaga naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanila mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na't samahan nyo nga ako't sama-sama nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Kakampi! Kakampi! Ayan, kamusta kayo muli mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Miyerkules na. Opo, ngayon po'y araw po ng Miyerkules, Wednesday na naman po, ika-26 sa buwan po ng Agosto sa taong 2026. Midweek na naman po, gitnang araw na naman po ng linggong ito at huling araw muli ng linggong ito ng impeachment hearing. Di ba? Ano po? Ay grabe, sa totoo lamang yan po ang pastime ngayon, ano? Favorite pastime, ano? Tinalo na ang mga teleserye ng iba't ibang istasyon. Oh, di ba? Ano po? Di ba? Ano ang sinabi ng Master Cutter diyan? Oh, di ba? Ano po? Wala. Oh, di ba? Ano? Kahit na po yung teleserye ni Catherine Bernardo, wala. Wala sinabi. Di ba? Iba po ang pag ang ano, ito po ang realidad eh. Ang impeachment hearing, ano po? Patuloy po na naman ito kanina at tulad po ng ating inaasahan, ano po? Nagsimula po ito doon po sa sinabing desisyon ano po ni presiding officer Chief Escudero, no, na mula pa nung isang linggo pa po ito, no, na sabi niya ay magde-desisyon siya, babasahin ng desisyon niya patungkol po doon sa magkabilang panig ng prosecution at depensa na mga involved, no, dito po sa impeachment hearing na ito, na kung ano-ano ang mga pinagsasabi sa media, di ba? Totoo naman, di ba? At nagsimula ito, naging meet siya po dito ay yung pong naging asta ni Attorney Virgilio Ligutan, ano po, kung saan nung nagtatalo po ang matandang lawyer na si Kapunan, Lorna Kapunan, at ang batang lawyer naman ng depensa, no po, na si Attorney Christine Ferrer, patungkol po dito sa pagko-cross-examination dun sa witness, samantalang nag-butt-in po etong si Attorney Kapunan at sinabing ika nga leading question are not allowed. Tapos bigla niyang binawi. Misleading pala, di ba? Leading question is not allowed. Ay, misleading question is not allowed. Buti na lang, nasa transcript. Di ba? At yan nga po, anong pampinaliliwanag ni Attorney Ferrer nung siya sumagot na it is allowed. No? Ang ibig sabihin, yung leading questions is allowed. Opo, ano? Yung misleading ang hindi. Kaya kumbaga, kung makikita nyo, taken out of context yun, pero ang punot dulo po ng pinagmulan ay yung pong pinose, no? Nung kasalukuyan po nagkakaroon po ng pagtatalo ay pinose po nitong si Attorney Ligutan sa kanyang Facebook
At sinabi, alam daw po yan ng lahat ng nag-aaral ng batas, yung mga may kinalaman sa batas, mga abogado at mga husgado, aba, kahit ko clerk of court, no? Parang gano'n, ano? Lahat daw po, pati mga guro na tuturo ng batas, ng mga misleading questions sa hindi allowed. Ano po? Yan po ang kanyang binanggit, no? Doon sa kanyang post. At kung maaalala niyo noon, nung pinost niya, nung ilang linggo na nakalilipas, nagpa-ambush interview pa nga siya, di po ba? At itinatanggi niya na may kinalaman yung kanyang post doon sa pagtatalo ng bata't matandang abogado dyan po sa, di ba, dyan sa impeachment court. Wala raw kinalaman yun. Di naman nga daw niya pinangalanan eh. Di ba? Pero unti-unti, no? Ang sabi niya nung huli, hindi niya take down itong post niya. Hindi daw ite-post niya dahil

kung saan niya pinost sa Facebook niya, eh kasalukuyang nagkakaroon ng pagdinig. Eh hindi ho pwede yun. Ano po? Siyempre, meron hong decorum sa loob ng korte, bilang ang impeachment court ay ginagalang at itinuturing na korte ng mga sandaling yun, ano man po ang mga nagiging kaganapan dun sa loob, kung kayo po eh, participants dyan, ano, bilang mga abogado o ano man, ano, pero lang kung kayo audience dun, ano, wala kayong kinalaman sa magkabilang panig, abe, pwede kayo mag-post ng ganon. Di ba? Pero yung pong may kinalaman dun, kagaya ni Attorney Ligutan, para mag-post siya kasabayan ng pagpatalo ng ni Attorney Capunan at ni Attorney Ferrer, at taken out of context na, no, yung pong pagsagot ni Attorney Christine Ferrer dahil binabadger na po siya nung matandang lawyer na si Capunan, eh. Di ba? Na siya na nga po ito nagkamali na leading question is not allowed. Ay, misleading pala is not allowed. O, di ba? Kaya nung sumagot yung batang lawyer na it is allowed, no? Ibig nga sabihin, yung leading question is allowed, yung misleading, hindi talaga. Yun po ang kanyang ibig sabihin na premise. Pero taken out of context dahil ng mga panahon na yun, bugbog sarado na siya kay Attorney Christine Reyes, itong Ferrer, ano po. Kumbaga lumalabas, nakita naman ng taong bayan, ano, kung papaano po na nahigitan pa ng batang lawyer na may 15 years of experience na si Attorney Christine Ferrer laban kay Attorney Capunan na meron na pong 48 years ng experience. Ano po? At hindi po ito sa haba o tagal ng experience. Eh. Dito nga ho natin makikita na tumanda tayo ng may pinagkatandaan. Ano? Dahil napakarami na rin pong napalusot itong si presiding judge Chief Escudero sa mga asta po mismo ni Attorney Lorna Capunan, ano? Sa kanya rin po yun nang galing yung salitang scam, 'di ba? O scammer, 'di ba? Na pinalulusot na nga po kung tutusin kahit na po sabihin ni strike off o alisin po doon sa proceeding, eh nabanggit na niya, 'di ba? Kaya nga kanina no nagdesisyon po itong si Senator Chief Escudero bilang presiding judge, eh lahat na po, no? Lahat na po sakop, pati po yung mga kapwa niya senator judges, no? Na hindi po pwedeng magbitaw ng mga salita tulad ng stupid na tila parang inulit na naman. Kanina si Lacson pa ang may sabi. Grabe, ano po, talaga naman, ano po, parang hindi nyo narinig ang inyong presiding officer, ha, di ba? At maging po itong si Erwin Tulfo at yung kapatid niya, no, na si sino ba ito? Si Rapi Tulfo, di ba? May mga nasabi na naman na mga tinatawag na unnecessary comment, lalong-lalo na patungkol po doon mismo sa resource person o sa witness na nandoon sa witness stand. Ano po? Yan po yung mga bagay na tila narinig na nila pero hindi nila sineryoso na i-adapt. Ano po? Kaya dito makikita po natin ang kahalagahan ng sinabi ni Senator Chis kanina, no? Dahil pag daw sa susunod na maulit 'yan, kahit ikaw ay maging senator judge ka o ikaw ay lawyer ng both parties, ha, defense and prosecution, alimbawa, kongresista ka, no, nakabahagi ka rin ng proceeding na to bilang tinatawag nating prosecutor lawyer, ano po, na kongreso o congressman, o di kaya spokesperson ka, no, na kongresista, basta involved ka dito sa pagdinig, no, ay hindi ka pwedeng magsalita ng mga unnecessary comments o di kaya statement of facts, tatununan dito sa sinasabing pag-iinterpreta ng kanilang pagdinig, no, na parang nagbibigay po ng maling interpretasyon para sa taong bayan. Ano po? So, ngayon, magkakaroon na po ito ng mabigat na pagmumulta, no? 30,000 pesos po ito kada pagkakamali, no? Pero bago ipataw sa iyan, sa unang offense, ay ikaw muna ay bibigyan ng show cause order, no? Sa loob ng 24 na oras, ay ipaliwanag mo kung ba't hindi ka papatawad, ano? Ng penalty, di po ba? Apo, na 30,000. Ano po? Kaya mga susunod na pagkakamali, 30,000.
Ang pinakamalala

0: rito, kung ikaw ay member ng congressman o di kaya ay senado bilang senator judge, ano po, eh maaaring ma-elevate pa ito sa Committee on Ethics, na? Ma-elevate sa Committee on Ethics dahil hindi nyo nirespeto yung korte, no? At kung ikaw naman ay member ng bar, ibig sabihin mga abogado, ay ipararating naman sa Korte Suprema, no? Dahil yung pong decorum na tinatawag, ano po, meron po silang sinasabi doon na SIPRA, di ba? Ano ba ang SIPRA? Di ba? Napakasimple po noon, ano? Yung SIPRA po na sinasabi para po sa lawyers ay Code of Professional Responsibility and Accountability po ng mga lawyers. Ano po? At dito makikita po natin na ang sinasabi dito, the Code of Professional Responsibility and Accountability o SIPRA is the updated ethical code governing all lawyers in the Philippines, approved by the Supreme Court under AM number administrative memo yun, ano? Under administrative memo number 22-09-01-SC, no? At nandito po yung mga sinasabing dapat na decorum mo pag ikaw ay nasa korte bilang member ng bar, okay, bilang isang abogado, no, dapat inoobserbahan at all times. So mananagot ka sa ethics, no. Pwede lang daw magparusa diyan ay ang Supreme Court, kaya i-turn over daw yan ng Senate Impeachment Court sa pangunguna po ng presiding officer. Kumbaga, hindi siya makapagpataw ng contempt, eh, di ba? O yung tulad ng nabanggit natin, hindi pala pwede, no? Hindi siya pwede magpataw ng contempt. Kaya yung parusa ay dinan sa multa, no? 30,000, ano po, monetarily, no? Pero at least mas okay yun, makabawas po doon sa 25 million per day. Na ginagastos na pera ng bayan para dyan sa walang kakwenta-kwentang pagdinig, ano po. So lumalabas, di ba? Lumalabas, no? Tingnan natin kung sino ang unang mabibig na mapapatawan ng 30,000 na multa, di po ba? Eh, humirit pa nga si Luistro kanina, di ba? Si Jervin Luistro na head po ng prosecution team, si Congresswoman Luistro, na ang pangalawang pangulo daw ay naglabas ng statement, siya ay sakop din daw nito. Kasi pati ang pangalawang pangulo ay sakop, eh. Kasi lahat ng kasali dito sa usapin ng impeachment, pasok po sa sub judice. Ibig sabihin, pagka ikaw ay lawyer, kaya nga si Attorney Michael Poa, sabi nga daw po ng opisina ng pangalawang pangulo ay naghahanap pa nang ipapalit sa kanya, no, bilang spokesperson para dito sa impeachment hearing, ano po, kasi nga naman siya tumatayo rin bilang abogado, so hindi siya pwede na maging spokesperson, ano. Actually, pwede naman kung tutuusin, kung alam mo lang na yung pong bagay na hindi mo dapat sagutin o mga komentong hindi mo dapat sabihin, eh wala pong problema kahit ikaw ay involved pa diyan sa pagdinig. Ano po, yung pong sinasuggest lang naman ng presiding officer ay kumuha kayo, no po, ng mga spokesperson nyo na hindi kasali dito sa mga pagdinig. At nang dahil diyan, ano po, pwede nilang sabihin kung anong gusto nilang sabihin. Ano? At yun na nga ang ginawa kanina ng Congress. Di ba? Dalang nagsalita po si Ace Barbers na, di ba? Dating Congressman Ace Barbers, si Congressman Kung Hoon, ano po, at sino pa ba yung isa? Tatlo sila, eh. Ah, dalawa lang pala, no? Nag-press con kanina, di po ba? O edi, ano man ang gusto nilang sabihin, pwede, di po ba? Dahil sila hindi naman involved, no? Hindi naman sila lawyer, prosecutor, di po ba? Kagaya ni Joel Chua. So mga hindi po pwede ay mga member ng prosecution, pati po yung abogado na nagsasalita para sa kanila na member din po ng prosecution, private counsel, no? Kaya hindi na rin siya pwedeng magsalita. At ang pwede ay mga kongresista, na hindi involved doon mismo sa paglilitis. Kaya kanina, natuloy, pareho-pareho namang sinasabi po ng mga nasa ko, mga congressman, ano, yung pong mga kesyo na patunayan na daw na ang pangalawang pangulo talaga, ang punot dulo ng lahat. Ano? Kaya itong new si Jose Claire Castro tuloy, doon sa kanyang press con kanina, aba, saan ka ba naman nakakita, ano, nung tanungin siya, Ivan Mayrina, ano, patungkol sa mga salitang mastermind, scam, di po ba? Ang ganda na sagot ni Jose Claire Castro, di ba? Dapat po yung mastermind. Hindi po dapat ina-attribute agad yan sa isang tao, no? Dapat ay, pati yung scam, yung salitang scam, no? Kala ko ba, nagbago na. Kala ko pa naman ito po. Dalang sabi niya po, eh, yung mga ganun salita, may pinatutong ko lang po yan. Halimbawa, mastermind, scam. Siyempre, ang kadukto na scam, scammer. Di po ba? Ah, hindi dapat yan, dapat, hindi agad-agad dapat yan, ina-attribute o pinatutungkol sa isang tao. Kailangan may sapat muna tayong makuha mga ebidensya, may patunay muna, mga ganyan pa yung kanya mga binanggit. Diba? Ganun yung mga binanggit niya eh. Dapat meron muna pong mga patunay, meron pong sapat na ebidensya, para masabi po talaga na yan, ano, mapatunayan na mastermind, o kaya yan eh, scam o scammer, diba? O ba, sabi ko ba, okay yan, nagbago na ata. Pero eto ka, bago ho magtapos. Bago ho magtapos ang kanyang press con, di ba? Lagi yung nagbibitiw, ano? O nagbibitaw ng mga salitang parang salawikain, ano po? Ng bagong Pilipino, di ba? Ganun. Bago tayo tuluyan magtapos, ang bagong Pilipino, di ba? Ganun. Di ba? Ang kakayanan daw ng bagong Pilipino, no? Ang kanyang kakayanan o kanyang kagalingan ay hindi po daw dapat ginagamit, ano po? Sa pagiging ano yung pong pagiging mastermind, ano po, dapat daw po ay kumbaga dapat ang kagalingan niya ay hindi niya dapat ginagamit, no, sa ganitong gawain at hindi sa pagiging mastermind sa pagpapayaman ng kanyang sarili, no. Sino ba ang pinatutungkulan niya? Sigurado ko hindi ang pangalawang pangulo. Hindi siya yan. Malapit-lapit doon siguro, ano po, doon sa may kinatatayuan niya. Pambirang buhay yan. Kala ko pa naman nung una, ba okay ya, hindi daw dapat patungkulan, pero eto siya. Talagang di niya mapigilan, ano po. Kaya kung di niya mapigilan, edi, lalo na tayo. Diba? Wala naman tayong kinalaman doon sa kaso na yun. Kaya pwede po tayo magkomento ng malaya. Di po ba? At kung ano yung nakikita natin, anong sinasabi niyang napatunayan, ano? Eh, ba't hahantun sa pang-iinsulto ang mga senator judges, no? Kagaya po ni Senator Lacson, ano po? Matapos purihin po, pati na po Senator Rafi, no? Pinuri ang kagalingan ni Lemuel Ortonio bilang isang witness dahil matalino ka, matalino ka naman, nag-art sa Ateneo, sa UP, no? Pero ang bagsak pa rin nun, yung paglalait sa kanyang katauhan, eh. Di po ba? Na kay si Hodam parang napakababa ng tingin sa kanya at tila parang sunod-sunuran lang, ano? O tinatawag na nagtatanga-tangahan. Di ba? Sa kanakakita. Di po ba? Sa pagtupad mo ng tungkuli mo, nagtatanga-tangahan ka. Di ba? At si Gina Acosta, stupid. Di po ba? Yan ang pananaw nila, di ba? Pero hindi ko dapat namumutawi yan, lalo na sa mga senator judges pamandi. Di po ba? Kahit po kitang-kita na po ang kanilang mga biases, tingnan nyo na lang, ano po. Sino po ba mga paulit-ulit na nagsasabi patungkol dito sa mga nag-receive na mga acknowledgement invoice o AIs? Ano po? AR pala, acknowledgement receipt, no? Ano po ba yung acknowledgement receipt? Kapirasong papel na nakalagay doon ng halaga at bayad bilang impormasyon o reward at pinirmahan po, no, ng isang nagngangalang pato, pusa, chippy, McDonald, no? Sino ba? Priatos, no? Sino-sino po ba ang paulit-ulit na nagsasabing yan? Particular sa Senator Judge, obserbahan niyo po kada pagdinig, ano? Nung miruuno po dyan ay si Erwin Tulfo, na sinusundan ng kanyang kuya na Rafi Tulfo, at ito si Senator Lacson, ganun din, ano po. At kasama na po dyan ay si Bam Aquino, hindi po ba? at si Risa Ontiveros, at siyempre si Kiko Pangilinan. Yan pong ani, no? Paganong-ganon lang, lagi pong inuulit-ulit ito, no? Yung mga taong yan. Kaya nga kanina siguro sa sobrang pagkakadismaya na ni Senator Lacson, sa kanya pa man din ang galing, no? Bilang dating PNP chief, ha? Saan ka nakakita, ha? Sinuggest niya ngayon, tinatanong niya dito kay Ortonio, di ba tapos na ang mga mission na yan? Tapos na siguro, no? Dahil meron na ng report sa COA, di ba? So, ibig mong sabihin, kung tapos na to, pwede man ang pangalanan kung sino-sino itong mga alias na to. Diba? Declassified na yan. Kung classified noon, declassified na ngayon. Tapos na eh. So, pwede na. Diba? Kaya sa kanyang pagkakadismaya, mantakin mong sino pinasusugpinan niya. Ang mga records ng COA. Ha? Saan ka nakakita? Si Senator Lacson to, ha? Ipanasusugpinan niya kay Presiding Officer Chis Escudero, no? Nang matigil na kasi kami mga kasamahan ko, siguro nahalata na rin niya, mga kasamahan niya, yung mga nabanggit natin, ano? Panay po ang tanong ko, nadeterminan niyo na ba kung sino yung pusa, sino yung pato, sino yung piato, sino po yung... Para lang ma-emphasize sa publiko yung mga pangalan na alam naman talaga nila na alias. Di po ba? So sabi niya kanina, pwede po ba, sabi niya kay Chis Escudero, nang matapos na tayo rito, nang di na namin maisip kung talagang napunta doon yung pera o hindi, pwede bang malaman na natin yung records mismo ng COA patungkol dyan sa mga operasyon na yun ay makakuha natin? Hindi po ba? Saan ka nakakita? Eh, ba't di niya po tingnan? Ano po? Yung joint circular ng 2015, na iilang tao lang po ang makakakita niyan. Kasama na po ang Senate President at ang Speaker of the House, 'di ba? At ang pangulo, 'di ba? At ang pangulo ng Pilipinas, no? Pati Chief Justice, no? Ilan lang sila nakakakita ng report na 'yan ng confidential operation, ano? At hindi nangangahulugan na ito'y tapos na ay pwede nang isiwalat. Mananatili pong classified po 'yan. Kasi nga patuloy po ang operasyon na may mga kahalintulad na operasyon na ganyan ding ginagamit. Kaya nga hindi na tayo dapat magtaka dun sa mga tinatanong nila na bakit pare-pareho po ang mga amount? Pare-pareho, iba-iba lang ang petsa. Natural. Pare-pareho din po ang operasyon eh. Di ba? Iba-iba nga lang ang petsa, di po ba? Nangangahulugan, ginagamit ng gobyerno, ginagamit po, no? Yung confidential funds sa magkakahalintulad na operasyon dahil hindi pa na-figure out. Hindi pa po alam ng kalaban ng gobyerno na ino-operate sila. Diba? Pero kay Lacson na dating PNP chief pa manggagaling na i-declassified na lang yan, ilabas yung mga pangalan. Saan ka ba naman nakakita sa kanya pa nang galing? Diba? At ito ka lalo malaglag sa upuan mo nung marinig mo ngayon si Senator Mig Subiri na dating Senate President. Di po ba? Siyempre, dati siyang Senate President, I'm sure, may mga pagkakataon na isinumitingin sa kanya ng COA yung mga confidential o intelligence operation, ano po, na certified din na classified. Tama? Dahil sa dating din Senate President ka eh. Kaya higit sa lahat na naintindihan mo yan, ano po. Pero ang kanya swestyong kanina ay tulad po ng mga nakaripas na araw na parang siyang naiinip na rito sa pagdinig, pwede ba na madaliin natin ang COA? Kasi may mga pending pa palang usapin dito, no? Sabi nga ni Senator Chis Escudero na presiding officer, ay yung iba po eh, 90 days, papalo po ito hanggang October pa. Yun yung timing eh, di ba? Meron pong sapat na time frame, di ba? Ang gusto ata mangyari ni Kwan, ni Senator Subiri, ay baka pwede naman bilisan, di po ba? Ay nako, sa totoong buhay lang. Wala siyang pinagkaiba kay Stephen Paduano, no? Corrupts Paduano, no? Bakit? Eh, nung po sa hearing po ng Kwan, ng Committee on Good Government and Public Accountability noong November 25, 2024, ganyan din po ang kanyang suwestiyon. Bakit ang tagal ng palugit nyo? Bakit 90 days? Bakit may 120 days? Di ba? Yan po yung independent body, ang COA. Diba? Ang Commission on Audit. At ito'y bahagi ng kanilang proseso Kung binigyan ka ng 30 days, 30 days. Pag binigyan ka 60 days, 60 days. Pag binigyan ng 90 days to comply, 90 days. No? Pag may 120 days, 126 months para mabuo mo yan. No? At sa kanila po eh, di po ba? Amantakin mong saklawan po yan dati noon ng Congressman Paduano at sinasabing, sige kayo, pag di nyo binago yan, malapit na ang budget, ha? Deliberation, nandiyan na ang budget, ha? Pinag-uusapan ngayon ang budget, pati yung sa inyo. O, diba? Paano mo pakikialaman ng isang independent body, kagaya ng COA? Hindi ko mo kayo, may hawak ng budget niyan, eh di diktahan nyo. Dahil pag diniktahan nyo yan, mawawala na po ang independence niyan. Di po ba? Kung tutuusin nga ngayon, questionable po ang kredibilidad ng COA ngayon dahil yung isa kanilang director, nasangkot yung asawa bilang isang kontraktor dito sa mga proyekto ng DPWH. Di po ba? Di ba? Naalala nyo? Kaya nga medyo, di ba? Parang pati sila nadungisan eh. Di ba? Paano hindi makalulusot ang Ghost Project? Di ba? O yung isa palang director ng COA, yung asawa, ay kontraktor. Di po ba? Naalala nyo po? Ay, totoo po yun. Di po ba? Kaya dyan yung makikita po na papaano ba naman ito? Yung bantay ng pondo, bantay sa lakay din. Ano? At itong inaasta ng mga mambabatas para pakialaman ang isang independent body, eh harap-harapan na pinakikita na meron silang impluensya. Na? Pwede nilang manipulahin. Ano po? Ah, sige, pag di mo ginawa yan, yung budget nyo, alalahanin nyo yung budget nyo. Pati nga noon, sinasabi ni Paduano na baguhin daw yung joint circular na yan eh. Yung 2015. Opo, baguhin daw, hindi daw pwedeng ganyan. No? Eh, sa totoong buhay lamang, joint circular po nila yan. Joint circular mo ba yan? Wala kang pakialam doon, di po ba? Hindi po pwedeng galawin o pakialaman yan. Kaya kanina na nasasuggest po itong si Nick Subiri at sinasabing, pwede bang sabihan ng COA na bilis-bilisan nila? Hindi po pwede. Kasi kabahagi po nila yung kung 60 days, 90 days o 120 days nila, didesisyonan yan, yun po, doon po talaga. Kaya nga sabi po ni Senator Chis Escudero, wala naman pong problema na hindi kailangan natin madalain. No? Bakit? Kasi hindi naman tayo pinagbabawalan na tayo ay mag-imbestiga kahit hindi pa po lumalabas ang resulta. Sabi ni Chis, di ba? Tama naman, ano? Pero ito nga ang tanong, ano po? Ang supposed to be independent body na Commission on Audit na siyang inatasan mag-audit para sa lahat, ha, ng sangay o ahensya ng gobyerno o mga departamento ng gobyerno, kaya nga siya may freedom, may kalayaan, ano, na hindi dapat na nadidiktahan, hindi dapat na iimpluwensyahan, ano po, kahit pa budget, ha, hindi pwedeng ipang-blackmail mo yung budget para sige nga, baguhin niyo yung joint circular niyo, kung hindi, maapektuhan yung budget niyo. Ha, yung 120 days, gawin niyo lang 60 days. Yung 60, gawin niyo lang 30. Yung 30, gawin niyo 15 days. Hindi po pwedeng gano'n ang impluensya. Hindi po. Kasi bahagi po yan. Ano? Lalo na po kung ang pinag-uusapan mga record ay napakadami. Hindi po sapat. No? Yung bibigyan ka sapat na panahon. Eh. Kaya nga pag di ka pa nakapagsumite, no? Kung minsan mag-aapila pa, no? Para i-extend. Di ba? Ganun po eh. Kung matatapos na yung timeline, ano? Mag-iba, bigyan 60 days, no? Eh, 45 days na, hindi ka patapos, di ba? So, ang gagawin, masusulat ka sa COA, humingi ka kanya ng extension, pero nakalagay doon ang mga dahilan mo kung bakit ka humingi ng extension. Bakit? Eh, kasi nga, may mga dokumento, kukunin pa sa kamera, sa ganyan, ano? At kung yan tatanggapin ng COA, bibigyan kanya ng additional na 15 days o depende sa kanila. May leeway siya. Kasi nga, eh, independent nga eh, di ba independent? Pero ang pamuntunan, kung 60-60, kung 40-40 days, parang ganon. Pero nasa kanila, kung mapila ka na hindi ka patapos, so nagbubuo pa kami ng mga dokumentong hinihingi ninyo, it takes time, lalo na yung mga nasa bundok pa man din, mga informant, naantay pa namin bumaba, mga ganon, ang daming dahilan. Eh, nasa COA rin yun kung papayagan o hindi. Meron silang leeway, may kapangyarihan. Meron silang freedom, no? Para yan tanggapin o hindi, no? Pero yung pong definite time ng 60 days, 40 days tsaka ano pa ba yung 15 days, depende sa araw, hindi nyo pwede diktayan para mapalitan. Bakit? Kasi sooner or later, baka nga hindi nyo alam yung tinututulan nyo, ay kayo rin mismo ang gagamit. Pag kayo po ang na-flag, kayo po ang nabigyan ng AOM, no? Audit Observation Memo, di ba? At meron ka 60 days para mag-comply, parang ganon. Eh baka humingi ka pa ng 90, di ba? Hindi nga po, hindi ko lang po sabihin, yan ay panuntunan ng COA, no? Lahat po ng may mga confidential funds o yung pong mga sinasabing intelligence fund o kahit sa regular funds na regular na ino-audit ng COA, di ba? Parehas po, no? Binibigyan po ng sapat na panahon para ka makapag-comply. Di ba? Ang tawag po dyan, due process. No? Para madaliin po ng isang senador na gumagawa ng batas patungkol dito para pakialaman niya yan, baka sooner or later ikaw pa gumamit niya. Ah, di ba? Baka sooner or later magulat ka, no? Yung pinoprotesta mo, kagaya ni Stephen Paduano noon, yung pinoprotesta niya, ba't naman ang tagal? Bakit 90 days? Para sila lang sumagot, di ba? Baka bukas makalawa, magulat ka, ikaw na mismo gumagamit, no? Parang yung alias, di ba may alias si Stephen Paduano? So, ganun din, no? Di ba? Kaya nga yung pinagbabawal ba o hindi ang alias, eh, siya nga gumagamit, eh. Di ba? Oh, eh, di ba? Kumbaga, ang ibig lang po natin sabihin, sooner or later, hindi mo alam na itong pinoprotesta mong bagay ay ikaw din pala ang gagamit para protektahan ang sarili mo balang araw. Hindi po ba? Ganun yun eh. Kaya yan tinatawag na equal protection of the law. Hindi po ba? Kaya hindi mo sasabihin, parang ang tagal, ba't ganun ang tagal? Ngayon, ikaw na ang tinawag at sinabing, oh, meron kang ano ha, liquidation dito na ano to, nabigyan namin ng AOM o Audit Observation Memo. Ha? At hindi lang yan, sinususpindi namin. Di ba may mga ganun, ano? Hanggang sa umabot na sa Notice of Disallowance na hindi pwede yun. Di ba dapat kinasus yun doon? Eh baka ikaw ay bitin pa doon sa mga leeway o 90 days. Bakit 90 days lang para ako sumagot? Baka magulat ka. Ikaw na nagkwe-question. Samantalang dati, inip na inip ka doon sa 90 days. Ngayon, bitin pa sa'yo dahil ikaw na ang sasagot. Nakuha niyo po. So, yun nga sinabi ni Chief Escudero. Hindi natin pwedeng sabihan ang COA. Kasi yan ay independent. No? Independent commission. At kung sila man eh, naglabas ng mga ganitong panuntunan, hindi natin pwedeng diktahan na baguhin nyo yan. Iksian nyo yan. O dapat ganito. Hindi pa pwede. At paano kayo mag-audit? Di mo sila pwede din turuan kung paano nila gagawin yung trabaho nila. The same way ang Kongreso, ayaw na ayaw, pinapakialaman ang trabaho nila. Diba? Yan ang lagi sagot nila sa Korte Suprema pagka po may mga nagpipetition laban sa kanila. Lagi na lang ang depensa po ng Solgen. Ay wisdom yan ng mga kongresista. Because this is part of their job. Diba? Ano? Kung may MOOE sila, yan ang wisdom nila. Eh. Diba? Parang ganun. Ano? Kapag may nagdala po ng petition sa Korte Suprema, at dahil ho tinitingnan yung power ng Court Suprema na kanilang judicial power to review, ano po, eh talagang titingnan nila yan. Ano? Dahil ang hinahanap ay yung grave abuse of discretion. Dahil bakit? May discretion kayo sa inyong trabaho. Pero kung ang discretion nito ay para sa kapakinabangan ninyo, papabor para sa inyo, eh the conflict of interest yun. Ano po? So may grave discretion, may grave abuse of discretion. Ang kasunod nun ay grave abuse of power, naturalmente. Ano? Kaya hindi na po wisdom yan. Di ba? Panggugulang na yan, no, po, sa taong bayan. Di po ba? Para kayo makakulimbat. Di ba? Kaya balansin-balansin nga po ang ating form of government, no? Itong tatlong sangay, no? Ng ehekutibo, legislatura, at judikatura. Di ba? May check and balance sa bawat isa. Di ba? Pero yan nga po ang sinasabi natin dahil para magsalita yung mga senador ng ganyan na pwede ba, sabi ni Mig Shabiri, ang gawin ng COA ay bilis-bilisan nila. Total, nakita naman nila, nagkakaroon tayo ng issue patungkol dito. Ano ito? Mamanipulahin nyo ang COA sa kanilang proseso? Di ba? Kaya at maiinip kayo, eh, trabaho nyo po itong impeachment na to. At nila sinimulan nyo na ito, wala pa nga sa panig ng depensa, no? Sa pagpapresinta ng depensa, hindi ho tamang pinakikita nyo sa taong bayan na kayo naiinip. Bakit? Dahil buo na po ba ang desisyon nyo? Na gusto nyo talagang i-impeach ang aming pangalawang pangulo? Huwag naman kayo masyadong halata. Ika nga sa kanta ni Glock 9, yung upuan, di ba? Kayo po na mga... Ano? Nawala pa. Kayo po na mga nakaupo. Di ba? Subukan nyo naman tumayo. Di ba? Di ba? Masyado kayong halata eh. Di ba? Sa totoong buhay lamang. Tapos sasabihin pa eh, eh ang dami na natin gagawin. Ito, magkakaroon pa tayo ng pag-review ng mga budget. Di ba? Budget na eh. Di ba? Di tayo magaling eh. Di ba? Mag-review na naman tayo ng budget. Eh, 7.2 trillion yan eh. Di ba? Sarap ano? So, eh, ito, parang nagiging istorbo na to. Sino ba may gusto? Di ba? Sino ba may gusto kasing ipasok yung impeachment na yan? Tama ba? Mali. Eh, duty nyo yan. Trabaho nyo yan. Di ba? So, ganun talaga. Ang tawag ay manigas kayo riyan. Ibig sabihin, ituloy niyo yan. Opo, ituloy niyo yan. Tuloy-tuloy hanggang matapos po ang presentasyon ng prosecution at ang susunod ay presentasyon ng depensa. Kaya kung ang prosecution ayaw ipatawag si Colonel Raymond Lachica, eh ang depensa po ang tatawag dyan. Hindi ko ba? Sa hindi natin malaman na dahilan, kaya ultimo po ang Senator Judge, Presiding Judge Chis Escudero, nagtataka sa prosecution. Hindi nyo ba imbitahin sila, chika? Yan ang tanong niya, di ba? Palagi siya nababanggit dito, di ba? Itong dalawang hostile witness nyo, sa kanya tinuturo, no? Na siya pala ang nag-implementa nito. Di ba't mas maganda kung matawag siya para matanong kung paano niya inimplementa? Di ba? At subukan itanong ng mga nabanggit kong senador, no? Bam Aquino, dalawang magkapatid na tulpo, Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan, Ting Lacson, ano po. Doon nila itanong yung pusa, sino si pusa, sino si daga, sino si chippy, no? Laging nila binabanggit, ano? Mukha lang katatawanan, ano? Pero sa totoo lang, gusto nila i-highlight yun na may mali. Wala pong mali doon sa paggamit ng mga alias. Niliwanag po nga yan kanina. Di na kayo nahiya sa kapwa niyo, Senador, na Bagito pa man din. Bagito na si Robin Padilla, di ba? Wala kayo kasing maipukul sa kanya, kundi dahil siya ay artista, minamaliit niyo ang kanyang kakayanan o ang kanyang kaisipan. Ano? Eh, di hamak na daig niya kayo. Di ba? Bakit? Nasabi niya po na ang mga alias, no? Tinanong niya po ang depensa ang, at ang prosecution na yung pong pagkakaintindi niyo sa mga alias. Pati po yung testigo, ano po, na si Ortonio, no? Na ano ang pagkakaintindi mo sa ganung bagay? Kung may confidential na programa o misyon, tama lang po ba na may mga tao na hindi ibubunyag ang kanilang pagkakakilanlan, therefore gumagamit po ng mga alias? Aba, etong si Ortonio, safe side, ano po, na consistent, di ba? Dahil hindi po ako ang nagpapa-implementa ng mga ganitong klaseng mga mission o confidential, ng confidential fund o ng confidential mission, mukhang hindi ko ho yata masagot yan, ano? At wala rin akong experience sa patungkol dyan. Ha? Kaya ang baling ngayon doon sa dalawang abogado, di ba? Dahil lang nagbigay ng halimbawa si Senator Robin, alam niyo po ba, ang mga militar may mga alias din. At nagbanggit na siya ng iba't ibang pangalan na iba'y nakakatawa. May alias si Buyas pa. Diba? Iba-iba po, diba, ng mga alias. Ano? At nabanggit nga niya na alam niyo po ba yung alias na Marshall Bonifacio? Diba? Aba, itong dalawang batang abogado, pareho ata hindi alam. Eh, pareho, hindi ho namin kilala. Ha? E de naturalmente, ang gumamit ng alias na Marshal Bonifacio ay si Ninoy Aquino mismo. Ang gusto lang ipahiwatig ni Senator Robin Padilla, hindi ho masamang gumamit ng alias, lalo na kung may dahilan ka ng pagkakagamit mo ng alias. Tama? Apo, no? In fact, sa ating pong batas, no? Ay may batas tayo patungkol sa mga alias. Di po ba? Ibig sabihin, yung mga alias na yan, iba naman po ang usapin doon, ano? Alimbawa, ikaw po'y artista. Di ba? Hindi yan ang tunay mong pangalan. Meron kang alias. Di ba? Pero kung gagamitin mo yung alias mo sa illegal na paraan, halimbawa, hindi ka naman doktor, no? Pero magpapanggap kang doktor at ito ang pangalan mo, iibahin mo yung pangalan mo at may doktor sa harapan. No? Ito'y panloloko na sa kapwa mo na tawagin kang doktor o doktora. Pero hindi naman yan ang pangalan mo. Tinatago mo talaga yung totoong pangalan mo at gumagamit ka ng alias. Hindi yan papayagan. Opo, dahil ginagamit mo sa mali. Yung pa kasi nasa batas natin ang paggamit ng alias, legal po yun. Ano? Halimbawa ako, kakampi Bernard Tan. Tama? Pwede nyo na akong tawagin kakampi lang. Correct? Alias yun. Alias kakampi. Di po ba? So, ibig sabihin, hindi ko naman ginagamit sa masama yun. Ano po? At di ko naman tinatago na si kakampi ay si Bernard Tan. Tama, mali. No? At ang ginagawa ko, hindi naman illegal, correct? Pinapayagan niya ng batas. Apo, nakaregister din po tayo kahit sa IPO, ha? Intellectual Property Office ng Pilipinas, no? Ang kakampi. No? Ayan, so yun lang po ibig sabihin. Ano? Pero bago ko po ipaliwanag sa inyo, hahaba eh, bago ko ipaliwanag sa inyo yung mga alias na yon, ano po, na sinabi ni Robin Padilla, aba, eh siyempre, inabot na tayo kaagad eh, ng kalahating oras ng ating programa, ng isang oras ng ating programa. Kaya padadaanin muna natin itong ilang mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Aba, eh, siyempre, magbabalik pa po ang inyong kakampi. Huwag na huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: And now, here's your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
4: Hello everyone. Baby boomers say never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido right here. For your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day and God bless.
3: Just heard your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday. Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Oh, thank God it's...
2: Now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV. At syempre, sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Ayan, at maraming salamat naman at darya pa po kayo at sadyang hindi nyo talaga ako iniwanan. Ano po, gabi-gabi na lang. Nako, salamat talaga sa tiwala at suporta ninyo sa inyong kakampi. At ang magandang balita, dumadami na tayo. Diba? Ano po, Ate Kimura Dolores, ha? Ate Dolores Patawaran, dumadami na po tayo. Ha? Diba? Ate Sancho Ilorde, diba? Ano pa? Di lang, marami po. Kuya Ramon Bier, Kuya Leo Gutierrez. Mamaya, bago tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan. Aba, siyempre, gusto ko munang mag-imbita sa inyo na kung maaari lamang ay magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, kahit pa shoutout o pabati, ay pwedeng-pwede po yan. Dahil mamaya lamang po, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe. Kung hindi ko man po mabasa sa air ang inyong mga mensahe, ay garantisado at may kasiguraduhan po yan. Dahil forthwith lamang, matapos ang ating programa, ay yan na po kaagad ang aking ginagawa, ang basahin. Isa-isa ang inyong mga mensahe, ang inyong mga komento, ang inyong mga opinion, at sadyang hindi maalis sa aking kaisipan na mapabilib sa inyong critical thinking at nasasabi sa aking sarili na ito mga tipo ng klase ng mga mensahe ng mga taong hinding-hindi na magpapabudol pang muli at lalong hindi kakain ng suka. Diba? Ano po? At syempre, ako po ay nabubusog na, katatawa mag-isa bago pa po ako maghapunan, gawa ng inyong mga biro. Yung mga sarkastikong mga komento na talagang hahagal pa ka katatawa. Number one talaga kayo dyan. Salamat po, gabi-gabi na lang. At syempre, sa ating pagpapatuloy, no, dahil tumatakbo ang oras, sayang. Diba? Eh kumbaga, yun nga, balikan natin po yung mga alias, ano po. So sa sinabi po ni Senator Robin Padilla Binabanggit nga po, no, yung paggamit ng alyas. At pinaliwanag ko na, may batas tayong umiiral, pinapayagan po ang alyas. Pero, yun nga po ay halimbawa sa mga kalibab, ay artista ka, merong kang tinatawag na pseudonym, opo, di ba? Alias ganito, di ba? Alias Pogi, di ba? Ano po? O alias Bad Boy. Eh, di ba si Robin Padilla, ganun. Pwede niyang gamitin yon kung gusto niya, no? Basta as long as hindi po ito makasasama, no? Yung paggamit nito. O hindi pagkukunwari na makakaapekto sa ibang tao, no? Limbawa, magpapanggap ka bilang isang abogado, isang doktor, hindi po pwede. Kung di naman po kayo talagang ganon, ano, usurpation po yon, hindi po pwede, di ba? So, may legal na paraan ng paggamit at pinapayagan po yon. Sabi ko nga, limbawa ko na yung sarili ko, alias Kakampi Bernard Tan. Ano po, yan po siya. No? Kaya hindi po magkaiba. Kumbaga, hindi po yung sinasabing sa mga confidential, ibang pong usapan yun. Ano? Ginagamit nila yun, lalo na sa panig ng gobyerno, sa kanilang kaligtasan. No? Yung panilang pagtatago ng kanilang pagkakakilanlan. Mahalaga po yan. Ano po? Kaya nga nung hinalimbawa nitong si Senator Robin Padilla, bago pa siya maubusan ng oras, ay yung si Marcial Bonifacio. Na? At nang hindi alam ng dalawang abogado kung sino yun, galbata pa siya ng dalawa, no? Sila familiar, no? Sa kasaysayan ni Ninoy Aquino, di nangangahulugan, di sila dilawan. Mabuti na lang, di ba? So, yun na nga, sinabi niya, ang gumamit po ng Marcial Bonifacio ay si Ninoy Aquino. At yung dahilan ng paggamit niya niyan ay dahil sa kaligtasan ng kanyang buhay, no? Mukhang hindi yata alam ni Bam Aquino yan o nagtatanga-tangahan siya dahil nung sumunod na po siya, nawala na po ng oras si Bino, no? Si Robin Padilla, ay sumunod si Bam Aquino magtanong. Ano? Pinatutsadahan pa niya yung kanyang kapwa senador na pero oo siya nga, no? Dahil yun yung kanyang ginagaya, di ba? Pati salamin, pati paglulumbaba, ano? Kulang na lang, ilagay na rin siya sa 500, no? Di ba? Yung ginagaya niya, malayang malayo po, ha? Sa paninindigan, ha? Kahit papaano si Ninoy nagpakamatay, no? Para sa kanyang pinaninindigan. Di ba? Alam naman niya mapapatay siya pag-uwi niya. Pero talagang atapang atao talaga, no? Hindi nagpapigil. Di ba? Kaya nga siya gumamit ng alias para iligaw ang tatay ni Bongbong. Ang panahon na yun, ang presidente, di ba? So pupunta tayo dyan. Dito muna tayo sa sinabi ni Bam Aquino. Nung siya na, sabi niya, tama po ang sinabi ng aking kasamahan na ang gumamit po ng Marcial Bonifacio ay si Ninoy Aquino. Pero, ito na ang hirit, no? Wala naman siyang confidential fund. Hanip, ano? Ang sarap, oo, ang sarap kutusan, ano? Bakit? Paano siya magkakaroon ng confidential fund? Nasa gobyerno ba siya noong mga panahon na yun? Di ba nasa exile yan? At babalik siya rito, yung pong premise na sinabing halimbawa lang ni Robin Padilla ay yung normal na paggamit ng alias depende sa sitwasyon. Ano? At kagaya nun na natatakot si Ninoy dahil siya po binalaan . Huwag kang uuwi dito. Huwag kang uuwi dito. Di ba? Oo, dahil mapapatay ka. Di ba? Teka, parang familiar. Di ba yun din na sinabi ni Chris Aquino doon sa kapatid ni Jesus Palsis. Nico Palsis pa yun dati. Do not come home. Diba? Naalala ko lang, ha? Pagkakatulad lang, pagkakapareho lang ng banta. Yan ang banta, maliwanag, di ba? Papatayin ka . Pag umuwi ka, patay ka, di po ba? Yan, di ba? Hindi po yan, hindi po yan conditional threat. Diba? Bakit? Nasa sa'yo. Pag umuwi ka, patay ka. Di ba? Ikaw yun . So kung gusto mo mamatay, umuwi ka na rito. Di ba? Ganun lang yun . Di ba? Kaya yun . Direktang threat. Na? Direktang threat para sa'yo. Yan ang threat. Yan ang grave threat. Yan po talaga literal. Di ba? Naalala ko lang yung pagkakapareho ng pagbanta dun sa Nico Falsis. Di ba? Ano na ba nangyari sa kaso? Matagal na yun. So eto na. So lumalabas yung banta dati kay Ninoy Aquino na huwag siyang uuwi dito dahil may intelligence report, no, na ikaw ay papatayin. Ganon, ano? Kaya ang ginawa niya, niligaw pa nga niya, di ba? Nagpunta pa siya ng Taiwan, di po ba? Hindi siya kumuha ng direct flight papuntang Manila. Niligaw sadyang iniligaw niya at gumamit siya ng alias. So ang yung passport niya fake, no? Legal na fake. Ibig sabihin, valid passport, iba ang pangalan. Di po ba? Marcel Bonifacio eh, di ba? Kaya para iligaw talaga. Dahil ang binabantayan nila, yung ninoy na galing ng Amerika, galing ng Boston, papunta ng Maynila. Di po ba? So sadyang iniligaw niya dahil siya nagpunta pa ng ibang bansa, Taiwan ata yan o Hong Kong ba? Basta nagpunta siya ng ibang bansa bago siya tumuloy dito. Di po ba? Pero itong magandang ginawa niya, no? Marami siyang kasakay na foreign journalist o mga media personalities ng iba't ibang mga broadsheet, pati mga istasyon ng pero sa Amerika, sa ano, sa iba't ibang bansa. Mga international nga, meron niyang NHK pa ng Japan, 'di ba? No? Sa Japan ata siya nag-layover, 'di ba? Si Ninoy bago umuwi dito. Yun lang suspecha ko, ah. Tingnan natin kung anong sagot. Japan, Taiwan, o Hong Kong bago siya umuwi dito. Hindi direkta. So sadyang niyang gustong iligawan, no? At ang paggamit niya ng alias ay sadyang ligawin. Ha? Ang panahon noon ay tatay ni Bongbong na presidente noon. Di po ba? Apo, at ang sabi nga, huwag kang uuwi. Papapatay ka rito, parang ganyan. Apo. Pero at least may paninindigan. Doon po yung worth, the Filipino is worth dying for na salita. Na hindi na mabubura yan, no? Sa kasaysayan. Dahil yun po ang kanyang binanggit nung siya eh, kwan, ini-interview ng mga foreign correspondents, no? Na mga media sa ibang bansa, na sabi nga niya, hinikayat niya, samahan niyo ko. No, wala naman siyang bodyguard eh, no? Kasama lang niya ata yung kanyang kipag, yung kanyang bayaw, parang gano'n, ano po. Pero sabi niya, samahan niyo ko, no? In fact, sabi nga niya, nakasuot ako ng bulletproof vest, no? Dahil yun nga ang sabi na na meron ko, na merong banta sa akin buhay, no? Pero pag ako eh, I have a bulletproof vest, but if they hit me on the head, di ba, sabi nga niya, di ba, kung sa ulo nila ako titirahin, talagang ano, di ba, kaya bilisan niyo ang pagkuha. Ibig nga sabihin, media kayo, di ba, kasama ko kayo, huwag kayong kukurap, di ba, ibig sabihin, do not blink. Huwag kayong kukurap, di ba, dahil mabilis ang maaaring maging pangyayari. Diba? Bagamat nakasuot ako ng bulletproof vest, pero kung ako ay sa ulo niya latatamaan, wala na po tayong magagawa. Kaya bilisan niyo. Kaya nga niya sinama itong mga to. Siguro ang feeling niya, civilian itong mga to, media ito, no? At nalaman din ng kasalukuyang administrasyon noon na Marcos, ha? Dahil hindi ho sila pinababae doon sa aeroplano. Diba? Nung nalaman na, ay, ang sakay-sakay pala niya, nandun pala, at gumamit ng alias. Hindi nga siya umabot hanggang immigration eh. Hindi nga napababa sa aeroplano eh. Kaya nga yung dating ABSICOM, di po ba, ay sinundo siya sa aeroplano, tama? Apo. At alam nila na may mga media yung kasama, lalo na media yung kasama niyan, mga foreign correspondents. Di ba? May order pa nga daw noon na ibaba yung mga bintana ng eroplano, ha? Ibaba yung mga bintana. Pag-akyat daw ng mga ABSICOM, ibaba yung mga bintana na yan. Ganun, ano? At ang masakla, pag-akyat nila, kung mapapanood nyo po yung dating video, hindi nila kilala si Ninoy. Yung mga sundalong yon na umakyat, hindi nila kilala. Nalagpasan pa nga. At siya pa nagsabing, ako yun. Kasi nga, nahanap na siya eh. Nasaan pa dito si Ini? Diba? At nung lumagpas na, sinabi pa, hindi, ako yun. Diba? So alam ng mga foreign correspondent, alam, may kasamang foreign correspondent, etc. No? Pero sa kabila ng nangyari, sa kabila na alam, naku, delikado to. May mga kasamang media, may mga ganyan. Alam niyo po bang natuloy pa rin ang plano ng kung sino man nagplano nun? At walang habas na pinatay siya doon mismo sa tarmac. Kaya ho naging ano yan eh, Ninoy Aquino International Airport. Dapat yun ang kinwento kanina ni Senator Robin Padilla kay Bam Aquino. Yung dalahilan ng pagkakamatay ng iniidolo niyang Chuhin, apo, sa panahon ng diktadorya, nung panahon na pinaglaban ng Chuhin niya, na binuwis ang buhay, eh ngayon sila, apo, yung anak po, apo, nung panahon na ang tatay ay diktadorya, ngayon, yun po ang kasama nila sa administrasyon. Diba? Ano po? Ah, yung kulay nila, dilaw, pink, diba? Kaalyado na ng Marcos. Kaya siguro kung si Ninoy lang eh, katatapos na noong August 21, nung araw ng kanyang kamatayan, malamang, no? Yun po yung sinasabing baka siya ay tossing over his grave. Ibig sabihin, di mapalagay sa kanyang pinaghantong ang kabaong o anuman dahil nga po sa mga kaganapan na nangyayari ngayon. Di po ba? Opo, isipin nyo na isilang ang dilaw. Kaya nga po may tie a yellow ribbon on the old oak tree. Para kay Ninoy po yun eh. Kaya sila naging dilawan eh. Di ba? So ang CPP-NPNBF o ang mga komunista o makakaliwang grupo, naisilang din po dahil dyan eh. No? Dahil sa ayaw nga nila kay Marcos, di po ba nag-usap dyan si Joma Sison? Tsaka si Ninoy mismo. Kaya naitayo yan eh. Pati na yung MILF ni Nurmiswari noon, ano po? Di ba? So, yun po yun. Ano? Kaya nagkaroon tayo ng mga insurgents dahil sa ayaw nila kay Marcos eh. Sa tatay ni Bongbong. Di ba? Apo. Pero eto na ngayon ang mga dahilan na kung tutuusin, kaya sila never again dati. Kaya talagang narinig mo lang apelido nila dati talaga, halos burahin po sa kasaysayan natin. Di ba? Apo, no? Kaya kung tutuusin, kundi dahil lo talaga sa Tatay Digong na binigyan ng pagkakataon na mailibing ang kanilang ama, di ba? At binigyan ng pagkakataon na sila'y makabalik, no? Sa pangunguna ni at nakatakbo muli sa politika, etong sila Aimee, si Bongbong, ano po, di ba? Ay kung tutuusin sa tindi ng nangyari nung nakaraan, sa totoong buhay lang, kaya sa totoo lang talagang tayo mga Pilipino, no? Dapat marunong tayo taga madala, no? Sa totoo lamang, ano? Hindi man natin po yung mga Rogmanov na sinasabi noon, ano po? Yung Rogmanov kasi, di ba? Matindi talaga yon, ano? Kung titingnan yung kasaysayan, yung mga taong aklas ng mga panahon na yon, abay, talaga hong hindi pinatawad, pati po mga batang anak nung Rogmanov, ano po? Eh, sadyang talagang pinagpapatay nila, di ba? Hindi naman tayo ganun kabaylente. No? Yun nga po ang tayo, no? Masyado makadiyos ang ating bayan, ang ating mga kababayan. Hindi natin kayang gawin yung mga ganun bagay. Kaya nga nung nag-people power tayo, eh tayo po ang pinaka-peaceful, no? Na nag-overthrow ng isang gobyerno nang hindi dumanak ang dugo. Diba? Kasi ganun tayo eh. Diba? Iniidol lang nga tayo ng ano eh, ng Germany, no? Kaya nga natabag yung Berlin Wall, di ba? Nang dahil siya peaceful revolution na yan, na naging president po, no? Nagaya na po yung mga ibang bansa, no? Hindi lang sila umubra sa China. Di ba? Hindi sila umubra sa China dahil nasubukan ng China gawin pong gayahin yung version natin ng people power sa Tiananmen Square, ano po? Eh wala, talagang umiral po, no? Yung kanilang batas, kung ganyan ka, nag-warning, etc. May humarang sa tangke, ayun, sinagasaan ng tangke. Natapos po yung kanilang peaceful revolution o kung ano man. Ano po? Dahil yun, ipag-uudyok din ng mga Western, no? Countries. Sadyang gustong guluhin ang bansang China. Di ba naalala yung sa Hong Kong, nung isoli po yan sa China? Ganun din eh. May mga pag-uudyok din mula sa Western countries. Naalala niyo po? Opo. Pero ngayon, baka malamang, no? Malaking pasasalamat ng mga Hong Kongers na hindi mo pala nangyari yung mga banta o mga pananakot sa kanila na iba pagka kayo ay nakuha na ng China, mag-iiba na. Eh hindi ho. May kalayaan pa rin po sila ngayon. Although mahal na po ang mga bilihin nila ngayon. Mahal eh, no? Dahil nagkaroon ng pandemic, gusto nilang bumawi. Ang turismo doon, maganda pa rin, pero lahat mo nang bilihin ngayon doon, mahal na. Tama? Pero ang kalayaan nila rin eh, wagas pa rin. Wala akong pinagbago eh. Walang pinagbago ang status ko, no? Naging special administrative region lang sila, kagaya ng Macau. Meron silang sarili nilang autonomy, di ba? Pero isang bansa nila. China. Kaya nga hindi malayo na ang Taiwan ay sumunod dun. Which by the way, si Ninoy, dun nga nagpunta sa Taiwan bago pumunta ng Pilipinas. Diba? So sa kabila po ng gano'n na may makasamang media, aba, talagang itinuloy pa rin. Nang walang kapararakan, wala silang pakialam sa taong bayan. No? Kaya ako, dun ho naging nitsya si Ninoy Aquino, kaya nagka-people power. Dahil hindi na matanggap ng taong bayan. In fact, di nga automatic yun. Diba? Napatay si Ninoy 21, 1980.

ay si Arturo Tolentino na isa sa kanyang staunch critic. Matagal ng kritiko niya si Arturo Tolentino, no? Kinuha niya bilang running mate. Na? Kaya doon yung makikita, no, dahil ang matandang Marcos dati, kumukuha rin siya ng mga kritiko niya para ilagay sa gobyerno. Diba? Ganun po, diba? Naalala niya, yung nagsalita po si Ferdinand Marcos Sr. sa National Press Club ng Amerika. Diba? Ang sabi niya, o eto, kritiko to, nilagay ko sa administrasyon ko, mga ganun, diba? At ini-involve daw niya yung mga taong, diba? Mga ganun, ano? So much, parang halos pareho sila ng style ng anak niya. Diba? Ano pa? Diba? Halos parehas, ano? So, eto na. Eto na. Parang may blueprint, ano? At maalala ko nga pala, ha? Ang nag-inspire pala kay Pangulong Bongbong Marcos tumakbo bilang Pangulo ay ang pinikulang Ant-Man. Wow, ha? Ant-Man. Opo, Ant-Man, ano? Isa po siyang karakter sa Marvel, di ba? Kasi malapit na naman po ang Avengers. Kasama na naman dyan si Ant-Man, ano po? Naalala ko tuloy yung interview ni Boy Abunda dito kay Lisa Araneta Marcos noong panahon noon na tatakbo pa lang ng pagkapangulo itong si Bongbong Marcos, no? So siyempre tinatanong siya ni Boy Abunda ano ang naging desisyon, ba't siya nagdesisyon tumakbo? Kasi kung naalala niyo dati, nandun pa rin pong usapin sa pagpoprotesta ng Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa di umano'y pandaraya sa kanya ni Lenny Robredo, which by the way ngayon ay bestie na niya. 'Di ba na? Apo, meron kong 500 million reason, no? Para sila ay maging bestie. At para ang pangulo ay magsuot na ng pink na medyas. Ang galing, ano? So eto na. So lumalabas, no, nung mga panahon na 'yon, ang sagot po ni Lisa Araneta Marcos ay wala po siyang iniisip, no? Pwera na lang nung a few months ago, parang nagpunta ata sila ng Vietnam, tapos nanonood sila ng pinikula, at ang palabas po ay yung pong Marvel na Ant-Man, no? At matapos siyang mapanood nun, ayun ang sinabi niya sa akin. After 6 months, sinabi niya sa akin, we'll do this. Yeah, I'll run for president. Yes, ano po. Kung hindi niyo po kilala si Ant-Man, siya po yung lumalaki. Dahil nalagyan po ng eksperimento. Para rin sa Spider-Man. Ano? Si Spider-Man nakagat po ng isang radioactive na gagamba. Ayan, naging Spider-Man na siya. Di po ba? Eh, pero itong si Ant-Man, naging produkto po nung naiturok sa kanya, no, na chemical, no? Kaya nagiging maliit siya, pwede din siyang lumaki. Kaya tinawag na Ant-Man, ano? Pwede siyang lumiit kasi liit ng isang langgam, no? O maliit pa sa langgam. Depende sa gusto niya, no? At pwede rin siyang lumaki, gahigante ng kung gusto niya kung gaano siya kalaki. Pwede niyang gawin 'yan, na? Yun ang kanyang kapangyarihan, no? At siyempre, napakabilis nun, ano? Kung liliit siya, ang bilis. Kung lalaki siya, di ba? At yun ang kanyang kapangyarihan. So, eto na. Ang background kasi ni Ant-Man, dati po siyang magnanakaw. Magaling na magnanakaw. No? At yung karakter niya, no? Ay dahil nga pinagagawa sa kanya yung mga bagay na, in fact, kaya nga siya naging Ant-Man, ano? Dahil pinanakaw sa kanya yung chemical na gano'n, eh, di ba? So lumalabas, di ba? Sa galing niyang magnakaw, napakagaling na inaartila talaga siya para turumabaho sa pagnanakaw. Di ba? Ganun siya magaling, eh, di ba? Pero alam niyo po ba, no, naging Ant-Man na si Ant-Man, ha? Eh, nakalimutan na po yung kanyang background na isa siyang magnanakaw. O, nakalimutan na. Dahil superhero na siya, eh. Diba? Superhero na siya, diba? So nung naging superhero na siya, ano ba pangalan nito si Ant-Man? Yung karakter niya. Ano ba ang tawag sa kanya? Yung karakter niya, ano ba ang pangalan niya bago siya Ant-Man? Hindi, yung pangalan niya ron bilang Ant-Man. Ang pangalan ng bida si Scott Lang, no? Yun po yung aktor. Pero si Ant-Man, ang pangalan

0: pangalan niya, parang kung si Green Lantern ay si Hal Horford, di po ba? May pangalan eh. Si Batman, si Bruce Wayne, di po ba? So si Ant-Man, may alias din siya, no? Yung totoong pangalan niya, no? lumalabas po. Opo. Ayan, ano po? Ah? Opo, ang pangalan po niya ay si... Jonathan. Ha? Henry Jonathan. Yun. Yun po ang karakter niya. No? May Ant-Man. Ano po? Yun ang alias niya. Pero mula no naging Ant-Man siya, na superhero na siya, nakalimutan na yung background niya. Isa siyang magnanakaw. Diba? Isa siya talagang magnanakaw. Ano po? So, saktong-sakto naman, yun na naging inspirasyon ng ating Pangulong Marcos para tumakbo bilang Pangulo. Ano po? Yung para sabihin niya ngayon doon sa FOCAP nung may nagtanong sa kanya nga na hindi niyo ba naiisip bayaran dahil lagi pong taon-taon na may FOCAP, yun po ang pirmin tanong sa kanya nung taong nagtanong, no? Na hindi pa rin po bababayaran ang inyong estate tax. O kasi pagbabayaran mo yung estate tax niyo, aba, ay ang makikinabang po niyan ay ang taong bayan. Ano po? No? Ayun, ang pangalan pala niya Scott lang talaga. Sorry, mali ako. Si Paul Rudd po yung actor na si Ant-Man. Ano po? Pero Scott Lang ang kanyang pangalan na karakter, no? Ayun, esensya na. Ha? Ayun. So eto na lumalabas ano po na nung yung tanong sa kanya doon po sa FOCAP na sinasabi, yung foreign correspondent, no, ng Pilipinas. Taon-taon po 'yan eh. So ang tanong, di mo mababayaran yung iyong estate tax? Kasi malaki po, malayo-layo po mapupunta ron, ano? Sa lalo na kung mababayaran yan, maaaring pwedeng pampondo yan sa AFP modernization, mga ganun, ano po. Eh, maniwala kayo na ang sinagot po ng Pangulo ay napatunayan daw na wala silang hidden wealth o ill-gotten wealth. Yun ang sabi niya. Kasi yun daw ang mga sinasabi ngayon na mga nagiging desisyon ng Sandigan Bayan, no? Pero for the record, meron pa palang nakabimbin, no? Ayon sa PCGG, Presidential Commission on Good Government, ano? Na halos 70 billion pesos, no? Na pending cases of ill-gotten wealth, no? At yan ill-gotten wealth, kaya na-determine ang ill-gotten wealth yan dahil ang Korte Suprema mismo nagsabi. Kaya nga umabot ang habulan yan hanggang New York. Kaya nga, di ba, yun yung hinaharap ng nanay niya dati na kung tawagin ay trial of the century. Kaya para sabihin po ng Pangulong Marcos, kamakailan lang do sa FOCAP, na kaming ill-gotten wealth, korte na nagsabing wala. Hindi po yun. Di ba totoo yun? Dahil na-determine na pong may ill-gotten wealth, kaya nga ho may paghahabol. No? Ngayon, yung mga cases na hindi na ho nag-prosper sa Sandigan Bayan o kung ano man ang naging dahilan kung bakit po ito hindi na natuloy, out of technicality na iba-iba po. No? Sabi ko nga, papaano nga naman makakaasa ka na ang PCGG o Presidential Commission on Good Government ay masugid o maigting nahahabulin ang ill-gotten wealth, ay ang involved dun, di ba, ang Marcos. Ang Marcos po ang presidente ngayon, di ba? So makakaasa ka ba na the PCGG will go against the president himself? Ang interest po ng presidente yun, ang pinagtatalunan dyan, tama? Siyempre natural, hindi, di ba? Kaya ang ending, naturalmente, may mga dahilan ng inordinate delay. Siyempre, pwede magsampo po ng kaso ng apila, yung kanya mga abogado, at sabihin, injustice po to sa aming kliyente. Bakit? Eh, ang gobyerno po, parang hindi na interesado dito sa kaso. Diba? O di natural, madi-dismiss yan. Na? So, di technicality pa ang ibig sabihin. Diba? Kaya nga siguro tinatanong ano nung reporter na member ng FOCAP ano po na parang paliwas po ata ang naging aksyon na inaasahan ng taong bayan na kung tutuusin dati nagkaroon pa nga na tulad ng binabanggit ko dati na parang mga talyano di ba? Gold, Italiano, gold, tadla. Di ba? Napagka nahirang niya bilang presidente, bayad ng utang ng Pilipinas, may sukli pa, yayaman tayong lahat. Naalala niyo ba? Di ba? Kasama po yan sa budulan eh. Hindi niyo napansin yon, di ba? At yun nga yung bagay na sinasabi, naku eh, mababayaran din kung meron man legal na mga utang. Di ba? Legal na utang po yun eh. Yung estate tax, hindi po ill-gotten wealth yun eh. Legal na utang po sa estado yun. Di ba? Yung estate tax. Kaparte po yan ng buwis na dapat bayaran, no? Ng mga nagmana, ng ari-arian. Parang ganun. Nakuha niyo pa. So, hindi siya ill-gotten. Unless, pupunta po dun sa punto na ba't mo sisingilin to? Eh, classified nga siya, ill-gotten. Eh, hindi amin yan. Unless dun mapunta. Di ba? Eh, wala sa pangalan namin yan, mga ganyan. Di ba? Masalimuot nga, di ba? Kasi uso na ng crony. Di ba? Kaya di ba, parang talagang, parang bago mo maresolusyonan yan, taon, di po ba? Taon. Either ikaw magsawa o ako, dalawa lang. Ganun lang po yun. Ano po, o makamatayan ko, makamatayan mo. Dalawa na lang po yun. Di ba? Pero napakahirap labanan. Nakuha niyo po. Ganun po, di ba? Kaya yun po yung punto ng mga panahon na yan, di ba? So siguro umaasa po, tulad nung nagtanong na reporter medyo sa POCAP, na ikaw ngayon ang presidente at kung meron kang talagang sinseridad, no? Na makatulong sa bayan, eh isang malaking pagkakataon to, no? Na ikaw ay maging halimbawa na kung ito ay estate tax, no? At may pagkakataon ka ngayon linawin yan kasi dati naintindihan pa natin eh, no? Na noon sa panahon ni Noynoy may mga intermediaries o yung mga pumapagitna ang panahon pa noon ay ang PCGG chairman ay si Andres Bautista pa, di ba, bago siya naging COMELEC chief, no? So may mga talagang pag-uusap na settlement kung tawagin, ano? Compromise settlement, mga ganyan. Hindi lang po na pagkasundo dahil yung hinihingi po ata ng Aquino administration pagkalaki-laki na hindi ho nila ma-justify kung paano lumaki ng ganyan. Diba? Siyempre, ikaw naman, parang sinasamantala yung pagkakataon naon na parang o para matapos na itong utang mo, diba? So, lump sum na lang, magbayad ka ng ganito. Parang gano'n, ano. So, siya naman siguro na magbabayad. Oh, may pambayad sila niya. Wala problema. Pero parang nalalakihan sila. Diba? Bakit? Ha? Kasi may mga properties involved dyan na hindi naman talaga amin. Diba? May mga gano'n, ano. O may mga properties involved dyan na naibenta na. Therefore, nakapagbayad na estate tax noong pa man. Diba? May mga kaukulang buwis na. Pero sinama pa rin. May mga gano'n. Eh, ang magulo. Di po ba? So yung mga panahon na yan, naturalmente, di po ba, may katwiran para di ka magbayad. Di ba? Linawin mo muna bago kita bayaran. No, ba't ka umabot dyan? Parang gano'n na, may katwiran pa. Di ba? Pero ngayon na ikaw na'y nasa poder, apo, at may kakayanang kalinawin yan, hindi po ba't magandang halimbawa sana na ikaw na mismo magliwanag kung ano ba talagang kailangan bayaran namin. Di ba? At ipag-utos niya. Di ba? Na oh, magkano ba talagang dapat namin bayaran? Ngayon na, babayaran na namin para hindi na lagi nababanggit yan. Di ba? Para hindi naman masabing iniiwasan namin yan. Di ba? Parang ganun, ano. Lalo na ngayon, na nasa kapangyarihan ako, ang pangit naman tingnan nun. Di ba? Yun ay para sa mga taong may delikadesa. Di po ba? Pero kung wala, problema. Ano pa kailam nyo? Di po ba? Di ba? All the more, nasa kapangyarihan kami. Di ba? Parang ganyan. Ano po? Kaya para isa-isa po mawala yung mga kaso na ikaw yung nakaupuro, nakute ka lang. Di ba parang pangit ang refleksyon yan? Parang baka isipin nila, ha? Parang ginamitan ko ng kung ano yan, ha? Alam niyo yan? Di po ba? Mga tamang hinala lang. So, ang ibig lang natin sabihin, yung tanong po ng taga-FOCA is para nga makita sa sagot niya. Di ba? Kaya lang, ang sinagot nga niya, actually, wala naman na akong utang. Kung meron man, yan nga po yung nasa abogado, hindi ko na po alam yan. Dahil di naman ako interesado dyan. Di naman ako abogado. So, in short, sa simpleng salita, wala akong pakialam. Diba? Kaya kahit po sabihin ng reporter, hindi po ba naisip yung pumakokolektang pondo para dyan? eh sa bayan din pumapupunta. At kung sakali yung kagaya nung gustong AFP modernization, eh maaari mapondohan ng dahil po riyan. Parang ganun, ano po, di ba? Di ba? Baka kulang na lang, ay sagot yata, eh huwag ka mag-alala, utangin na lang natin. Ako magbaba, ako mag-aabono. Teka lang, di ba? Utangin natin, di ba? Para may panggasta tayo, utangin natin. Walang problema, utangin. Opo, di po ba? Kaya yun lang naman eh, naitanong, no? Dahil alam nga po yun. At hindi niya pwede ipagkailaya. Ang masaklap yung para sabihin niyang napatunayan dahil sa mga nangyayari mga kaso na isa-isa daw pong nawawala o na-dismiss, eh napapatunayan na rin sa court of law na wala kaming ilgate. No? Kaya gusto lang natin itama. No? Dahil ang ill-gotten wealth ng mga Marcoses, ang Korte Suprema po nag-desisyon yan. Kaya siya na-categorize as ill-gotten. Di ba? Ang ibig sabihin, yung mga pagdinig ng mga panahon noon, ano po, na-classified na kung ano ang pag-aari nila, ano ang hindi dapat naging pag-aari, at dahil nga hindi dapat naging pag-aari, ill-gotten, ano? Eh parang gusto nilang gawin ngayon sa impeachment court na hindi naman nila mailabas. Di po ba? Hindi nila maipalitaw. Ano po? Di ba? Yan ang gusto nilang patunayan eh. Di po ba? Ano po? Kaya nga sa totoo lamang, mabuti na lang. Di po ba? Mabuti na lang at talaga may delikadesa ang mga Duterte. No? Dahil kung hindi, malamang sa totoong buhay lang. Napakadali para patunayan na sila po'y may ill-gotten. Na siya po ay gumasta ng misuse of funds. Dahil di nga siya kilala sa ganoon, eh, di po ba? Kung kilala siya sa ganoon, wala na. Di ba? Matagal nang napatunayan yan, di po ba? O, kahit nga po tinatanong nito si Gina Acosta, eh, di ba? Meron tayong kasabihan, eh. Di ba? Si Gina Acosta kasi at saka itong si Lemuel Ortonio, kilala na nila ang pangalawang pangulo almost 20 years na. Mula pa 2008, eh, di ba? Nung siya'y naging vice mayor, ganyan, ano? Para tumagal sa iyo ang isang tao, it speaks a lot about you para sa iyo, no? Mabait ka, magaling kang tao, mahusay kang tao, kaya tumatagal yung tao sa iyo, tama? At yung mga ginagawa ay malamang, opo, ay pinaniniwalaan nila na yung pong kagaya ng sinabi kanina ni Lemuel Ortonio, no, na nung tinatanong siya, no, ni Senator Aimee yata uli nagtanong o si Bam Aquino yata na ang lumalabas ang may alam ng paggasta ng confidential funds kasi kung ikaw kanya wala kang alam pero nakapirma ka dyan si Gina Acosta ganun din ano at ito pong si Yusek Zuleika Lopez hindi din alam ano po eh ang pangalawang pangulo hindi niya pwedeng sabihin hindi niya alam tama so sabi niya ay alam niya yan. Kasi noon pa man, sabi niya, ito mabigat ha, noon pa man, ang pangalawang pangulo, gusto niya sigurado na yung pondo na gagamitin mula sa bayan ay may katiyakan na hindi mapupunta sa katiwalian. Di po ba? Kaya napakalinaw, opo, na itong mga taong to tumagal, ano? Kahit gusto masabi pa ni Rapi Tulpan, stupid, blind loyalty, yun ang alam niya, di po ba? Pero ang totoo nun, yung prinsipyo ng taong sinusundan mo, di ba? Kung alam mong ganun siya, aba, halimbawa lang, alam mong tumatanggap ng maleta, di po ba? Tapos pagka iba na po ang pinag-uusapan, agresibong humabol kanya po mo sa kurap, etc. Eh pero mismong halimbawang sila ay nasasabit dun sa corruption issue, eh, sobra naman makaiwas. Eh, ano ba? Paniniwalaan nyo ba yung mga taong ganyan kung sakasakali? Di po ba? Magkaiba, di ba? Magkaiba ang sinasabi sa ginagawa, di po ba? Eh, hindi ho ganyang kilala ang mga Duterte. May palabra de honor, may delikadesa. Kaya kung ano ang sinabi, yun mismo ang ginagawa. Eh, mantakin mo nga naman, ano po, dito po sa budget deliberation, na inatenan po ni Ombudsman Boying Remulla sa Kongreso, tawagin ba naman niyang epicenter ng flood control project ang Davao City? Kasi daw binabaha daw yan. At daw nung mga panahon noon ng nakalipas na administrasyon, napakadami daw pondo na nalagay dyan. at na, hindi daw nagamit ng tama at ito daw kanilang iniimbestigahan. Sipin nyo, eto na naman po ang ombudsman. Para magbitaw siya ng mga ganitong salita nang wala siya talagang preba pa. Parang wala akong pakialam kay masunog, gano'n. Kay masunog yung impormasyon. Wala, basta nabitawan na, sinabi na niya. Di po ba? Ito'y tamang hinala na magtatanim sa kaisipan ng taong bayan na, ay, doon pala nagsimula ang flood control. Hindi, sa totoong buhay lamang. At ngayon, naglabas ng kautusan daw ang Pangulong Marcos dito kay Vince Dizon. At sinasabi niya ay ganire. No? Ang sinasabi daw ay ganire. Pinapaayos ni Pangulong Marcos sa DPWH ang malalang pagbabaha sa Davao City. Ha? Ayon nito kay Claire Castro. No? So sabi dito ay President Ferdinand Marcos Jr. has ordered Public Works Secretary Vince Dizon to address what Malacanang described as severe flooding in Davao City. According to PCO Undersecretary Claire Castro, the palace disclosed the directive as it responded to Vice President Sara Duterte's criticism that the country remains lubog sa baha. So yun ang sagot nila. Na? So lubog na ang bansa sa baha. Totoo naman po. Kitang-kita po natin ito sa Davao City. Kaya nga po nagbigay na agad ng utos ang Pangulo kay Secretary Vince Dizon na ayusin ang malalang pagbabaha sa Davao City. Yan po ang sabi ni Castro. No? Ngayon, araw lang na ito sa panyang press con kanina. Ano po? At sabi naman niya ay ganito, no? Dizon had identified the project in Davao dating back to 2019 that allegedly remains unresolved. Okay? She also claimed that no dredging had been conducted in the area for 10 years. Ah, 10 taon, ah. Oo. At nakita po ni Secretary Vince Dizon na mayroong isang proyekto doon na 2019 pa ay hindi naaayos at sa simpleng at sa 10 taon ay walang dredging na ginawa. Yan ang sabi ni Claire Castro, no, sa press con niya kanina. So sabi niya rito, ang kanyang remark, eh, yun nga, after daw sabihin ng pangalawang Pangulong Inday Sara na ang gobyerno ay nagpo-focus sa impeachment trial at sa proposed 2027 national budget while several areas of the country were dealing with flooding. Yun pa ang kanilang sagot. No? Well, for the record, kung inutusan na ng Pangulo itong si Vince Dizon, abay dapat lang. Bakit? Kasi meron na pong pending, approved na po nung pang 2022, yung pong sinasabing flood control program na dapat inimplementa po ng JICA ng Japan. Ano? Nagkaroon po dyan ng feasibility study, case study. Ilang taon din po mula pa nung 2019 na sinasabi nila. Kaya nung 2022, may approved na po na program yan. Ang problema, hindi ho pinopondohan. Hindi ho nilalagay sa budget. May kapangyarihan po ba ang Vice President na maglagay ng budget para po dun sa magiging project ng JICA? Sino po ba ang head na executive? Ha? Ay, yun po yun. No? Kaya yung balik sa'yo, yun po ang sagutan. Eh. Diba? O yung mga Tagalog na bog. Bog, balik sa'yo. Bakit? Eh, mayroon po plano. Matagal na po. No? Eh, yung problema, ang pondo, hindi naman lihawak eh. Paano mo ma-implementa po ang flood control? Di po ba? Eh, saan pa manggagaling ang pondo? Di po ba? Kaya sa totoong buhay lang, wag po optics. Opo, wag po niyo sisihin ang dating administrasyon. Opo. At hindi nga inuna ang sarili. Hindi nila ugali na unahin ang sarili. Ano po? Na mga Duterte? Di po ba? Kaya kung makikita niyo po, aba, eh, dapat po, ang tingnan niyo, ang flood control po sa Ilocos Norte. Di po ba? Lalo na po yung mga nasira doon na mga flood control. Di po ba? No? Malamang alam din po ni Vince Dizon yan. Di ba? Apo, at meron po ata na itayong poste dyan, magkano na po ang halaga? Poste pa lang? Sa totoong buhay lamang? No? Wag naman. Wag niyo naman tangahin masyado ang taong bayan. Wag naman po. Di ba? Kaya po dyan sa impeachment na nangyayari ngayon. Kitang-kita po. Di po ba? na para bagang inip na inip na po ang mga senator, ilan sa mga senator judges, dahil wala ho silang makita na pasabog, no, na talagang pwede nilang gamitin para po sa kanilang desisyon na i-impeach ang ating pangalawang pangulo. Kasi nga, kahit papaano, kahit sabihin natin ito ay political in nature, kailangan may dahilan ka, di ba? Kasi, di ba, kasi meron kang reason for voting yes or no, di po ba? Tama ba? Kaya yun po ang hinahanap-hanap nila na hanggang ngayon hindi mailabas ng prosecution. Kaya sa init po ng ilang senator judges, nagmumungkahi na senator judge, presiding officer, pwede po ba na hilingin natin, ha, sa COA, na i-submit nila rito, ha, isuhan natin ng subpoena, ducis tecum, ha, para po maglabas na mga ebidensya, ilabas dito yung mga naging operasyon na makilala na natin kung sino si Pato, ha, sino si Piato, sino si Ganyan, di ba? At nagsasabi niya na yan dating PNP chief, ha, na si Lacson. Kaya believe it or not, of all people siya pa. Alam niya bilang PNP chief kung ano po ang confidential works o confidential mission, di po ba? Pero sa kanya nang gagaling ang suwestiyon. At yung sinigundahan ni Senator Mig Subiri na dati naman pong Senate President na isa sa sinasubmitan ng COA na mga for your eyes only na report ng confidential at intelligence mission, ano po, na galing sa intelligence fund o confidential fund, no? Dahil na, minsan siya naging Senate President, ano po. Eh ngayon, ba't ang tagal naman daw ng COA? Ha, may mga nakabitin pa at October pa. October pa malalaman ang desisyon nila. At kung hindi umubra yung desisyon nila, may MR pa, may motion for reconsideration pa. So tatagal na naman yun. At aakit pa pala to ng Korte Suprema, di po ba? E paano tayo matatapos dito? Tama yan, hindi talaga matatapos agad. Kasi sa ngayon, 18 na pagdinig na po, wala pa rin po kayo nakikita substantial na pwedeng magdiin sa ating pangalawang pangulo na ito ay hindi tamang paggastos ng pondo ng bayan. Wala pa po. At ito nga, marami pa po silang article na dalawa pa ata ang ipipresenta at may mga testimonya pa na darating. Ano po? Pero dito ka magtataka na bakit ni ayaw ni ipatawag si Colonel Raymond Lachica na siyang sinasabing gumamit nga niyang hinahanap yung pera. Bakit wala? Ba't hindi i-compel ang prosecution? Ipatawag niyo, eh ready naman palang tumistigo. Ba't hindi niyo ipatawag? Di po ba? At ba't parang bantulot sa prosecution? Di ba dapat kung ito mapagpapatibay ng inyong kaso, eh dapat ipatawag natin sila, chika? Di po ba? Bakit ayaw niyo? Kasi nga, doon maliliwanagan lalo kung paano talaga ginagamit ang confidential funds at lalong madidiin na tama ang pagkakagasta ng Office of the Vice President. At walang anuman anomalya tulad ng gusto niyong ipakita sa tao. Di ba, ano po? Ay, nako, kaya wag na huwag kayo maiinip. Wag ho kayong wag ho kayong mauumay, pagsubaybay dyan sa impeachment. Nako, wag po. Dapat po talaga bantayan natin. Subaybayan natin, bantayan natin, at makita niyo po kung sino mga totoong gumagawa ng kalokohan. Mahalaging bagay po yun eh. Di po ba? Malaking bagay po. Kasi pag kayo nalingat, no? Alam niyo yung nanonood kayo ng basketball game, pero alam niyo yung dinadaya tayo. Niluluto tayo ng sarili natin mantika, no? Eh, pero ano nangyayari? Aba, eh, kada... sa bandang huli po, eh, batuhan na po ng audience talaga. Di ba? Kasi nakikita, uy, hayagan naman, sobra naman mandaya to mga to. Di ba? Babatuhan. Ultimo yung sapatos mo na itcha mo rin, wala kang maitche sa protesta mo, eh, di po ba? Kasi lantaran dayaan na yan, eh, di po ba? Na hindi nga nila magawa. Kaya naghanap sila ng rason sa kanilang iboboto para impeach ang ating pangalawang pangulo. Yun po, mabigat. Wala silang makitang grounds. Di po ba? Ayan na. Samantala, sa Lunes ay wala pong impeachment hearing dahil holiday po. National Heroes Day po yan. Ano? Gugunitain lalo na ang mga bago na mga bayani ng ating bayan. Siyempre, nangunguna dyan ang ating mga OFWs. No? Pero marami nang kasama dyan. Yung po mga 14 Marines, ano po, na pressure lang po yung apat. Dapat 18 yan. Ano? At pati si Orly Gotesa, na pressure lang yan. Ano? Pero siyempre, umaasa pa rin tayo na talagang pagdating ng panahon, mapapagtanturi nila. No? Na kung bumaligtan man sila ay hindi nila kagustuhan talaga yan. No? Samantala, bago tayo tuluyan maubusan ng oras, maraming salamat po kay Ate Roxanne Costo. Magandang gabi po sa iyo, Ate Roxanne. Si Ate Kimura Dolores, magandang gabi at salamat po, Sir Bernard Tan. Maraming salamat at magandang gabi, Ate Kimura Dolores. Arigato gozaimasu po sa inyo ni Ate Delia Maing. Si Kuya Leigh Gutierrez, sabi niya, good evening, Sir Bernard. Kakampitan, inip na mga admin senator. Judge na wala silang makuhang kasalanan ng konti fund ng VP Sara. Dahil totoo naman talaga, lahat puro pa katangahan, kaistupiduhan, mga tanong nila sa witness. Salamat, Sir Bernard, sa magandang paliwanag. Sir, God bless us all, God bless Philippines. No? At na-expose patuloy ang magaspang na ugali ng mga ilan senador. Ano po? No, kaya nga yung sinabi ni Bam Aquino, para i-correct niya si Senator Robin Padilla na walang confidential pan si Ninoy. Parang naman yung konteksto ay ang napakalayo. Hindi yan niya naisip. Napatay nga yung tsuhin niya roon sa tarmac. At araw-araw, kung kayo lilipad, papunta sa ibang bansa o kahit sa ibang lugar ng bayan natin, dadaan ka dyan, sasakay sa Ninoy Aquino International Airport. Kung ba maalala yun? Diba? At ang dahilan ng kanyang pagkakamatay. Di po ba? Ipinaglaban po niya yung kalayaan ng bayan. Laban sa diktaturya eh. Di po ba? Hindi po confidential fund yun. Di ba? At kaya siya gumamit ng alias eh dahil ano? Sa kabila nga nang gumamit siya ng alias eh. Napatay pa rin eh. Di po ba? Apo. Nawalang habas nga eh. Di ba? Kaya nga ang ating pangalawang pangulo ay nagbitaw na nga po ng tinatawag na conditional. Apo. Conditional na threat. Hindi ho death threat. Hindi ho siya active threat. Siya po ay conditional. Na pag siya po ay napatay, nagbilin siya. Kaya nga sabi niya eh, si Ninoy walang nabilinan. Ako meron. Diba? Kaya nga baka hanggang kaya buhay pa ang ating pangalawang pangulo. Diba? O kasi nga, dahil na rin sa kanyang binitawan na pagbibilin. Diba ba? Ano po? Misto lang ibinlater na niya sa buong mundo na pag namatay siya, eto ang mga pumatay sa kanya. Parang ganun. Na? Ayan. Samantala, maraming salamat ha, Kuya Le Gutierrez. Ayan. Ayan. Dami naman talaga gumagamit ng analysis, pati nga sa social media, ginagamit para manira ng tao, ng galit sa tao. Yun, masama, gumamit ng alias, sabi po ni Kuya Le Gutierrez. Salamat, Kuya Leo. Si Ate Kimura Dolores, si Bam, taas noong paniniwala kay Ninoy na may nagawa sa Pilipinas. Feeling hero si Ninoy. Ayun po ang sabi niya. Diba? Pero buhay po naging kapalit, Ate Kimura Dolores. Kahit papaano. Di po ba? Mula noon, naging kritiko ng Pangulong Marcos sa tatay ni Bongbong hanggang sa ikamatay niya. Di po ba? Ano po? Yun ang maninindigan. Diba kaya ngayon salitang the Filipino is worth dying for applicable sa kanya. Pero ewan ko sa kapanahunan ng mga bagong dilawan, mga bagong pinklawan, abay, hindi ho. Diba? Well, hindi ho applicable sa kanila yan. Wala na ho mga paninindigan. Di po ba? At numero uno mga kainsuka na nga. Di po ba? Salamat ha, Kuya Leigh Gutierrez. Eto, sabi niya, si Scott lang as Ant-Man. Salamat, salamat sa iyo. Si Paul Rudd yung artista, di ba? Salamat ha, Kuya Leo. Si Kuya Leslie Salenga, good evening po Sir Bernard. Kapag napapanood ko po kayo sa FB Live, di ko po maiwasa mag-comment. Kapag di po ako nakapanood, sa radyo po kayo napapakinggan. napakahalaga ng comments ni Senator Judge Padilla tungkol sa paggamit ng alias sa confidential mission kanina. Nagtataka po ako bakit gustong ilantad ng senador at congressman at prosecution ang identity ng informant. Edukado at honorable pa sila. Di ba nila naiisip? Malalagay sa panganib ang buhay ng informant at pati ang pamilya niya. Ah, hindi lang po yan, Kuya Leslie Salenga. Nasa batas po natin yan. Kaya nga po ang confidential at intelligence fund ay nakapaloob po sa ating General Appropriations Act. Di po ba? Sa budget. Kasi may batas po tayo na pinahintulutan yan. Di ba? At may batas din nga po tayo na hindi nagpapahintulot na isiwalat ang katauhan at pagkakakilanlan ng mga may alias na hindi dapat makilala na involved po sa mga confidential mission. Di po ba? Kaya hindi na maintindihan, eto pa naman, mambabatas pa naman to. Sila po nagpasa ng batas na yan. Di ba? Kaya direktamente parang gano'n na rin, ano? Pinagdidiinan nyo maling pagkakagasta. Eh, tinuturo sila chika. Ayaw nyo naman ipatawag. Ano, tawag doon? Diba? Kaya ganun din, Kuya Leslie. Diba? Salamat po, ah. Kuya Leslie Salenga. Salamat po. Eh, Kuya Arnel Ople, magandang gabi naman sa iyo. Ayan. Kay Ate Delia Maing, magandang gabi rin. Ari, gatugasay mas din po sa iyo. Kay Ate Sansu Ilorde, magandang gabi din po, ah. And God bless daw sa lahat. Si Kuya Sunny Ray, sabi niya, kakampi, bakit mayroon tayong senador na ang kitid ng utak at naging senador pa ng ating bansa? Alias, hindi nila alam, buti pa itong si Senator Robin Padilla ay alam ang alias na ginagawa ng mga politikong lumalaban sa kalaban ng Estado. Kawawa ang taong bayan sa mga lingkod bayan na walang alam sa ating kasiguridad na kaligtasan. Ako, salamat Kuya Sunny Rhea. Magandang gabi sa iyo. At itong si Kuya Jaime Samoya Bernante, binigyan tayo ng thumbs up. Nice! Gandang evening mga kakampers. Ah, kakampers daw, ha? Slang yan, ha? Social, ha? Kuya Jaime Samoya Bernante. At sa iyo, Sir Bernard, sabi ni Congressman Luis Tro, baka hindi na ipatawag si Colonel La Chica. Dapat lang CF o confidential fund. If bawal malaman at bawal ipakita. O eh, kung ganun man pala, bakit yung sinama dyan sa articles of impeachment? Eh, alam niyo naman pala ang nature ng confidential fund. Hindi po ba? At hindi illegal yun dahil nasa batas natin, nasa budget, na sila rin na nagpasa. Hindi po ba? Sa totoong buhay lang, napakalaking kalokohan. So, Kuya George Rabala, magandang gabi. Kuya Jaime Samoya Bernante, magandang gabi. Ate Susan Kua, sabi niya, good PM po, Sir Bernard. Ang magaling na tulpo, di marunong ng etiquette. Feeling niya, madadaan niya sa bastos na salitang stupid at tanga-tangahan ang mga witness na mga profesional. Siya ang nagbukang stupid sa ugali niya. Ay, oo. Dahil sabi po ni Kuan, di ba? Nakapikit ka bang pumirma? Ang nagtatanga-tangahan ka, aba, nag-take offense, sumagot. Ano po? Si Assistant Secretary Ortonio, di ba? Lemuel Ortonio. I take offense, sabi niya. No? Dapat lang. Kahit sino po sa atin, hindi yung tayo papaya na tayo pipagsasalitaan. Hindi ko mo senador ka. Mas dapat mahiya ka sa balat mo para magsalita ka ng ganyan sa kapwa mo. Imbis na magpakita ka ng ehemplo, di po ba? Ng tamang pagkilos o tamang etiquette, eh, Sus Marianong Garapon, sa totoong buhay lang. Tandaan niyo sana ito, taong bayan, no? Ay nako, sa totoo. Salamat, ha, Ate Susan Kua. Si Kuya Rick Orasyon, magandang gabi po. Ayan, salamat. At ito'y sa kabila na nagbigay na ng mga panuntunan ng presiding officer, ha? Kasama siya doon, ha, sa sinabi niya, stupid. Etong si Gina Acosta, inulit pa niya kanina yung nagtatanga-tangahan. Saan ba naman nakakita? Ay, naku, sa totoo lamang, ano po. Bukas ko na babasahin, ha, yung pong mensahe ng pangalawang pangulo na gusto sanang masampulan agad ni Congressman Luis Tro. na nag-violate na daw nung panuntunan ni Chief Escudero, naalala niyo. And sabi ni Chief, ay hindi pa pasok yan. Kasi ipinost ng OVP yan sa kanilang post, no? Yung sa kanilang Facebook post, 10-19. Kasalukuyan, nagsasalita pa ang ano, presiding officer. So, hindi pa siya pasok. Retroactive, hindi siya retroactive, ika nga, ano? Hindi siya pasok na maparusahan. No? Ganon. Kasama siya sa nakaraan. Diba? Dahil di pa rin nalalabas eh. Yung panuntunan, binabasa pa ng presiding officer nung ipinose po, ito pong mensahe. May oras, may timestamp. Ano? Kaya hindi nyo magugoyo ang presiding officer. No? Si Kuya Bayani Ricarte, maraming salamat po. Sabi niya, good PM, Sir Bernard. Pili ka between Senator Padilla and Senator Tulfo Rati. Alam ko na sagot mo. Hehehe. Joke lang. Alam mo na. Siyempre, kay Bino tayo. Ano po? Salamat ha, Kuya Bayani Ricarte. Kuya Boetra Abras, magandang gabi po. Ano po? Ayan, ano po? Nakakaumay na daw yung impeachment. Oo, talaga nakakaumay, pero hindi tayo dapat maumay. Dahil yan ang gusto nila mangyari. Tayo maiumay, mainip. Ang nauumay at naiinip po ay yung pong ilang senator judges. Kaya iba na po ang mga decorum nila, di ba? Pati po yung COA, gusto na pakialaman, no? At gusto na rin magpapasupina ng kanilang dokumento na paano mangyayari na independent body yan, di ba? Sa totoong buhay, ganyan kay kadesperado, di ba? Salamat ha, Kuya Boy Perabras. Huwag tayong mainip, ha? At Ate Rosie G, yan, nainip na rin siya, pero huwag tayong mainip, ha? Bantayan natin, yun po maganda, ha? Si Kuya Romeo B. Agpon Jr., salamat po. Ate Shirley Uyang, magandang gabi. Kay Roster Bullet. Kuya Roster Bullet, magandang gabi sa iyo rin. Baka sana mawili ka rin sa aming programa. Si Ate Oyi Gloria Ong, maraming salamat. Kuya Joe Guevara, kay Kuya Danilo Montances, maraming salamat po. Ayan, shout out sa iyo, pati sa mismo na si Marlene Montances. Naku, naubusan tayo oras. Ate Leti Frias, magandang gabi po. Kuya Arthur Arbuado, kay Christopher Herrera, bago din ito. Ayan, pakibati daw ang kanyang nanay na masugid na taga-subaybay at isang programa na certified DDS, si Nanay Corazon Herrera. Nako, mabuhay po kayo ha, Ate Nanay Corazon Herrera at sa iyong anak si Christopher. Magandang gabi sa inyo. Ayan. Si Kuya Joe Guevara, si Glockman daw. Naku, maraming salamat. Naubusan talaga tayong oras. Ate Dolores Patawaran. At siyempre, bukas magkikita tayo muli sa kaparehong oras. Wala namang impeachment. Ano? At marami tayong mapapag-usapan. Pero sa ngayon, ay, naubusan na po talaga tayo ng oras. Pero di bale, magkikita pa rin tayo bukas sa kaparehong oras. Alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
3: BBC News with Moira Alderson. The Nepal Tourism Board says nearly 400 travellers are out of contact after devastating floods swept through northern Nepal and triggered mudslides across the border in Tibet. Almost 300 of them are foreign nationals. At least 14 newborn babies have been killed in a fire at one of Pakistan's main state-run hospitals. Officials say the fire broke out on the neonatal ward of the Pakistan Institute of Medical Sciences in Islamabad. One newborn is said to have survived. China's Narcotics Control Commission has warned that a growing number of teenagers are misusing prescription drugs to deal with exam pressure. Students are buying non-regulated substances online to cope with grueling study hours, a sense of isolation, and a strict elimination system. Oil prices continue to fall as hopes rise the Strait of Hormuz could reopen. Crude oil's tumbled more than 8% this week to well below $90 a barrel as Tehran and Oman have resumed talks on how to manage traffic through the strategic waterway. Russian officials say a Ukrainian drone attack has destroyed another warehouse run by its biggest online retailer, Wildberries. The governor of Tambov region said two people were wounded in the attack that caused a massive fire at the logistics centre. The World Health Organization is calling for a six-month truce in Eastern Democratic Republic of Congo to help contain the Ebola outbreak. The Africa Regional Director says insecurity has disrupted disease surveillance, delivery of supplies, and even forced partners to pull staff from high-risk areas. And the organisers of next month's Asian Games in Japan are reportedly looking to reduce the number of participants after registrations of athletes and officials far exceeded the expected figure of 15,000. The increase is believed to be down to the addition of new sports backed by the council. BBC News.
4: The World in 2 minutes at 11:30 GMT.
5: You're listening to the news from the BBC.
1: Radio Bandido, 8:10 a.m.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapakipakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
3: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
2: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
3: Si Kuya Ricky
2: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
3: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
2: Basta Radyo Bandido.
1: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen Morning Report Pilipinas Monday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
6: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
5: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
6: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa Disney.
7: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga isyu na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Kami po ang inyong mga kuya
1: at ate sa programa Mate.
2: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
1: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
3: Ako po naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
2: Iniimbitahan po namin kayo
1: na makinig at manood ang aming programang Mate
3: dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Hi, I'm Sunny Ilustre and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
5: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at ibibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Webes ang ating pagbati sa lahat ng ating mga tagapakinig, tagapanood at tagasubaybay ng palatuntunang puso ng sambayanan sa Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa ating pong mga kababayang OFWs man o hindi. Kasama na po ang mga ka-senior citizen, partikular sa ikalimang distrito ng Maynila. Laki po ang aming mataos na pananalangin na sana po ay nasa mabuting kalagayan at kalusugan po kayo. Ayan, mga kaibigan. Ting umaga, ha? Kailangan mag-ehersisyo at kumain ng masustansya at kailangan busog po ang inyong mga tiyan bago kayo umalis ng tahanan. Yan, mga kaibigan, ha? Kailangan busog. Dahil pag sa labas po kayo kumain, nako, Mariano, ha? Talaga naman, mahal ang bawat subo iniisip ninyo, di ba? Yes. Sus Mario Joseph, kakainin ko, napakamahal, di ba? Eh, gusto mong kumain ng masarap, eh, magtiis ka ng mahal. Pero marami pong mura, ha? Na pagkain na pwede nating kainin na higit na masustansya kaysa sa mga masasarap na kinakain sa mga restaurant. Mm-hmm. At tulad ng magluto kayo, lagyan nyo ng malunggay. Yes. Kapiyan ng the best, malunggay. Mm-hmm. O magluto kayo ng tinatawag na ano, ampalaya. Mm-hmm. Ha? Yung okra, ha? Saw-saw lang yan sa bagoong. Yes. Konti lang. Lagyan mo ng siri, kalamansi. Sarap, ha? Mm-hmm. O yan, mga dapat nating kainin kaysa sa mga mamoy, manok, maka, madaling, matepok, ha? So, pabati muna natin si Dom Pepot. Magandang umaga.
3: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa ilahat. Sama-sama pa rin po tayo hanggang mamayang alas 8 ng umaga.
1: Yes, mga kaibigan. Ang mga dilawan, ha, ay umarangkada na naman, ha. Mm-hmm. Narinig natin yung kanilang mga sinasabi na taliwas, ha. At bumabanat na rin sila, ha. Mm-hmm. Kay BBM. Yung iba naman, kakampi ni BBM, di ba?
3: Yes.
1: O iba-iba. Pero ang mga pinklawan, iba na rin po ngayon ang sinasabi. Dati sinusuka, ngayon kinakain na, ha? Yung tinatawag na balik suka, kain suka, ha? At mga loyalista na sinasabi nga ni Rapi Tulpo, Senator Rapi Tulpo, na mga blind loyalty, ha? Mm-hmm. Na parang siya hindi. Di ba? Mm-hmm. Eh, ano ba yung tawag sa ginagawa mo? Natanggol kayo ng tanggol kahit alam ninyo na talaga namang may naganap na malawakang korupsyon at tumanggap kayo ng mga mali-maletang salapi At itong si Rapi Turpo ay sinasabing isa rin ha, sa proponent ng tinatawag na Ghost Project, di ba? Oh, meron din diyan pareho sila ha, na mga aroganteng magkapatid na tulpo ha, yung Erwin na ginamit na pangalan sa Amerika ay Erich Sylvester nang hindi makalusot balik Pinas. Yan mga kaibigan, at nag-broadcast na akala mo kung sino mga matatapang ako magsipagsalita, sobrang angas, sobrang arugante at sobrang hangin ha, mayabang kumilos at kumagsalita eh. Hindi ka makukumbinsi kundi maaasar ka, asar talo po ha, pagkausap mo si Senator Erwin Turpo, Rapi Turpo ha, na ngayon nagsasalita, yung kanyang first wife na binabayaran daw nga siya ng tila 5 million para tumahimik na lang eh. Sus Mariano, grapon mga manyakol pala ha. Yung isa naman sinasabi na nagtip, kung magtip pala yan, mga sobrang galante palibasa, hindi nila pera ang kanilang pinamimigay kung hindi sa lapi ng taong bayan. Yan mga kaibigan ha, kaya tatandaan po ninyo yung mga pangalan na yan, na hindi na po dapat mabalik, hindi na dapat mabigyan ng posisyon bilang public servant, sapagkat hindi naman po interes ng taong bayan ang kanilang inuuna at binibigyan ng pagpapahalaga, kung hindi pansariling mga interes ang kanila pong inuuna. Mahalaga sa kanila ang kapangyarihan, sapagkat kapag ikaw ay may kapangyarihan, madali na pong gumawa ng pera. Di ba, Dong Pepot? Oh, yun pong sinasabi natin, ha? Kaya medyo ngayon pa lang, napakabilis ng panahon. At ilang araw na lamang ang nalalabi sa buwan ng Agosto, papasok na po ang September. Yes. Papasok na rin si Jose Marie Chan.
3: Lilitaw niya.
1: Ha? Kapag ganito pong Berna, marinig na natin yung awit ni Jose Marie Chan na mga Christmas carol, Christmas song, mga kaibigan. Yan. Ha? Kaya marami ang natutuwa na mga ilang politiko na akala nila ay maipapa-impeach nila si Vice President Sara Duterte, pero ngayon natila alanganin sila. Nagsampa naman ng kaso sa Department of Justice, na ito naman palang Department of Justice na dati ay hinahawakan nitong si na ngayon ay Ombudsman Crispine Remulla, eh meron na rin pala, meron rin palang pinakamalaki sa kasaysayan ng DOJ na Confidential and Intelligence Fund, 1.5 billion ha, 350 ang talaga namang confidential fund ng DOJ. Pero nag-request po kay dating Appropriation Chairman Saldico ng 150 billion mga kaibigan ha. Oh, so naging 1.500 million ang naging pondo po ni Ombudsman Crispine Remulla. Ang tanong, saan mo ginamit? Kailangan din magsumiti ka ng accountability dahil ang inuusig ninyo, ang ini-impeach ninyo ay hinihinga ninyo ng accountability. Yes. At hanggang itong si Senator Judge Rapi Turpo, siguro dahil hindi niya mapiga, nakonsume. Kaya sinabi niya na blind loyalty ang ginagawa nito raw pong si Acosta. Di ba? Yes. Pero sa marami po ang nagbash, marami ang nabasa nating mga komento ng mga mamamayan na nagagalit at napaka-arugante raw, napaka-unbecoming sa isang senador. Yes. Yung mga tinura na stupid ha, itong si Acosta na disbarment officer ni Vice President Sara Duterte na paulit-ulit ang tanong, paulit-ulit din po ang sagot. Hindi nila madala doon sa gusto nilang sagot. Naaayon sa kanilang kagustuhan para maipa-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Mukhang malabo, not unless talagang pepersahin nila sa botohan na nakikita na po natin na talagang pinupersa nila na maging 16 na bilang mga majority, dahil kailangan po ay majority votes, 16 2/3 ng 24 na bilang ng mga senador. Kahit pa nakakulong, basta hindi nag-resign, hindi namatay, kahit nasa ibang bansa, katulad ni Senator Loren Legarda, na sinasabi ay medical leave, di ba?
3: Medical leave siya.
1: Na dahil may diferensya raw, ambaga, boboto yun. Yes. Pwede rin po, accepted din yun, di ba? Kaya may mga nagsasabi na baka hindi rin makuha yung 16 na boto. Kaya nagmamadali ito pong si Ombudsman Remulla na makalawit itong si Cayetano. Pang ano na si Cayetano? Pang 14?
3: Pag nakuha nila.
1: Pag nakuha, 14. Dahil yung dalawa, hindi naman nila nakuha si Marcolete tsaka si Jinggoy. Kaya kailangan pa nila dalawa, di ba?
3: Eh si Pia rin, sinisilip na rin, meron din flood control. 1.7 billion.
1: Malaki, ha? Itong si Pampilo Lacso naman, ang utak dyan, ha? Tapos yan, silang dalawa, puro mga ano yan eh. Halos lahat ng sangay ng ating gobyerno ay gamit-gamit para wasaking gibain ang dating mayorya na ngayon ay naging minorya na lang, mga kaibigan. Pero at the end of the day, tayo rin po na mamamayan Pilipino ang huhusga. Dahil lalo na lumalakas ang loob nila dahil sa pagbaliktad ng 4 na dating sundalo at ngayon ay ang pagbaliktad nito pong si Orly Gutesa. Pero sinasabi nga po na itong issue ng pagbaliktad ni Orly Gutesa ay may malaking problema. Hindi po nila ito basta-basta mapapaniwala ang taong bayan sapagkat napakahalaga po nung tinatawag na paniniwalang pampolitika na yun ang gusto na mangyari nito pong mga persecutor nga eh. Hindi naman prosecutor, hindi naman sila nag-uusig eh. Pinarurusahan nila sa pamagitan ng paninira. Ginagamit nila yung mga paninira sa panahon ng trial, di ba? Para maikintal sa isip ng taong bayan na lustay ang ating Vice President Sara Duterte at hindi karapat-dapat na humawak ng posisyon sa ating gobyerno. Pero yan po ay balintuna sa katotohanan, nataliwas sa katotohanan sapagkat itong mga umuusig, itong mga persecutor, ay siya pong mga sangkot sa malawakang korupsyon na sinasabi na pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng bansa. At tandaan po ninyo, yung sinasabi din ng sino ba yung nagsasabi na yung palaging sinasabi, kahit ito ay isang kasinungalingan, nagmumukhang totoo. Kaya yan ang ginagawa nila, yan ang ginagamit nilang strategy na para masira sa taong bayan at hindi naghahanap ng accountability. Yan po ang nakikita nating layon nitong mga nasa prosecution. Masira ang accountability, masira ang imahe ng ating Vice President Sara Duterte. Yun po ang talagang pakain nila. Kaya yung mga aligasyon nila paulit-ulit para magmukhang totoo. Yes. Mga kaibigan, alam niyo po yung kasinungalingan na paulit-ulit, eh dumarating yung panahon na totoo nga siguro.
3: Pinaniniwalaan na rin.
1: O, paniniwalaan na totoo nga po siguro na alustay na talagang magnanakaw, scammer, sabi nila. Ha? Kaya ngayon pinagbawal na ang ating presiding officer na si Chief Escudero yung paggamit ng mga salita na hindi akma sa isang paglilitis dahil tila hinuhusgahan na nila.
3: Yes.
1: Di ba? Kaya merong ano ba yung sinasabing rules na yan?
3: Rules 18, yung violation sa rules 18.
1: Rules 18, yan, di ba? Kaya medyo maging matalino po tayo sa panonood, ha? At hindi lahat ng sinasabi ang kanilang nagugoyo, ang kanilang nabibrainwash dyan, ha? Yung mga kababayan natin na medyo mahina ang pang-unawa, mahina yung pang-intindi, mga kaibigan. Kaya
3: matatangay niyo.
1: Yung marami nating mga kababayan, yun ang kanilang target . Yung, lalo na yung mga mahirap na hindi nakapag-aral, di ba?
3: Mind conditioning.
1: Yan po ang talaga naman purpose nila. Yes. I-condition ng utak ng taong bayan na si Vice President Sara Duterte ay isang scammer, isang manduloko, at isang mapagsamantala na opisyal ng bansa. Yes. Ngunit papasukin muna natin ang pag-ulat ng ating kasama, Jojo Sigat, Senator, ito rin, inano nila . Senator Camille Villar, binusisi kay Ortonio ang proseso ng report o pagsagot sa AOM na inisyu ng COA. Isa rin to. Okay, Jojo Sigat, ibalita mo.
4: Sa kanyang clarificatory question sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, binusisi ni Senadora Camille Villar sa hostile witness na si Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Lenuel Ortonio ang proseso ng report at pagsagot sa Audit Observation Memorandum ng Commission on Audit o COA sa paggamit nga sa confidential and intelligence fund ng OBP. Kinuwestiyon ni Senadora Villar si Ortonio kung ano ang kanyang agad na ginawa matapos na matanggap nga itong Audit Observation Memorandum. Ayon kay Ortonio, agad niyang ipinalam ito sa Chief of Staff at kay Vice President Sara at inatasan siya na makipag-communicate kay Special Dispersing Officer Gina Acosta at Security Officer Dante Ramos.

0: observation memorandum na may misuse at misappropriation nga ng pondo na ayon sa testigo na walang nabanggit ukol sa misuse at misappropriation ng confidential and intelligence fund ni Vice President Sara Duterte.
1: Palagay ay nagampanan nyo naman yung inyong role dito sa prosesong ito at nagawa nyo naman adequately yung report.
2: Yes, at the time, ma'am, yes, I would say so, ma'am. Because from the issues that were raised in the AOM and in the NS, marami pong mga concerns or issues na natanggal po doon sa final na, na natanggal doon sa notice of disallowance that we received.
1: Okay, and lahat yung mga requirements naman ay na-fulfill nyo naman doon sa report, right? A majority of it.
2: Yes, all the lahat po ng mga concerns that were raised, we were able to provide answers and supporting documents.
0: Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Isunod naman po natin ang ating tagapag-ulat na si Chona Yu Balita, ha? Galing sa Malacañang, LGUs makakatanggap ng mas malaking pondo sa 2027. Aba, talagang yun na po yung panahon para hawakan ang LGU sapagkat sila yung humahawak ng mga tao sa grounds, ha? Yung mga barangay chairman. Ha? Kaya, mucho-mucho, paldo-paldo, ha? Pagdating po ng 2027. Yes. Yan, mga kaibigan. Si Chona Yu, ibalita mo.
4: Tiniyak ng Palasyo ng Malacañang na makatatanggap ng mas malaking pondo ang local government units sa susunod na taon. Ito ay dahil sa panukalang dagdag na pondo para sa Local Government Support Fund upang pondohan ang mga programa at proyekto para sa kanilang mga komunidad. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang panukalang pondo para sa LGSF sa 2027 ay aabot sa 58.53 billion pesos o 1.11% na mas mataas kumpara sa kasalukuyang 57.87 billion pesos. Ayon kay Castro, layunin ng dagdag na pondo na matulungan ang mga LGU sa kanilang pangangailangan sa infrastruktura at social development. Sinabi rin ni Castro na kabilang sa mga proyektong maaaring pondohan ang mga farm-to-market road, water system, health facility, tulay at iba pa. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Okay, thank you very much, Chona Yu. Isunod naman po natin si Romel Madrigal, construction worker arestado sa Bawan, Batangas, na kumpiskahan ng baril at mga bala. Romel Madrigal, ibalita mo.
5: Arestado ang isang 32 taong gulang na construction worker sa ginasang bypass operation ng pulisya sa barangay Playa Buwan, Batangas. Kinilala lamang sa alias na Gerald ang suspek na residente ng barangay Poblacion sa Karatig Bayan na San Pascual ng nasabing lalawigan. Ayon sa Batangas Police Provincial Director Police Colonel L. Oliver Ebura, ikinasang operasyon matapos umanong may ugnay ang suspek sa ilegal na pagdadala o pag-iingat ng ilegal na armas. Nasamsam sa operasyon ang isang .38 caliber revolver na walang serial number at hindi natukoy ang tatak na may lamang mga bala. Na-recover din ang 5 piraso ng tigay 1,000 piso na mark money kabilang ang isang totong bills at 4 na budil money. Dinala ang suspect sa Bawan General Hospital para sa medical examination habang inihanda naman ng pulisya ang mga kinakailangan dokumento para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Ayon kay Police Colonel Ebura, maaaring maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Si Jong Manlapas, mayroon pong pag-uulat, budget consultation sa DPWH, isinagawa.

0: Wa para sa mga proyekto sa Occidental Mindoro. Diyan pa yung sinibing governor na yun?
1: The Lord.
0: Okay, John Manlapas, iulat mo.
2: Personal na sinangguni ni Congressman Odi Tariela kay DPWH Secretary Vince Dison at ilang matataas na opisyal ng ahensya ang mga programang pang-imprasaktura para sa Occidental Mindoro sa taong 2027. Kabilang sa mga prioridad, ang pagkumpleto ng Abra de Ilog-Puerto Galera Road na mag-uugnay sa Occidental at Oriental Mindoro. Napag-usapan din ang mga hakbang para matugunan ang pagbaha dulot ng malalakas na pag-ulan, kabilang ang pagtatayo at pagsasaayos ng drainage structures at mga kulang o nasirang flood control structures. Kasama rin sa mga tinalakay ang pagtatayo ng karagdagang multi-purpose building at mga kalsada sa iba't ibang bayan ng lalawigan. Pagtutuunan din umano ng pansin ang pagkukumpuni sa mga tulay na nasira dahil sa mga nagdaang bagyo, kabilang ang tulay sa Sitio Kabilang Ilong, Barangay Wawa, Abra de Ilog na matagal nang hinihiling na maisaayos ng mga residente. Ako si Jong Manlapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Ayan, mga kaibigan, ano ha? Yung pong pagbaliktad nitong si Orly Gutesa, siya po yung unang nagburgare ng katotohanan hinggil po dyan sa pagdi-deliver ng mga maleta na may lamang milyong-milyong salapi. Ngunit, sinupalpala agad nitong si Ping Lacson, na fake witness, dahil nga po sa fake daw di umano ang pirma ng notaryo. Pero dito po, kaya medyo mahihirapan nga sila dito sa issue ni Orly Gutesa. Dahil may mga video, may mga picture, at may video, ito pong si Saldico na kinikilala si Orly Gutesa na siyang nagdi-deliver o isa sa mga inaatasang mag-deliver ng maleta ng mga salapi. At yung sa video po ni Saldico, kung natatandaan ninyo, yung pong iniiwasan ng mga pangalan na mabanggit, maging ng mga mambabatas, di ba? Yes. Puro si, ang papuri ay puro kay Martin Romualdez, lalo na itong si Luis Tro. Binanggit po ni Saldico, yung pangalan ni dating speaker Martin Romualdez at ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. At sinabi pa niya na tama ang mga binanggit na mga pangalan ni Orly Gutesa. At mismo ito pong si Saldico ang nagpadala daw di umano, nagutos ng mga maletang puno ng pera sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez at ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Yan, kaya yan, mahirapan sila sa puntong yan dahil with matching video with matching picture.
1: Kita niya balikot yung mga picture ng kasama niya na nagdi-deliver din. Naroon siya. Plus yung video pa ng asawa nung nag-uusap sila na recorded na pinalabas ni Mike Defensor.
0: At kahit sabihin pa na hindi kinikilala ng korte ang video, di ba? Pero may mas malaking problema kung kaya hindi pa rin ligtas itong sina Bongbong Marcos Jr. o ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ang dating speaker Martin Romualdez dahil doon sa tinatawag na political reckoning. Yan po ang higit na mas mahalaga. kahit hindi tanggapin ng korte, dahil hindi ina-acknowledge ng korte, yung video. Pero yung tinatawag po na political reckoning, yan ang hindi ligtas itong si dating Speaker Martin Romualdez at ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. sapagkat kung ano po ang naiisip ng tao, na ibig sabihin, tao rin ang huhusga. Mm-hmm. Kaya hindi mahalaga kung may video, kung may tinatawag na affidavit o na hindi na cross-examine. Yes. Ang mahalaga, natandaan ng tao na ang binanggit na mastermind o isa sa pinagdala ng maleta ay ang dating Speaker Martin Romualdez at ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Mm-hmm. Oh, so maliwanag po yan, ha?
1: Yes.
0: Kaya dyan mahihirapan ang dating Speaker Martin Romualdez. Mm-hmm. Yung sinasabi niyang pinababasura niya ang mga kaso laban sa kanya, yung plunder at iba pang mga kaso, ha? Eh kailangan daw ibasura. Pero paano maibabasura kung meron pong mga litrato?
1: Yes.
0: O kahit sabihin niyo pang AI, malalaman din kung AI o hindi yung litrato. Kaya dito mahihirapan po ang ating dating Speaker Martin Romualdez at ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Kaya hindi pa rin sila ganap na ligtas.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Kahit hindi pa ito kilalanin ng korte, pero sa isip ng tao, nahusgahan na sila. Mm-hmm. At yan din ang gusto nilang gawin sa ating Vice President Sara Duterte.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kahit sa sinasabing mali, yung pagbanggit ng mga sinasabing mga salita,
1: yes,
0: katulad nung sinasabing scammer.
1: Mastermind ng scammer.
0: Oh, master ng mga scammer. Mm. Yung sinasabi nilang lustay.
1: Mm.
0: At kung ano-ano pang mga
1: brat,
0: pahayag na nagdi-describe na kung anong klaseng tao ito pong ating Vice President Sara Duterte. Kaya meron pong kautusan yung sinasabing Rule 18 na nagbabawal sa sa salita. Yeah. Nang tila nagdi-describe sa tao, sa kasamaan.
1: Yes.
0: At hindi yung pong tungkol lamang sa kaso ang dapat pag-usapan. Sinasabihan nila kasi, nang sabi, tama ka, sub-judice. Yeah. Dahil paninira,
1: yes,
0: di ba? Oh, pero yan ay ipinagbabawal at ipinaliwanag po ni presiding officer Chis Escudero.
1: Yes.
0: Yan, mga kaibigan. Kaya ito pong tinatawag natin, ha? Na pagbaligtad ni Orly Gutesa, medyo mahihirapan siya.
1: Perjury pa ang dating na.
0: Mahihirapan po siya sapagkat paano niya pasisinungalingan. Kahit pasabihin mong video yon, ha? In-acknowledge po ni Saldico.
1: Yes.
0: Paniniwalaan yun eh. Dahil siya yung chairman ng Appropriation Committee. Siya po yung nagtatalaga ng mga pondo kung kanino dapat mapunta. Ha, yung mga pondo na napupunta doon sa mga kasabot nila na mga proponent o mga mambabatas para hindi na lamang po sila magsalita.
1: Yes.
0: Di ba? Iniwasan nila na may magbanggit ang kanilang pangalan pero si Saldico mismo ang nagsabi na tumpak ang sinabi nito pong si Orly Gutesa, ha, na siya ay nagdala ng pera sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez at sa dating Pangulo, sa kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos Jr.
1: Mm-hmm.
0: Yan, mga kaibigan, maliwanag po yan, ha? Oh, kaya, kahit ano pang gawin ninyo na pag-describe, ha, na tila nausgahan na, na tila nasintensya ninyo sa panig ng prosecution, ang ating Vice President Sara Duterte, hindi po yan tatalab sa isip ng taong bayan dahil nauna na eh. Mm-hmm. Yung mga pahayag, ha, nitong dati ay 18, di ba?
1: Yes.
0: Na ngayon ay bumaliktad ang 4, kaya 14 na lang plus 3. Mm-hmm. Ha? Eh, paniniwalaan po yan. Kaya nakita naman ninyo, kabi-kabila ang mga kaso na hinaharap. Mm-hmm. Ha? Kung saan-saan lugar nila sinasampahan ng kaso.
1: Gusto besides Mindanao na kaso niyan.
0: Kung saan-saan po sinasampahan ng kaso.
1: Tantad ng kaso.
0: At doon mabuti naman, suportado ng taong bayan.
1: Yes.
0: Ah, suportado po ng taong bayan dahil saan naman kukuha ng ganong karaming pampiyansa itong si Attorney Baligod. Ha? O kaya marami ang sumusuporta, kaya patuloy na nakapagpapiyansa ang mga magigiting na 14 plus 3, 17 na sila,
1: yes,
0: di ba? Na sundalo na sinasabi nga tuloy ang laban at tuloy ang kanilang panindigan hanggang sa dulo anuman ang mangyari. Yes. Kaya dapat lang nasuportahan po natin ang ating mga sundalo na naninindigan para sa katotohanan, sapagkat ang kanila pong ginagawa ay hindi lamang para sa kasalukuyang, kundi maging para sa kinabukasan ng mga susunod pang mga henerasyon.
1: Yes.
0: Dahil kung ito po ay palalampasin natin, ito ay magtutuloy-tuloy na.
1: Yes, ha? Mas lalala
0: dahil
1: pa
0: yan. Nakita nila na, ay pwede, trillion eh. Tayo susunod tayo kahit na 3 trillion, gawin natin.
1: Yes.
0: O, paano na ngayon ang taong bayan? Paano na ngayon ang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon? Kaya yung pondo, kaya bumaha, ha, sabi nila, ang pag-ulan ay bunga ng kalikasan.
1: Mm-hmm.
0: Dulot po yan ng kalikasan. Pero sa ngayon, kaya bumabaha, ay dahil naibulsa ang salapi para mapigil ang baha.
1: Mm-hmm.
0: Hindi po inaalis na bumaha.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi katulad ng pagbaha sa ngayon na parang nasa dagat ka na.
1: Yes.
0: Ang
1: pastao na eh.
0: Ang baha rumaragasa, yes, ang alon, ha, parang dagat, mga kaibigan. Ang madaanan napapalis.
1: Mm.
0: Bahay nawawala, yes, tinatangay ng agos. So ang dulot po niyan ay lalong labis-labis na kahirapan para sa mamamayang Pilipino.
1: Yes.
0: Kaya
1: uudos at pasakit.
0: Kaya medyo talagang mahihirapan tayong mga mamamayang Pilipino kung hindi po tayo maninindigan. Kailangan po manindigan tayo. Dumaan ako dyan sa Diwasang Bonifacio.
1: Mm.
0: Maraming tao. Wala na yatang uwian yun. Ha? Ewan ko. Eh,
1: hanggat kaya dun sila.
0: Oo. Talagang dapat na magsama-sama po ang taong bayan eh. Hindi para magrebelde, kundi sa isang mapayapa at matahimik na paraan
1: na
0: umaayon sa ating sariling batas. Gusto natin na maitama ang mga pagkakamali sapagkat natatakot tayo para sa mga susunod na henerasyon.
1: Yes.
0: Oh, so, kailangan po lahat tayo ay magsama-sama, manindigan po tayo at magsanib puwersa, hindi para sa revolusyon, kundi para ipakita yung kapangyarihan ng tao,
1: yes,
0: na mas makapangyarihan ng taong bayan kumpara sa mga nasa gobyerno, sapagkat tayo lamang po ang naglagay sa kanila sa posisyon at tayo pa rin ang nagpapasweldo sa kanila.
1: Yes.
0: Yan,
1: mga public servant.
0: Pero ang masaklap, eh, tayo rin ang pinagsasamantalahan, ginagahasa ang ating kabangyaman, ha, nang wala tayong kamalay-malay.
1: Mm-hmm.
0: Oh, pero ngayon na tayo ay nalaman na natin ang katotohanan at may mga nagtitistigo, may nagpapatunay na totoong may ninakaw na salapi mula sa flood control funds, mga kaibigan. So, yan ang maliwanag na dapat ay itama natin para hindi na maulit at nang ang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon ay maging maliwanag, yes, sinliwanag ng sikat ng Haring Araw, mm, na sinasabi nitong si Rapi Tulpo, Senator Rapi Tulpo, di ba? Mm. Doon sa testigo. Yes. Ayan, mga kaibigan. Pero tayo ay nagpapahayag na maliwanag pa sa sikat ng Haring Araw kung tayong lahat po ay magkakaisa, kung lahat tayo ay magkakapit kamay, yes, kung lahat tayo ay magtutulong-tulong para mawakasan ang ginagawang pagkakamali at pangaapi sa taong bayan ng mga inilukluk natin sa kapangyarihan na siya rin pong umaapi, umaalipin sa taong bayan. Yes. Iniligtas tayo ng mga nangabuwal na bayani sa kamay ng mga dayuhan, mm-hmm, hindi naman po tayo nakaligtas mismo sa kamay ng ating kapwa mga Pilipino na tayo pa ang nagliligtas sa kanila sa kapangyarihan, ngunit tayo rin ang kanilang binubusabos, yes, at hindi tayo ang boss, kundi baliktad po, mm-hmm, sila ang lumalabas na boss at tayo ay mga busabos.
1: Yes.
0: Kumpara, kung gugunitain natin ang sinabi ng yumaong naging Pangulo Noynoy Aquino, kayo ang aking boss. Mm. At nang maupo naman si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, sinabi ni dating Pangulong Duterte na taong bayan ang employer, yes, ng mga empleyado sa gobyerno at sila ay nagsisilbi lamang mga empleyado, mm-hmm, which is right.
1: Yes.
0: Dahil tayong nagpapasweldo eh, tayo rin ang naglalagay sa kanila sa posisyon at yung mga inilagay natin sa posisyon may kapangyarihan kaya pwede silang magtalaga, mm-hmm, ng mga taong makakatulong, mm-hmm, sa kanila. Mm-hmm. Tulad ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. na nagtatalaga ng mga gabinete, yes, nagtatalaga ng mga kalihim, mm-hmm, para makatulong sa kanya sa pagtupad ng kanyang tungkulin upang maiayos, mapaunlad, maiangat ang buhay ng bawat isang mamamayang Pilipino at maipagtanggol ang ating inambayan kung kinakailangan. Yes. Pero mukhang bigo tayo, mga kaibigan, dahil wala po tayong nakikita na kahit na anong magsasabi na ang bansa ay umuunlad, na ang buhay ng bawat isang mamamayang Pilipino ay gumagaang ng gumagaang sapagkat halos lahat ng bilihin, lahat ng babayarin ay hindi na po maabot.
1: Puro pataas.
0: Hindi na maabot ng kamay. Hindi na tayo natin kayang bayaran.
1: Yes.
0: Ang mga taxes, iba-ibang taxes. Mm. Kahit na yung dinadaanan natin, may toll na babayaran.
1: Yes.
0: Biruin mo, kung magmumula ka dito sa Maynila hanggang sa saan ba yung ano, sa South, sa NLEX, mm, aabot po ng 1,000,
1: yes,
0: yung papunta at pabalik.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Skyway.
0: O, mm. Sus Mariano, garapong walang asukal.
1: NLEX.
0: Samantalang araw, nagkakasya nga tayo sa bus.
1: Mm.
0: Di ba? Nakakarating din naman tayo ng maluwalhati sa ating mga patutunguhan. Ngayon, kailangan gumastos ka. Kailangan dumaan ka sa Skyway,
1: mm,
0: sa Expressway, para maging mas mabilis di umano ang iyong pagbabiyahe. Dahil sa mga kalansangan ay traffic.
1: Mm.
0: Traffic po.
1: Yes.
0: Ngayon yan ang kanilang pinang-aakit para dumaan tayo sa Skyway, yung sobrang traffic na tila hindi naman nila tinutugunan, di ba? Na kunwari tinutugunan, pero kailangan maglabas ka, o eto pang merienda mo. Dahil kahit wala kang violation, huhulihin ka.
1: Gusto kang hanapan.
0: Gagawang ka ng
1: violation.
0: Ng violation, o beating the red light. O, nag-turn left ka, bawa. O, di ba? Kaya, yan po ang buhay nating mga mamamayang Pilipino. Lumalabas na tayo ang bumubuhay sa kanila, tayo pa rin ang kanilang hindi lang ginakain, kundi nilalamon nila ang taong bayan. Kasama sa salaping nilalamon nila ang taong bayan. Yes. Sapagkat tayo ang tagagaod eh. Mm. Kumbaga sa bangka, tayo ang
1: sagwan.
0: Sagwan ang sagwan. Sila nakaupo sitting lang, nakahalukip at nagtatawanan, pinagtatawanan tayo, pawis na pawis tayo, hirap na hirap tayo sa pagsagwan, habang sila ay nakahalukip at nagtatawanan sapagkat pinagtatawanan nila ang sambayan ng Pilipino. Di ba?
1: Yes.
0: O, hanggang ngayon, patuloy tayong
1: sila.
0: Niloloko. Yes. Ah, niloloko po tayo eh. Di ba? Yung mga ginagawa nila, mga puro kasi nung alingan, umaangat ang buhay ng mamamayang Pilipino. Paano aangat? Wala namang mga trabaho, mas marami ang walang trabaho. Pero pagka nagbigay ng press release, marami po ang nagkaroon ng trabaho. Katulad na lang
1: yung
0: sinasabi nila na paksilika. Ang kanila ding pinang-iinganyo para mapayag ang taong bayan ay magkakaroon ng milyon na trabaho. Magtatrabaho. Diba? So marami po ang umaasa ng trabaho para may ipambuhay sa kanilang pamilya at mismo sa kanilang mga sari-sarili. Kaya medyo yung iba, okay, nagtatanggol sa paksilika. Pero kung ang iyong pananaw ay hindi lamang sa pangkasalukuyan, kung hindi sa pangmahaba ang panahon, makikita mo na maaring may dala na problema yung paksilika. Kaya tinatanggihan po sa mga estado ng Amerika na gusto nilang paglagyang katulad ng South Carolina at sa Missouri. Tinanggihan po nila yan, nag-organize sila ng mga grupo na tumututol diyan sa paglalagay o pagtatayo ng paksilika sa kanilang lugar. Tayo, wala tayong kibo. Dahil sinasabi nga, kung iisipin, yan po ay makabubuti para sa Pilipinas. Yun ang kanilang press release.
1: Yes.
0: Sapagkat marami ang
1: nabibigyan
0: magkakaroon trabaho. Ng trabaho. O pero yung halimbawang sakuna na maaring idulot, sakit na maaring idulot, yes. Diba?
1: Epekto sa kalikasan.
0: At yung epekto sa kalikasan. Yes. Oh. Kaya hindi natin iniisip yun. Ang iniisip agad natin, magkakaroon tayo ng trabaho.
1: Yes.
0: Oh, diba?
1: Dapat balansehin natin yun.
0: Dapat isipin din natin, baka isang taong ka lang nagtatrabaho, may sakit ka na. Dahil yung dalang radiation din yun eh. Diba? Yung pollution.
1: Yes.
0: Oh, kaya hindi lang isa, dalawa, maraming Pilipino ang maapektuhan. Bukod pa sa mababawasan, yung food sufficiency natin dahil 72 mga magsasaka ang maitataboy diyan sa pagtatayo ng paksilika sa Tarlac hanggang sa Clark Field. Pero tayo po ay magbibigay muna ng isang paalala at sa ating pagbabalik, sasabihin po ni Don Pepot ang bilang ng telepono at kung paano kayo makapagpapadala ng inyong mensahe. Pakiusap po. Pakiusap ng inyong lingkod. Pakiusap po namin sa palatuntunang pulso ng sambayanan na sana po i-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan dito po sa DZRJ 810 AM at inyong i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at labas ng ating pong bansa. Marami pong salamat.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio Bandido, 810 AM.
6: Call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro right now.
7: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
8: the best food and treats for your dogs.
9: The best dog places to visit.
10: The best training for dogs.
11: Okay. Coco, speak.
12: The best dog accessories and items.
13: The best dog hotels.
7: And really, everything's about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Natuulitin ko po ang aking pakiusap. I-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Don Pepo?
1: Sa mga tatawag po, ang bilang po namin telepono, 0917-5821-6500. Ulitin ko po, 0917-5821-6500. At sa magpapadala po ng mga mensahe, pakisas po sa inyong mga Facebook, ang Radyo Bandido TV. Nakin po yung page namin, pakilike, pakishare, pakipollow po ninyo. Nakin po pala tuntunan yung pulso ng sambayanan. May comment section kami dyan, dyan kayo magpadala ng mensahe at maging sa YouTube. Magpadala kayo mensahe at babasahin po namin. Takar, may lahat ng mensahe pinapadala nyo.
0: Okay. Alam mo, nakakatuwa rin eh, yung impeachment. Dahil nakikita natin, nalalantad ang katotohanan ha, tungkol sa karakter ng mga taong ibinoto ninyo, ng mga mamamayang Pilipino, ha, na nakikita natin yung kanilang kakulangan sa kakayahang mag-isip, di ba?
1: Yes.
0: Kakulangan sa tamang asal.
1: Mm-hmm.
0: Akala nila, porque sila ay mga senador na, mga untouchable na sila, na parang tila mas makapangyarihan pa sila ha, sa ating makapangyarihang Ama, di ba?
1: Yes.
0: Ang ating Diyos Ama. O, kung magsikilos, kung magsipagsalita, o, biruin mo, hiyain mo yung isang testigo.
1: Yung mga testigo, inihiya.
0: Hindi mo, kahit kaunting paggalang, respeto,
1: yes,
0: hindi mo man lang binigyan, ininsulto mo pa.
1: Mm.
0: O, eh, hindi yata maganda yon, di ba? Sapagkat kayo, tinitingala kayo ng taong bayan.
1: Yes.
0: Dapat maging simbolo kayo ng kagandahang asal.
1: Yes.
0: Ha? At simbolo din kayo ng pagiging isang patas bilang mga senator judge.
1: Yes.
0: O eh, nakikita namin hindi kayo patas eh. Ang gusto ninyong mangyari, yung gusto ninyo na ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte para mapagtak pan ang ginawa ninyong pang-aabuso sa mamamayang Pilipino na akala ninyo ang pondo ng bayan ay pera ninyo, salapi ninyo.
1: Yes.
0: Ha? Wala kayong halos pinatawad na para sana yung mga pondo na yan ay magamit sa mga makabuluhang proyekto.
1: Yes.
0: Para sa pag-angat ng buhay ng bawat isang mamamayang Pilipino para sa kaayusan ng ating bansa, para sa paglakas ng ating depensa kung sakasakali.
1: Mm-hmm.
0: Pero saan ninyo ginamit? Nasaan na ngayon yung trilyong, umabot sa trilyong mahigit piso ang salapi na ibinursa ninyo bilang mga public servant.
1: Yes.
0: O, nasa
1: dapat pagsulit nyo sa tao.
0: Nasaan na yung kahulugan ng public servant? Kaya nga hinahanap natin,
1: yes,
0: yung accountability para i-account nila,
1: yes,
0: isumitin nila sa tao kung saan napunta, kung saan nila ginastos yung pondo na yan na umaabot sa mahigit trilyong piso.
1: Yes.
0: Pero wala kayong maipaliwanag at salip magpaliwanag kayo, pilit ninyong iniiwas ha, na malantad ang katotohanan, pilit ninyong iniiwas na masangkot ang inyong mga pangalan para manatili kayo sa kapangyarihan, di ba?
1: Yes.
0: Yan ang gusto ninyong mangyari. Oh, pero hindi na ninyo mapipigilan. Sa umpisa, pwede.
1: Mm-hmm.
0: Pero sa lumaon at lumaon, hanggang sa ngayon, eh, wala na, alam na, nasa kumakalat na, nagbabiral na sa social media yung sinasabi ng mga Diskaya ba, na 51 na mga contractor,
1: yes,
0: mga kongresista, na kongresista na, contractor pa,
1: yes,
0: ha? At iba pang mga tauhan ng gobyerno na nakatanggap ng mali-maletang salapi ayon sa 14+3 na mga sundalo. Yan, mga kaibigan. Kaya, paano ninyo? Ha? Kaya, puro kaso ang inaabot. Gusto ninyong maipakulong, ha? Para tuluyang tumahimik ang mga nakakaalam ng katotohanan na siya ninyong ginawa sa masigasig na nag-uusig ng katotohanan kung saan napunta yung mahigit trilyon piso na dati ay chairman ng Blue Ribbon Committee na ngayon ay pinalitan ng bagong chairman na si Erwin Tulpo o Eric Sylvester, di ba? Ngunit balintuna sa dapat mangyari dahil yung nag-uusig ay sangkot. Yes. Sangkot po dito sa sinasabi ng mga dating sundalo na tumanggap hindi lang pala anim kundi walong maletang salapi na dinala nila mismo sa tahanan sa Valle Verde. Di ba? So paano ninyo pasisinungalingan niya? Kaya lahat ng panggigipit ay ginagawa ninyo. Kasabay din, kung hindi nila makuha sa panggigipit, sa pananakot, oo, perang ng pera. Eh pagka pera na ang umandar, mahirap pong tanggihan. Sino ang tatanggi sa 25 milyong piso? Eh hindi lang balde-balde, kundi dram-dram na pawis ang kailangan mo para kitain mo yung ganyang kalaking halaga. Unless ikaw ay may negosyo, di ba? Katulad ng mga negosyanteng kumukontrol sa ating mga, sa ating ekonomiya.
1: Yes.
0: Si Jojo Sikat, may pag-uulat, defense panel, spokesperson, attorney POA, maghahanap ng kapalit na spokesperson matapos ang ruling ng impeachment court. Jojo Sikat, ibalita mo.
2: Kinumpirma ni defense team spokesperson attorney Michael POA na urgent na silang maghahanap ng kapalit na spokesperson matapos ang ibinabang ruling ni impeachment court presiding officer Francis Chis Escudero. Kabilang nga sa ruling na ibinaba ni Escudero na ang spokesperson ay hindi dapat kabilang sa legal team ng prosecution at depensa upang mapangalagaan ang kredibilidad ng korte at maiwasan na makapagsalita sa merito ng kaso. Ayon kay POA, kanyang kakausapin ng kliyente at respondent na si Vice President Sara Duterte upang ipalam ang naging ruling na presiding officer hindi lamang sa isyu ng takapagsalita ng defense at prosecution kundi yung mahigpit na pagbabawal na mabanggit ang merito ng kaso at makapagsalita ng hindi kaaya-aya sa panayam maging ang respondent. Aminado si Attorney POA na medyo risky na sa kanila ang manatili siyang spokesperson dahil minsan may katanungan ng mga media na maaaring makaapekto ang kanyang sagot sa merito ng kaso. Pero hindi niya aniya masisisi ang media dahil parte ito ng kanilang trabaho. Bilang mga abogado, handa naman aniya sila na sumunod sa ruling na presiding officer. Humihingi rin na paumanhin si Attorney POA sa mga nakalinya na mga panayam sa mga istasyon ng radyo-telebisyon dahil kinansila niya ito bilang pagsunod nga sa ruling ng impeachment court.
3: Tonight and tomorrow na interviews because I message the people concerned and I beg to offer the interviews kasi nga mahirap na baka masakto lang tayo sa mga penalties and but I appreciate of course the ruling. Me as the defense team appreciates the ruling of the presiding officer. I'm sure you'll ask me whether we agree to it or not, but to be honest, you don't want to comment any further. Sa atin, yun ang ruling ng court, kahit naman sa regular courts, no, kung anong ruling ng court, susunod lang talaga tayo.
2: Wala. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bastilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Isunod natin si Romel Madrigal, higit 500 transport at maritime personnel sa El Nido, Palawan yan, sumailalim sa drug test. Romel Madrigal, ibalita mo.
4: Mahigit 500 transport at maritime personnel ang sumailalim sa drug test sa isinagawang 2 araw na upland harabas sa El Nido, Palawan. Isinagawa ang drug testing sa El Nido Transport Terminal sa barangay Kurong-Kurong na tinutukan ang mga driver ng van at tricycle na umabot sa 385 public utility vehicle drivers ang sumailalim sa pagsusuri. Kinabukasan ay pinagpatuloy ang operasyon sa San Fernando Port kung saan sumailalim sa drug test ang mga boat operator, boatmen at crew members ng mga expedition boat. Umabot naman sa 151 individual ang sumailalim sa pagsusuri sa port at wala namang nagpositibo sa nasabing grupo. Sa kabuuan, 536 na transport at maritime personnel ang sumailalim sa drug test kung saan isang individual lamang ang nagpositibo. Ayon sa PIDEA, sumailalim sa paunang assessment at dokumentasyon ang mga nasabing individual at inirepair sa kaukulang programa para sa karagdagang ebaluasyon at nararapat na intervensyon. Layunin ng Oplan Harabas na makatulong sa pag-iwas sa paggamit ng illegal na droga at may sulong ang kaligtasan sa pampublikong sakyan at biyahe sa karagatan. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Isunod po natin si Jong Manlapas. Patunayan ang impeachable offense gamit ang ebidensya, hindi insulto, ayon kay Vice President Sara Duterte. Okay, John Manlapas, ibalita mo.
5: Iginit ni Vice President Sara Duterte na dapat patunayan ng mga prosecutor at membro ng Kongreso ang mga kasong impeachment laban sa kanya gamit ang konkretong ebidensya at hindi sa pamamagitan ng insulto, haka-haka o political theatrics. Ayon kay Duterte, dapat umano ay kampante ang mga nagsusulong ng impeachment sa lakas ng kanilang kaso at hindi na kailangan mangalap pa ng ebidensya habang isinasagawa ang paglilitis. Sinabi rin ng Vice Presidente na hindi nagpapatunay ng kaso ang pagtawag sa isang testigo na stupid, ang pag-akusa sa kanya bilang mastermind of scam o ang pagtukoy sa isang testigo sa kanya bilang brat. Ayon kay Duterte, ang mga insulto ay hindi ebidensya at nagpapakita lamang mano ng pagtatangkang magmukhang kumpiyansa sa kabila ng mahihinang presentasyon ng kaso. Dagdag pa niya, habang nalulubog sa baha at kahirapan ng bansa, tila walang napapanagot dahil mas inuunang mano ng administrasyon ng impeachment, paghahati sa 2027 budget at paghahanda kung paano babaguhin ang konstitusyon upang manatili sa pwesto ang mga kalya doon ito. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jong Malapas. Basa na tayo, wala na yata. Sige, basa na. Tira na.
1: Sabi ni Sir Fernando Claros, good morning po Tita Carmen and Kuya James.
0: And a great good morning, Tita and Sir. Boyet Velasco, gandang umaga po, ma'am, sir.
1: Sabi naman ni Sir Jis Denzel Moano, wow, live sa RJ Studio. Good day, Tita Carmen, Brother Jis. Thanks, umuulan this morning. Medyo lumamig.
0: Sabi ni Teresita Cruz Aguiling, good morning, Tita Carmen at Sir James.
1: Sabi ni Sir Elazar Herman, good morning po. Rodolfo Herman ito.
0: Thank Bernard you. Marcelino, good morning po. Sabi ni Rick Oracion, good morning, Tita Carmen, Sir James, shared and like.
1: Thank you po.
0: Thank you.
1: Mula naman kay Mama Lou Florendo, good morning po, Tita Carmen, Kuya James, from Emilio Florendo.
0: From Randy Ranz Santisas, listening. Thank you. Yes.
1: Mula naman kay Sir James Dennis Armujano, shout out to Chantal. Sabi nga sa song ni Stephen Bishop, save me for a rainy day.
0: Wow. Romantiko ka, Dennis.
1: Araw-araw si Dennis eh.
0: Sabi ni Julie Manawis, good morning po, Tita Carmen, Sir James. Sabi ni Danilo Turbeles, yung nakita ko na, Kuya James Gojo, mabuhay kayo ni Tita Carmen sa inyong programa at ang DZRJ, go sa pagpapaintindi sa ating mga matinong sambayan ng Pilipino ang nangyayari sa ngayon administrasyon. kundi paglulokohin lang nila ang taong bayan. Hindi na nila maloloko ang sambayan ng Pilipino. I.S. Duterte sa 2028 for President.
1: Sabi ni Ma'am Winnie Kalingasan, good morning po sa inyong dalawa, Ma'am Carmen, Sir James.
0: Sabi ni Menchime, blessed Thursday morning po, Ma'am Carmen, Sir James, regular listener, Radyo Bandido, DZRJ. Thank you, Menchime.
1: Mula naman kay Sir Fernando Claros, ang sabi ni BBM, nasa Senado na daw ang pag-iimbestiga kay Pinsan Martin na ipinatigil nga ang Blue Ribbon Committee. Hindi ba niya alam kung may Blue Ribbon pa na mag-iimbestiga?
0: Sabi ni Billy Morbelasco, good morning po, ma'am, sir. Sabi ni Danilo Torbeles, good day, am, Tita Carmen and Kuya James. Ang impeachment kay Vice President Sara Duterte sa pagpipilit ng mga prosecution na ma-impeach si Agila ng Pilipinas, Pretty Woman, Inday Sara Duterte. Ang mga matitinong sambayan ng Pilipino, gusto nila maibalik ang isang Duterte para ayusin ang nabubulok na bansa dahil sa kawatan, magnanakaw, kurap sa kasalukuyan gobyerno. Pag nanalo sa 2028, si Pretty Woman, Inday Sara Duterte, at mapo sa palasyo ang mga nagkasalang mga salot na mga kurap, putol kamay, braso ang sintensya sa kanila para hindi na sila pamarisan. Mercy Fernandez, sige.
1: Mula naman kasi Fernando Claros, walang mabigat na evidence at credible witness ang prosecution. Kaya kung ano-ano na lang tactical foul and ang pinapairal nila para hindi mauwi sa four-letter release na pangako.
0: Sabi ni Mercy Fernandez Narciso, number sinungaling, ang number one sinungaling ang BBM government, ba?
1: Sabi ng Mamuwi ni Kalingasan, sa buong pamumuno ni Bangag, walang ginawa kundi magnakaw at ipakulong ang mga tumutulik sa kanyang pagnanakaw sa tax ng taong bayan.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, sabi ni Congresswoman Jay Luistro, di na raw ipapatawag si Colonel La Chica. Bakit po ayaw na kasi ni Colonel La Chica? I will the truth anytime. Opo, sang-ayon naman si Colonel Raymond La Chica.
1: Ipatawag siya.
0: Na ipatawag siya sa pamagitan ng subpoena. Yes. Kailangan legal, di ba? At siya naman ay handang magsabi ng totoo. Yes. Ang tanong, bakit nga? Sabi, pag-iisipan pa daw ng both sides.
1: Hindi na nga daw kailangan. Sabi niya ka muna.
0: Bakit hindi patawag kung si
1: La Chica
0: ang magiging susi?
1: Yes.
0: Dahil sa kanya ibinigay, ipinagkatiwala ang 125 million confidential fund kung saan niya ito dinala at kung sino ang pinagbibigyan niya.
1: Yes.
0: Siya lamang po ang tanging makakasagot. So, bakit ayaw niyong ipatawag?
1: Yes.
0: Dahil sigurado na mabubuking na kayo, na kayo ay nagsisinungaling.
1: Mabubuo kwento.
0: Sapagkat yung sinasabi nga na palagi-palagi na sinasabing kasinungalingan, nagmumukhang totoo. Yan ang ginagamit ninyong estratehiya, hindi lamang sa loob mismo ng Senate Court, maging sa labas, sa mga press conference, ha, ng bawat isa sa inyo. O lagi ninyong sinasabi, silustay, magnanakaw, ha?
1: Yes.
0: O parang ibinubuo nyo na sa isip, kinukondisyonan ninyo na ang inyong, ang mga taong bayan na talagang lustay at mapagsamantala ang ating Vice Presidente Sara Duterte.
1: Sabi ni Sir Dennis Almuano, decision is the key, 2028.
0: Tama yan, kasi sa huli, tayo rin ang magbubukas, maglalantad ng katotohanan sa pamamagitan ng hindi na po pagboto diyan sa mga taong Dawit at sang o Dawit sa tinatawag na flood control scam. Mm.
1: Sabi ni Ma'am Winnie Kalingasan, nakakalungkot pag hindi si Sara Duterte naging pangulo sa 2028. Si Sara lang may malasakit sa bansa at sa kapwa.
0: Eh sabi niya tanging si Lenny Robredo raw, dating Vice President Lenny Robredo, ang pwedeng itapat kay Vice President Sara Duterte. Pasensya na po sa aking sasabihin, eh hindi po yung klase ni Lenny Robredo. Bagay, pareho silang abogado. Mm. Abogado rin si Vice President Lenny Robredo. Pero nakikita natin sa kanyang personalidad na wala siyang ano eh, wala siyang tinatawag na political will. Mm. Wala sa kanya yung tapang na mayroon ang ating Vice President Sara Duterte. Diba? Nakita ninyo sa halagang 500 milyong piso. O bumabaliktad na ang mga dila. Yung mga dating magdanakaw yan, sinungaling yan. Mm. O ngayon, ang dami nang nagagawa. Mm. Ha, parang pinakamabuti na sa inyo. O, paano namin kayo boboto? Double standard kayo eh. Mm. Ha? Pagkakaharap, mabuti. Pagtalikot, sinungaling kayo. Di ba? Ay, Sus Mariano, sige.
1: Mula naman kay Sir Fernando Claros, ang sinasabing magkakaroon ng mga job offering dyan sa Paksilika, pambubudo lang yan dahil ang mga mag-employ kailangan highly educated experts.
0: Opo, dahil mga AI. Mm. Sabi ni Eduardo Lim, morning po tita at James, ingat po palagi. Salamat.
1: Thank you po.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, Pilipinas, payag ba tayo na iban ang Facebook sa buong bansa? Ikaw, Meta, payag ka? Ano, balik tayo, mano-mano? Eh, yung iba, lalo na yung mga politiko, hindi sila pumapayag kasi nagagamit ang social media para puhubaran sila ng pagkatao para malaman ng iba na sila ay mga sinungaling. Dahil yung iba nating mga mamamahayag, kahit alam na kawatan, sasabihin santo, di ba? Nakita mo yung sabi ni Congresswoman Luis Tro, kung walang Romualdez, wala tayong tupad. Kung walang Romualdez, wala tayong AIX. Puro si Romualdez ang inyong pinupuri na halatang halata kayo, na kayo ay mga tao ni Romualdez.
1: Sabi naman Mercedes Reyes, good day po, Tita Carmen, Kuya James. Sobrang basto sa magkapatid na tulpo. Ganyan ba ang iboboto ninyo na presidente? Eh kahit senador, nakakasok ka na eh.
0: Eh, ewan ko nga ba. Tandaan na lamang po ninyo, isulat ninyo. Ngayon, pag muli, naluklok yan sa posisyon. Tandaan ninyo, meron pa tayo diyang George Garcia, COMELEC chairman, ha? Eh baka nga maluklok yan. Ewan ko lang kung anong mangyari sa Pilipinas. Hindi pa nga presidente, nakita ninyo, may power na para kung saan niya gustong ilagay ang pondo, kung kanino niya gustong ibigay ang pondo, ay siya pong nangyari.

0: masyado ka, hindi mo alam kung sino si Marcial Bonifacio. Mm-hmm. Eh, halos lahat, pati bata, alam.
1: Mula kay Sir James Denzel Moano, yes, tita. Mga resource guests o witnesses, kawawa, binabastos, unethical, and disgusting.
0: Sabi ni Anna Gray, tulong ang dalawang tulpo sa hearing sa paralalait sa mga witness.
1: Sabi naman ni Sir Fernando Claros, paano kaya kung may sanction power na tulad ng pinapahiral ni Trump sa ICC? Kung may power, dapat sampulan ng Tulpo Brothers. Sabi ni Mawini Kalingasan, pilitin at pilit talaga ang pag-iimpis nila kay BP Sara. Nakakalungkot ang ginagawa ng mga senator judges sa mga witnesses, lalo na si Rapi at Ping.
0: Dahil mahina po ang alam nila, nararamdaman nila eh. Hanggang ngayon, wala pa silang wala pa napapatunayan. Kaya nagsampa naman sila ng kaso sa Department of Justice. Mm. Ha? O eh, paano ngayon yung
1: sinasabi? Ang panagasa RTC at sa Kansas City. Eh,
0: Jesus Mariano, garapong walang asukal na ginagawa nitong mga nasa administrasyon. Mm. Para mawala lamang ang ating Vice President Sara Duterte, bilyon-bilyon ang inyong ginagastos na yes, salapi ng taong bayan. Di ba, kung yan ay inyong mga salapi, mm-hmm, ang ginagastos ninyo, mm-hmm, birun mo, 25 million a day. Yes. O dapat bigay din kayo ng accountability.
1: I-receive
0: sa inyo nagsimula yung mga accountability yeah na yan. So, kayo ngayon ang magpakita na ehemplo, yes, na kayo ay nagsusulit sa mamamayang Pilipino.
1: Mm-hmm. Sabi naman ni Sir, wala talaga lang po.
0: Si Ilang Cruz na nanonood, magandang umaga. Ilang. Na Gray, sobrang dami na naman ang mga pinangangako ng Pangulo. Alam naman natin na hindi magkakatotoo. Sabi ni Jola Torre, good morning Tita Carmen, Sir James.
1: Sabi ni Ma'am Oye Gloria Ong, paano yung masasampulan ba yan si Tulpo? Nag-adlib na naman ng side comment na tanga-tanga daw. Pumalag na nga si witness eh.
0: Mm. Oo nga.
1: O baka naman nagtatanga-tangaan din si Senator Scudero. We ready niya na dinig yun. Dapat si Gatchelia na lang ang naglista ng mga pasaway at taga-kolekta ng fine para may masilbi naman siya sa harap ng Senado.
0: Okay, from Benito Mangogat. Yan, Tulpo Brothers, na akala mo magaling sila. Sila ang pinakamalinis sa buong mundo. Yung palang bendalo, magnanakaw ng intensity yan, si Erwin. Chismosa, namimigay ng pera sa babae. Yan si Rapi Tulpo. Ano naman si Rapi Tulpo? Ito ay new announcer. Isa namang may mga mabahong itinatago sa kanilang sarili. Sen Bendalo at Chismis lang alam. Napakabobo ang magkapatid na ito. Matapang sa bunganga pero wala sa lugar at duwag sila sa tunay na labanan. Kaya kamay ni Raymart Santiago ang katapat niya. Sus Mariano.
1: May tawag po tayo.
0: Okay, si Teddy Villa, magandang umaga.
1: Morning po ka, Teddy Villa. Ka Teddy, good morning po.
2: Hello.
0: Teddy, ayan. Okay. Okay ka na.
2: Hi, good morning po, Tita Carmeles. Tita, yung kahapon po na subjugacy ruling ni Escudero, ang unang lumabag, sila nagtaka si Rapi Tulpo. Tita, hindi ako magtataka, alam niyo bakit? Kasi lahat po yata ng majority, hindi ko sila tatamaan ng subjudice kasi hindi naman sila mga abogado. Ang natatakot po sa subjudice niyan, dahil mga abogado, dahil baka sila madisbar. Hindi po ito kamukha po nito si Rapi Tulpo. Manong kung makikinggan tayo ngayon, dapat po, pakinggan niya, ang taong bayan po, hindi kayo. Tigilan niyo ang paggamit sa taong bayan. Hindi po ang taong bayan ang kayo yung ebidensya po ang pinag-uusapan, hindi po yung ganyan. Alam niyo yung sinasabi ni

0: In insulto mo lapi, yung in-insulto mo, kolehiyo, graduate ng kolehiyo, ikaw hindi ka naman nakagraduate, drop out ka eh. Bakit mo binabastos yung, ayaw ko, nahirapan ako, tinindi ka mukha ni Erwin Tulpo. Kayo, may mga kaso kayo na dapat harapin pagdating ng panahon. Hindi kami titigil hanggang hindi kayo nakukulong. Tandaan niya yan. Salamat po.
1: Maraming salamat.
2: Salamat po ka, Teddy Villa.
1: Teddy Villa. O nga naman. Alam niyo, kuminsan, hindi naman nakukuha yan sa pinag-aralan. May mga tao na napalaki ng tama, siguro nahubong ng tama ng mga magulang. Eh, hanggang sa pagtanda, dala-dala niya kung paano siya hinubog ang kanyang mga magulang.
2: Maayos ang karakter.
1: Ang anak po, reflection ng mga magulang. Yes. At ang magulang, reflection din yan ng mga anak. Mm. Dahil kung ano ang magulang mo, ganun din dapat ang mga anak, di ba?
2: Yes.
1: At ang anak, kung ano ang itinuro ng magulang, dapat yun din ang reflection ng magulang.
2: Mm, yun ang kalalaki yan. Diba
1: sabi, ang galing naman ng magulang mong magpalaki, pinalaki ka ng tama. Diba?
2: Kapurihan sa magulang.
1: Ang galing naman ng magulang mo, may anak na katulad mo. O di ba? O kaya, naku, ang swerte mo naman, yung mga anak mo, ang babait. Tamang-tama yung paghubog sa kanila. Di ba? Ako lang pag...
2: Kung kapintasan naman, kasiraan din naman.
1: Ako lang pag napupuro si Konsyal. Matangos ang ilong ko eh.
2: Siyempre.
1: Katulad ng kunwento, ma, hinabol ko yung, ang tawag doon?
2: Holdapper.
1: Holdapper, hinuhold up yung foreigner.
2: Isang kilometro habulan. Oo,
1: isang kilometro daw ang tinakbo niya. Eh. Sabi ko, anak, sa ulit-ulit, huwag ka nang tatakbo ng ganun kasi karaniwan, yung mga snatcher, mga holdapper, may mga kasama
2: may
1: yan.
2: Din yan. May mga backup.
1: O, sila yung humaharang pagdating ng oras ng takbuhan.
2: Yes.
1: O, baka mamaya, madisgrasya, eh, mas maganda yung buhay ka para marami kang matulungan. Marami tayong matulungan, di ba? O, eh, kung wala ka na, di hanggang dyan ka na lang. Kaya iingat.
2: Yes. Mula kay Ma'am Shirley Uyang, good morning, Tita Carmen, Sir James.
1: O, sabi ni Rick Orasyon, si Madam Mayora, kitang ano, lutang galit kay Pinocchio dahil sa ninanakaw daw na $1 billion ng ama ni Pinocchio. Ngayon, iba na ang pananaw. Puro papuri ka, Pinocchio. After na mabigyan $500 million para pampagawa ng Coliseum, di umano, binaha ang kanyang lungsod, ngunit Coliseum ang ipagagawa? Ano nga ba yun? Bakit nga ba?
2: Sabi naman ni Sir Danilo Torbeles, Tita Carmen and Ka James, ang pera natin mga taxpayers napunta sa loob ng mga maleta at ng kanina pinaghati-hatian sa magnanakaw na korup sa kasalukuyang gobyerno, ilan dyan sa Senado at sa mga taga-congressman. Eh, congressman din at iba at hindi na lang sila nadidinig ang pangalan ni congressman woman Stella Kimbo. Nadagdagan ba? Ano ba? Nabigat ng mga maleta? Tanong lang po.
1: Stella Kimbo, Amina Pangandaman, Bersamin. Di ba?
2: Mga hindi na ipatawag.
1: Ulay Baran, di ba?
2: Yes,
1: mga dapat yan ipatawag dahil meron silang mga hawak na sikreto na dapat malantad para nang sa ganun malaman na
2: mas
1: natin.
2: Mas maging maliwanag.
1: Kung ano talaga ang dapat natin paniwalaan o hindi.
2: Yes.
1: Sapagkat sila yung kumbaga mas may nalalaman eh. Malapit sila eh sa Panginoon, di ba? O kaya mas marami silang alam.
2: Baligtad eh, para sa impeachment. Halap na halap ng pera nung kay BP Sara. Pag sinabi yung tawagin sila chika, ayaw nila pang tawag. Yung nakakaalam ng pera.
1: Yun lang ang nakakaano ako. Sabi ko nga, bakit hindi padala ng subpena? Dahil sabi ni na chika, gusto niya legal eh. O di padala nyo ng subpina. Nang sa ganun, matanong ninyo, saan mo dinala yung pera? Binigay pala sa'yo yung $125 million. Saan mo dinala?
2: Yes.
1: O siya ngayon ang magpapaliwanag. Dahil yun, nasa kamay na niya, nasa kanya ang pananagutan. Magsusulit din niya sa ating Vice President,
2: yes,
1: Sara Duterte. At maaaring nakapagsulit na. At nakita siguro ng Vice President, ayos lang. Sapagkat siya, ang gumagawa at nagpapatupad ng activities ng ating Vice President Sara Duterte.
2: Yes. Sabi naman ni Sir Benito Mangugat, kung sakaling tanggalin ang FB, tanggalin na rin ang Instagram, Twitter at TikTok, mabubuhay tayo ng walang social media.
1: O dati naman wala.
2: O anuman teknolohiya. Sanay tayo manood ng TV at makinig ng radyo. Kinagisingan na natin ito, kaya dapat na talagang iban na ang social media sa Pilipinas. Kung ako dyan, nandyan naman ang Rumble, BitChute at Trust at Social na owner ng ibang bansa, hindi masyadong mahigpit. Di katulad sa FB at Google na ubod ng higpit dahil privado at kontrolado nila ang sistema at sunod-sunuran sila sa gobyerno.
1: Yes. Oh. Sabi ni Ilang Cruz, Mayor Isko, ayan, since ikaw ang nagbukas ng kung sino-sino sa Manila, Congressman, ang may flood control project, corruption, dapat naniniwala ako na gagawin mo yung tama. Kasuha mo sila alang-alang sa aming taga, asan ba yan? Kasuha mo sila alang-alang sa aming taga Maynila. Sana hindi ba maiimpluwensyahan? Sana hindi ka maiimpluwensyahan. Ano to, tutukuyin ko na wala nang pasikot-sikot diretso na si BBM at Lisa dapat nang lubusang managot. Lahat ang magnanakaw at lalong-lalo na ang mastermind.
2: Mula kay Ma'am Luz Papa, magandang maga po, sabi niya.
1: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, pag makapagsalita si Congressman Martin Romualdez kay Ombudsman Jesus Boying Rimulya, parang kapatid lang at parang kapatid lang na iatras alisin na lahat kaso counter affidavit na naman 'yan.
2: Sabi ni Sir Fernando Claros, kaya ayaw nilang gawing witness sila chika dahil alam nilang wala sila makukuhang incriminating testimony laban kay BP Sara, kaya mas pinili nila si Acosta na akala nila mapapaamin at mapapaikutan para umamin.
1: Sabi ni Ray Urbano, good day po ma'am sir. Magaling lang grupo nila, Luistro at Chua, sa mga press conference. Pero pagdating sa hearing sa Senado, tahimik na at si Colonel at Chika, bakit nila hindi ipatawag sa hearing? Tama.
2: Tama. Mula naman kasi Sir Chua Pilo Balera Marasa, good morning po Tita Carmen Ka James, pwede po pang tumawag. Opo, tawag po kayo dito sa atin.
1: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, sabi ni Congressman Revilla ng Cavite, kung hindi kay PBBM gumanda ang Pilipinas, umangat ekonomiya sa Pilipinas. Saan mo nakita, Congressman Revilla, gumanda at umangat ang bayan? O nga naman.
2: Sabi nga, direkto, umuunti na mahirap sa Pilipinas, nababawas na mahirap.
1: Pakita mo.
2: Tiyan na mag-ayuda, Paolo Bobong, kasama ni malapit ng maghirap. Nakakalito sila. Mula kay Fernando Claros, kung nabudol tayo ng Maharlika Fund, ganun din itong Pax Silica.
1: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, parami ng parami followers ni Kong Tolmac Ignacio Ma'am. Carmen, ayos ang programa niya. Isa ka doon na followers.
2: Mula naman kay Sergius Denzel Moano, obvious na obvious, nag-grandstanding din yung mga senator judges natin. Obvious to the max.
1: Eh, bakit hindi magiging obvious ang pag-grandstanding? 2028 is coming.
2: Yes.
1: Kaya ngayon pa lang, panay-grandstanding, panay ang mga kung ano-anong mga papansin ang ginagawa nila, yan ay para sa 2028 election.
2: Yes.
1: Pero dapat tayo po handa na rin. Handa na rin ang ating mga isip.
2: Yes.
1: Na wag na natin silang iboto.
2: Mm-hmm. Sabi ni Ma Mercedes Reyes, Tulpo Brothers, pati mga pinag-aralan ng testigo, binabanggit pa.
1: Kayo.
2: Tandaan nyo, no tulpo sa 2028.
1: Binabanggit mo yung pinag-aralan kayo. Eh kung banggitin din, paano kayo naging senador? Wala naman kayong natapos. Mm. O, di ba?
2: Pati eskwela nga, nadamay.
1: Oo.
2: Kaya eskwela.
1: Hindi mga nag-iisip.
2: Mula lamang kay Sir Orto Hedge, 100% bantay yaman 2022-27 by Cambudget sa mga robbery holdupper na yan, hijacker, yung mga mastermind na yan. Death by Paring Squad, Sambuanga Mayor, question mark, at people of the Philippines, yung mga salot at mga terorismo sa Pilipinas.
1: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, parami ng parami followers, ano ba na ito?
2: Sabi ni si Fernando Claros, maski ako Tita Carmen, kung ako mag-hire ng empleyado at may kinalaman sa kaperahan ng una, ang unang-una kong basis na magpila ay trust and confidence at hindi ang referral o backup ng isang kakilala lang.
1: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, sabi ni Congressman Rebilla ng Cavite, kung hindi kay PBBM gumanda ang Pilipinas, umangat ekonomiya sa Pilipinas, saan na kita, Congressman Rebilla, gumanda at umangat ang bayan? Baka naman hindi Pilipinas yan.
2: Sabi ni Sir Chopo Libre Hermosa, good morning po Tita Carmen and Ka James, Tita. Napanood ko na ang foreign media. Nagbababala sa gobyerno na ipatatanggal ang Facebook. Ingat kayo, mga sinasabi nyo.
1: Sabi ni Esther Sunga, good morning, Madam and Sir. Mabuhay. Sana may Pilipino sa eleksyon. Sana mga Pilipino sa eleksyon, wag na nating iboto si Rapi Tulpo, Erwin Tulpo. Mahawa tayo sa bansa natin. Gumagawa ng pagnanakaw at pangbabastos. Matuto na tayo sa pagkakamali. Ako, ibinoto ang animal na yan dahil sa matapang. Alam kong mayabang at mapanglait. Hindi raw pala niya ibinoto.
2: Sabi naman po ni Ma'am Ena Gray, hindi alam ni private prosecutor ang pagkakaiba ng successor, predecessor?
1: Eh, wala yatang ano eh. Masyadong ano, alam. O, nagtatanga-tangahan. Sige. Sabi ni Benito Mangogat, sa bagong henerasyon ng LGU ngayon sa Maynila, hindi na nila kaya maabutan ang mga dating magagaling na mayor ng Maynila noon. Iba noon, iba ngayon. Marinis ang Maynila noon. Marumi na ngayon. Napakadinis ng Maynila noong panahon ng American colonial hanggang 1960s at 1970s. More than 80s dyan nagsimula ang unti-unting kadugyutan ng Maynila. Kaya dapat gawin lahat ng local government unit o LGU na ibalik ang sigla ng Maynila kasi yan ay historical. Naging base militar yan ng mga Spanish, American at Japanese at sentro ng kalakaran o sa madalit salita, sentro ng negosyo. Naging sentro ng mga mamumuhan, dayuhan. Diyan sa Maynila, puro mga imported products noon, panahon ng Amerika colonial hanggang sa pagsapit ng 1960s at 1970s. Totoo po, di ba? Yung mga dilata, puro ano po yan, puro imported. O yes. Ngayon, pag bumili ka ng imported, napakamahal.
2: Sabi ni Ma'am Luno Plo, good morning po sa inyo, from Emilio Florendo.
1: Sabi ni Benito Mangogat, sabi ni BBM, kung hindi umulan, hindi ito babaha ng tubig. Eh ano ba dapat ibaha? Di ba tubig? Sinisisi mo pa ang kalikasan. Napakatanga ng presidenteng ito. Sobra naman. Sige.
2: Sabi Sir Maximo Murato, si Rapi Turbo ang asal sa programa niya. Sa TV ay daladala niya sa Senado. Kahit anong sabihin niya sa tao, ay okay lang.
1: Sabi ni Ena Gray, kung walang ulan, walang baha. Sabi ni Ma. Kung walang ulan, di walang baha. Eh kapag umulan, bumabaha.
2: Sabi ni Ma'am May Tanyala, good morning sa inyong dalawa. Nood ako on FB at kinigulis sa radyo. Sa inyo lang ako nakikinig ting umaga eh, habang busy sa kusina. Nako, kakainis talaga. Sobrang mahal na mga bilihin. Kulang na yung pension namin mag-asawa sa mga gastusin. God bless.
1: Ay, totoo po. Mm-hmm. Talagang, kung ikaw talaga, yung pamumuhay nung araw, sinabi ko na nga, 1966 yata, nagpabinyag ako ng panganay. Paulit, na kwento ko na ito ha, pero ulitin ko, 600, ha? 600 pesos. Magkano ang baboy yun? 150 yata o 250, isang kilo. Mm-hmm. Ha? Parang hindi nga, oh, tama. Tapos, meron na akong alimango. Meron na akong lechon.
2: Grande na.
1: 30 pesos yata isang lechon nung araw. Tapos, meron na akong salad. Oh, lahat ng, ano ba yun, empleyado, yung kasama sa office nung ano ko, asawa, eh, nandoon lahat.
2: Yes.
1: May mga kamag-anak pa.
2: Nandoon na.
1: Oh, sa 600 pesos.
2: Ang grande ng dana.
1: Oh. May tagaluto ka pang babayaran. Oh.
2: Kung sinero pa nun, hindi pa
1: siya. Eh ngayon, baka hindi lang 600, baka, di ba pag mag...
2: 600, wala naman. Pansawag pa lang kulang.
1: 600? Kulang. Bibili ka lang ng dilata. Baka isang putahe lang yung 600 mo eh. Magkano na isang kilo ngayon, di ba?
2: Mm. 400 na yata, 500 eh.
1: Napakatataas po talaga. Hindi ka na makakakain ng tama.
2: Mm. Mm. Sabi ng Teresita Cruz Akiling, salamat po Ma'am Ena sa pagbati. Natuwa ako pagbukas ko ng aking FB, ikaw yung unang bumati. Salamat. Kaberde yata ni Ma'am Teresita Cruz Akiling.
1: Masarap pagluto si
2: Ena. Kaberde Ma'am Teresita Cruz Akiling.
1: Nakikita ko sa Facebook eh. Minsan nagme-message ako, pwede ba ituro mo sa akin yan? Sabihin mo yung mga ingredients, di ba?
2: Mm.
1: Oh, sabi ni Esther Sunga, tanga. Hindi masagot ang mahusay na senator na si Robin Padilla. Tulpok, brothers, mga stupid, magpaturo kayo kay Senator Robin para magaling ang mga tanong ninyo at hindi bastos, stupid kayo. Ano ba yan?
2: Sabi naman po ni Ma'am Elaine Bartasar, dati sumbo mo kay Tulpo. Ngayon, isumbo mo kay Raymart at Claudine.
1: Sabi ni Anna Gray, tita, ngayon ang 600 mo ay pang-snack na lang. Oo nga, kulang pa nga eh. Oo.
2: Sabi naman ni Sir Fernando Claros, ang inahing manok kapag putak ng putak, ito ay nangitlog sa Senado. Kapag maingay, ito ay tatakbo.
1: Tatakbo nga eh. Kita mo, ano ba, di ba sabi, pagka nagalit kami magkapatid, tatakbo kami presidente. Di tumakbo kayo. Oh, di ba? Para magkaalaman at para malaman ninyo kung saan kayo itatapo ng taong bayan. Oh,
2: sabi sa Justice Armando, may YouTube naman, sabi niya. Mawawala Facebook. YouTube.
1: Oh, may TikTok kasama bang mawawala?
2: Hindi pa alam. Sabi naman
1: ni Sir... Ang malulungkot yung mga kabataan.
2: Sabi naman ni Sir Tiapila Villar Mosa, tita, napansin ko po sa hearing na yung nasa likod ni Atty. Divina Gracia na tango ng tango, binubulungan si Atty. Divina Gracia. Sana alisin din yung mga makakaliwa dyan sa hearing na may madre pa. Ano pa bang palabas yan?
1: At saka isa pa, yung mga, ano ba yun, mga mambabatas na sangkot mismo na sa mga binanggit na mga pangalan, nitong mga dating sundalo.
2: Mm.
1: Nandoon tapos nagmimimik yung kanilang mga mukha na kung sumasang-ayon, natatawa sila. Kung medyo alam nilang mali yung sinasabi ng
2: prosecutor. Kitang-kita yung reaction
1: nila. Yung reaction nila makikita mo eh. Di ba? O yung si Adjong, lagi nakikita, nakabalandra yung mukha sa likod. O, ibig sabihin,
2: sila.
1: Nagpapakita sila sa publiko.
2: Mm.
1: Yan, para matandaan sila. Good or bad, that's publicity.
2: Yes.
1: Oh, yung ano, sino pa? Yung si Franz Castro.
2: Nandun din.
1: Eh, dapat pa bang pumunta yon at payagang makapasok sa Kongreso? Kahit pa sabihin mo dating naging party list congresswoman, may kaso yan eh. Di ba convicted? Eh, inapila nga, pero bakit ang tagal? na kilusan, desisyonan, at nang sa ganon, ay maparusahan na. Eh, baka mamaya, natepok na, hindi pa naparusahan. Di ba? Mm. O kaya, nakalabas na ng bansa, hindi pa naparusahan. Yes. Eh, inaantay lang ninyo na makalimutan ng tao eh. Mm. O, sige.
2: Wala na po tayo oras, tag, kaya, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat tayo. Mabuti ko Diyos. Salamat ko Diyos. Lagi po sabi na kanyang pinigay mo. Tama. God bless us all.
1: At ito naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, pansamantala, nagpapaalam po at nagpapaalala na ingat-ingat po tayo higit sa lahat sa ating kalusugan. At ingat din po, ha? Ililista ninyo sa hanggang sa 2028 yung mga tao na hindi na dapat iboto natin. Sana we must learn from experience. Ha? Dapat matuto tayo sa ating karanasan. Eh, ilang panahon na tayong ganito na kapag ka nabigyan kayo, naabutan kayo, boboto na ninyo. Mm-hmm. Hindi po dapat kunin ninyo sapagkat pera natin ang kanilang ipinamimigay, kunin ninyo. At pagkatapos, iboto natin, yun tama. Dahil kung hindi, hindi na po ito matatapos at ang higit na magiging kaawa-awa ay yung mga next generation. With that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye!
3: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
4: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
5: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
6: BBC News with Neil Nunes. Rescue teams have worked through the night to locate survivors of the devastating flash floods that hit northern Nepal, killing nearly 200 people. Among those missing are more than 600 tourists. Videos posted online show huge flood waters surging through populated areas, with people fleeing uphill in terror. The social media giant Meta, which owns Facebook and Instagram, has agreed to restrict American teenagers' use of its platforms as part of an $18 billion settlement with states that accused it of harming children. It denies wrongdoing. Russia has claimed that a Ukrainian strike on a bus killed 10 people in occupied eastern Ukraine. It came after drones destroyed another warehouse belonging to the Russian retailer Wildberries. Regulators in the United States have approved a new drug to fight pancreatic cancer. The drug daraxonrasib has doubled the life expectancy of patients who receive it, though it's a treatment, not a cure. Mexican media outlets have called on President Sheinbaum to tackle the rising number of attacks against journalists. Reporters Without Borders says at least 17 journalists have been killed since she took office almost 2 years ago. A local official in Zimbabwe has appeared in court charged in connection with the sinking of a ferry which claimed 97 lives. It capsized on Lake Kariba a fortnight ago. A second airport worker in Germany has died after apparently catching malaria from mosquitoes carried on an inbound plane. 6 members of staff in Frankfurt originally fell ill with the disease last month. The British actor Tim Curry has died at the age of 80. He was best known for starring in the 1975 film The Rocky Horror Picture Show, playing the lingerie-clad scientist Dr. Frankenfurter. BBC News.
7: You're listening to the news from the BBC.
8: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. bagsik to. Bravo, Dietary's